0: And was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Sa dili pa sa atong balita sa sports, ha? Aryo na ta sa atong DYHP Answer to Win promo. Muhatag na ta og question. Mana inyong tubagon? Ang sakto nga tubag, ibutang ninyo din sa comment section sa programa ni Attorney Rufil nga nag-live karon ang Straight to the Point. Duha man to ka-armas ang gigamit sa mga batan-on, no? Nga sa ilang nahitabong shooting incident sa Tacloban City. Asa man ato nga armas ang kantong giingon nga dunay duplicate nga serial number or parihag serial number sa sasad ka-armas gigamit sa usa ka security guard na assigned dito sa Bohol. Hain man to, duha man to ka-armas katong Glock 9mm pistol ang 38 nga revolver. Nala, ang saktong tubag! Pili ilan na ninyo. Saktong tubag niya na may butang sa itong comment section sa nag-live na ito nga programa, Straight to the Point. Ari na ta sa itong balita sa sports. So ba na ito karoon atong sports analyst, international boxing judge. Kasamang Edward Liga sa itong linya na karoon. Kasamang Edward, mayong buntag!
4: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DPX 500. Nagsugod na sa iyang training si pambansang Kamau Manny Pacquiao dito mismo sa bag-o niyang gym, no, sa Hollywood nga gipanag-iya kani Anthony Floyd Mayweather Jr. din iyang napalit kini tungod kay nagka-problema na si Mayweather unsaon pag maintain, no, unya daghan kini Byronon sa buhi sa gobyerno sa Amerika. Nipakita si Pacquiao sa iyang footwork ug sa iyang speed, no, sa maong training uban niya si ang assistant coach o trainer ni Freddie Roach nga si Marvin Sumudyo dito mismo sa Hollywood Gym, no, sa California. Din mipakita si Pacquiao sa iya gihapong sa iyang speed, iyang footwork, gipakita unay pipila usab kamedya nga mitan-aw, no, si Manny Pacquiao 47 anyos samtang si Mayweather 49 anyos. Daghan gihapon ang nagatang nga sa ilang rematch, pandagay nagtuo nga maglisod si Mayweather tungod sa kadaghan niyag problema nga giatubang, no, nga mga kaso tungod sa financial problems nga iyang giatubang nga karong panahona. Wa pa inuon, wa pa gani makapakita si Mayweather kung nagsugod na makini sa iyang training tungod sa mga kaso nga nagka-problema siya. Pero daghang gyapoy naglaom nga madayon gyud ang maong rematch karong buwan sa Setyembre, labi na kami hulga ang Netflix nga pasakaan og kaso si Mayweather human kini nakakuha nag tulog yun, no, ka cash advance sa iyang kontrata nga gipirmahan sa Netflix. Arita sa update, no, sa kamatayon ni Rene Clark Batterbunya og ni Divine Adili, ang criminal investigation na unit, no, o CIDG sa PNP gikatakda nga musa pasaka og kaso ugmang adlaw, no, at least mga napulo ka mga tao no ang posible pa sa kaagkaso wa inon lagi butyag kung apil na ba ini si coach sa Tab Baldwin ang iyang coaching staff ug naabay mga basketbolista nga maapil mismo sa maong reklamo gipaibaw kini kagahapon no ni mismo ni DILG secretary Remulla no ni John Beck Remulla unya sa samang kalambuan giatod no usab kagahapon adlaw sa iyang lubnganan no si Bater Bunya dito sa Talakugon Memorial Park diin ang mga ang iyang pamilya ni siyagit gihapon og misinggit kini og gustisya di lang ang iyang pamilya apil na ang iyang mga kababayan nga misinggit og gustisya alang sa iyang kamatayon mitambong dito sa iyang lubong mao si Senator Robin Hood kauban ng iyang igsuon nga si Bibi Gandang Hari o si Rustom Padilla nga mi attend gyud no sa paglubong apil na unya mi nakigistorya kini sa banay nga Bater Bunya pagkahuman sa maong lubong wala pa inuon mutugan ang Bater Bunya kung unsa pay ilang buhato no kabahin sa kamatayon ni sa ilang anak. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500, adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.

0: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Sa dipatahingpit nga matapos, ato nang paibawon kinsa ning makanawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay natubag niya og sakto nga atong pagutana plus naka-follow pag yun sa atong nga promo mechanic. Naka-like, naka-follow sa atong, naka-share sa atong mga Facebook pages ang DYHP Arimin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page nga katong yung dunay blue nga mark check di askilid siya ang pangan. Plus, naka-share pag yun sa programa karon ni Attorney Rufil na straight to the point. So, salamat kaayo. Tungod sa sakto nga tubag nga revolver, 38 revolver, unya, nasakto pa rin ang pagka-follow sa ito nga promo mechanics, busa magkarawat og 200 pesos nga premyo. Congratulations! Manuel Junior Mansueto Medillo. Uy, jutas-taas niya ang pagkanda. Manuel Junior Mansueto Medillo. Congratulations! Ikaw may magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash sa sakto tubag ni mo plus iwan pag yung na-follow correctly ang promo mechanics na to. Inala lang ka sa iyo ng atong pag-join sa DYHP Answer to Win promo nga pwede ninyo maatangan, no? Matagaroon og unya niyang taon-taon na sad ha, pila ka oras ay nanghugna na po ni ini. Ana lang, eh, atong mga pangutana simple po kayo na kaya ito na nagikuha sa atong mga balita. Yeah, atong winner karon nga si Manuel Jr. Palihog tag chat og balik ka Sir Manuel ha diri sa atong Facebook page para ma-send dito ang imong complete nga name plus ang GCash number aron ma-send dato dito ang 200 pesos nga premyo. Congratulations. Unya ato ding i-greet sad kay nag-birthday kining musunod. Happy birthday ka to ni Uday Luz Penile, 87 years old na siya karon. Uy, pera buyag. O sinang Eddie Aviso, nga 70 years old na po siya karon. Dungan silang nag-birthday, magwang o manghod. Kanindot gudaan niya, kiusa lang ni ilang celebration. Dakon celebration da ini. Happy birthday, Ma'am Uday Luz Penile o si Ma'am Eddie Aviso. Wag manghod ni, pero dungan o birthday. Kana ni kasama ang Alan Guliat na korda. Yatangin ninyo karong taon-taon kay Mubanos po diri si Radiman Benji Tanghian. Shall we mutiwas sa programa ni Attorney Rufil nga straight to the point. O ba na ako diri sa control kasamang cases mania. Names kinyo na sog Gerald Albios. Ako sa aming Radioman Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:12 na.
2: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Sa opisina, kirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong pa paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items, panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Duna ka pahigayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan ng grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020, Series of 2026.
16: Makasama pait na kay panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Sed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tata, magaling!

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 8:16 na sa Kabuntagon. Anya may buntag na tuntanan mga kasama. Ato ang mga sukintig paminaw, ato mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Sila natagsa ka mga radio. Nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang YouTube channel o naminaw sa DYHP application. Anya sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kasama nga mo'y regular anchor ning maong nga program. Ako ang inyuhang kasamtangan nga makauban karon ha, Radio Man Benji Tanghian. Kita mo'y maguban-uban magkasama sa iyahang nga programa. Tungod kay padayon karon ang ilahang kalihukan sa KBP. Aniya ang mga officers na magkasama maumay nagdunay mga panagtigom. Mausab karon gikan kagahapon hangtod karon. Tugma, murag mahuman na tingali sila karon na kung ano ka ng kasamang maris, no? So mahuman na sila, so ugma, basin makakuha na sa Tony Rufil, inyuhan ng makauban makasama sa ikaduhang portion sa iyahang program. Okay, ha, kumusta mong tanan, ha? Magkwanta ka nang naang mag uban-uban ta, mag ka nang naang gwantahalan sa ako ninyo ron, ha? Kung nasa inyuhang gwantahon ron, ha? Salamat kayo sa inyuhang magpasalamat kinyo daan nga magkuyog ta hantod alas 10 kapin makasama karong buntag. Pasalamat ko daan nga di mo mabulag na to, ha. Pasalamatan ta mo daan kay kana na ang away kanang na ang YBI Y bulagay, ha. Okay, onya arita sa ato ang kuan usa. Di patamo adto sa ato ang mga isgotanan sa karong buntaga makasama. Sa di patamo adto sa mga isgotanan karon og uban nga mga reports gikan sa makaubanan ato sa nga dawaton, ha. Ang dugang mga winners nga makadawat og mga pahalipay diri sa DYHP. Nagasanbay karon sa pigas linya si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, kasamang Lailin kinsaning dugang mga winners. Nasakpan nga naminaw karong buntaga.
2: DYHP Ottoman Report.
4: Mayong buntag sa mga Radyoman Benchio. Mayong buntag sa tanang Suking Cake Paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Talisay City. Sinayon sa maswerte makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Ipipasalamat silang katunay kong suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Nili Bascon, Elsie Alisna, Helen Flores, Salvacion Villeda, Rosario Canieda, Joy Candia, Felipe Bacolpo, Lia Baguio, Patrick Navarro. O karo na sa ikasingin ninyo sa DYHP.
3: Yeah! Eh, dire, sayaw, sayaw, sayaw, ta!

0: dopamina, una
1: ato mga ate, oh ha.
0: Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon.
1: Pino kayo og stepping si ate, oh.
0: Di ka balita o panghita mo sa adlaw. Kung sa'y tinuod siya, dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung

0: ta na.
1: Ah, ah, ah. Ama yung mamo. May mamo kiyot-kiyot des tatay di ay. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyo. Ah, sige, biraha, biraha. Oh, kana, kana. Oh. Hala, sige. Exercise sa gabuntagon, ha? Kung kuunsayang ay iyang isulte dayon. Subo paminaw na. Ah, paminaw. Oh.

May Lirina, kaayo ka sa mangke. Okay! Salamat kaayo ha, kasamang Julius Balili, kasamang Idol B. Agni, kasamang Lailin Ramanes Arigadas, o sa ato mga winners sa karong buntaga. Ah, salamat kayo, maayo kay mo kwan, maayo kay mo sikdo-sikdo og sayaw ni nakaito mo. Ah, kanis ate kay nakaito, maayo kayo. Ah, kanang naang tigapil-apil tingali ni siya og kanang naang sugod na. Ah, tigapil-apil ni siya og kan otsos yun. Hisos ko grabe. Tanawa. Ah, dungagi nag-premyo, dungagi premyo kay Hisos 40 man di ay maka-6 sa kay mo sayaw eh.

0: A forte makaki ay hasosin na ta. Ayag palupig kasama man Julius ni ate.
1: Di ka balita o panghita ko sa adlaw. Kung unsay tinubod, siya dayon mo tawa. Walay libod-libod kung muhatagod.
0: Ayag palupig ni ate ha. Kaayong murag pa na sa ta. Forte o, wak ko tasi oy. Kana mo'y saktong exercise gyos kabuntagon ha. Kanang uban nga wak mo sayaw, medyo gikapoy na. Gaunsa tingali na sila gabi eh ha. Kay gikapoy man ha. Kasing para sa straight to the point. Walay liku-liku. Masaya po din saya.
1: Libog-libog. Subo paminaw. Ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point. Inudyod.
0: Po din mo saya. Punta man ni siya kanang naang anong may man ni siya mo saya. Tikwa ni siya kanang atig zumba ni si ate. Masiksira ba kay mo sayaw tao na?
1: Sa subo, kung na ay problema iyang pagkaanong dingog at iyang pulungoy ko.
0: Sige, so salamat kayo ha. Salamat kayo mga tia ha, mga manang. Mga ate, salamat kayo. Thank you kayo. Kuan na, pakapinin ng kananay. Kuan na, nanay, nakaito mo, pakapinin kay Mike, kay mo sayaw.
1: Walay drama, walay palusin.
0: Okay, so balik na karoon taon magkasama ha. Balik ta karon taon kay kanang na ang daghan ta mga isgutan karong buntaga sa to ang pagkulo ka bildo karon sanbay lang sa kay balik ta karon taon human lamang sa mga importante kayo ato ang attack na alas 8:25 na sa buntaga.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero
7: sa Star ka na.

0: for diet and exercise na abjud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
3: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Yun nila byan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City naa mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Straight to the point.
4: Ato ang tak na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Onya sa di bata no adto sa mga isgotanan karon ato ipadayon sa dni mga sukin digpaminaw ning ato ang gi aka nang naang biyaan nga isgotanan kagahapon. Ato ang i-check karon ato ang mga kaubanan sa ilaha sad nga mga report sa di bata mo adto sa ato ang mga isgotanan kay naghantag mga isgotan onya mahinsad makasama aning ni ang nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
4: Akay ang defense team og ingon man usab ang prosecution mga sukin digpaminaw ang kani mga prosecutors prosecutors nga mao mga sukin digpaminaw ang kanang naang mga pipila ka mga congressman nga mga abogado onya nagkuha asad sila private nga motabang nila private nga mga abogado onya nihangyo kuno to sila extension. Di anang gitawag og pre-trial conference. Oh. Onya gusto mga sukin digpaminaw sa prosecution nga ablihan kadton to ang box bitaw nga gikan sa BIR. Onya muna naglali sila dito gahapon na. Karon taw taw ato ning hatagag pagtagad ha. Nangugat ra ba kaayo to si Luistro mga sukin digpaminaw? Si Congresswoman Gerville Luistro sa Slayla de Lima nangugat yung kaayong kinahanglan na ginang ablihan ng box. Okay, ato sang itsek si Radyoman Jane Gagliardo. Karong mga orasa kay matod pa, doon ay upat ang naangol. Human na nadasmag ang usa ka tanker dito sa lungsod sa Minglanilla kaganihang kadlawon. Paano na itong kumpletong detalye sa report ni Radyoman Jane Gagliardo. Yes, Radyoman Jane.
3: DDDYHP. Tata, Paramin Report.
5: Yes, kasamang Benji, tungod matod pa kay nakatagpilaw ang driver ni ining tanker, kasamang Benji, na bangga ni siya sa mga poste daplin sa karsada sa may barangay Tungaan, lungsod sa Minglanilla, mga alas 3 pasado, kaganihang kadlaon, kasamang Benji. Ang kinimaw driver na ilhan lang ni siya sa alias na Will, 33 anyos na siya niya, taga-dakbayan sa Talisay. Matod niya, kasamang Benji, na ikatulo na to niya ka-deliveran di ay siya Mandawi, paingon siya balik na po sa Naga. So, uy! Ato higayon na kasamang Benji, wala na to'y showed ang iyahang tanker. Paingon naman siya pabalik sa ilang opisina din si May Naga. Din si May Tunghaan, nitugaan po ni siya nga nakatagpilaw siya at portigid ko na niyang dukaa kasamang Benji. Higayon siya sa mga duhagyod kanang metal na poste kasamang Benji na sa kilid karsada sa kanagari mga solar kasamang Benji.
4: So,
5: mga bao ko na ibot dito ang mga buo kasamang Benji. Kung makita gani na to, dinas ako ang mga videos, mga pictures na to kasamang Benji nga na dako niya sa tubangan ng usa. Nadaro niya ang usa. Niya ang nakapait sa bid kasamang Benji kaya kanang gihunungan niya pwesto po na sa kanagaling mamaligya ay yung photo of si Kuwati. Doon na ilamisa nga gipwestuhan na sa naninda nila kasamang Benji niya. Ang higayon na ay mintagid gaayo kay tinggawas to sa tindera alas 3. Na itago niya ang maong insidente na ano sa mga alas 3:25. Kaganyang kadlaon kasamang Benji. So naka-display na gig sila. Ang mga higayon na. So karon kaya nakabantay maan dyan eh kay Antindira, nakabantay kasamang Benji. Mautin na nakatidpid siya, so wala ra siya naunsa, pero sa pagkakaroon, maglisod matod pa o ba istorya ang tag-iang ato sa ilahang tindera, kaya mura siya na trauma. Nakapait po, kay naiusa ka customer kasamang Benji, nga tindira po ni siya sa karinderya, natapad na po da, naadang sa painitan kasamang Benji, nga na mainit, at tumigayo na, wala po wala sa kabantay kasamang Benji, Benji. Inakala po ang ginintaw niya
4: siya
5: sa naiyang painit. Sa painit ka sa mga Benji niya. Gawa sa nalapuan siya, natumba pa gid siya. Natumba siya mo, nagigaya ka siya sa tambalanan. Pero ato lang i-clarify ka sa mga Benji, no? Usang naangol. Usang naangol ni ining maong pangitabo nga. Na paron sa tambalanan, si alias GG. 23 anyos ni siya. Kasa mga Benji, dalaga, nga taga-dakbayan sa Naga. Niya ni Jopi and Tani siya, pero di painit nang ni siya itong higayuna. Kaya silingan raman ni sila nga tindahan. Pero kaya nakaplan gid siya.
4: Sus, grabe ha, ganyan pagkakuhan. Ano ka na naguba, giyot ang atubangan nga bahay ni ining maong truck Radio Manzin?
5: Nalunggid siya sa mga Benji. Mara kusog-kusog yun. Kaya nagian mang good niya ang katong postis. Mara mo ito, nakapalumping atubangan sa iyahang sakyan na or sa kanyang tanker niya na buangkod ang kanyang atubangan niya sa amin ka sa mga Benji.
4: So, unsa man siya? Naan siya eh, kanang naang truck boy?
5: Siya ra usa ka sa mga Benji atong higayuna. Maupod siguro nga, wag yung nakabantay niya gaya sa mga Benji no, nga nakatagpilaw na dahil siya. Kayo, sahay ra ba? Kining driver, makalimot ka sa mga Benji nga nakatagpilaw na dahil
4: ka. O kasagaran, ingon ano yung mga dagkong mga tanker? Doon naman gini mga truck boy. Yung ano man kuno, sa may rason niya nga, unsa man, wala sa tagai o truck boy, sila ang kumpanya. O rangyahang truck boy, wala niya dadaan. So makay rason ka, may nang tunay, nabay kauban ba sa front seat ba? Kay, mulahan, doon ay makisistorya ni mo, na ay maka, maka maong mo drive, katonaa, maka drive, or, kung nakapananglitag, duka na kayo siya, nga naman diag mo pahuway siya. Tagpila usa sa gamay di askilid.
5: Giron ka sa mga Benji, no? Nga kung paminaw ba nga, kada galing di pa kaya mo drive, kung mo sa kaduka, eh, nabi na sabota. Makasabota kay tawra ta ka sa mga Benji, no? Kadukaon, gid ka. Pero kung paminaw di dato, pwede rin gayo tang mo pahuway. Pero murag ganing pangitabuha ka sa mga Benji, kabalik na mga godi sa siyang opisina, murag niuli na pa siguro yung helper. Kaya ato na ibangwan, siya ramang gid usa. Ang nag-drive ato higayon na niya, wala siya ituyog na helper ka sa mga Benji. So, ang ato ang naabdan sa area ka ganiha, kay wala pa man good na kuha ang kanyang maong sakyanan, kaya na hinabi na to ang katong tag-iya sa painitan ka sa mga Benji, no nga, nangipos na lang gudintaw sa iyong mga puto. Nagkatag ka sa mga Benji sa iyang sitwati, iyang halang gikuan niya, mga stress pasado, ni say-say siya, nga mauni ang pangitabo, niyang iyang tindera ka, nag-isip ka sa lang Korea ka na trauma pa.
4: Sus, in town, kaluoy town, oy.
5: Ang kasing nalakuaan, kato 23 anyos na dalaga niya, natumbasan siya, gidala lang siya sa tambalanan ka sa mga Benji kay para po ma-x-rayhan. Kapag masiguro po ba, wala ba siya damage, gini sa iyahang ulo baka ha, or ubang parte sa iyang lawas kay. Ipok niya po nga bahay sa lawas kay sa mga Benji, nalakuaan mang good in town o ininit.
4: Sus!
5: Kabalanan kay na mainit ra yan tungod po lagi yan yung nakapagpilaw nga driver. So murag disgrasya po din kayo ang nahitabo. Pero murag unta ko ito makakuhaan po din siya pagtulunan sa mga driver dyan kasamang Benji no nga.
4: Oh, magkuhan na sila nila kinahanglan nga pupahuway gyo tungod kay kuhan kayo lisod kayo o kanang na ang madisgrasya o kinatagpilaw o niya katulog tungod sa kaduka pwede man mo gana na ang mo pahuway lang sa kadali or mag kuan baka magdala og kana bang naang truck boy kay palitan kanis ka sa mga kisos minya mo ni imong himuon truck boy di gyud katulog kay purti man daghan ang butbot sa manzing anya kana naang istorya nimo diha og istorya og kanang naang bahala og kanang naang unsa nay asa na maabot yung istorya at least malingaw-lingaw ka malingaw kan driver unya naay makabuyag nimo nga oy sa mga mura mga ni kanang doko-doko ayaw lang ni si kasamang pulaw ro himuon nimong pareho niya nga truck boy kay mo pay unang matulog si driver. kanang naagyod nga kuan kanang naabang tabian o niya daghan og mga sugi daghan og mga butbut ba sa Ilonggo pa ka na damo nga tikal ba ha kanang na tikal longgid.
5: Sana kasama mo Benji, no? Nga magkuyog yun ang tao, ganang pareha nang iingaw ni mo, mga tabian.
4: Oh!
5: Kapag malingaw, hindi na karong ay na ng mga orasa kasama mo Benji.
4: Ah, doka, nakay na, oy?
5: Oh, kapag pagiging kasama mo Benji niya, plus kapoy ang trabaho.
4: Mm.
5: Kapoy ang trabaho mong Benji, mo nang murag, kuan gid ang imuhang lawas, mo nang murag igid mapaktan, ngayon ani ang disgrasya gid sa mong Benji, no? Pero unta, sa mga drivers, o ng mga naminaw gid nato, parang ka sa mong Benji, kung paminaw gid ninyo, nga mo, piyong pagina inyong mata niya, kamura gid usa, pwede na gid mo, tagpilaw lang sa kasamang Benji, labi na alin niya kasamang Benji, nga pabalik naman dayon tayo siya sa opisina. Wala ikanda ka sa mong Benji ba, sa muraga, kung nakatagpilaw lang kahada siya, mga 20 minutos, baka kasamang Benji, so okay, nagidon ta to, makapaway, gamay, iyahang mata. May naabdan ko siya nini mong disgrasya. Tungod sa mong disgrasya kasamang Benji, kaya nakakuan magali, nakadamage mong siya ni mga pusti, doon na po iya, naangol ani, doon dili, doon, mawi puntirya sa mong disgrasya, nakuanan lang niya sa iminit, pero ang kiling mong driver nga si Will, gidalagid niya sa muhatan sa Minglanilla Police Station kasamang Benji. Para po, dahil sabot niya kung insayang mga kalapasan po da niya madugangan po ang investigasyon na buhaton sa ito ang mga otoridad. So, okay. So, para sa mga Benji, bao na ang kumpletong detalye nga nakuha nato ni ining maong tanker nga nibangga sa mga poste nga nakaangin po ni siya o painitan niya dito sa lungsod sa Minglanilla. Ako ang inyong radio man, Jane Galliardo, DYHP. Tapa, Araman.
4: Okay, salamat radio man, Jane Galliardo, sa imuhang report. Sumuna nga alang so ang mga drivers at tuang ang mga kaigsunan po din taon nga labi na gadalaan ni mga kani mga tanker, mga dagko, mga sakyanan so kinahanglan taon nga namang yun ang pag-amping pero mula ginaba sa duka nagyo kayo kuan lang sa hiklin lang sa daplin at tagpilaw lang sa gamay palitag way truck boy ayaw lang po na pagsaligan ng truck boy nga una pang matulog ni mong nakay truck boy. Hagok pang agi. onya, standby lang sa kadali ha, balik ta karon don taod. Alas 8:41 na sa buntag.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tago pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect tago pa unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas 8:43 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Onya ada ato asa nga tabukan no dire sa pikas linya kay naka-standby karon ang regional director sa Department of Education dito makasama sa Region 8 nga si Dr. Salustiano Jimenez no. Ato aning amigo kasamang kay onya gikan dire sa dire na sign man sa dire sa ato sa Region 7 karon tuan na sa dito sa Region 8. Doc Dr. Jimenez, mayong buntag nimo doc, live daron sa DYHP Aramin Cebu og sa IFM live sa ta sa tuang Facebook o YouTube channel. Imo makauban si Radio Man Benji Tanghian na Doc Jimenez, may buntag.
2: Yes, hello Sir Benji.
1: Oho.
2: Hello.
1: Hello doc. Oh, good morning doc. Kumusta doc? Naa naman day kadya doc. Mo day wa na kita ni modere sa ato da.
2: Oo. I'm a 3-month-old regional director here in Region 8.
1: Mm, onya, unsa man kanang naang kamaon na sa gamu waray-waray dia doc.
2: Maupay na aga.
1: Maupay oh.
2: Sa inyo natanan.
1: Ah, kamaon na gini ay. Wito okay. Doc, oh, kanang naang gikuha jud namo no ang imuhang linya karon o niya tungod aning ni ang nahitabo bang ingnon ta nga dako gining hitabo kay nabaliog ni sa tuang tibuok Pilipinas doc no kaning ni ang nahitabo nga pagpamusil sud sa eskwelahan no diha sa Tacloban. Sa pagkakaron doc, unsa na may update, unsa na may gihimo no nato sa Department of Education niadtong maong hitabo?
2: Actually, daghan man tagi panghimo, sir, no? Even from the start of nahibawaan na ang incident, so ang Department of Education wala jud matulog o panghatag o kuan mga support sa mahintungdan and all. With, in fact, even our beloved Secretary Sani Angara, been here, nag-arigot siya. Para lang yun magduaw ang katong mga namatyan taon. And then itong sa mga palay yun, then nag-visit sa mga hospitals and nag-meeting na mo tanan with the instruction nga ipa-igting yun na to ang pag-kuhan sa security and safety sa itong mga eskwelahan, sa mga kabataan o katong mga personnel.
1: Okay.
2: Now, ang diri po dapatong gibuhat gawas anang kuan ang iuna nato ang mental health sa ato ang mga personnel o sa ato mga bata. So we did psychological first aid aside from the financial support no nga gihatag sa atong secretary ug sa atong mga kaubanan diri sa regional office ug sa division office ug sa mga uban nga mga even non-government organization even the LGU. Ang LGU Tacloban, pasalamat po ta kaayo no kay naagyot sila ang ato mga congressmen, ang ato ang PNP and also DSWD nga abtik sad kaayo nga ningadto sa atong mga biktima no para makahatag og ayuda og unsa pang mga angay natong pwedeng mahatag nga suporta ngadto sa ilaha.
1: So doc, arita sa update no aning ni ang mga katuin taong na injured o katundo sa patay. So pagkakaron ang yap sa mga namatay tulo paghihapon.
2: Ang nabilin sa ICU o sana lang and then all the rest na to discharge na po. So mga 2 days from now ang uban ingon to ang doktor na ma-discharge uban gali possibly ugma no or mag-discharge na pod ang uban pod nga discharge na pod.
1: So pila na lang to kabuok dok ang naa sa mga hospital karon gawas aning usa nga nasa ICU?
2: Per count na mo murag na bilin is mga kuan na malang to 11 or 12. Mao na lang na oh.
1: Nasa ospital pa karon usa ang nasa ICU. Oho. So kaning ni Abado katunto ang kuan 14 anyos o kaning 15 anyos base sa imuhang pag-imbestigar no sa tuang mga teachers diha. Unsa man gyud ni sila mga bata? Unsa man kunay mga background ani sa eskwelahan?
2: Actually, mo na gikuan karon kay owner student galito usa.
1: Ah, mo ba?
2: And then,
1: asa man ato katong 14 year old?
2: Kuno atong gamay.
1: Okay. Okay.
2: Katong gamay and then ang katong dako with fact tabang-tabang galito og kuan sa gate, no? So una ligyo na to ma kuan og unsa pagyud, no? Kay labi na ongoing na pud ang investigation karon.
1: Oho. Medyo kuan, medyo putol-putol ang kuan dok.
2: Ah, hello, sir.
1: Hello dok, kana medyo putol-putol imuhang kuan, imuhang signal.
2: Wala lang kita kog lugar ning gawas ko.
1: Ah, sige, oh, kana. Oh, so kaning niya owner student ining ni ang 14 anyos unya kining 15 anyos, digbantay-bantay ni dia sa gate. So kaning niya siya wala ba ni mga reported cases na nga kanang nga sa una doon ay backgrounding na napatawag na ni siya sa principal office na gana napatawag ang maginikanan tungod kay doon ay mga previous nga record kaning ni ang mga batao wala pa yung natay nakuha na
2: so far walay mga istorya nga ni Ana sir.
1: Pero unsa man kuno ni sila kaning ni ang duha unsa man ni buguyo ni dis eskwelahan o dili or badlungon
2: so far hilungon raman gyud pud ni kuno ang kaning gamay. Maghilom-hilom raman po ni siya kay the fact na na-owner ni siya so he's doing good. So, maulagi, we are into one pa further investigation. With the fact, una, dili mi ka hatag og more comment, sir, for now. Because still under sa kuan magod investigation sa police.
1: Okay. So, pero kanin ni Ado, kung saman ni, naaba kuno ni sila kanang mga ganggang diha or kanang fraternity ni sila?
2: For now, di magod na itong mga kuhan specifically nga nalagyan sila gagang good or kuhan kay sa basic ed. Dili magod na siya allowed but naman sila yung mga grupo-grupo na yung mga kuhan di na itong mga kuhan magod nga legit ba na ilang mga grupo-grupo, no?
1: Kay
2: niagay sa tagkabataan, no? Naman sa tayo mga
1: bitaw, oh.
2: Namigo-migo nga grupo-grupo pero kinabuang lang, wala magiging kuhan. Kaya ako sa una, ako gikonsider like ko, ganggang kuno tong amo pero ang amo ang kuan taon gang mampuso.
1: Oh, kaon gang o kum,
2: mo,
1: kumbira gang to ato sa una. Oh, kumbira gang o baka disco gang ato sa probinsya.
2: Pero amo na huna ato ganggang pero dili man gyud to. Kuan kay
1: So kaning ni ang katunto ang report no nga inisa na to nakuha nga kani ko nahimo nila ning maong krimen tungod sa bullying gibuli kuno ni sila unsa man ni confirm ba ni nga maong report
2: pod, it's not confirmed dili pa pod siya ning ana kon kay within fact bag-o pa pod ang kasi within fact kani katong gamay usap po to 1 week po to nga ning absent kay nananghid kuno ingon ang

0: karon pa ang klase so murag ginatong makuan nga ning ana dayon ka grabe nakaingon nga unay bullying nga mao nang natabo nga ning ana do we are not discounting nga daagyo na mga sugsug or what no but dili gyud siguro totally and we are also addressing that that's why the regional office reiterated yun all the policies about kaning child protection, the bullying, no? So, aron ma-reminded na itong mga teachers, itong mga schoolers, and even the community, even the parents about all this.
1: Okay, kanina mo ingon yung nga gibully sila, so naa sila target anak, kinsay ng bully, mo ilahara untang target, unya kadto.
0: Maunta, so wala.
1: O, wa man niya kada rooms, na ganin, itabok pas because building, apil sila pamusil dito.
0: Oo lagi. So, as of now, we are still, ano, waiting for the report yun sa ito ang kuan, investigation report sa PNP.
1: So katong usa kay ni bakasyon man ni ang niwang kaning niyang usa nga kuan medyo dakuon unsa man ni bakasyon po ni sa atong panahon na
0: wala man din ha wala. Ko no actually according to the principal okay ra man din ha raman nag eskwela ra man ko no wala man kunoy murag so far normal days wala siya ka ita or kadungog na ay mga kuan ang bata.
1: So kaning ilaha mga adviser do ang ilang mga adviser wa sila na matikdan katong a week before ana kay Lunes man nahitabo so anang na ang pizza 15 to pizza 19 wala sila na matikdan nga murag dunay mga signs or lahi ang lihok ani mga bataa
0: so far mo sa ginon sa principal wala man kuno mga manifestations pag normal day ra man gyud gihapon no so mo nang naglisod gyud sila og kuan og unsa ngano nga nang hitabo but anyway, the PNP is now investigating more on ang sagyong hinungdan.
1: So a week before, walay gikaaway kininduha di at sulod sa eskwelahan o sa classrooms?
0: So far, sa principal's contentions, wala man.
1: Rabiha aning itabuan, no? So katong possibility nga na-influence sila sa kaning ni ang online gaming kanang violent nga online gaming sa man dako ba ni og posibilidad dok
0: there is a possibility do ato po nang i-double check no unsa gyud na ang kuan ana ang police is now into that kung bitaw na kung mahimo no kugal itong gikuan sa to mga LGU we do have the IDO lead yesterday stakeholders convergent tawon kuan nga kung na ang mga LGU makahimog mga ordinansa about sa unsay how to regulate and how to possibly control ani mga ani mga butanga
1: okay kanang na sige dok
0: yeah to help us na ma-control og if ever na mga ningani.
1: Kay ganan na abito kani sa Gorebox gipakita ko sa Montecristian diri gahapon kani sa Gorebox pero pareho gyud mo nahitabo dito sa kana na ang Tacloban do kay kaning Gorebox di ay ikaw maoy murag mag-operate ana kita mag-operate kita magduwa unya daghan tag mga weapons nga pwede nato unsa itong gusto nga mga weapons nga aton danon unya do natay mga target diha nga daghan kutob sa ato makitaan nga mga tao atong pusilon ato ang pusilon dong gabon or dayong mosulod kag mga eskinita mosulod kag mga rooms mosulod kag mga balay kaning ni ang duwa nga Gorebox so at least karon ang kuan ani nga tong cybercrime kanang investigation noon ani ni kuan naman ni ila naman kuno nang giban no kining ni ang mangdula kay moy lang natanawan gabas basi og na impluwensahan ni ani so at least giban na karon
0: okay. So, yung mo sa na mo ang di pangkuan lagi ng mga unta na yung mga ning ana nga pag ning ana nga mga aksyon, no? And then we even requested police visibility in all our schools, public schools.
1: So karon dok unsa may gikuan na diha? Katunto ang eskwelahan nga di nahitabo ang katunto ang mga insidente unsa man ta nag face to face gihapon tag klase karon or online class ba unsa may gihimo na to?
0: Now, for now, whole this week, walay klase because we are into kung kuan yun sa kuan pata nag-psychological first aid. So, mosay gi siguro.
1: So, nag-counseling na ta sa karon dok?
0: Ang counseling, ang katong mga bata nga nasa ospital.

0: liadto gatong mga kuan. Si Secretary Angara nagpadala galeg yun og mga psychologists og some mga guidance counselors na muari diri para yun ma para ma siguro na ang mga bata nga affected matagaan og igong psychological first aid.
1: Dinoo, do kay kato, dili lang mga bata na nga trauma atong hitabo adok, lakip ang atong mga teachers.
0: Yeah, that day nga naitabo atong giuna dayon ang mga teachers. Ato dayon giuna ang mga teachers. So yeah, sir, sorry because we'll about to start na yun.
1: Ah, sige dok, oh, salamat kay dok ha. Okay, sa sunod na lang po, do.
0: Thank you so much.
1: Salamat dok, salamat sa imong time. Salamat kayo kay nagsugod na mo diha taon. Okay, no mo to makasama si Dr. Salustiano Jimenez, ang regional director sa Region 8 mga sugin tigpaminaw niya. Nana sa nakatunan dito kasama kin maupay na aga sa inyong tanan. Pero bitaw no kanang naa nga sa moy regional director karon gikan to diri sa Sugbo motong kaila to nato. Onya kanang naa nga ni pasidaan to daan ganiha nga anytime pwede niya nga mo yang putlon ang atong interview kay naa sa ilahang venue para sa ilahang meeting. So muna nga nag-start na kay hapit naman 9. Ano 9 naman gyud hapit onya muna nga ni kwan. Sige lang sunod nga kwanto basin ugma no sa Attorney Rufil basin matiwas niya og interview ugma si Dr. Salustiano Jimenez kay karon unsa may mga kwan dito kanang naang ang ilang mga eskwelahan mag sa may ilang plano magbutang na ba sila dito og mga kanang security guard gyud nga maoy mo check no, sa mga estudyante nga musud gawas diha sa eskwelahan mga sukin digpaminaw kay ang uban nga mga eskwelahan dinis ato dinis Visayas dito sa Mindanao. Nipahigayo na sila og kanang naabitang ang musud nga mga estudyante i-check na gyud ang mga bag. Ha, i-check na ang mga bag ang mga estudyante nga musud, i-check na kay ha, tiaw mo na nga dili lang din ni karon nga higayon. Daghan kaayong nahitabo nga naay mga insidente sa eskwelahan sukad pa sa miaging tuig. Ha, sukad pa sa miaging tuig dunay maestra nga gipatay sa estudyante, ha? Dunay mga estudyante nga daghan nga mga insidenteng ingon ani sa miaging tuig pa mga sukin digpaminaw. Ha? Hantod pagka karon tuiga gikag Enero, Pebrero. Ha? Naay mga insidente ingon ani wa lang kaayo mabaliog ba kay tungod sa kana bitaw nga ang uban na nga angol ra kani mo ay grabe man kay tulo ka bukang patay in town og daghan kay mga nangaangol. Ha? Sumuna nga sa panawagan nga kanang naang atua nga i sa manay kanang naang ang kaning sa balaod or kaning amendments nga proposal ni Senador Robin Padilla angay na ba mga sukin digpawin ang ipaubos sa 10-year-old ang bata nga doon na criminal liability. Ha? Kay karong 15 anyos. Ha? 15 anyos. O niya, pananglitan. 16, 17. Ha? Kuhan gani na. Kanang naang. Di pa gani. Good mapriso. Gawas lang kung doon discernment diha. Ha? Kinala 18 anyos ang mapriso pag yun. Pero muna nga nalipay baka si Kiko Pangilinan na ninyang gibuhat nga bala. pero muna nga ang uban, isad na to kamahayan kamingon ronsod uban tungod na ni Duterte, tanawa. Tungod na ng inyuhang pag-idolize ni kanhi Presidente Duterte, de tanawa rong mga bata. so muna nga kanang naang atoning hatagan og pagtagad makasama kay daghan na oy. Ha, daghan nag nahitabo niya. Dunay uban nga mga nasod nga gani city anyos pa lang. Ha? City anyos pa lang nagkuana nila ilan nang gipahugtan mga sukin digpaminaw ang kinahanglan accountable na ang mga bata nga makasa labi na kon dagkong makrimen ang mabuhat. Ha? So kanang na ang minimum age of criminal responsibility. Ha? City anyos. Wa na naanay mga 17 ka mga nasod mga sukin digpaminaw nga city anyos pa lang. Ang bata mga sukin digpaminaw city anyos pataas pwede na nilang prisuhon. Ha? Pero diris ato, 7 anyos, murag, wap magani, dagoy na, brief, dag... Ato sang i-check no si Radio Man po Lauro kay dunay breaking news niya. Usab karong mga orasa mga sukin dig paminaw. Yes, Radio Man Paul, kumusta diha? Unsa man ni?
2: DYHP. Ottoman Report.
0: Radio Man Binji, live karon diri sa Sitio Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz o Kabantan Barrio Luz na ito ng Sugo. Ay naukay ni mga tao diri kasama ang Binji kay ni sila o bigkalit ng balay ni Asa Kung Luyo. Uy! O niya gituyo ng sunog kasama ang Binji, no?
1: Uy!
0: O niya ang tuyog sunog, i-hold ni ron sa ato mga personnel sa barangay. Ito ay kauban karon si Samson ang atong... Sipta, Akwan. Deputy Sipta. Ito yung alin mo din?
3: Samson, Igapatan.
0: Igapatan. Sir, Samson, kinang nakadawatag report nga doon ay sunog.
3: Yes, sir.
0: Nga, pag-respondi na to.
3: Wala na, sir. On process is that, ngayo, nga, and then, pag-abot sa ito, residente din o bagay, may talag price finger, sir. Pag-abot sa itong fire truck, nag-clearing na lang sila.
0: Sir, nakita dito, so, sir.
3: Basura, rasit, mayroong ginagkutan niya, as per sa tagihan ng balay. Ako siyang interview ng anong ngayon manayan eh, sa ako rin ginagkutan ng basura dire para ako ang mga tao at ang attention niya kay hunting daw kami siya sa mga silingan nila dire. Mao na medyo parang kuwala siguro.
0: Ito sa itong background ano sa itong barangay sir sa Barrio Luz na maggamitay ni Tawana.
3: Gamit ka na siya sir. Gamit ka na siya.
0: Wala ni siya pamilya sir.
3: Patay na mga pamilya na siya. Yung papa at yung mama patay na
0: siya. Yan lang usali pa. Yes. Yan ay mga iksoon sir.
3: Wala ko kibaw rabi sa isong kay basta nga ako nahibawan kaya taga dire magyugo siya na usa ko nakita ang dire pag ano tayo siyang ginikanan siya may nakasunod aning balay ilang balay niya bigla na ilang uban na pinili na bilhin niya
0: dugay na rin silang residente dire sa Barrio Luz
3: okay na sir okay na sir
0: yung gituyog dagkot dire kuya kayo di dako ng kayo kanina sir
3: oo dako na ato lagi sir nagyan yan nakapara sa itong mga silingan yan nakapara sa fire truck pero atong tulog fire sa Barrio Luz at tikbot, sa pag-abot rin, na-clearing na to. So far, karon okay na siya.
0: Ang gihuwat na itong pulis, yung maulay mo, nagpukusto din lang unanin niya.
3: Yes, sir, yes, sir.
0: Eh, lusog balik din, may ipo, sir.
3: Adeli, sir, lusog ay sa dan, ay maamong ang mga silingan na ni.
1: Nga no, kung ito kasamang pol, kanang niyang gisono, kay doon ay naglagas niya?
3: Nagharang sa maamong.
0: Okay, salamat kayo, sir Samson, no? So,
1: kung sa ito'y rason kasamang pol, kanang naang...
0: Sa mga residente din rin napita, kay kining sityo sa Duninio, o gikang kag-ayala, permirong skina pawala. So, okay mo ganiya? Paging mo sunog?
1: Do it's me, do it's me. Pangayuan kang bugas o chorizo di haron ka sa mampol.
0: Nakabana sila do it's me ba ko kayo naka-civilian magkukuha ko maka-uniforme
1: na ito.
0: Kasi kailan na yun, naka-helmet sa taan niya, naka-face mask. So wala yung maili ang, wala yung maili si Kuya Paul, no? Kung Binji. Si Kuya Paul ni, oh.
1: Kuya Paul na,
0: Ito, kaya ninyo, paging usuno, pam. Kasi,
1: Kasamang Paul, basin o ka nang pwede na ito ma... Kasamang Paul?
0: Kung saan ito kasamang Binji?
1: Basin pwede na ito mapadulaan ang kanang naang suspek karon. Balikan de karon to taod, gani sinyas po kasamang Kenya, basin mapadulaan na ito, basin, ma, basin magpa-interview rin sa nimo kay total, kuhan man, Kuya Paul man na. Ato lang kuhan, balikan lang de karon to taod, ya, basin mapadulaan na ito itong suspek. Okay, kasamang Paul, ha? Balikan ka na mo karon to taod. Alas 9:06 na buntag. Sanbay lang sa ha?
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim o kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
19: Rest Time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
21: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Bibitin.
22: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
26: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Ahoy! Kidney Kidney Care time.
0: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon at adlaw ug uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026. God.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, marado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart two. Smart dishwashing paste ko.
7: Smart two.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko ta.
6: Galing-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Ato ang attack na alas sa 9:14 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diretso sa Bagulo Cabildo karong buntaga.
12: Straight to.
11: Ani ato ang balikan no kasama kin nagasanbay babato si Radio Man Paul. Ah, dito sa Picas linya kay sa tungkuhan na kuno nga iyang gisunog kay dunay gilagas unya matud pa sa silingan mato ang interview nga kanang naa nga mugamitay da ikuno to ha sa maning kalagat tinuod baka ning mugamit bagyod og kinadili nga drugas mga sukin dig paminaw. Yes, sa Radyo Man Paul, balik diyan nimo.
13: DYHP. Tata, report.
14: Radyo Man, kasamang Binje, balik na diri sa Sitio Santo Niño 2, Barangay As Kabantan Bariolos, tingnan ko dakpayan sugbo, tungkol din yung sa ka lalaki ng gituhuan nga na problema na ni Sisi ang pag-isip tungkol din yung suyop ni yung otots demonyo.
11: So, kumpirmado na ka sa Pampol, yun, no? Nga mo suyop ganitong hana ko, no?
14: O, na kung i-confirm ni sa ato nga mga tanong diri.
11: Sus!
14: Tamang binje.
11: Maulagi na, maunay kuyaw, ingon anak, kay suyop na, malain ang utok, mangu anak, kanang naang musunog nagbalay.
14: So, natay gising dia ambot og kasi na la ako. Ako lang interview niya kasama ang Bindi. Pwede na ato paminaon kadali og ato ipanalisar nimo og sa ato mga sugig di paminaw og normal pa ba ni siya og pangutok.
11: Oh.
14: Ambot og kasi na madali na ko interview kana naghubo na lalaki mao na siya.
11: Ah sige, gikuan pa kanang giandam pa diri ni kasamang names. Ato lang kung anon ron ha kanang naanga o kani kuan lang unya. Aog na kuan ba? Pero naa pa diya, wala pa gikwas police kasama Paul.
14: Wapa may police po kasama ang Hindi, no? Tusunod din yan, Lidria.
11: Oh, may gani, kaya wala ka dako ng kayo taon di ha?
14: Kasalingan kasama ang Hindi, nga ni Respondi, nagsabangay, naog ka ng pirate signature.
11: Oh.
14: Kadara diri, isulta diri, kaliyan lang ay, nitungit-nit na may.
11: Pero sige, karin din imong interview nga recorded nga video atos ako nung paminaon kaya diya okay na kuno kasama po lang sa paminaon sa kadiyot. Sige kuno kasamang names kay kuanis siya ka nang naang
15: ay gala niya talaga sa Sitio Santo Niño Diyos Barangay Bariolos niya talaga po
11: yung kuanis siya ha
15: sa kabalay. Ituyok ko nung ito.
16: Ilan ka ba yan?
15: Honest sir? Honest siya? Sama siya sir? Kana nag-duslit siya? Siya idak iyan gitapok.
16: Basura na siya po. Dagan ang basura sa sulod.
15: Niya iyan gidaslitan?
16: Oo, pag-duslit. Ang gidaslit na kaya niya.
14: Atong otak sa mga binti. Atong nag-duslit. Ang kwan man niya, siktanod ang...
11: Oo, akin naghukas. Sige, atong kwanon. Kare ko no naghukas base og kwan tanaw na to og nadawat na basa dire kasamang Paul. Okay, di may nag kaning gahukas.
14: Kana naghukas sa akong interview.
11: Sige atong ko ano na to ni hakay kanang na ang awa pa murag wa pa naabot kasamang Paul.
14: Tataw siguro sinding ka siguro na kay kwan hinay to ato investigator sa fire naabot na dire. Nilaro ng lugar nga iyang gidusbisan o iyang gidauban tapos kuno siya mga snina na iyang gidusbisan kay naay musong lagi niya nga pundok sa kwan.
11: Uy!
14: Mga badlungon ba?
11: Kuyawa na no?
14: Pero maalarma ko ang mga silingan.
11: Mm.
14: Tabang niya.
11: Lahi na na, yung anak kasama po nga, ngayon, doon ay magkuhan niya, doon ay magukod niya, lahi na na.
14: Oo, kaala na siya, kanang na yung magukod, musong niya diri sa ilang balay. In ilang balay, ground floor lang ni type kasama ang binje, pero daghan kay mga silingan nga, ang bumbong nagsikit-sikit na ba?
11: Mm.
14: Ay porsyon niya, simintado, pero muram lig internet ta, no? Na may mga computers, unit diri kasama ang binje, no? Ako nakita diri.
11: Mm.
14: May mga kuwana siguro ni magamit din murag aundang na siguro ni kay na, namatay namang ginikanan mga niyan alias Abay ay ako na ipungutan na siya tinugyan iya to gitugan iya tinugyan sa akong interview o masena na ron kasamang binti no talang gahubo at naked rin siya wala na siya sinina niya daoton ba wala sa tamuso dito kay i-ocular pa dito sa atong gabi iki ano na yan ay polis
11: oh nana oh, kani kani yan
14: ay polis yan ay polis kasama ang binti atong talaon o dya kusanindo ulo kasi ano Oh. Wala na. Mga nika uniformado ang pulis sa mga binji, no? Ang niabot na dire, ito talaga, no? Mukuyog ba nito ka na?
11: Oh, nana, mauna ni, sulod na!
14: Oh.
11: Ah, itong padulang lagamay ko na, be, on say, yung reaksyon na goyan,
14: eh? Ito ang talaga, no? Mukuyog ba nito? Ito lang, what on si Rodriguez Gawas, eh, kay pag-uot na tayo dito kasama ang binji, na ay investigador nito, Spire, police ato na lang huwaton nung mabit-bit pag yun nila sa gawas. Arinantas gawas kay kuhan po sa tubig dito ng lunang sa tubig ng ilang sawag sa mga bindi ng siminto. Basta kay nakapaok kayo dyan. Iguha naman ang kayo sa mga bindi sa atop. So pag-guha sa kayo sa atop, ang mga silingan, iyahay na yung gusponde. Ang uban, iyahay na yung bitad o fire extinguisher. Onya i-jagan na yun yung ato pong mini-engine sa Bariolus, no? Barangay Bariolus, ni-jagan po ni ilang mini-engine na yun. Nakabumba pa mo, partner?
7: Nakabumba mo. Kayo gamay,
10: right? Kayo gamay, right? Kayo nito. Dali sa dito ka din, i-atakan ang kustahan mo. Pinanigdobo, i-atakan ang mga tagagawan.
7: Pero kasi, hindi ka pasod ka.
10: Kaya nasod na, ipintang-pintang.
7: Saan, Aura?
14: Apelo apelo tara ito kasuno kasama ng tambang ngayon sa atong fire brigade sa Bariolus. Brother police ko.
11: Oh, kana mo na diha. Akin diha na. Oh, kana kana nakakuha na din police diha. Oh, dana police sulod. Oh, so kani mo ni ang kuan. So gaon sa man sa purpa nagsandig sa bungbong diha.
14: Oo.
11: Akane kane mo ni.
14: Gawas sa data. Kasama ang binji kay gahuot ta diha. Oh, gahuot ta diha no.
11: Oh, ana lang ang imong video patubang lang dito para makita sa media ni unya. Gawas-gawas di sansa lagamay para unsay kuan ani, unsa man mo kuan ba siya mo kuyog ba sa police or di ba sa mo kuyog?
14: Kuyog sa sud kasama ang binji no. Di gawas tagbalik diri kay ni Siniasto atong investigator nga paggawaon sa takadali kay aron istoryahan nilag tarong ning na tao kay nanamay duha ka pulis kay kaabot diri kasama ang binti no tapos makuyog gani ro ta tao no so ang gusto gyud nila madag ni kay isud kayo na unyang gabi unyang kadlawon simbako delikado kayo magsilat di usab kasama ang binti
11: tinuod na kuya una palitag tungang gabi baka o mga kanating katulog nagmaayo ba sus malimukawan ng mga tawag di gabantay ini gabantay dako ng kayo nya ka ng mga balay di sikit-sikit raga kuanda ng bungbong kasama po sikit ra ng bungbong di
14: oh sikit kayo tanawa sa atong video
11: ya. Oh kana oh sunan ka na nga sus
14: kahit materials ba yan mga balay
11: kahit materials ito? Oh
14: oh may gani kay ang atong barangay kini-indin fire truck sa Bariolus nakagagan sa dayon sila while mga tao nagtinabangay o binubuhay tubig kay gisirado man eh.
11: Mm.
14: Sirado man yung pultahan nila naman.
11: Sus.
14: Sir, gisikara na lang ninyong pultahan. Yan niya, sir.
7: Kay sirado
12: mo. Sila may naka-respond yan. Sir, sa status electric.
7: Pagkabuti niya, sir. Sirado
17: na din. Sirado na taga diri yung mga dinti diri.
7: Sirado na yung sirado niya.
11: Sige na. O, gisirado na
17: niya. Pero gisikara na taga diri na niya. Sila mo yung una o kwan rin ni palba, paluap lang.
7: Bumba na lang.
17: O, bumba na ni. Among gipinish na.
7: So, maini. So, hangyo lang sa i-negotiate pa ni nila ron sa sood.
11: Oh, basig di mo kuyog na siya. Unsa may kuhan anak dagway kay no murag na dugay man pulis ito. Basig di mo kuyog.
7: Ah, di lang ni stress ra hanod kay likoy lagi sa mang bigi. Abot og na sila na siya. Ato paminaw niya istorya.
11: Oh.
7: Alawa niya ko no na sila ba nang ako ang interview niya gani ha.
11: Oh, wala pa. Wa pa ma kuhan ingos ka sa mang names. Oh, so pero imong tan-aw ganya unsa man hi kayo?
7: Ako tanawon sa oga.
11: Ah, tako nun tanawon. Ha?
7: Kusin lang, kusin.
11: Asa man, naasa ato ang kuan sa... nasa GC o dito sa kuan sa...
7: Ako gidiritso ninyo nim sa Sugbo.
11: Ah, diritso diwa HP Sugbo? Ah, sige.
7: Nasina, nasina.
11: Hmm.
7: Kita nga na ko diri, nasina. I-play na to kadali. Kasama ang BJ.
11: Ah. Ah, sige, sige. Yan ni Kwanza, ni standby sa si, anis ni Sinya sa si kasamang ki, kasamang name. So niya, ito i-andam. Atong pagbalik, ito ang paminaw, no? Kanang naang maong interview ni kasamang Paul. Ah, standby lang sa kadali, ha? Alas 9.25 na buntag.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakablog sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
21: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
22: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
23: Pag may acid, Supra-Sid.
22: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
24: United Home.
25: Unilab yan.
26: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
27: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
28: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
32: Maayo na lang na ay Kidilets.
33: Chewable paracetamol and candy flavors.
34: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
35: United Home.
30: Unilab yan.
36: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Happy Fiesta!
38: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
39: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
40: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
39: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
40: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Bilang kilos karne?
42: 500.
41: Hulo.
42: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
41: Out of control.
0: kontrol man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Ang Nailan Imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Ato ang attack na alas 9:29 na sa Kabuntagon. At atong balikan mga sukin dig paminaw sad hack ni ang ato ang kasi report no ni Radio Man po Lauro aning ni ang nahitabo in town nga pagsuway pagsunog sa ilang panimalay diha mga sukin dig paminaw sa Barrio Los ha diris Dakbayan sa Sugbo kay mo ni ingon ani nga kinahanglan gyud nga to ang mga silingan magpakabana kay kadaghan na ninahitabo nga dunay mga sunog nga dinagkon sunog ang katuyuog sunog ba sa kanang naang giingon nga mga manuyupay kay mo lagi na nga dunay muguko dona kunoy naghunghong nila nga agyonghungan kuno sila sa dako nga kuan na dako nga bunguto. Na muna nga nguban na magukod lekon dunay magsunod-sunod. So muna nga ito ang kuanobe-kuanobe. Ito ang kanang naang katong balikan si Radyo Man po Lauro. Kinaaman sabi sa kuan, no? Pikas linya. O niya, ito asang tanaw ning ni ang yang gi-interview, no? Nga maoy suspect mga sukintig paminaw. Ikaw na muna kasamang nils. Biasa man ni kanisa. At ako nung kuano na itong paminawon sa ni.
5: Ano imo mo itong...
4: Kani?
5: Kauban ang kuano niya, nagtapok ng mga sagbot.
6: Ito akong gisulti niya eh.
5: Oo. Oh, unsa ganito, imo gisulti niya? Ano imo itong ginauban niya? Kay? Nay mo, unsa ni mo?
6: Napatay.
5: Kinsa man na sila?
6: Tato ng mga nagbuhat o...
4: Nayupatay niya.
5: Awa ka kay Bonsa ni Grupo. Daghan sila, daghan.
4: Sus, daghan ko, no?
5: Tawag na tagpulis. Huwag mo aray niya, mo atak niya.
6: Mau ba niya kung tuloy?
5: So, ganiha, imong gidauban kay para?
6: Mapatawag ko, rescue. Hindi na ko, kung gawas na doon, naan na lang patay.
5: Ganyan saan yung pagdakot ang kwan, imong giyapag, solina, unsa man? Nagkutan lang. Mo sa gamit, lighter, busporo.
6: Sino
5: na, panapton ba? Imong gitapok busporo. Imong gitapok sa... Ano kay lighter?
4: Kasi lighter.
5: Pumoto ay mong tuyo. Waka ka, ibaw, tagaliini sila.
6: Ibaw, eh, barkada na
5: ako. Ang anong
4: ilang... barkada niya?
6: Traidor na.
5: Traidor?
4: Oo, traidor ko, no?
5: Ano ilang magkang tuyuan dyan?
4: Kuyawa, ano, no?
5: Abay?
6: Kaso lagi, sir. Ang mga anak sa pamilya sa akong kuan sa akong lamuyo puro na 6 feet nila.
4: Oh,
5: kasi tinudgan ni mga bay
6: dinhamin alihan
5: Hmm. Pila na edad ni Moron Ben? Pila na edad ni Moron Ben?
6: 46.
5: Nakahawa ka ma'am inyo. Wa ka ilipin
6: kana siya.
5: Sige.
4: Oh, biha ato naman din sa agyahang pag-interview ni Radio Man po Lauro nining maong nga gipasangin lang mo inisunog diha sa Kabantan o niya matod pa niya nga iyang gisunog kay doon kunoy buot mo patay niya doon ay buot mo patay niya o niya nga no isunog ba ni mo doon ay patay dapat mo ato kas pulis ha patabang kas pulis nga na mo patay ni mo ningon siya nga aron kuno nga doon ay mutunga nga riskyo muna nga gisunog niya iyang mga sinina. Ah, naghubo na ko siya. Oh. Awa na sa sinina, kasamang kikayahang gisunog yan sinina. Ha? O, sumuna nga. Kung na kunoy mo patay, kung nun yamot, huwag na kung ano baka haakan ng naang nikuyog bakas pulis. At ito kung nung, kung ano, nato ang itsek si Radio Man Paul Lauro, ha? O, gawag sa man, nikuyog bakas pulis, kaya ito na may pulis dito. Yes, Radio Man Paul, balik dyan mo kasamang Paul.
1: D-D-D-Y-H-P. Ataman Report.
7: Tama bisyo balik kayo sa sitio sa Santo Niño barangay Bariolis ni tudak men sa buhat ka pulisan doon ni apan diri sa sodo ila pa ning gi istoryahan ang maong nga lalaki.
4: So dili pa gyud mo kuyog dahil kay mo kuyog kasi mo pol.
7: Man sa mo kuyog gyud sa mga bisyo niya. Kining duha ka pulis so gi deploy ni Mabulo pulis. Diri sa area ni ila pa ning gi istorya ron. Pero ang tinian ani palit na di ini kasamang bigo kining iyang balay ba iyang iga ano na palit na di ini aning pamilya rin no?
4: Oh
7: ya mao tong sila gani isko jud ang patid sa pultahan ani kagaliha kasamang bigo no so ginya ron sa atong investigator sa file unsa man mo o reklamo mo ani ato ni mapugos og da kay na may complaint no.
4: Oh, oh.
7: Pero kung sa'y paagyan eh.
4: O ilangan sa nang hipuson dito sa police station kay kwan man, kuya man, basi og karong gabi na, si Mako palayo lang, gorilahan ang buhian, basi mubalik na po nagpangsunog diya kasamang Paul.
7: Yun, ako na yung nabalakan sa mga silingan dito kasama yung gigi kay gini siya ma-pull out from dito ini ilang iyang ipoyan nga, napalit na rin ini aling tapad kasamang bigi. Kaya tayo mo sila o medyo silang usap unya o unyang gabi o unyang hapon o nata kay bao mo dako na yun no so mauni lang kwanto ging na silang bumbiro and distributor ya kamo mo sa kumplinan sa kaso nga arson para mabitbit din siya ma-arrest ba arresto mauni gitunan rin sa itong kabumbiruhan o pwede ba ni siyang dalhon. Kaway mo barog na witness o saksi o reklamante ini pagsunog niya sa iyang mga sinina o mga basura sud ani ilang balay nga napalit na sa ilang silingan no kasamang bindi.
4: Nga ano nagkasunod ba na sa diha nga napalit naman din yung balaya? Kasamang Paul? Oh, so na wagtang no? Oh, kana, kana. Atong balikan, no? Karong tuntaon makasama sa ang... kuan, oh? Kasamang Paul? Ah, na wagtang, no? Ah, na putol. Atong balikan, no? Tuntaon usab makasama kay... kanang na ang kuan in towning ni ang... hitabua diri. May gani kay nabantayan. O guwapa nabantay. Kanang mga balay, go diha. Kasikit-sikit ng mga balaya diha. O niya... ang kanang ubang mga balay made of light materials. Manandali kayong masunog kay sunog na plywood, kahoy. Ha? So, yes, kasamang Paul, balik ni mo kasamang Paul. So, kaning ni ang kuana sa diha. Nga naman nga naapaman sa diha nga nabaligya man ka ni balaya o napalit ni balaya sa silingan.
7: Tama, DJ, balik ka diri. Ato ni yung pangutan o ni kaining kuan si... ma'am, ang matanal ko gamay, ma'am. Kasi may expect ko. Walang, imo na ni napalit ilang lugar.
8: Napalit na na.
7: Kami lang nakasood pa mo na siya, ma'am.
8: Wala pa mo na niya. Amo na ta na itira para magpalintiwan. Ni anak mo siya nga, siya lang malimpyo.
7: Ah, ni voluntaryo siya.
8: Siya ang voluntaryo.
7: Siya ko na yung malimpyo niya. Ang naitabo, nagsunod mo siya sa sood.
8: Wala, sir.
7: Doon sa mga kasa, nakabantay ganito, ma'am. Dako na kayo kayo.
8: Dako na gyud
7: so, bitaw mo ay nagkuan ko ng sultan.
8: Okay, dako naman kayong astong.
7: Kuno ta malaki ninyo na palit ay lang pwesto.
8: Pero okay na? Pero tuiga lang.
7: At pero tuiga lang. So ni salig lang sa dunya.
8: Oh. Silingan lagi sir.
7: Pero ano sa istorya ninyo sa investigator? Mo barog mo nga witness or reklamante ani ang gihimo ro?
8: Di, ang amo lang gid ana nga isira lang pihan lang gid namo kay para pag-check.
7: Pero pagkuhan niya ba? Ang barog mo nga witness or...
8: Kami, di nilang ni, mag-give ni nilang ni, unsay, ano niyo, o, unsay, kaya ang amo or safety sa sakong pamilya ba?
7: Sige, sige.
8: Di lang niyo, kaya ang amo lang gid, ang amo right? Amo na lang isira, ihalog niyo na mo, lipihan na lang namo kay para ma-check, nga wala na kay tayo.
7: Kaya na, may mga computer unit, kaya ilahan na sa una?
8: Iyahan na.
7: Ah, iyahan.
8: Kaya na may iyahan.
7: Tuwada ko pa siya dito tunon.
8: Oh, wala gi ako na lang kan dito. Ana eh halo black na lang ako. Ako na lang muli.
7: Oye mo toyo lang mahipos lang sa karon. Makalimpyo mo.
8: Oo, oh, ana.
7: Sige ma'am, salamat.
8: Ano ni bahala ano unsay ko ani. Ani,
7: ani
8: portfolio.
7: Salamat ba ani ha? Si Ma'am Ani ako na confirm niya yes, yun din ang napalit. Bala na ini. Ito na ikaw ang tanang Benji. Mo, kuyog na niya.
4: Hmm.
7: Oo, sa diri sa punta sa biro. Ito na confirm niya sa itong kabubiruhan. Mo, kuyog na man.
4: Ah, kuyog na siya.
7: Sir. Sige mo, sir. Ano naman din niyo?
9: Ah,
4: Oh, kana nakuan? Napa kasama Paul o nakuan na? Pwede man na o kanang na ang dadon lang yun as police dito sa kana na ang police station pag abot sa reglementary period o walay mo kuan, walay mo complain, muna mabuhian nila, pero patuluga sana dito. Tulugon sana dito sa police station, nagway. Ang abot sa 30 ka kuan, na, kanang na ang 36 ka oras, ha, palitan o kanang ireklamo na siya arson niya.
7: Kumpay ito ang arson sa itong,
4: Medyo choppy imong kuan kasama pool imong linya medyo choppy gamay.
7: Ba? Reklamante. So
4: kana.
7: Tungod no. Unya sa atong investigator sa fire. Ang gitna ni. Nagwa ko gamay kay nagwa ko sig kasama.
4: Oh, nagwa oh, kuan kayo muraga kuan diha muraga sulod na tingali kay na diha kasama pool. Ah, kana ikuan lang sa imong signal doon sa itarong lang sa imong signal oh.
7: Ko signal kana.
4: Ah, kana biko no.
7: Ah. Hala, okay na.
4: Ah, kana.
7: Ah, okay na. So, ready na ni.
4: So, nikuha na, nikuyog na. Kuha na, nawagtang, oh. Kuha kayo. Oh, ito lang balikan, no? Karoon doon taon sad, no? Balikan ang, kanang na ang, kuha kayo, medyo putol-putol man. Oh. Oh, kanang balikan, kanang mo doon taon, kasama pool, ha? Akay kuan man kana na ang medyo choppy gyud ang linya diha sa sud mga sukin tigpaminaw diha sa yahang nahimutangan in town. Straight to the point. So muna nga kuan ikuan lang sana dito. Dadon lang usa dili lang usa mangita ang pulis og do na bay mo complain ana ha? Dili sa mangita karon kay pananglitan og ma kuan ang reglementary period. Ha, usbay din og balita guay mo kuan ana way mo reklamo unya nga to ang kabumbiruhan. Ha, pwede man sila mo ay mo barog ana dito di. Ha, depende na rin tong korte ana. Hadlog man sa mga silingan kay ay ingon ana karon. Ha, hadlog sa mga silingan kay basi og ha, sila ni balikan dia silingan ragod sila unya. Ingon nga ah, ikaw di mi kuan. So, ipadala lang sa gina dito aron makatulog na dito sa police station. Makatulog na, maipo na dito sa mga piniriso. Aron makapangmusta sa dito sa mga piniriso ba, ha? Tumbalik yan, kasamang Paul. Yes, kasamang Paul? Kasamang Paul?
7: Okay, kasamang Benji. Balik ka dito sa area no ini nga mga oras aton lang di watu watro sa mga bindi nga mo gawas ka ni Ron ang anyway doon na may timailan nga mukuyog na yun mukuyog yun siya kasama ng bindi ng autoridad giri na ng patrol pick up patrol sa yung sakyan niya kasama ng bindi no? So ang ato kapulisan na dire sir kuyog na siya sir kuyog na siya kasama niya kasama niya tanaw sa iyang dinubagan sir. So, nag-joy something wrong, ha?
9: Kakakasulti yan na, sir. Ito mo pati call point, sir.
7: Oo, pero... Sige, please, makuyog rin yung kasamang Benji, no? Mahaw niya, di reklamo na nasunog. So, gikuha na nila sa atong fire investigator, gikuha na nilang lighter. Na nagkuha sila gamay nga specimen dito sa basura nga iyang gitapok o katong sinina niya nga iyang gitapok nga mo iyang gidagkutan siya ng lighter inumdan nga naukay ang mga residente tere sa Sitio Santo Niño 2 Barangay Kabantan Barangay Bariolos ning ato dakbayan Sugmo no?
4: Indala sa ng police na ipasifty lang sana dito sa pasifty lang sana dito sa police station. Kay basi ka ng mga tanod nga silingan diya, pwede man nagmaoy mo. Kuan na nang reklamo ka sa mampol.
7: Kasamang binje, no?
4: Oh. So,
7: ang kuan na sa, ang safety lang una, mao'y importante ka niya.
4: Oh.
7: Kay di man makaugod na niyang gino, nakapa-alarma man sa mga silingan.
4: Oh, tinood.
7: Ang tuyo ka nila, actually, mahipos lang sa ni, no?
4: Oh, mahipos lang na sa nakay. Kuyaw po na diya o pasagdaan na diya basig mapuno na skulata.
7: Straight to the point. Oo, mahipos lang sa ni, no? Mahipos importante, mahipos lang kay pasagdaan ni diri, timba ko, otroho niya, niya dumugo na nag-gino ni sa mga residente diri, mabunog niya o niya si alias Abay, no? Mo na yung pinaka-importante. Sige, ready na niya kasama ang Benji ang patrol car, gablihan na niya sa atong kapulisan ang kultahan ron kanya na diri ang atong duha ka pulis na mo yung score kami niya nalunig siya dito sa Mabolo Police para sa temporary detention kasama ang Benji no? So mga silingan diri okay lang hipusin na lang sa ladya hadlok mong ganiya pag inusuro ko lang
10: kayo doon na ba nga mo diyan
7: kayawan
10: na ron oh ayaw among sana. Tikit kaya dia.
7: Tikit ko sa boy yung nabalak anay.
10: Tikit-tikit na bang balay. Tikit na siya. Diyan siya. Tawa. Niya. Ang ikadungawa. Wapo din mo ko nga. Nag-uog siguro po ko.
7: Ganiin mo na yung kapuyo ko na. Tinuod din na si kapuyo ko na.
10: Tawag din niya.
7: Tawag din niya. Gipas siya.
10: Tingali. Kaya gibiyaan man siya.
7: Nasa niya na katunay.
10: Naa. Naa.
7: Natuwa ni kuyo. Gida sa inahan. Sabihin lang po sa gabi mo. Ano sa saw? O, kanalagin na paan na sa disyo, no? So, hadlok yung kayo mo ganiya?
10: Hadlok eh, kayo buong ko na naabot na ito rito ba ako.
7: Malipay na tani, eh. Dito na niya sa atong mga kulit na lang.
10: Na lang yun
7: siya. Okay, lusod na kayo mag-utro si Bako, no?
10: Kaya katungo siya siya, ligakop naman to.
7: Oo. Wala po kayo sa linya.
4: Kuana kay kuana siya
7: mang binti no ang mga reaction sa mga silingan diri sa Sitio Santo Niño 2 Barangay Los ni adlaw bayan sa Sugbo tungod ini gibuhat aning alias Abay no nga karo man kayo sa atong interview ko sa mang binti kuana gyud siya ba
4: dili po na mingon nga gikabuhi kasama ng Paul dili po na ingon nga kuanas kabuhi kayo kabuhi na dagamang na madagoy ka ba ang mga ikay diha.
7: Kita man yun to kay kita man yun na naka-interview kita na kasama ng Benji kay kita man yun first responder ani hanggang second responder kay ato mga fire brigade sa Bariolos mao may unang nakaabot ayon diri so maray nga ato rin siya na interview na hulagway na sakay na ni kasama ng Benji no
4: muna sakay na may kini sakay na kani money sige niya, kuha ilang unya o ganang video ka palihog ka sa mampol. Kuha ilang unya o ganang video ka na ang pagsakay niya po, ha?
7: Para na exam sa rabin ko.
4: Ah,
7: no? So, dalo na ni sa Apollo Police Station 4. So, manay kasamang din dyan. Ito na lang tapos na itong live okay. coverage.
4: Okay.
7: Atong nga unang nga live coverage sa Santo Niño Dios. But, may nilingo sa ka-alaksi gituhuan. May ang sumunanda ko sinibisyo sa isunog na
4: sige, no, kasamang Paul na, kuha na ka ng video choppy kayo. Ang imuhang linya, kuha na lang ka ng naang video hilang unya di apalihog. Ang pagsakay ana o paglarga nila apengon dito sa police station. Sige, so salamat kayo, Radio Man Paul. Anya, samtang kasamang kimo, kuwanta. Break tagamay, so kaniyot lang kayo sa magkasama. Balik tag karoon taon, human sa mga menong danon kayo. Alas 9.40, inoibin na sa buntag.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sedli naman ito, oil.
0: Basim.

0: Noy, murag mo wa imong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ni average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 2496. Series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
0: Ato ang takna alas 9:56 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
12: Straight to the point.
0: O niya, ato ani atagag pagtagad sadha kay kanang naang rita sa tuang update sad no karon taud-taud dinhi sa tong isgutan no dito sa kluban kay dako mguning kasuha sad mga sukin dig paminaw o ni ato sa kunutan ao ni Bikay kanang naang nangayo naman kuno og pasaylo katunto ang pulis bitaw nga ga viral ha katong pulis nga viral kay usab ni na neon bani ha or kanang yaha ba nga murag aksyonan ta niya og ha murag aksyonan niya og kanang naang ni gibunot na iyang armas o gi murag gihudlat mga sukin dig paminaw kaning ni ang usa pod kay lalaki diha sa kanang usa ka tindahan medyo gainom tingali ni sila ha kauban man ni silang gainom or

0: iba. Kay kaning usa ka pulis, ha, nibunot mas ang armas. Sam na yung armasa, 9mm ni, o 45 ba ni, nga armas, no? Ano ba ito yung video, ano yung kasamang names? Ha, ato ko nung tanawang tong video, be, kay kani mo ni, o. Ha, tanawa, medyo yapison na po ni ang kuha na taon. Nikalit mag-abot lang, kani ni ang pulis, o din na, gibunot yung armas, o.
1: Ano ba? Ano pwede?
0: Ha? Ayaw! Oh, ah, tanawa mo niyang armas, oh. Ha? Ahubog ang polis.
1: Patay na
0: eh. Oh, patay ni, oh, patay ni.
1: Ano pwede? Ha, ayaw. Wami mo ni.
0: Oh, tanawa, dakog lawas yung pulisa, oh.
1: Kabalong, ano pwede? Kabara na?
0: Ha? Oh. Yang gido lang laki nga naglingkod sa bangko.
1: Kabala nila.
0: Ah, gitiyon gid ayo, gitiyon gid oy.
1: Ha? Ayo. Bukod sa
0: gumpa. Ha?
1: Ha?
0: Wa gini ulang do, di ay laki nga nagpaduol, wa gyud ka uwang.
1: Ha? Ha?
0: Ha.
1: Okay, okay. Bisite na ka bukbala.
0: Bisite ka bukbala pagkadaghan.
1: Ha?
0: Ikaw ng
1: mula. Oh. Ano ka
0: nila? Ha? Balibad taon.
1: May kutan nila. Ha? May kutan nila.
0: La. Kuyawa ni Singka naman.
1: May kutan nila.
0: La.
1: May kutan nila.
0: Gunita ng ulo, oh.
1: May kutan nila. Ha?
0: Kuy.
1: May kutan nila.
0: Kuy, wa na.
1: Ha? Kutan nila. Kuyawa. Silong nila,
0: oh. La.
1: May kutan nila.
0: Kuyawa ni pulisa, pakaisuga ni, oy. Nahayang ang kuno, nahayang ang lakis bangko taon. Gabi ni, gabi.
1: Ela kali wala.
0: Sus. Unsa may sala dagko? Oy, ang armas gibalik nag suksok sa kuan yang kilid.
1: Kailangan ko wala.
0: Ha?
1: Kailangan ko wala.
0: Kuy, kuyawaan ni niya. Ha? Isuga ni pulisa, oy.
1: Kailangan ko wala.
0: Wag ni suway kuwang gyo, nay armas man.
1: Tangina
0: ko,
1: kuy.
0: Oh. Oh, tanawa, oh. Oh, nilakaw na siya, nadugay. Ha? Oh, nilakaw siya, nadugay. Oh, nilakaw siya. Yan yung kuning asawa ni Apas. Ah, nangihi sa dito sa kwan ay dito sa Daplin, nangihi. Oh, nisunod niya ang kaning niyang iyang gip. Alalalala, okay, sumbag. Adios. Nakabalos yun, ha? Yang gisumbag, ha? Ang pulis, nangihi dito sa ngit-ngit ang pulis, nangihi dito sa Kimba. Unya, ang katong iyahang gitiunag armas, gigukod sa dito o gisumbag sa tangkugo, ah, natikalbong ang pulis mo, ha? Ha? Nakuha, natikalbong ang pulis. Awag yung kabangon ang pulis. Ha? Awag yung kapangon pa, oh. Ha? Nagloko ang pulis ito, snit-ngit, awa, oh. Ha? Tanawa, unsa kay salaan ng tawhanang lakiha nga. Ato dito, dugay yung kayo nakabangon. Ang asawa, wapon ni tabang dito. Asawas pulis tingal ito. Orig, suon ba ni bae? Ha? Sunan ka nga. Medyo kimba na dito napita ka sa mangki. Ah, kimba yun, ha? Kimba. Tuwa dito, gisumbag ang pulis nga nagtalikod, nga nangihi. Ha? Gisumbag niya, desluyo. Ah, nahulog dito sa may pangpang ugamay. Ah, kaniha, tumbalikan ang kaniha sa video, ha? Ah, tanawa, gikan dahil sa dito, ha? O, gikan sa dito sa... Si Lord. O niya, kaning laki, nidungkag sigarilyo.
1: Ha? O, mapatay na eh.
0: O, mapatay ni.
1: Ha? Ano pwede?
0: O.
1: Ayaw. Wami mo ni. Ha? Kabalong, ano pwede? Kabara
0: na? O, tanawa ha? Iyang gibunot ang iyang armas o niya, iyang giatubang taon.
1: Ha?
0: Yawa ni pulisa, no?
1: Ayaw! Bukod sa gumpa.
0: Ha? Oh, nagbarag-barag ni pulisa, nagbarag-barag.
1: Ganaan mo ka.
0: Oh. Ganaan ka.
1: Ha?
0: Di amay mga basiyo sa Red Horse de Esquile. Di amay mga basiyo sa Red Horse. Oh.
2: Straight to the point.
1: Ha?
0: Ah. Nagpabuyag na gwening tawhana na po. Mo nang gibadlong sa pulis. Unsa ba ka?
1: Miguta nile.
0: Ha? Miguta nile. Ah, nasusugod na sa kasuko. Miguta nile.
1: Miguta nile.
0: Oh.
1: Hindi.
0: Hala, hala, hala. Oh, kadiyot sa kasama nis. Kana. Kadiyot sa, kana. Ah, kadiyot sa, ikuan sa. Ah, ikanan ay puso. Kaya mo? Ah, naduga niyong sa. Samanta, miguta nile. Miguta nile. Ningun ang pulis. Nitubag sad ang laking ang gitiunan. Puti rabang pagka, yapisa mura pog si Luis Bonitos Amo. Unsa kahay nasukan aning pulisa nga yaha manggi kanang naa nga iya man untang pusilon may gani kay wa bastruka si ambiskuan kanang naa armas ah may gani kay wa bastruka yaha rang gi garo ang ana namang gigunitan diri bitaw sa buhok ana gigunitan sa buhok dayong gisigig tion ang armas samka ah miguta dili ni isog kayo nabiha ning ko ana no ah karon ta tumalikan ni makasama standby lang usaha. Alas 10:04 na subunta.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na?
14: Sipon? o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
14: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb C+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
0: Ato ang attack na alas 10:08 na sa kabuntagon. Alikta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Sumaunay nga ang katunto ang mong pulis, no? Kuha na karon siya under restrictive custody. Kining mong pulis mga sukin digpaminaw nga na neon og armas. Ha? Unya kay susimbako palayo may gani kay wa makablit. Ha, may gani kay sa makaraan pagkasamang kin ba may gani kay wa mapanulay in town. Akining ni ang maumpolisyon ang kaanao. Asa man tong video kasama nga nem si balik to gamay nga grabe magyud niya ka. Ta drawa oh. Sus. Pakadakog lawas pulisa. Ha? Oh, ang armas may gani kiwa makabuto. Nawa ha?
1: Ela kali wala.
0: Sus.
1: Ha? Ela kana wala. Ha? Tangina kay yawa.
0: Mm.
1: Ilong kana kay wala ka. Ela kana wala.
0: Oh, tara ibot na po na yung armas.
1: Ela kana wala.
0: Sus.
1: Ha?
0: Wa gini suway og uwang kay uwang kang pulis guna niya na armas. Ah, dene duol nga babae. Ikaw sa dagway ni niya basi og yan ni asawa dagway. Ah, lakaw siya. Ah, murag kaihion siya na ado siya sa ngit-ngit kay murag nangihi tingali. Ah, nibarog na ang kaning niyang iyahang gi pusilon unta kanang gi gitiunan. Ah. Ah, kana yung gitiuna, nagtuyok pa sa kwan. Ah, nangihi, nangihi ang katong pulis. Ah, gisunod lagan. Gisumbag, oh, nangihi siya, nagtalikod. Gisumbag, asos, nahulog dito sa kanal. Ah, nahulog ang pulis dito sa kanal town, kay gisumbag man, aring, ah, giliputan man. Wa sa nisukol, katong gitiunan siya, pero iyang giliputan, ha? Ah, wa, giyod pa naka, wa pa nakabarog, kasan lugaya. Raglawong tingali na diha, oh. Murag laom tingali na ang asawa, murag ningon pong asawa nga. Na, og asawa ba ni? Igsuon ba ning babae? Ningon po tingali na, amirisi. Ah, so kanin pulisa, na ilan ni makasama nga si pulis, korporal, korporal pagay ni siya niyo. Ah, pul, ang kanang piuan, kuan man na, kanang na ang patrolman, ang piuto mo ng korporal. Ah, so pulis, Corporal Henry Bukida. Bukida. Muna siya si kwan siya Police Corporal Bukida. Si Bukida di ini. Ikaw di ini dong Bukida. Hambog ayo ni pulisa. Dito ni nahitabo sa Barangay Antipulo sa Dapitan City mga sukin digpaminaw. Dito sa Dapitan. Ha? Oh, dito ni sa Dapitan, o niya, ni Adtong Domingo, no? Domingo sa gabi ini. At doon Domingo sa gabi, onya kining lucky in town nga maoy ang gitiunas armas o sa ka-construction worker. So kaning pulisa karon gidisarmahan na ni siya. Gidisarmahan na ni onya gipaubos sa restrictive custody. Gikuag armas na. Giyokasan mga sukin digpaminaw sa iyahang kanang naang mga giisyo sa gobyerno para niya o niya samtang padayong investigasyon o posibleng mataktak serbisyo. Mayra oy, ha, Mayra, pag ha, balik diyag pangguna doon pulis. Kay simbako palayo ba? Simbako palayo og nakablit ang armas na panuwayan. Ha? Pagkablit sa armas, gitunong rabagyo sa ulo. Uy, kabungkag sa utok. Ha? May gani kay wama, pabuto niya ang armas. Straight to the point. Gilayo gunyag maayo. So muna, nga kaning ni bago pa manin pulis, ato pa freeze pa unta ang yahang nakatunan ba sa ilang akadem, sa ilahang sa yung pagkapulis. O niya, ni pasar man ka ni pagka sa neuro nga exam. Ni pasar man ka ni ano mga naingunani man nga grabe man ka isog. O gasalig siya kay hubog siya, gasalig siya kay ang kontraway armas. Manginautas ubang mga pulis ha, nga naminaw na to, nga mga buutan, nga mga pulis nga, unta, kina yung kabuutan, ipadayon, ayaw mo og sunod aning pulis nga hanggaw, ha? Karon, nangayog pasaylo, nagpaluoy-looy, og maayong hinampak dako. Nagpaluoy-looy na siya, kay delikadog mataktak, mas may tinudon eh. Manginauta ang mga official sa kapulisan, labi ng napulkom. Ibaloto, napulkom, doon na may dignidad yod nga insakto. Manginauta ang mga officers, anin niya nga mga polis, dili tapinan ang sala. Ha? Dili tapinan. May gani, kay doon ay CCTV. O wala pa'y CCTV, diya. Ha? Amot lang. O kanan ba ni? Kay kaning ingon ani, why luna sa natad sa kapulisan ning taong ingon ini, mga sukindig pa may ng hambugiron, dako. Ay, pa, dala, di gwenitos daghang abusayap, na gwenit na mo'y iya. Kakakuyaw, anak na may kanang mag-inom-inom. Ha? Mag-inom-inom. Ang mga pulis, anak na, mag-iuban, mag-inom-inom. Normal na, mag-inom-inom. Pero ibutas diyan. Ibutang diyan ang ilimnon, dili ibutas ulo. Ha? Bukidas. Ako siya nga, nani. Manghinaot, ha, nga. Tinudoning niya, aron ngang uban ng mga pulis. Dili mag-abusar mga sukindig maminaw sa serbisyo. Kaya kining nining klases, pulis, wa ni luna. Sa natas pag-servisyo mga sukindig paminaw diha sa ato ang natas kapulisan, ha? Muna nga, mayroon sa matang-tang nero, magdaro, nagbalik to sa dapita. Okay, onya, arita mga sukindig paminaw sa ato ang complain, no? Kay di amay kanang naang didangop, no? Diri sa aton sibianan. O niya, kay Waman sa Tony Rufil karon mo na nga kita lang sa maoy mo kanang naang mo kwan ani sa on-air. O niya, kauban man sa nato si Radyoman RV Veloso, no? Mahitungod ni mga sukindig paminaw aning iyahang reklamo. Pero daghan makarelate ani kay tungod man ni inim parcel. Ha, doon na ba ikuan diha? Ito mga naminaw na to karon hilig raba mo order-order, ha? Hilig mo order-order anang sa mga Shopee, sa unsa na diha, Lazada. O niya, unsa pa na diha, TikTok, ha? Hilig raba kayo mo diha? Kinsa may ikuan ba diha? Isang kamot ba, ha? Sa mga kanang naanga address newsroom o kasamang RV, newsroom, murag, ha? Murag number one eh sila sa Imadirken. Kasamang Marisa, ha? Atong kuno ni kunsa man ang hitabua kay ni order sa online unya ang delivery dunay problema sa pag-deliver na ato sang kuno si nagkakauban na toron si Radyoman RV Veloso. Radyoman RV, may buntag nimo og kunsa man ang hitabua.
20: Yes, kasama Benji, may buntag nimo diha ingon man sa ato mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo mga kasama. Lain na sad nga complaint kasama Benji, gumikan kay tungod aning nauso naman lagi taron aning hindi naman gyud ta animo adto dito sa tindahan or mularga pa ta kay aron nga kita gyud mismo may makuha sa mga produkto or sa mga gibaligya kasama Benji, do na natay paagi karon nga i-deliver na lang diha sa ato ang yung tugkaran kasama Benji sa ato ang tagsa-tagsa ka mga balay hinungdan nga mahimong masayon ang ato ang pagproseso ni ini mga produkto kasamang Benji. Apan ining maong complaint kasamang Benji, unsaon man kasamang Benji kun ang atong gi-order kasamang Benji unya na bayran na pagyud nato, wa man gi-deliver sa rider kasamang Benji tungod kay gilayuan siya sa deliveranan nga address kasamang Benji. So kaniya nga tong complainant kasamang Benji, taga lungsod ni siya sa Minglanilla, duna ni siya ay oil-based perfume nga business, unya muna nga ato sa siyang gikahinabi kaganiha kasamang Benji, sa wala pa nato ni siya gi-brought up on air, tungod kay sa iyahang kabalaka nga duna siya ay mga kliyente kasamang Benji nga nagkinahanglan ni ining maong produkto nga gani na bayran na niya kasamang Benji, igo na lang yun ni i-deliver nga to sa ilahang balay nga gani iyahang na-mention ka na to nga tibuok adlaw or pila ka adlaw nga nagpaabot ang iyahang mama nga mudawat sa maong parcel kasamang Benji kay lagi na bayran na mangyud ni no. So pila sad ka adlaw kasamang Benji nga nagsigig yun og balibad ang kaning delivery rider kasamang Benji.
4: So asa man daduna ba ni katong kuan ani kanang porma sa parcel, pero si sir ato sang kuan interviewon sa si sir nato. Sir, mayong buntag nimo sir. Sa man magga kaanda na kuan man di imong pangalan gani sir, si Arnel
21: Arnel Timbrevilla sir.
4: Timbrevilla. Yes, oho, taga Purok Bayabas, barangay Vito Minglanilla. Oho. So asa man do na ba toy picture ana sa kuan kana sa parcel?
20: Naatay mga naay provided picture nagahana si sir.
4: Ato na toy picture ato kasamang name sa iyang parcel na nga. Pero gisinda na kana sir nga okay dana imong parcel or unsa man toy?
21: 4 days ago sir, naka-receive kog text gikan sa rider nga ilang i-deliver within the day.
4: Oh.
21: So nagpaabot.
4: Di kaninya sa ang nag-order ka ni asa man kang kuan sa Shopee sa
21: dili sir, sa ako ang amigong supplier nako sa perfume.
4: Ah, supplier mo sa perfume
21: from Cagayan.
4: So, ah, okay. So siya maoy ni padala sa
21: nako, pero ako na nang gibayran pati ang delivery fee. So wala na gyud na siya'y bayranan. Ang buhaton sa rider is i-deliver na lang yun sa address. Which is the correct address nga akong gigamit nga Vito. Normally, ang address gud diha sa una is Upper Kalahuan. Ang nahitabo, pag-adto na ko sa barangay, sa Kalahuan, ingon sila nga dili na siya Kalahuan. Under na siya sa Vito. In fact, dito ko nakakuha og barangay clearance. Gyud. Nga kanang among residence diha, ang time residences is under sa Vito ng barangay sa Minglanilla. Now, so mo'y akong gigamit ng address. First time na ko nga gigamit ang address sa Vito nga address, which is the correct address nga gi-acknowledge sa lungsod o sa barangay Minglanilla. Now, karon 4 days ago, sir, naka-receive kong text sa rider ningon siya, sir, mag-deliver na ko. Kung sige, sir, expected na ko nga karong adlawa i-deliver ninyo akong parcel. So, naara may maka-receive. Ang akong mama, senior citizen, nga 85 years old, naara dito. Or pwede ra yun niyo ibilin sa gwardiya. Or pwede ra yun niyo ibilin sa reception. Kaya it's a condominium man nga unit, sir.
4: So, ang delivery nila sa rider, on saan nga company sa delivery rider?
21: J&T.
4: J&T?
21: Oo.
4: Sige, dayon. On saan so, pinitabo?
21: After nga naka-istorya ko ang rider niyon siya, sige sir, akong i-deliver. Pag after mga few hours, nanawag siya, nag-text siya sa kuwan siya, sir, dili ko ka-deliver, sir, kay layo kayo ng inyo hadi ay. Eko sir, asa da ika nga delivery area? Siya, Vito, sir. Ko sir, tanawa na akong address, sir, Vito na akong address. Nganong dili man na nimo ma-deliver? Kung need na nako today, kay gapaabot na akong customer na gapaabot na nako today. Siya, sige lang sir, pagkita, or else sir, para makuha na nimo area sa warehouse. Ego sir, dili ko makana sa warehouse tungod kay akong trabaho na ako diri sa Cebu City. Mao bitaw nga akong ipa-deliver kay para convenient sa ako nga ihatod sa balay. Ang nibalibad siya sir, so akong gibuhat, akong mamang ko mapabuta lang diha, basig i-deliver na within the day as promise. Naabot na lang alas 5, wala akong gi-check sa tracker, wala gyud nakatingala ko nganong naka-reschedule na. Which is I don't agree nga i-reschedule. Naa dito yung record sir nga 7 seconds na nawag sila, 11 seconds na nawag sila, ako silang gitawagan, di na sila manubag. So akong gibuhat sir, nanawag ko sa ilang customer service, which is dili ma-contact through cellphone, mag-load ka para nimo ma-contact. And I spoke sa agent, sa customer service, and ingon sila nga, sorry, ako ning i-follow up, akong tawagan ang admin nga ma-deliver ni today. ko, sige, salamat kaayo. Naabda na lang ang gabi, wala gyapon na deliver. Pagka tomorrow, lahit na sad nga rider, akong gi-contact, kaya wala naman ko ka-receive og notification nga mo deliver sila.
3: Mm.
21: So akong gi-check, lahit na nga rider naka-assign sa akong parcel, akong gitawagan, dili mo tubag, ni chat lang, ningon siya nga, sir, kaning nga parcel, dili ni sakua sa katong previous ni naka-assign. Kumam, si Juvie ang naka-assign diha, Juvie Gonzalez, I think, ang iyang pangan.
3: Mm-mm.
21: Ang original nga nagdaas sa akong parcel, si Clyde, I forgot the last name.
4: Clyde, ang katong sa...
21: Clyde Adrian...
4: Clyde Adrian. Mauni ang katong una untang
21: na mo-deliver. Una nga nag-deliver, sir. Si Adrian Dihan.
4: Dihan, oo. Oh.
21: Muna siya first nga nag-deliver. Ang second day, si Juvie
4: Gonzalez.
21: Juvie Gonzalez, ikaduha nga rider.
4: Ako, so, muna yan ibalibad. Gansap, dili man ni ako nga area diha. Katumang usa mo'y mo-deliver. Ani?
21: Ako siyang gitawagan, sir, kay siya mo'y nakanotate sa system nga siya ay nagdala sa parcel. Nasa iya ang parcel. Pagtawag na ko siya, ningo siya, wala siya nito bag, ni text siya nga, sir, adto ang imong parcel toan ni Clyde. Wala na ko. Kung ma'am, naaman sa imuhang sa system nga ikaw ang nagdala. Makita man sa system yun, sir, sa ilahang tracker, kung kinsa nga rider ang nagdala sa,
4: okay,
21: sa parcel. So, gitawagan ako siya, ni-decline siya, kay dili ko no siya. Gi-refer ko balik ni Clyde. Wala gyapon nitawag ko, na, after anang nireklamo ko sa ilahang, nanawag nasag ko sa ilang customer service, unya taud-taud na nawag ang admin sa Minglanilla. Siya, sir, sorry kayo kay naray gamay nga misunderstanding. Amo ning i-deliver today. So nagpaabot na sad ko, sir, nihangyo na sad ko sa kong inahan nga senior citizen nga palihog ko lantaw dito kung naabay delivery. Nagabian na lang, sir, wala gihapon. The next day, na-check na ko nga ilahan pong gi-automatic nga gi-reschedule, gi-manipula nila ang system nga ma-reschedule kay naa dito igingon nga would you agree nga I don't confirm nga inyong i-reschedule. I need my parcel to be delivered gyud karon kay urgent na kinahanglano nako. The next day, sir, wala ko'y na-receive nga notification nga mag-deliver sila, pero sa naa sa ilang tracker nga ilahang i-deliver the next day. Pero nahitabo nga ilan na po kung miskulan og 11 seconds na ay 10 seconds para nilang ma-reschedule na sad, which I know for sure nga ilang target ana nga ma-return to sender ang ako ang ako ang parcel,
4: parcel.
21: Which is deal muna akong gibkuan kay layo kayo, sir, at the same time ang delayed ang ako ang commitment sa ako ang customer nga ma-delivered on time wala na naguba. Unya naluoy ko sa akong inahan.
4: Pero kanang naanga imong padeliveran, sir, kuan ra man gyud na maabot man ka ang motor, maabot ang sakyanan.
21: So, four wheeler, sir, six wheeler, truck, pwede gyud makaagi.
4: Pero motor ra sad pwede ra sa
21: makaagi. Pwede ra gyud, sir, kay along the barangay road ra gyud siya.
4: So first time nimo to nga adto gyud dito ang address ipa deliver.
21: First time nga vito akong gigamit as switch katong
4: suggestion. Pero kadumdum sila ani kay na may mapa.
21: Kadumdum gyud, sir, kay time residences known gyud na diha sa barangay sa area, sir, bisag kinsa nga mga habal-habal imong pangutan-on kaswito gyud diha, sir. Sa area
4: gikan sa highway. So may rason layo or
21: layo kuno kayo sa iyang area, sir.
4: Kinarma sa Vito ka siya.
21: Naa sa Vito iyang area pero ningon siya layo kuno kayo. Iya kung gingnan nga ato sa warehouse ko, sir, dili ko ka na kay
4: pero nabayaran na nimo.
21: Paid off na tanan, sir, ang delivery bayad na. Iha is to deliver na lang yun.
4: Nanawag na tingali itong nagkuhan-kuhan ka. Total, kuhan naman eh. Manaman nagbayad. Ha, total, wana. Siguro naman ang bayad na mo, ani. Amo na, importante lang kanana ang madawat na ilang bayad, ilang servisyo. Unsa may, wala sila raing rason. Ang layo
21: raman. Walay rason, sir. And then nag-follow up ko. Sige kong tawag sa admin. Wala gyud tubag. Walay text. Wala gyud tanan. Nangumusta ko unsa na status akong parcel. Wala gyud respond. So what I did, nanawag na sa customer service. In the third time na ko nga nanawag, ningon sila, sorry again. Iko, sir, wala mo kakuan diya sa note nga akong ipa-deliver unta kay importante gyud na kayo. Wala gyapon, ningon sila, sige lang, sir, amo ning i-follow up. Hangtod nga niabot ang status sa ako ang RTS na, meaning return to sender na. Unya karon departure na from Minglanilla, balik na sa Cagayan. Iuli na muagi na og I think muagi og Mandawi. I think napas sa Mandawi ang ako ang parcel karon, which is
4: so may tag makontak na tong admin kay napas Mandawi mahold sa dito sa kanana ang Mandawi.
21: Nakoy number sa admin, sir, pero dili matubag sa ako.
4: Pero ganina sa mga RV mo na suwayan o ganana ang kuan contact ning sila or
20: Wala na nato makontak sa mam Benji kay gi-contact naman pud ni sir before ta nag hisgot diri kasama mam Benji unya dili man gyud motubag. So mo na nga naka-decision si sir nga kung pwede nga makapa-on air gid siya aron nga.
4: So naay si auntie. Oh, madunggan sa ilang asa ni karon sila naglaroy-laroy. Ha? Unsa man ni kana naay si auntie nga opisina sa kuan sir Minglanilla?
21: Warehouse man ang ilaha, sir. Warehouse. Duha na ilang warehouse. Ang usa nga warehouse sa kalahuan nga area, nakadumdum ko, pero kanang sa Vito, wala ko kamo. Nang sige kong text
4: so, nila. So, namalagi kay picture at tuntuang sa imong parcel, gisindan ka nila? Or...
21: Ang saka to ng, sa ako ang seller, sir, nga i-order. Di ka na dito
4: kani, sa nagsamang names. Daghan man, dahil pila man ni ka, box? Lima o pat?
21: Kuana ako ana sir kanang usara ako at 3 kilos ra man ang ako.
4: Ah kanang usa 3 kilos ra.
21: Usara man niya pagkuan lahi-lahi na yang deliveran na.
4: Sige, ato ko nung sulayan og kuan asa man ni naminaw baka nin taga GNT karon ha. GNT Express mo na ilahang kuan.
21: Minglanilla.
4: Minglanilla.
21: Kanang admin sir, mo na akong gitawag.
4: Admin. Oh, unya kani si Clyde Adrian Dihan. Oh, asa man ni karon na dong Clyde. Ah, unsa man ni manawag niya nimo unya na pa number dito si kuan. Ah, to kuno sulay og kining ilang admin. Ilang admin o baka kini si pero ang kuan ani kani si Juvel wala gay ni say kuan ani.
21: Wala siya sir kay gipasa na gipasa-pasa kuan ani lang duan.
4: Pasa-pasa. So ang admin wa po ningon admin nga ningon man kitong admin nga mura ipa-deliver
21: kay ipa-deliver sir nagpaabot ko dito akong inahan akong gipapaabot nga senior citizen. Wa gyoy namuti na lang ang
4: so pinaabot. Admin ni sa Minglanilla sir nga warehouse.
21: Kana.
4: Oh, so GNT and GNT Express, no? Ah, sige, atong kung ano nagunsay, kung sad, unsalay rason, nga nung wakman ma-deliver, nga ningon naman nato silang ipa-deliver.
21: Ipa-deliver, sir, urgent. Ningon sila nga, ay kabala ka, sir, kaya mo na yung panikamutan nga ma-deliver today. Ni 4 days na lang,
4: Nakaila ka ato, sir, kinsa ka istorya ni mo sa admin office?
21: Ang iyang paila-ila sa ako, sir, na yung GNT admin ni sir, na
4: GNT and Bendra.
21: Nakuha na mo imuhang reklamo nga wala ma-deliver, amo na yung panikamutan nga ma-deliver karon. Yan nilampas nagpila ka adlaw sir wa gyapoy action. Nanawag ko silang customer service karon out for kuana sir. Ang naitabo going to naka-reschedule na for RTS, return to sender na ang akong item.
4: Kay kani ba magduda man mga tao ani god gabi kay human nagbayad wa lagi deliver. Habi kay human nagbayad wa ni lagi ang ilang serbisyo wa na ma abot dito sa giservisyoan so mo na nga mangutana ta. Og nganong nang hitabuan nga ni promise man sila nga i-deliver nila on that day kunya nganong wa man ma-deliver na tungod ba kay makay ngong mga tao nga human naman nagbayad god mo nang wa na gi-deliver so mo na nga dili na to kwanon kanang nga dili na to hugawon atong huna-huna mo na nga taga GNT paliw lang tagtubag aning inyohang number kay manawag ta unsa man ni ring na no kasama kay ato kuno unsa man pwede ra to ma kanang naa nga pa ringon tingali. Aha, so wa pay nitubag ang ila cellphone na. Pero unsa man mo ring ra tingali pod or kuan ba? Ha, pero kani si kuan o adlang admin atong sulayan kuan ning ilang admin. Ha, kaning admin sa J&T Express no kay kuan ra ba ni? Ha? Pero asa man kani bayad sir sa J&T o dito si mong kuan?
21: Pagbayad ako sir appeal na ang ihang
4: appeal na ang, so ang katong seller mo na inibayad ni GNT sa May nila dito yes, sa ano, Manila
21: Cagayan.
4: Cagayan. Oh. At least ring na.

0: subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: Katondon tingog ka, sir. Dili ni maon tingog ka.
2: Maon yun na, sir.
1: Maon yung tingog ka.
2: Kanya, niabot ang time. Sige kong dial. Dili na ako sila makontak.
1: Dili ba? Katong ka-istorya ni mo. Nagpaila nga. Di ante ni. Maon tingog ka, dili.
2: Dili, sir. Lalaki, sir. Lalaki, sir.
1: Ah, lalaki to.
2: Lalaki ang ni nanawag sa ako ang admin daw siya. Nagpaila nga admin.
1: Ah, okay. So, ikaupat na nato ni Kahigayon nga gitawgan sila, no, para ma... dungog, no, ang ilahang side. Tagad si ante diha sa kanang naang Minglanilya, palihog lang may ugtubag ani, kay kanang naang mangayo rami sa inyuhang side sad, o kunsang hitabuan ni nga, nga nung wak man yung madeliver, nga nikontak naman ninyo ang kuan, kanang naang kaning gipadadan. No, nikontak na ninyo, o niya, ningo na mo nga kanang naang inyong i-deliver, nga nung wak man. Ha? Unya kani si Clyde Adrian na Dihan. Ha? Unsa man kahay kuan niya? Gilayuan siya mayog ingon nga ari na ipa-deliver skarkar. Kana dagway mo rason nga layo naman na kaayo.
2: Within the area ra gyud siya, sir, kay Vito raman siya delivery. Kay oh, Vito naman sa dakong address.
1: Oh, pero bisan gani kadto skarkar naman siya na-assign dito, di ba?
2: Ana.
1: Pero mo na hanga kanang naang ato lang ko anon, ato lang tawgan ni kay pananglitag mapugngan pa ni og nas Mandawi di atong pa wala sa guy number dito sa Mandawi.
2: Wala, sir. Wala, sir. Kanang admin mo rag naa sila i-contact sa ga-pick up or ga-deliver.
1: Mm. Pero kaning si Kuan, kaning si Adrian ani, pwede ba na to ni ma-contact na goy mother, no? Ha, kaning si Kuan, kaning si Adrian. Ha, para kanang naa ma-kuan na to ni si Adrian o unsay Kuan ani karon? Ha, unsalay iya hapon nga Kuan ani, kanang naang mahimo ani. Considering nga iyahang area ha, ang kaning ni ang Vito Minglanilya di busa bukid gina sir dili sa kay bukid
2: gikan sa City Hall sir Pasaka area Vito Pasaka unya diri ako adri ko dapit ako siya gingnan ko nga sir ang amua para dali nimo matultulan ari kaagi sa upper Kalahuan corner Kalahuan diha kaagi mga 200 to 300 meters gikan sa highway makita na nimo ang ako ang residence
1: duol naman di ay
2: duol lagi guys sir. Tertirag yung doola. Ningon siya, layo kay mutabok kong sapa dito na spikas. Iko ayaw dito gaagi kay lisod. Dari ka agi sa highway. Tuyo ka sa highway.
1: Ato ko na paminaw ni si Adrian, be? Mutubag ba ni? Oh, itong kung ano si Adrian kay... aron nga mukuan sa siya, aron katabang sa siya, ane kay dili iba lalim, no? Nga, kanang magdubli-dubli na noong tagbayad, ane, o niya, doon na kay customer ato. Kung ano yung mga perfume ni mo, sir, no?
3: Yes, sir.
1: Nang naang oil-based na perfume. Nindot ni, kay kanang humot ning nindot rin gamito ning oil-based kontra sa water-based. Hindi naman sa water-based nga, kuan. Oh. Toko ng kuan, ha? Aha, so manawagan lang na kuan. Tatoy panawagan si Adrian, no? Clyde Adrian Dihan, ha? O kinsay nakailaan na Dias Minglanilya. Napaliwag tag-ingo niya nga... Kanang naang kwanta, nanawagan ta diri sa DYHP nga patabangan nato ning inyong customer. Ha? O kani si Juvil Gonzales. Ha? Oy, dong. Ha? Pag tinarong ta mo sa trabaho, dong. Ha? O niya, kaning ilang admin, pero wata kay balosad aning mga rider ha kay basin og daasay order kas admin kasamang RV ba basi gimanduan sila ayala sa nag deliver or nganong na napasapasa ni ha ngano napasapasa ba muna nga mangayo tanila og explanation ang unsang hitabuan ni kay palitan si Clyde ang naasaynan diha nganong miingon man sang layo nga gibayran man ha nganong gibayran man unya nganong ni dawat man sila og kanang naang bayad di ay nga di man mo deliver di ay sila ha. Pero og dili ta kabay usahay may taon bitta di balik-balikan parcel ni mo dia ba nga kasamang RV sige man sa nik kwan og parcel dia mo na nga si Udi gyud da si Udi man ano no, kana si Udi
4: mao na siya kasamang Benji pero angay sad gyud mahibaw-an sa ato ang mga consumers kasamang Benji nga under sa ato ang civil code natay Consumer Act of the Philippines or ang RA 7394 unya under sad siya ang E-Commerce Act RA 8792 kasamang Benji. So kaning gibuhat sa delivery rider, mahug ni siya nga breach of contract yun ni siya and violation sa consumer rights kasamang Benji, gumikan kay ubos sa ato ang lagda kasamang Benji, nga ang courier, kung mo-accept na gani na siya sa delivery, na aman yun na yung nakabutang diha nga address, name, and contact number sa kung kinsa ang deliveran kasamang Benji. So, naagyo na specific po nga destination nga asa gyud na paingon ang kana nga parcel. So kinahanglan gyud nga ilahang i-deliver ang kana nga service ngadto sa tao nga nabayad or mubayad pa. Even if COD na na siya or cash o cash on delivery ra gyud na siya kasamang Benji. So nakig-connect pod ta sa DICT aron nga masusi sad nila kaning mga contact numbers nga nagamit kasamang Benji og unsay paagi sad sa atong consumers ugaling duna silay mga ingon ani nga mga sitwasyon, no? So nasayra na nato kasamang Benji nga although na ay primary liability sad ani ang seller, gumikan kay as a seller you have to kanang see to it nga ang kanang parcel or kanang product nga i-deliver nimo, kinahanglan nga imong i-follow up pud ang rider, kinahanglan nga maabot gyud na ngadto sa hingtungdan kasamang Benji. Although sa ato ang nasayran kang sir, gihimo man pud sa seller ang ihang part, pero naasad siya'y liability kasamang Benji sa pag-follow up sa maong mga orders. In terms sad sa courier nga side, duna gid sila'y dako sad kaayo nga responsibility o liability in terms sa pag-deliver sa parcel kasamang Benji.
1: Oh, so dili man na rason tingali mo ingon sila, di mo deliver diha kay layo. So muna, imong gingon ganiya nga ilahan na ng responsibilidad kung pag-abot na nila dito, kaniba, ni kwan man sila bayad o niya pag-send dito sa sender, kay balo nag-asa i-deliver. So nakahibalo ang taga-Cagayan nga maabot yun sa ilahang rider ang imuhang address.
3: Yes, sir.
1: Ha, sa ilahang malocate na imong address na ngano mang balibad man.
2: And in fact, sir, very, very detailed ang akong gihimong address. Ang ngan sa kondo, ang akong room number, ang purok address, o ang sityo, o ang barangay. Kompleto gina.
1: So, kinsa kanis si Clyde mo iniingon nga kanis Adrian?
2: Siya mo inibalibad nga layo.
1: Layo. Siya po iniingon nga, sir, kuwaalan dito sa...
2: Siya iniingon nga, ipakuha lang niya sa warehouse.
1: Uy, niya ni dawat mo bayad. Ha? So, manghinaot ha, Adrian. Ah, kay og dili gani mo motubag unsa man mapugos og kanang kuan ani ha sa manuring bigo na to kuno pa ringon sad, no? Okay, ana ma dungog na to dire be. Ah, so nana. Ah, so nana si tong kuanon sa ha.
4: Engineer Royden Rosana kasamang Benji ang ato ang Cebu Provincial Officer sa DICT 7 aron nga mooy mo explain sad nato kung unsay mga angay nga buhaton sa mga consumers nato or bisan sa publiko nga nagkinahanglan og abag ilabi na niining mga complaints sa kaning delivery or ang pag-track sa ilahang mga parcel og dili gani maabot sa ilaha, so unsay angay nga buhaton. So ang DICT duna na sila'y mga pamaagi usab ni ana.
1: Sige, engineer, maimbuntag, engineer, live daron sa DYHP, Arimin Cebu. O niya, makauban si Rajuman Benji, no? O si kasamang RV Biloso, o niya, ang atong complainant, no? There is DYHP, karong sa IFM. Engineer, no? So, muna, ang atong sitwasyon, doon ay nagpa-deliver in town o parcel, o niya, naabot na dito sa G&T Minglanilla. Wa nila gideliver kay layo, kuno, sa may ito ang imong ikasulti, ane?
5: Sa una, no? Maimbuntag, no? Sa tanan na itong mga tigpaminaw. Ang kami magod, no, ang mahog magod ni kaning regulatory sa aning mga delivery app, no. So through PMDs ni siyang kanang office sa DICT, no. So ang ato ani kaning mga number one, kaning sa mga reklamo nato gihimuan na gyud ni siya sa DICT. Ugan ng site, no? So ang ako lang ikuan kung makita ninyo din na atay gitawag og bantaypadala.pimedes.gov.ph. So naa din ha ang magbantay sa matrack nimo na mapadali ang resolutions sa kaning mga kaso sa ingon aning mga delivery kanang companies, no? So naa din ha, kung ma-open lang ninyo, naa gitawag diha og i-send imuhang concern,
4: no?
5: So makita nimo din ha, kinsay pangani ha, unsay ang email address, contact number, unya location, kinsay service provider, unya unsay mga tracking numbers, no? I-send to the ICT kay para maaksyonan dayon na siya. No, kay naa man kay itawag na itong murag 24/7 na contact center dito sa Manila. So kung kaning mga ingon ani na tawag na to na di, open pa ni siya, meaning kita mangod sa atong side sa naghuwat sa atong padala, murag kanang di bitaw ta mahimuta nga dili gyud.
1: Oh, tinuod.
5: On time, no?
1: Mm-hmm.
5: Sa side po sa delivery or sa logistic company, wa po ta kay baon sa mga circumstances kay daghan mang hitabo ani nga ganang maglagot na taba nga inig-track na to sa ato ang application, anong pila na manikadla, wak nang yun ni gi-deliver.
1: Oh, gi-deliver. Mm.
5: Ako'y nanuktok sa atong bahay.
1: Mm.
5: So, ang ato naging mabuhat, ana, kung ingon ana ang case para ma-resolve dayon and ma-call up dayon ang kanang mga rider sa ilahang respective na company, we have to kanang send concern to bantaypadala.pimedes.gov.ph kay daghang
1: unsa to engineer bantaypadala
5: dot
1: oh dot
5: padala dot period ba period
1: oh oh, oh.
5: Pimedes Papa Echo Mama Echo Delta Echo Sierra dot gov.ph no kung makita nyo din na naana na din hay mga total number of complaints. Actually, ang real time ana karon is 2,765. Kunya, there are 30, no, 30 unique providers, no, and resolution rate is 99%. So, meaning dali ra gyud kaayo tawgon ang mga logistic company aning ato ang 24/7 nga contact center, no. So, maunay mga dali na pamaagi kung mo-resolve pa ta sa bad faith, no, na mo-resolve na siya og mga like dila na to unhan but may uban ana nga mo-resolve hangtod na sa cybercrime, no. So kami sa mahimo na siyang scam, pwede na nato dayalon sa atong mga tigpaminaw karon kung naa moy duda labi na either delivery or other man na tanaw ninyo mas scam mo. You just dial 1326, no, para naay 24/7 nga mo tubag ninyo para maansiran dayon ang ato ang mga complaints online, no, sa mga online nga mga transactions, online delivery or online nga mga kanang wallet o tanan, no.
1: So kanini ang 1326 kinahanglan ni og regular load, engineer.
5: Murag toll-free man siya, sir.
1: Okay. So, kaning niyang sa case karon ni Sir Arnel, ni Amani Dirit, taga-Minglan ni Liaman ni Sir.
5: Oh, si Sir Arnel.
1: Oh, kung sa may kuhan ane, kanang naang ang nahitabo karon kay Wakman Jod gi-deliver sa rider, o niya marag nakita sa kuhan ni mo, sir, na-track ni mo sa system.
2: Na-track sa system nga na return to kuha na siya.
1: Na-return to sender. Gikan
2: sa Minglan nila, padung na siya sa Mandawi nila nga hub. Oh,
1: pero wala ma-deliver nila.
2: Wala gyud ma-deliver.
1: So wala man gi-deliver.
2: Wala attempt to deliver.
1: Wala man nasway pag-deliver, sir. Unsa man ni siya, pwede ma-complain na to ang rider. Ano yung ganji, ante?
5: Lagi kita makasabot ng taana, no? But, nainlain magunog sitwasyon na ay ganahan yun kayo nga maabot na yun. But, ang pagtanawang magunog na to sa Pikas Bahin, basin o nihilantang ba ning rider ron sa pula? Ano, senaryo sila ni. No? So, wa magutakibaw kita nga mga client kung kaning rider nga na-assign aning area, gihilantan or niuli sa ilaha or wa takibaw, na-disbest siya or unsa. No? So, wow na sad na ato dyan na siyang itawag aning bantay padala kay ang kaning ilahang company, mauna ni maoy mo-resolve and makakita unsa nga parcel number para ihatag og lain nga rider. So, ikaw na ang resolusyon. No?
1: Mm.
5: So, mas fast-fast ni siya kaysa magsigi ta o di ta o, para na ko di kita angay masuko sa rider kay o lagi na naas ato ang una nga kanang masuko ta kay wa gid level pero wa man buta kibalo kung nag kay ni magud sila mga rider kung ato ni sila ano naa ni sila yung mga areas of responsibility no so dili man sila pwede mo deliver nga dili ilang area.
1: Pero kay niingon na ilang admin sir, ni Trace ilang admin, niingon lang admin nga sige i-deliver na mo karong adlaw kay ang driver, ang driver niingon siya nga kanang dili mi mo deliver ni nanam sila communication gyud diri sa kaning ni ang customer nga sir, dili ko mo deliver diha ka o dili ko mo deliver diha sir kay layo. Kuha ara diri sa kwan o ganahan ka kuha diri sa mo ang warehouse. Oh.
5: Kana angay gyud na i-report sir. Angay gyud na i-report sa bantay padala nga no. Murag na siya ay, tingali na siya ay kanang violation company and no so kay gibayran man na to so dili na dili na to problema ug layo man ug dili total gabayad naman ta
1: tinuod on Marcel, ni dawat man silag bayad unya abi kay nabayran na ang delivery abi kay nabayran na tanan di na mo deliver
5: pero malagi na lain-lain mag mabitaw nang uban ng mga rider matangtang po sa ilahang accounts sa kanang mga respective nila mga companies kay wala na daghan sila bad nga kanang feedback ba no so angay pud sila ako mo encourage ko kay wa mo ko kibaw scenario but ang ako lang is i-report lang yun na yun nato no atong ipaibalo di na sa tamo abot ani nga kuan i-report nato online kay dali ra jud ni siyang ma-resolve kay naka-ready na magud ng mga contact center dito sa Manila o niya, saan na sa ilahang mga respective food ng mga company, saan na yung mga direct line ba?
1: Kaya karon kontakon ang ilang admin, kontakon ang rider, sir, dili na manubag. Wa na'y manubag. Kaya abe kay nakabayad na tingali.
5: Question na to, anay karon sir Armel. I-access lang na niya, bantay, padala, that pimedis.gov. Kunya, send your concerns, no? And, tungod sa kataas sa iyang resolution rate, sure yun ko na mahatagan yun na o pagtagad ang imuhang concern karong adlaw.
1: So walay opisina, dire sir, nga kanang dito sila makaadto, kaya nabay uban nga murag dili kayo kanang naang kamao aning mo, kwan aning online, or kana palita sa mga naminaw na to ba, nga nay uban nga ganahan rin mo, adto mis opisina, o palita sa inyo habang opisina, magpatabang sa inyo opisina sa DICT.
5: Pwede ragyan, kung kuan, pwede ragyan sila, no, pero i-discourage na ito kay Maloy, masagunta nga, matagal naging mabot sa opisina niya. Kala ba mo pliti pa niya? Ang value sa parcel, 200 niya. Ikan, umingla nila, mo pliti pa ka, kung saan ang mga sakyan na Maloy lang ito ba? Kaan na may available nga online, dinin na lang sa online. Total, ang DICT, may problema, naaras na sa independensya, pwede na mo mudool din na naarap po ko niya mag-opisina. No, atong, kung unsa inyong concern, atong madin ang nag-aagpagtagad, pero kung ingunani man dinalian, online na option na ganda nga itong maaksyonan din siya. Kana lang yun ang huwag sa pagkakaroon, saligan lang nato ni kay naaman yung tayo i-assign ani dito sa Manila nga mo ay mukulit sa ilang mga general managers. No? So, commitment pa na nila dito from, with DICT or in kaning mga PMEDES ng mga players. No? Ato lang din na silang saligan na sila sa magkuhan para kung magpa ligoy-ligoy sa ting ilang admin din eh, no?
1: Pero sir, kanang na ang kanang sa Giante, naka-encounter na ba mo nga doon ay reklamo anay nga Giante Express?
5: Maunay angay na to nga kung anon kay diri sa mga kung tanaw ni mo ng bantay padala, no? Ang iyang yung dashboard ana makita nimo kinsay mga top nga grocer sa kanang mga naay mga tickets or reklamo no pero naa Japoy taas Japon kayo ang resolution rate no naas mga 90 plus uban 99% uban pinakaubos din ha ang kanang ninja ban mantingali ang naa din naas mga 96% but taas Japon kung tanaw ni mo taas Japon siya so saligan na rin nato
1: sige engineer salamat kayo ha simong paghatag og panahon address DYHP og sa IFM
5: anytime tawagi lang ko
1: okay salamat may buntag
5: sige sir Bigde si RB Daghang maimutag tanan magtipaminaw na to.
3: RMN exclusive.
1: Okay, no, sa moto si Engineer Royden Rosiana, no? Ang kwanto sa DICT 7 Cebu Provincial Officer. Okay. Aha, so ato lang kuno tong sa kwan kito na isa unay do nakita man ako dire na nakita man ako kaning tawlag Uplan Bantay Padala. Ah, so naa din he onya. Pero pwede na to kuno ingon sa pwede reklamo di ay kini si Adrian, no? Dong Adrian. Wala ra ba dagway kwan, wala ra ba dagway kanang naang kwan dong, ha? Kanang naang ginitong kay balo migutan nga buhi ra kadong unya saon taman nga kanipong bayer. Kanang naang na hassle naman, so ayaw lang paabotas punto nga moabot sa legal nga kanang naang action ba ang ipakanaog aning ni ang complainan. So mo ni sulbaran ninyo kay labi na ang si ante, pagan sa si ante ane kay ayaw, nag-hire mamuday og taon tapulan, ha? dito po na yung kuno sa kwan, Malisa na yung nag-chat na to din, hinga. Nakabayad na po sila, wa kuno gi-deliver po. So muna nga, di lang sa tamo, kwan din, hinga. Kay at least ang ilang side, at tuwasa nga makuha, nga unsang hitabu ang nga man ma-deliver. Nabayra naman unta. Ang dawat mo bayad nga di mo nyo deliver. Ha, niya nga nung pili mamuog ka ng rider nga tapulan, ha? sige sir, no? Onya, ikaw kasamang RV, doon na pa kay idungag niya nga kuan?
4: Yes, kasamang Benji, ato lang pahinumduman, ato lang isubli kasamang Benji, ang gipahibaw ka nato ni Engineer Royden Rosiana kaganiha, nga pwede na to i-open ang bantay padala.pemedes.gov.ph kasamang Benji, or mo dial sa 1326 direct sa DICT kasamang Benji kung dunay mga ingon-ani nga problema. Ato lang pahinumduman sad nga ang atong mga consumers dunay gyud na silay katungod kasamang Benji. Ilabi na kung ang order nila dili mao, ang order nila naguba. Kasama Benji, no? Or indili insakto ang order nga niabot nila, pwede gyud na nga i-cancel, pwede na nga i-dispute ta for refund o niya dispute sad for non-delivery, pwede gyud gihapon na or mo-demand ta sa courier nga magpa-deliver ta og bag-o nga rider kasamang Benji, labi na katong sa same situation ni sir nga kanabang ang usa ka rider dili mo deliver, so mahimo man nga laing delivery rider.

0: Kwan, ayaw lang sa G&T Express karon kay dalan sa dia og laing kadeliveran unya. Wala lang sa ayaw lang sa bayridaan ang delivery kay ilan sa kanana ang bayridaan. Sige sir, ato lang ikuan ni unya open no ang ato ang linya address DYHP para sa G&T Express admin gikas Minglanilla. Onya open na itong sibianan. Onya pwede mo dial sa itong telepono ang 256-1916 or 256-1918 para nga madungog na mo ang inyohang side. Kay ato sundan yun eh. Ato gining sundan ni ahantod nga dili mahatag ang inyohang side o dili masulbad ning ni ang isyo ni Sir Arnel nga gipaabot diri sa ito ang sibianan. Sige sir, no, ato lang ning ko anon sila. Onya mo kontak-kontak lang mi sa kaning G&T. O niya, pero unsa may imong panawagan nila? Unsa kay panawagan nila?
1: Ang ako ang magudunta kanang di naman ta nimo abot dinhi og simple ra gyud kaayo nga i-deliver og sa katong ingon ni engineer nga og nihilantan or unsa bay mga kasi kanang
0: mosabot ta og rason nga ingon anang rason.
1: Kana nga rason pero ang sa iya hamang gud nga negative gyud siya nga nibalibad gyud siya nga di siya mo deliver kay layo. Which is ako na siyang gitagaan o kanang detalye kung asa siya muagi nga sayon kayo niyang tultulon ang akong residence. Kay perti ra yung duo lagikan sa highway, o kaya pala ni mong batuhon, mabato ra yun gikan sa highway. Perti ra yung duo ra yun. Kay ang iya manggong but pasabot dito siya muagi sa babaw, paubos, lisod yun dito agion. Mm-hmm. Muna ako siya gingnan ko nga, sir, pwede ra yun ka mutuyok, diri ka sa highway muagi, kay perti ra yun duula. O niya, dili na, bukid amuana, ra yun na siya sa unahan, ra yun na siya sa highway, mga 200 meters, 200 to 300 meters gikan sa highway, mauna na.
0: So duol ra kayo.
1: Perti ra yun duula.
0: Dili na pulan to, kaya kay humanag bayad.
1: Unya ang ilasad nga mga
0: karon dili naman good mo tubag o gadi mo kontak no sa muna lisod kayo pero sige lang kana na ang di ni masulbad so tuwa gining reklamo no sila unya pabayro na tug damages kaning ilahang gihimo ni mo sir Arnel ha. Sige, so pero ang sa Mandawi ito lang makuani nga paningkamutan na to nung makuha sa Mandawi o gilang admin o matuntiksan sa mga RV o dili yud gani sila mahatag numbers Mandawi kaya basigma. Og nay naminaw taga GT ha karon magtinabangay ta bisag di mo taga Minglanilla nga GT nga mga personnel ang tabangan makakuha tag numbers Mandawi silang warehouse nyo warehouse Mandawi para nga makuan pa mapunggan mapunggan pa ni nga dili ma balik dito sa Cagayan ha. Sige, so salamat kayo,
1: salamat
0: Sir Arnel.
1: Salamat kayo, Sir Benji. Salamat sa inyo ang pagtagad sa ako ang reklamo.
0: Sige, niya kasamang RV.
2: Dagan kayong salamat kasamang Benji ngun man sa atong mga suking tigpaminaw sa lainasad nga complainant nga gani ato ang nahatagan pod og kahupayan si Sir gumikan sad sa iyahang complaint kasamang Benji. Kasama mo sa Complaints and Action Center, Radyo Man RV Veloso Tatak, RMF.
0: Okay, salamat Radyo Man RV Veloso onya. Ato lang tong i-report po sa kuan sir, naka-kuan na ka to yung link nga gi-kuan na to ni sir. Awesome, ngayo lang ta ni kuan kasama nga RV kay para nga i-report na to ni kaning ni ang mga abusador nga mga delivery rider. Aon niya kay nakahibalo mang admin, dapat ang admin may maingon nga to gina ipi-deliver. Basi dili badagoy ni sila. Kana mangutana lang ta nga unsa may kuan kas admin nganu man nga ni saad nga i-deliver ni wa man gi-deliver ha. Dili ba ni sila kuan kag ang rider sad na? Arisata, oy, arisata sa tuang mga dugang winners matagan sa to mga pahalipay. Adiri sa DYHB, kinagastanbay na sa Picas Linya, si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin, kinsanin dugang winners sa to karong buntaga.
3: DYHB, Tata, RMN Report.
4: May bunta ko sa pasamang regimen na to, Benji, tangian. Balik diri sa Talisay City, din lang grupo na sa makadawat sa itong mapahalipay, nga bugas, serito. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Planine Casinares, Jeffrey Almanas, Susan Bontilao, Romulo Caniada, Ophelia Suwansi, o Carmencita Inga. O kaya lang sa ikasing gitin niyo sa DYHP.
5: Dagdag salamat sa DYHP. Number 1, yeah!
4: Sa na po, si Kasamang Junius Balil, kayo di sa 93.9 IFM. Kini si Kasamang Lili Marabanis Arigadas, DYHB Tatak, RMN.
0: Okay, salamat na Kasamang Lili Marabanis.

Dadas sa mga Julius Balili. Amo gina importante. Matod pa ni Kuan na kinahanglan nga ituro i-background check ang applicant before i-hire. Amo na importante gyud kayo ha. Mga ninang og ninong dito sa US ha. Ania si Kuan Sada na minaw sa nato day karon. Na minaw karon nato si Jane na Durong. Pina Lune sa Tipulo gika ni Dina Paigan and Kisos Minia. Gika din ni kasamang Kisos Minia. Ani happy birthday ni Inda Auday. Los Pinili og ninang Idi Aviso. Mag suon nga pareha nga nag birthday. Ay gika ni kasamang Gulyat na. Happy birthday, ni...

0: Okay, Oni, wala naman tayo yung oras sa tuang pagbadayon sa tulumanon, ha? Ay buntag sa di ay sa matod pa kung ba na doon na minaw sa nimo karon si Lorenzo Tanghian. Ika ni Teruina Tanghian diha sa Pinamungahan. At ano lang na minaw, salamat kay musunod na ang drama kung ako ang pasultion. Salamat na lang sa tanan ng mga naminaw o ni Duyog, ha, karong buntaga sa programa na to nga straight to the point na si Attorney Rufil, mo'y regular anchor. Akong kaoban, Dres Master Kontrol, si Kasamang Kisos Minia, Dres Pika Silawa, Kasamang Ken Galinia, Marisa Abadies, Nems Quiñones o si Gerald Albiosa. Ito sa transmitter site, ato ang Chief Technician Rubil Busher, og si Oliver Atis. Kontra niyo boss nga lagad sa kahanginan yung Radio Man.
1: Sugod na ang programa.
0: Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa inyong pagpaminaw og maing buntag ka na tuntanan. Tatak RMN.
2: Straight to the point.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
3: The original Koy Herbal Capsule.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon. Pasul Tihon, ako mo ingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kun ako sa Pasul Tihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kun ako ang Pasul Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong mga partner, Randy Tayad o Ariel Mangkaw. Mangumusta ka ninyong tanan. Oong sa tanong mga kiksuran mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadda sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nestor. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Nestor.

0: Kini amu selingan suud kini namu. Aywa lagi emba nato amu sabrud. Punya, kudu na siya mga problema. Amu turis bay, ako din mo ilang sa pito taon. Kung ano na problema ko ano, no? Subdo na ako, inaneo na ako pagsugod ang mga pangita po. Samtang nagkanta-kanta ko sumay pantaw. Ay, bay dong, magkanta-kanta ta. Kay...
1: Nanay ko si Pamina.
0: Si nanay si Pamina.
1: Si Pamina. Si Pamina. Pasos-pasos to ka lang yung
0: ilar ka!

0: nganong gipistit mo kining akong i-i-i-istay. Maluoy kaya itsay, ang paak mo murag lang bay. Dinaw daw go sa kanunay, gusto ko na unta nga mamatay. Ibilin ko na lang kining lantay, kahandumana ni itsay. Thank you, kay dong. Anak lang tako ito pa eh. Kaya murag balik lang sa tasunog daan. Ang gabon. Lamat kayo, ha? Niya? Oo, oh, ingnol niya tika. Sunod itong pinagkita. Eh, dadaan niya sa nani. Kayo mag-inuminom ta.
1: Oo, kaya ito. Kaya mabukit ang tayo manok. Ha, sa paso na stukaran.
0: Ayaw lang. Pinuangan. Ginoon mo sa nani. Ay, ay. Kadahan ng Mildred ay. Siya mo rin ang naslaom sa dan ay. Tukong. Ano ka na siya, no? Ako nga tuon, be. What's happening to Berlin, ha?
2: Di na, Eka. Ikaw nung mula ko, kalang ganyan di mananghid.
0: Tulak ko, boy. Hindi ka, rumo ko sa ato.
2: Gahapon, diin ka. Wako mo ingon na karon. Gahapon akong giingon ni mo. Nangita ko ni mo.
0: Ah, di ba? Nanghid mo ko ni mo.
2: Nanangid ka nga mulakaw ka, pero wag ka magsultik asa ka. Abi na kong naraka sa itong mga silingan.
0: Naunsa dito ko sumulo eh, bida. Makita na ako dito sa mga tools ba para sa itong kusina. Unya, naunsa ba nga? Ang mga tubihan na.
2: Unsa ka?
0: Laliman ka dahil. Dahil na babae nga misuod sa mall. Misuro siya. Purting mo po ang sayal. Miniskirt ang gisulog.
2: Mao ba? Unya?
0: Ah, kabayan na dahil. Usus po rin magpanti. Pagsaka niya si Libitor, wala mga pusta ang rabiha kapunti.
2: Aw, oh, lingaw na kay mga tao dito.
0: Aw, oh, lingaw, ay. Grabing purti, ah. Ah, lingaw kay ko.
2: Huh? Ah, maode ay.
0: Ah, ganday, lingaw.
2: Maode ay, gibinggit ka. Ah. Kay sika magpangle-le.
0: Abangas ka, ay, takap lang na siya, binggit ka taon.
2: Paghusay mo, ha? Husaya gina ninyo, kay daghan na nakakita ni mo nga ng li-li ka.
0: Ha?

0: Sabi dari mga na, balita get. Soltero niya tayo doon ay babae nga mubo kay sinina nga gisulog niya. Sangin lang ni nuntang maningil. Oh, maningil manglilita. Pagkakidot din ba yan ay? Oh, oh. Mag, naghilak sa the place dan. May punuan sa kahoy. Oh, uy, paribunting mo na. Nga mo na siya. O, saan ka na siya? Akong doolon. Ah, pre. Ikaw gini ni pre, ikaw gini.
1: Pre-store.
0: Nah, ano gini, ikaw lagi gini. Ikaw lagi gini, pre-muri nga. Tanong ano ko ni mo, ikaw yun. Nga naman ka? Pukul hilak, hilak ka no?
1: Yusun masag, yusun masag maghilak ko nga. Magsigi ko, hingo sa gini, pre.
2: Huh?
1: Ano, ang magkatawa ko, nabay, nabay maghilak magkatawa.
0: Yan rin kasi problema ni, ha? Unsay imong gihilakan, gugma ko'y nanuguntugon.
1: Mahal ako sa kong asawa, pre.
0: Maran.
1: Wa mo kong magbinuang niya, pero siya bida.
0: Nando lagi na unsa man ka, ha?
1: Nanganak akong asawa, pre.
0: Oo no, ba? Sa ato pa? Ha, bida. Luha na si mong kalipay, ha?
1: Wa akong malipay, pre. Yan eh. Gusto kong matay ro.
0: Huh? Ah, tao gusto mo kong matay pero bida sa ni mo, bida ni mo. Eh. Ang ikaw malipay, may anak ka si mo sa awa.
1: Ano nga na kaligay ko, bro? Kaluha!
2: Huh?
0: Ang siya sa iyo, pasilan. Iyo rino nang hilakan kaluha, yung mga kadindo, tanong ka na kang kaluha. O sarihago niya, duhay na himo.
1: Pre, duha ka buka kong anak, pre, oy.
0: Ha? Unya? Ano ba ka? Unya, unya?
1: Isa may amana ng usa, pre.
2: Huh?
0: Sa buti mo, eh. Probida o singan.
1: Isa may amana ng usa.
0: Ano lagi? Ha?
1: Ako nagung usa. Unya, anong duha? Duha man ako buka kong anak, be. Be? Kinsa man ay amahan anang usa.
0: Naunso taon ka. Usa.
1: Di limay mo, pre.
0: Ano ba?
1: Nagbinuang ning akong asawa, pre.
0: Unsa!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa said Cogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan, nipalit dahil ko, kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatin. Nakahantog karo, nagmintin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
2: Bivers Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kaya available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na!
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
13: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
14: Ako rin na, palingki.
13: Oo, maligi ako diha.
14: Ano ang palingki, ano mo na?
13: Mais.
14: Sikol. Yung ako ba ako nung sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung disimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
13: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, nga naapo ng umah, hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, may yun ikakapoy ma. Mungkin na niyang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
14: Kaya
13: 24.
12: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve?
19: Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
20: Sigurado nga epektibo.
21: Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon.
22: Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton.
23: Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
24: Para sa himsog kag maayong digestion,
25: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
26: Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
27: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
29: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
30: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
31: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
32: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
33: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
34: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
35: Karong June 17 to June 26, 2026.
36: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
34: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
37: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
38: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
39: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
40: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
41: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
42: I-try durang ko sa kong asawa, pre.
43: Pre, minaw, pre, bitaw, binuhay mo sa awari mo. Unsa mo, kawit.
42: Tano, nganong wak man, pre. Mahimo po ko ng duha akong anak, pre. Wakan siya magbinuang.
43: Bida sa di mo taon, pre. Pasabto, di ka, pasabto, di ka.
42: Bida, makapatay kong taon,
43: pre. Halimala ko na unsa mo, pre. Sa magkapatay. Pre, suino ka na yung kalaki.
42: Unsa man, pre.
43: Aron duha ka anak, pre. Ano mo sabot nga, tungod kay kaluha ang bata, duha ka buo ka mahanahimo, anak?
42: Ha?
43: Imo gyapon anak, na timing nga lang nga duha ka buwak ang nahimo. Mga swerte kay ka. Ha? Makalipay mo ganina nga kaluhay mo anak. Ang uban anak, lipay kay ka. Duha ilang anak.
42: Mo ba pre?
43: Oh, mo nga ay wakay ang ikabalakan na pre. Imo na.
42: Oh, salamat eh pre.

0: Hello, Silingan.
1: Oh, oi, Silingan.
0: Apa ini ko mangangyo, Silingan?
1: Ah, oo, oh, sabana.
0: Ang amusuga ba ka na magpangpang man, oi? Nga no ka ni siya?
1: Aba, sin sa koleksyon na. Atong tanawon, we.
0: Paliho ko, Silingan, be.
1: Oh, sige, sige, sige. Atong tanawon. Oh, okay na, Silingan. Wala, okay na kayo.
0: Ay, salamat, taon, oi. Ay, pasensya na good ha, Silingan ha. Saon, uwaman ko makamauna mo ane dito good sa amo. Akong anak, babae. Nya, wasa kalibutan ko nun saon ni. Uwaman sa dining akong bana good Silingan to aman sa gawas manarbaho.
1: Oh, mo ba?
0: Oo, salamat Silingan ha. Ay, dawatalinin kaming pasalamat na.
1: Ay, ay, ay, ay. Oh, salamat ko taon. Okay na, wala problema na. Sa kagamayan na trabaho ka taon
0: ay. Ay, salamat kay Silingan.
1: Ah, wala problema, Silingan. Sunog-sunog na kay problema. Ay, kay ikaw busultin ako, ha? Silingan ko ta. Panawag lang!
0: Sige, Silingan. Salamat!

0: Diin ka, Nestor?
1: Ariyan ko sa itong silingan, day.
0: Nagusam ka rito? Manuong ka na sa inom.
1: Uy, inom niyo. Inom ko taon.
0: Ngayon na kunsa, day, kalagi dito.
1: Tari, gipaayo itong silingan taon. Kaya ilan itong suga taon mag-up-up. Bato ako, kita na ang koneksyon.
0: Nya?
1: Awa na, okay na. Sige na.
0: Nya, gibayaran ka.
1: Pero silingan, ngayon kong bayan silingan. Sabi ang taon ko, eh.
0: Oh, mag-anad na. Magsige na, panghangyo ni mo. May papangayuan ni mong bayad. Kay sila baya, di kita kahangyuan na.
1: Naus ka gamay ng taon na Milgrid. Uy, naus sa mataon ka.
0: Mauna di ha. Kita og manghaga, ang mangayo ta nila, mubalibad kung manghangyo sa ta. Unya, musugot man tuod, mangayo mislag bayad. Munga kita, kung doon na sila ihangyo na to, pangayo sa bayad.
1: Uwaw na uy, naus.
0: Sa abada ay, uwaw ba uy? Kanya hayrang abusaran ka ng mga tawhanya.
1: Ay, so sige na lang ang taon. Ay, nagdaginuta taon.
0: Abadi ay,

0: Pre.
1: Ah, pre.
0: Kamu mau gugang mamantay pre no?
1: Ah, kamu gamay pre ngano man pre?
0: Ah, kuha na tayo kag assistant nga panday. Kay na man gyud ipatrabaho ba? Magpahimo ka Silyas. Mao nga nag ginanglan sa duha ka tawo. Ikaw, unsa man kusunada ka?
1: Oh, ngudi kwarta na guda.
0: Ah, sige sige kay mangita po kog usa na to kag kauban para tulo ta.
1: Pedro. Oh, di ba? Katabang to si Pedro. Dako kay to katabang na to.
0: Oh, sige sige. Igna si Pedro. Igna nga ako nang kontrata. Ako rin bahala.
1: Ako oh, sige, sige. Doon ako si Pedro. Ako yung nun.
0: Unya, okay to si Pedro nga. Nahanam kasi to si Kapitol.
1: Ay, so. Mas malakaw rin mo na. Pansurin si Bate.
0: Technique, technique, technique.
1: Sidelayan mo na. Sidelayan ka lang. Macho dancer. Macho dancer.
0: Ah, yamat. Si Pedro? Misuod ba ka macho dancer?
1: This is size. May nakumbita na. This size.
0: Ay, ay. Napaymangod na. Namangod.
1: Usay mo, katrosi.
0: Ayaw, ayaw, makihat.
1: Tanan, sudlan na, basta kurta lang.
0: Sige, sige. Siguro, ha? Kay ugdili siya, mangita daglain.
1: Ay, sugot na gina.

0: Asa na sad ka?
1: Oh, Pacquiao de. Ah, ano mi Pacquiao, Pedro?
0: Ha?
1: Oh, Pacquiao mi.
0: Anya? Yeah.
1: Usa pa, di man, kanang rakiton ramanin ako. Ako at doos, Pedro, kay kuwang magtao sa rakiting amo.
0: Kuwang magtao?
1: Oh, lagi ko, lagi.
0: Ako na lang, we.
2: Huh? Ano?
0: Ako na lang, kuwang magtao.
1: Puyo na, Pedro.
0: Hanggawag, yun mo, eh. Tabang-tabang ramang ka, ha?
1: Oh, niya mo, ha? Alsa ka ng haloblak. Masak ang siminto. Kamaudi ka na.
0: Aw, oh, abi na ko tigtunol og lansang og martilyo ba?
1: Galhal lang tawo. Ato na ko si Pedro si ila bebe. Sugod ra ba mi ugma? Wa ko maglangan gadto ri na ko si Pedro. Umay lang gadi kay wa mo liba jang unya.
3: Sige pre. Larga ko na pre. Pila may sweldo? Be.
1: Ako oh, okay, kibaw pili sweldo. Pero siguro nga doon na kaya ito, na?
3: Sige, larga.
1: Sige, pangload lang na ito. Ato na tala. Ato, super kadot. Iyar ba rin kontra? Siya may pakyawan eh. Ha?

0: Oh, pre, Pedro.
1: Oh, may kay okay ka, Drew?
0: Oh, pero may mga okay.
1: Good, good, good. Sige, let's go. Ado ta sa bahay nga atong buhatan ng CR. Madali, madali yun to ni, kay napakulay yung kontrata.
0: Ah, wait, kaya.
1: Kita gihapon.

0: Kining ma'am, mao ni akong mga tao. Kami mo imo trabaho si yung CR.
1: Oh, di ay, ayun na. Hala, murag nagkailaman ko aning usaw eh. Murag ako ni Silingan. Silingan!
2: Ay, Silingan. Ikaw na, Silingan. Ikaw na na.
1: Uy, akong maguwang ang tag-iya inimbaya. Unya, ako lang mo iyang ipapagitag mo panday sa CR. Husto, nalimot ko. Mupanda na sa diay ka, Silingan, no?
2: Ah, oo, pero sige lang, ah. Okay na. Kabi mong yapo yung trabaho, wali.
1: Ah, mo ba? O, sige. Deal na ta.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load. Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Kung sa

0: mga kapsimi, tibo o barato.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
13: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
15: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
16: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
17: Super Fiber. Super Fiber.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Day, sweldo.
20: Mana yung mana yung gitrabaho?
6: Aboy, sige yung gitrabaho.
20: Aw, abin ako kung mana kag sweldohan na manggod mo.
6: Sorry, aboy kay dito. listen kayo na, sige yung gitrabaho niya, way sweldo.
20: Mausad, sakto sad ka.
6: Ah, sige na, pahit kayo dito. Gutom kayo, niya po.
20: Ansa mang sad anang atong lutuon?
6: Ay, karibala, diha. Taon ko bisag usa. Basta, kanang, bajita lagi ng kwarta na to, ha? Layo, profesional sweldo.
20: Okay, dong.

0: sa among trabaho ang among silingan taon mao yung sigig apong namo, pero oo kabantay nga magsigireg chika nako. Unya murag lain kay tidan awa nako. Unyak.
1: Pre. Saban. Gamay lang ha. Gamay lang itong buhaton no. Awa pre. Sus dali ar na huma.
2: Ay, salamat. Gamay na lang gud pre.
1: Oh,
2: mahon mo, mahuma na ni mga sunod ugma pre.
0: Mao yon, natural.
2: Ah, ano tata? Ugma na nato ni Tibason.
3: Ha? Silingan.
2: Uy. Yung silingan mo ay.
3: Uli na siya?
0: Silingan. Uli na ko, silingan.
3: Ay, ayaw lang sa pag-uli-iwi kay... mag-inom mo sa ata. Di ako down sit side, oh.
2: Na, ha? Na, kamuna lang ang napi, ay. Kaya ako muli sa kuki. Kapoy ka nagdayo. Mura lang ko ni Mabria.
0: Ah, sige, pre. Ay, ito, Pedro, no! Ano, sa din, uliin mo na
4: may bata ingal.
0: Ay, day, nanako.
5: Yati liluan eh, nanimahong bino. Nakainom ka?
0: Ah, gamera day, gamera.
5: Kasi kauban eh, ni mag-inom.
0: Ay, silagot.
5: Kinsang sila, ha?
0: Ako mga kauban sa trabaho.
5: Ay, pangatik. Kasi kauban eh, mag-inom.
0: Sila lagi suloy.
5: Kinsa lagi sila, ha? Isulti
0: nga. Sila Pedro, sila Pricanot, kamera.
5: Adi ay, bantay bitog na makakanako, ha? Kailan na rabagit ka nako? Mahibawan kayo nako ni store nga na makaka. Kita dyo kas tinuod ng Mazen Jersey. Ang kinumok mulupan og iya nga dili man ang hit.
0: Day!
5: Ah! Ay, ay! Sakit ko ba to? Giingnan, tagit ka nga ayaw ko, bakakit.
0: Wala yung umagang, umagang ikaw!
5: Ha! Ingon sila si Pedro o pare kanot. Ngayon mong kaubang inom kahapon. Nagkita me. Nagkita me nila. Ha?
0: Wala?
5: Niingon sila nga wa sila mo inom. Kamura ko nung duha o ang tag-iya sa bahay nga nagpatrabaho ninyo. Uyab mo, ana! Ha?
0: Iya! Ah, napatak na daw nga eh.
5: Ay, pamatak! Ha? Uyab na ni mong imong amo? Ha? Kana nagpapanday ninyo?
0: Ito, roy! Ato na silingan ka na na po ito sa bahay sa iskina. Baka katugi. Tabangan ako sa unang...
5: Paraw ka pa!
0: Ang kaya kong naong!
5: Di pa na mauha! Nahibaw kita nga dili kong gusto nga limdan ko ni mo! Pa!

Mga problema na ko sa kong asawa. Ang tulkaroon na pa mayong black eye na ko. Hinapat kayo bisag watay gibuhat nga daw. Tanpon saon na ko bayan na tao. Pag masulti ko, masuko. Ang giyapon, hindi ko masulti. Masuko, giyapon ang bot. Wag niyo ko, inaganan. Saon na ako, bam, depress. Ang sabi ko buhaton niya ko asawa, ha? Bigo no, ang saman. Sa ikasulti niyo doon, ha? Be, ang saman ko kamay pasultihon, mister.

0: Lord Mulberry, salamat sa pagpalampong. Lord, thank you kayo, Lord Satanan. Good morning, Bam!
1: Hello!
0: Welcome back! Bam, welcome back, Bam. Okay na yun yung mga pamati sa imuhang kabaktiisan?
1: Dili pa kayo, on the process.
0: Ha, di ba? Okay na kayo, pero sige lang. At least nga, makabarog na ka sa una. Sakitan, makabarog ka. Thank you kayo. Nya, good morning, Ati Press. Ah, ilang tingog, Ati Press. Anaan lang ka din na.
2: Thank you,
0: Salihan. Anaan lang ka. Dong, Pedro, si, good morning sa ato ang mga suod nga mga barkada po.
2: Atong mga barkada sa utupan, wala lain si Boy Prahinog, ang ato ng Presidente Senior Stesin.
0: Uh-huh.
2: O atong konsyal si Arnold Galiste o si Redin Cabrera.
0: Okay, good morning. Yeah,
2: si Udo Tagoptok, mayo, o si Ikon, GC Baril, kayo, sige, ingon nga. Pabuhat ka na kong likuranan, huwag ko nyo i-announce.
0: Ako din, pasalamatan po si Kutsihal Dodong Kasquijo.
2: O, kada o.
0: O siya yung anak, si Inday Lira, Kutsihal sa Kulubak.
2: Si Kasquijo nang naminaw, si Gali Kasquijo.
0: O, good morning ni mo, diha, Kutsihal Dodong, o Inday Kutsihal Lira Kasquijo. Thank you kayo niya sa akong amigo po diha sa Buwagsong, si Baydilo Largo, ang atuang ngilingigami ka ni ko diha sa Buwagsong. Mo overhaul, mo taon, bisang kunsa, basta all around di siya. All around this washing liquid is ya. Muranig ka rin bangisinaw ni Kuya Ricky. Bangis ka rin. All around po niya yung bangisinaw. Bangis sa hugaw. Sinaw, pasupaw ang inyong mga plato. Thank you kayo diha. Nya, salamat kayo sa ato ang mga kaigsunan nga namati na ito karoon. Labinig yun sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha. Kap sa inyong mga tao. At si Jijin!
3: Good morning Kuya Alan. Good morning mga mama, mga papa, mga auntie, mga uncle, mga lolo, mga lola. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Dablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sad kaayo sila kay naan na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya, muugom-ugom sila sa Dayamon Yema o BMS Special. Mupalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Karon nga klase na ay balik kita mo inom kita buntag sayo sa dili patam mo kaon. Sudla na to daan ang atong tiyan o Don Pepe Tabia mga bata ha indot kayo na to imnon samtang o pwede rin sa nanay mo magkaon ka mag-inom ka Don Pepe Tabia kayo indot kayo na kondisyon kayo atong utok o na padungta sa eskwilahan musamot kag ka bright musamot kag high honor basta magsigi kag inong o Don Pepe Tabia kayo indot man kayo ng Don Pepe sa mga bata nya Paulitos Macaronic Crunch og Tasty Fish Cracker mausay ugum-ugumon ay ugum-ugumon mausay isumsum sa ato ang mga dagko pud og magchat-chat sila unya samtang naamo sa eskwelahan mga bata ugum-ugum lang mo og OBM special og Diamond Gemma Special. Maunay the best kaya ito o gumugumun samtang mabinaw ta o klase sa ito ang mga maestra. O niya, sa ako nang ingon, happy yung kay ka anang Don Pepe Tablia. Sama sa imong happy kun mo adto ka sa Happy Mart Waluna Kulunta Bunong Kugmaktan kay naa dito ang mga baratong paliton tanang mga school supplies naa dito. Doon nyo ang Happy Mart Waluna Kulunta Bunong Kugmaktan. O niya, do na pay, do not sir ask kilid sa Happy Mart Mactan. Salamat kayo. Unya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, basta tulido Kuya Nick Pepito ug Dudu GR Pepito. Good morning natutanan. Ug ni Inday Shen sa iyang Brumits PH. Kanang Brumits PH na adas Facebook, i-type lang ninyo ang Brumits PH. Makita na ninyo ang number niya. Tawag mo kung sa inyong gusto ipatrabaho sa Brumits PH sa inyong panimay. Labi na busy time mo kay tuod sa kadaghan sa inyong mga negosyo. Why mo atiman? Sa inyong mga panimay na magiging lugar nga di matiman sa itong mga katabang ang Brumits PH mo yung trabaho ara kondisyon kaya sila kayong ginom sa Brumits PH pun mawa nga to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Copimex maunay nindot kaya na ito imnon samtang magtrabaho ta magdrive ta o guban pa na itong buluhaton sa ito pamay at daghan pag yung kaya ng mga bipisyo nga ito ang said panyawan Copimex daghan na siya gisagol doon na siya gisagol nga ginseng o guban pa niha naana sa ito ang said panyawan Copimex ang inyong gipagita ng mga ingredients para sa ito ang panglawas unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Gangi, Ma'am Casmer Araraw, o ingon man si Kunsiya Lester Daan, iyang mga tao po, o ni Kunsyal Francis Paris, ang iya pong mga tao ni Kunsyal Joel Garganira, ang ilaha pong mga tao niya, ang gipainom ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. The best kay narito. Inom, ipainom sa ato ang mga tao sa opisina para way mga trabahoon nga mahabilin. Hurot yun ang ato ang trabaho. Gimbuhaton sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate JJ?
3: Yes, Kuya Alan, para po sa taas o kolesterol, kinahanglan po sila mo inom og Panyawan Herbal Capsule. Mm-hmm. Unya para sa naay problema sa UTI, ingon man bato-bato sa kidney, ang ilang imnon aron maayo sila, Kugon Herbal Capsule. Palit mo ha, inom sad mo ha.
0: O sige, ang Panyawan Herbal Capsule gay ang ginseng o kaning garlic, no?
3: Yes, Kuya Alan, ginseng unya garlic.
0: Aha, da po dyan. Na ang Panyawan, dai mang gustin po dana, no? Kada imo ang gingan lang ron.
3: Yes, Kuya Alan. O niya, ang atong kugon, Kuya Alan.
0: Oo, ang atong kugon. Kugon rin siya.
3: Kugon rin siya. So, para sa UTI o para sa bato-bato sa kidney, inom mo ha.
0: Inom mo. Salamat kayo. O niya, sa tanan ato mga kaigsuunan, po salamat kayo ninyo sa paghimog number one sa ato. Ang number one ha, plus ang said liniment well, nga tinuunuag tang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, Maricos Benz. Katul-katul kutus, kabataan, ilikay, pagyuta sa ringgi, kung mga plasta sa ato ang said liniment well. Pasalamatan ako ang Bien Aquan ni Pari Bini Umandak. O, salamat kay Pre. O, Pari Jewel Binsi ang atong manager niya. Nga ang ilang ipapla sa ilang mga tao niya ang ato ang Sed Panyawan ko. Sed Panyawan ko. Sed Liniment Oil. Dili niya plus ang Panyawan, ha? Coffee Mix. Imno na siya. Ang ato ang Sed Liniment Oil. Maunay nindot kay hapla sa ato ang mga panakit sa kalawasan. Pero sabot ang ato ang Sed Panyawan. Ano? Sed Liniment Oil. Ang naranan na ito mapalit sa butika, di ba, Dwayne?
1: Inood na sa butika, kita makapalit, pero naagi Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itayap ang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay para ihatod pa sinyo panimay. Bam!
1: Maayong balita.
0: Mayo, sa mayo.
1: Dito mong kuko sa Oslo, punya ang butika dito ng pangalan o, wala ko na-promote ha, ang butika pangalan o Woodsville ni Ma'am Pamela Ledesma. Ako yung gitanaw ang brand sa Panyawan nga gipang display o guna by tatak na Sed Marketing.
0: Aha.
1: Ako nagkita ka itong mubo na bitaw tiyan.
0: Aha.
1: Iko, lain lang ni Tsura sa ilang gulit. Ako nakita siya. Ay, ang tagas nila ay. Kapag mugbo o butilya, gilain na itong tagas. Klaro ito ito, Sed Marketing.
0: 30 mo na o 60 ba? Oh. Parang tagas.
1: Okay. Oh, ngayon ko nga, gatapan mo lang ang mga haplas dito. Doon na yung saka factory nga. Sa una, Panyawan, gailisan o glain. Mm-hmm. Ang butong saka, gailisan o kaluan na lang mag-ilis o ngan. O, oh, nakaroon. Ingon ko, ako yung ginagamang tindera. Ingon ko, kusam di kusog ang galinya diyan mga kuya. Kaning Panyawan mas kusog yun nila. Binagmulugsong ang taga-babaw. Binagmulugsong ang taga-bungtod. Kaning ko ilang pangitaon. Muy pipe mo ipong. So, salamat kayo no. Woodsville Pharmacy. Nakakita joke ko nga ang abilang kugdili ba? Okay, mugbo magtiyan. Kaya makita ito kigunitan
0: ito. Namay 30 o 60
1: ato. O, maod yan. Salamat kayo. Una joke ko nung mahurot matod pinasa. Kaning bakaro pa nang iabot nang gideliver. Sa celebrity ko, Dick Bioriso. Paalang okay. Sa ato mga bukababa.
0: Bago na i-bago gideliver.
1: Ang kantong, oo, oh, may bago, may pagkabuta ito ang lawa. Since celebrity ko, Jake Biori, so, pindutok tayo ng papaya extra. Ano na kayo mga sangka para magpabilin kitang bata noon? Younger looking, cutest artista, cutest porcelana. O, ingon man, kung doon na kumuyo itong, itong pugis-pugis. Kaya mga, elebinaaning na, nagkita mo na ako sa kababae kulyat, nga yung trabaho, street sweeper dito sa Sakarsada. Ay, ang naungi itom, mura siya ka ng gisagpa. Ako, o sa imong gibutang sa imong naung, day, o sa gisgutan. Ay, ikaw nga. So, huwag ko lang sa celebrity ko, Jake Biori. So, pagkipa sa kusunog, mga naimong aping. Mm-hmm. Ano, no? Para, o dili malagom, mga tuwang panit, kalim na nga itong naong sinsin.

0: Naong, pareha ko nung ito humukon sa atong panit dire sa sampot o sa atong bugan.
1: No, what?
0: Mauna sila mga panita nga pinakahumok ka
1: ayo. Mas baga pang itlong natuan ng panita to, ma'am?
0: Ha? Mas pa pang sulti, mas baga. Sige, sige.
1: Mas baga pang itlong sa panit sa atong.
0: Awo, naman mo sa itlong may mga babae, no? Sige, kanam itong manok na itlog. Kanang babae, manok naman sa itlog.
1: Nah,
0: balik ta.
1: Balik ta.
0: Ano lamang kamo sa butika, pangunta na sa labi, ikutik biyori, sumpog, mas maayo nga magkita gininyo ang tatak ng Seed Marketing. Ako, yung klaro gulyat, all capital letters di ay ang Seed.
1: Seed.
0: Oh. S-C-E-D. All capital letters ang
1: maunay,
0: Seed.
1: Maunay, original.
0: Ah, kay magkita mo ka ng
1: C-S-C-E-D.
0: Ganda ko ako, mas muli ito din naman. Kaya ako nakita, all capital letters.
1: Okay.
0: Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bamso niya kita. Nasayon kita, nga kinitong Seed. Mauginigrabi kay mudaot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante. Kay maunit igatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Unya ang dauton, aning toxin, ang cover o putos man sa atong blood cells. Mauna nga mustiki, mulapot ang atong dugo. Mauna hinungdan nga major nga mga sakit. Mutakbo yun na to ang ato ang kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa na to balatian, constipated kao yun man. Ang ato ang kidney problem, mauna kinanglar yung kaminom o GD, Coxplus, herbal capsule. Kay usakin eh ka natural nga detoxifier. Natural nga rin, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kamay mga paligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number if RH03. 715. Busa kung gusto kang mawagtang ng mga toksin sa imong kalawasan nga mo imnungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs inom yun ta matagadlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kinimutang-tang sa toxin sa ato ang kalawasan. At si Press, good morning.
2: Good morning, morning.
1: Oo.
2: Ugako pa salamatan kulyat.
1: Oo.
2: Ang tanan nga nagtumar nagmaintain karo nagsepanyawan herbal capsule.
1: Aha.
2: Sepanyawan herbal capsule with garlic. Sepanyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotasog sugar. Ingon man, kaya ng bukul-bukul nato sa atong lawas. Imna nato na o Sepanyawan herbal capsule. Kadadlaw, katuluso sa kadlaw, inom. Sa buntag, wala ka mukhaon sa imong pamahaw. Inom danong sa kakapsula sa Sepanyawan herbal capsule. Irig pa rin ito ni mo maugyapon. Usagi apod kakapsula sa Sepanyawan herbal capsule. Imong imnon, wala ka mukhaon sa imong pariuto. Mausap sa pag-imong pagkaon sa parehapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sepanyawan herbal capsule. Og alay na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, anak, na anay makaayo, anak, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, mas kugon.
1: Okay, salamat ka, Ate Preso niya nga itong problema.
2: Atong kidney, sorry. Atong sender.
1: Ah, sender na to, Ate Press. Si Dudong Nistor.
2: Ay, kidding.
1: Ay, katong si Dudong Nistor, Ate Press. Katong, mura siya, panday, Ate Press. Bawa niya, naasya, silingan nga na patrabaho. Ang iyang mga barkada, mga iyang ipatrabaho, tanan-ana. Niya, ang kanay iyang silingan, Ate Press, mura, hilig-hilig, basag, happy-happy, lingaw-lingaw. Mautong dihagad, og inom, taos ni Nistor, tao na niyang silingan niya. Mautong nga, ang iyang mga panday, huwag mo yun doon. Si Nistor sa iniinom taon, gisakyan lang sa taon niya ba kay nakaano siya trabaho taon sa panimaya aning bayan na daggan kay gipitrabaho. Sus, nangutana yung asawa kay pag-uli ni Nistor medyo nakainom siguro kabantay. Nangutana yung asawa nga mauna namakak yun siya nga walagi siya mainom kay kibaw siya nga medyo abubuan niya asawa. Nahibaw at yung asawa sa iyahang mga barkada katong ni trabaho niya nilang Pedro o ni Kano. Siguro to yung barkada. Mauto nga, nahibawaan nga kuan, nag-inom sila silar din doha sa katong tag-iyas bahay. Mauningo niya sa awa nga. O sabo mo, uyab mo, ha? Pagtarong, ha? Uyab mo? Kay, o sabi to, supay do. Asam to, supay do, be. Kita ta. Uyab mo, ha? O saban, uyab mo? Uyab mo no, sa dili lagi, ha? Digyo ka, bakakon ka.

0: Di pa na maawag. Kulata taon. Paka ko taon. Kulata. Di pa na maawag. Mauni ako problema. Kaya hinapat kaya akong sawa. Bisang wako ito tagi buwat. Saon na rin ako ni Bayhana. Mauna di ha. Mauni problema ro niya. Ati Pres. Mauna di ha. Dong. Pedro. Ay, Pedro naman ni Store. Ikaw kayo. Kumpiyansa. Ayaw pag sakay-sakay o panalitan. Sakay-sakay lang kami. Inom-inom ka kuyo. Ganong babae nga. Eh, mong itrabaho ang bahay. Magsilot niya sa wana. Ni isog ro ba na imong asawa kay mulata ra ba ni Rizzo? Wala lang ang istorya. Mao ni Ate Pres, mao ni problema niya. Saon ko niya ang asawa? Mamulayas mo kung siya si ila siguro, mao siguro eh. Saon rin ako asawa? Wako yung ganan, saon rin ako? Unsa may bato na kuwari bayan na? Bika mo, kung kamo ipasulti yun, saon rin niyo? Para na ko dong no?
1: May umala na oi.
0: Istoryahin na yung mga asawa. Dahil, mauni dahil, nag-inom dito dahil, kuyog na, warabay ko ilaing kauban nga, kainom dahil, katurang babae nga nagpatrabawas bahay, ganahan sa tiyan mga kapi-api. Ay, o, pabakak, sultis na nan, kaya ang bakak, good. Mawa mo na yung makaingon nga, magubot ang imong pamilya, kay, huwag numakak, kaya niya may bawaan sa imong asawa, may bawaan, gali na, gubot, gyud kay na. May pag musultin lang kasi
1: tinuod. Tinuod.
0: Oh, tinuod na. At Pres, utsa ba yung makasultian ni Nestor?
2: Mogi na. Sakto-sato pa. Iyagang prangkahan.
0: Prangkahan yun?
2: Iyang prangkahan. Ay unsa bang yun. Diba?
0: Sultian yun yung
2: tinuod. Oo, sultian mo sa tinuod.
0: Mauna di. Bami, ikaw bami! Nakabalik naman yung kabi.
3: Usa ka asawa,
0: kumkum
3: ang pansit o gisod sa iyang bulsa.
0: Ha? Ano ba?
1: Kumkum.
0: Pansit?
3: Ang usa ka asawa nga nahasuroy sa usa ka bahay, unya dalitan siya og snacks nga pansit og tinapay. Iyang diretso kumkum og gisul sa bulsa og nilakaw.
0: Uy.
3: Kay matod pa niya, dili siya kaako og kaon. Apan ang mga bata sa ilang bahay way sudan.
1: Ang ano nindo?
3: At tulo na pud ikan as amo bam kay ako mga bata og antaw sudan, ayawat na lang makatilaw sad sila.
0: Nindo ta ba?
3: Ha.
0: Aron ikaw ni Storm, may pegi dato ni mong imnuno dito, paimdo ni mga asawa sa
3: mga. Mao.
1: Di sa siya sigalog di siya di niya ato imnuno dito sa
0: tinapay. No, sa karon ba?
3: Din si Sultan kon?
0: Dekay
1: inom dito.
0: Inom
1: dito.
3: Murag mo na si storya nga niya. Ito na ko sa iyong buntang naon niya. Mag-tins uwil ko. Tins uwil ko. Tins uwil ko. Okay. Juan, kagar kayo kong motor.
0: Uwil din motor! Ang ipasang
3: po! Ayot! Ano yung paambit? Panultihon 19, versikulo 13.
0: Karon, unsa man ba?
3: Ang usa ka asawa nga nagsigig tagautaw sama sa tubig nga nagtulo.
0: Nagtulo.
3: Akala ko nung asawa nga nagtagautaw, pareha ko nung tubig nga sigig nagtulo. Pananglita ng imong container o imong kuan, buslot, bisag gamay kaing to. O di ba ang imong garipo nga dautan nagsigig to. Mukuan minas mitro. Magtatak minas mitro.
1: Mukaw niya po na.
3: Mao ko nuna ang usa ka asawang tagautawan. Kung mayro ka sa verse 14, ang usa ka tao makapanunod ug balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan. Apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buutan ng asawa. Karon. Oh, this is Proverbs 19 verse 13 and 14 in the Old Testament. Muirug ta dire sa New Testament. Juan 3 versikulos 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Mao na ebanghelyo gapon Goliat, Pedro at Pres. Gapon mo na ebanghelyo nga atol sa pagsaulog sa Holy Trinity Sunday ug gitawag og BSC Sunday. Nga ang bugtong mensahe ana panaghiusa. Kay kanang BSC kanang kita magpre meeting sa balay-balay. Naglangkob man ng mga tao nga lain-laig kinaiya, lain-laig.
0: Ang ebanghelyo ato ba no sa mo to? Karon o
3: gapon?
0: Karon lain mang ebanghelyo gapon. Ang karon mao to yung ebanghelyo katong gipadani niya yung anak dito sa prasan niya gipatay sa mga tao, di ba?
3: Lain kaning ingon kay gigugman yang kanong gihatag yang anak ng kalibutan kay kuan magunay mo konektar magyud nga God the Father, God the Son and the Holy Spirit mao ni gipadala sa amahan ng anak si Jesus niya paglakaw ni Jesus sa heaven gipadala sa niyang Holy Spirit kunang gapon solemnity sa Holy Trinity unya atol pod sa BAC
0: mao na og mangurus kuno ka bam kinalang kanin tulo ka tudlo imo gining itapok
3: okay nagrepresent man na sa Dios nga tulo ka persona
0: Dios sa man Dios anak
3: mao na gapon nga BAC Sunday kay ang BAC klase, naglangko man sa nakalainlaing klase sa mga tao na lain kanaya, para inigampo, usara sa nakagrupo. Akong ibasa, kaya ang ilang panagtiayon, wala man maghiusa. Wala man magkahiusa. Ikaw ba na, o gato ka dito, maulagin na, yung mga imnunoy, makaon, di ba ni mo makatelo, yung mga asawa mo, nang dudahan ka. Lato di istorya, kanang na ang sakto din ni Ate Pres, kapag ibabaw yung sana ni mong kalihukan na imong asawa, araw ibabaw sa igdiin ka. Pwede man og mo inom siya, gabasog inom no, og nailim nun gamay, dili man madaki wasudlanan. Og na yung mga makaon, pwede bang magputo siya gamay. Napatilaw na po mong asawa, ma'am.
0: Kada na ko asawa, mama, kay paraway kulba. Ano ba?
1: Di lang isood sa buhot
0: siya. Ayaw, ayaw isood sa buhot siya. Kay tangago na ilo.
3: Oh, okay. Ang tingana niyong para doon na may panaghiusa o doon na ikalinaw ang inyong panimay.
0: Pagpuyo.
3: Inyong pagpuyo. Ha? Aron sa ingon, doon na ba'y ingon tampunga ka ng ingon bang ka ng dili kuno makatuog baghayang? Nga dili og mukaon, dili matun ang tanon? Ingon na na.
1: Ang nabilin mo may kaon sa
3: tanon. Pero lain matuog ko ganyang katlangan ko liyat.
0: O saka?
3: Tutok lang kung busog na. Salamat po na ka tingin naman noon.
2: Good ako ang Parcel Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents.
6: Hain ang ako ba?
7: Iba ni bag, miss?
6: Ikaw na, sad?
7: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sad?
6: Baka ko na...
7: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
6: Siyempre. Kay estudyante man tika.
7: Kung di pa kunin mo estudyante o mawa ko, pangitaon ba kunin mo?
6: Dili. Klaro, ana?
7: Ako kini Dennis.
6: Piolo?
7: Ako kini Dennis.
6: Piolo?
7: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
6: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
7: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property? Samo sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
17: Mabalik sa pinagulong yung matigis sa yugan.
16: DTX 500!
18: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
19: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
20: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga mudagkayday sa tuang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best way Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
21: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: dan nung ibaw man ka, wag mo man sige ka matuli.
1: Kam.
0: Am tatawa ka man. Tinood ba ang kisulti nga wapay tuli na yung mong uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da.
2: Oy. Oy, may tuli.
0: Oy.
1: May uli nang nagadaay.
2: Wapay matuli na yun. Unsaw na ay.
1: May uli nang nagadaay.
0: Ay, palayo ninyo ko ng tawahan na gikan din eh. Pagawas sa akin na siya.
2: Lo? Kasi pagawason?
0: Ikaw!
2: Ako?
0: Oo. Ah. Dawas. Layas gikan din eh. Layas! Babawaan nyo ka ng SPS mga hapon. Taniad ko pa lang. May mga taidor na yun. Ng mga kaubanan ng Pilipino. Kabantay mo na.
3: Ahak. Abi ko kunsa na. Yang ango ka maning taong tigwa nga ka, uy. Bala ka di, uy. Gutong tama ko. No, mas masudan.
1: Oh, di ba ikaw may angay nga mo'y pangitan ni lolo ni Mugsudan kay ikaw man ang mas baskog?
3: Uy, ikunsa kita, uy. Ha? Apilapilon lagi ka sa mong kinabuhi. Basig nalimot ka nga, trabante ra ka ni lolo din, ha? Nasa ato pa. Amo sad ko nimo kay apo ko sa lolo.
1: Apo ka, pero wala magpasabot nga tagiyasab ka.
3: Apo mago, tagiyasab ko.
1: Imo din ang negosyo. Nga sa imo man ang lolo?
3: Ako man sila. Kain kamatay na niya. Oh. Ako rin bugtong manunod.
4: Nakasiguro ka, potensyano?
3: Oh. Dennis, laban ka ning brumbadong dako, ha?
4: Wa ko mo laban niya, potensyano. Di pa hinumdumanta lang ka nga dili ni mo makuha ang tanan o niya ni mong kabili ni lolo ni mo. Kung dili ka makahuman sa pag-eskwela. O kung saan man yung paghuman nga absent naman sa gani ka ganina?
3: Ah, para ganina ra?
4: Nga nang wa ka mauli? O nga nang absent na sag ka?
3: Kung saan ako paguli, nga hubog magay ko? Nakatuog mag ko rito sa bayas akong amigo? Kita ka o tanawa, wa pa ko ilis, wa pa sa kuligo. Di lagi yung halata nga, wa pa ko iligo. Kay, pisko maghihapon kong itsura. Nga gwapo pa dyan ko. Nga humot pa dyan gihapon ko. Di ba, Dennis? Simot ka, simot ka. Dali.
4: Ay,
1: oy. Ay, siya kalitas pagbira.
4: Buhi ikon sa ba? Maestra paghihapon ko ni mo ha, potensyano? Busa pagbaton og respeto.
3: Oops. Ni atas amo, Dennis. Wa ta sa eskwelahan.
1: Pero wa na magpasabot, nga dili ka na mo respeto niya. Tinuod nga dili sa maestra Dennis gawas, apan dili mahimo, nga wado ni mo ang imong pagtahod niya, isip babae.
3: Ikaw ah.
1: Di ba, kap?
3: Hoy.
1: Di ba, Kap?
0: Ay.
3: Huwag sa lo. Ikaw ah, pabida dyan ang dako, no?
1: Ikaw, Kap?
0: Dako kang huwag pamatasan, potensyan, no?
1: Da.
0: Kabantay ka nga.
3: Pinundum ka pala ginako, lo? Atik-atik lagi ng imo, lagi klaro kayo? But-but nyo na yung mong tigwanga ka?
1: Pagkawin.
3: Muna, dili ko ganahan mo tahod ni mo, lo. Kaya ikaw, but-buton kang dako. Mayo ka ni ko. Buday kang limot-limot. Ango-angohon kang pinakalit. Kadao man! Dili ganahan makuhaan ang iyang bahandi. Kung saan ka na niya nga, dili man na niya mabaon siyang lubnganan.
0: Kay bahis kang pagkaapo!
3: Los-los po kang pagkaapuhan! Daw!
4: Potensyano!
3: Kano saan man ka mamatay, tigawa nga ka, ha? Araw magpahuwain ako, di mo?
1: Hoy! Ha? Kung makapanungo ka, muna gipurti ni mo haguan sa pagkatiman si mong apuhan. Nga dili ba, naghago ka mas maglaag-laag o pahayay uban siya mga mga barkada?
3: O niya!
0: At kalusit siya.
3: Huwat lo, ay magtingog!
0: Eh?
3: Unsa may kasakit siya mong bot-bot anak nilo, ha? Nga dili man imong kwarta nga akong igasto sa ako mang lolo!
1: Lolo, bitunin mo!
0: Yeah.
1: Nahibaw ka malingay mo, lolo? Pero wakit tahod?
3: Ay, sus! Mga way ayo! Asa ka, hag? Mamahawa na mo din eh, ha? Aw, ikaw lang! Paulit na sa inyo. Ikaw, Dennis, dini lang ka, okay? Kaya mag-isip ko katiman ni Lulu nga ako na usa. Tabangin ko sa pagkatiman niya.
4: Potensyano.
3: Hoy, lakaw na. Sige na. Lakaw na. Lakaw sa mga ka, Dennis, ha? Gihingin na ka. Pabangka, gaya po kasi mong naong.
1: Ah, sige. Pabangka, ha? Adto na mi. Ma'am, tana.
3: Hoy! Ganong gidawa na ni mo kapit, Dennis, ha? Buhiin siya! Ayaw siya, dataas siya mong pagpauli! Hoy!
1: Tawa man ka.
0: Katawan yan.
2: Unsa'y katawanan?
0: Gilok.
2: Ang unsa'y gilok, tiguang?
0: Gini, oh. Gilok.
2: Oh. Ang sana? Nag-gold kasi mong luyo? O sa'y mong gibuhat, ha? Nangilkil ka? Muragiro!
0: Huwag ko kilikil. Kakumot ko.
2: Kumot? Sa'y mong lubot?
0: De, kini ay.
2: Wai! Imo kong ipahiran siya mong kamot na kikumot siya mong hugaw!
0: Taon ka? Nanapaw!
2: Ayaw!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwet Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Buhi iko. Pero magigunaytan mo kung imong apil sa imong pagbiya.
3: Aron masayod si Potensiano kung unsa kalisod ang pagkatiman sa tiguang.
2: Unsa to?
3: Unsa to? Si Kapitan.
2: Dali si Midagan pabalik sa kusina. Unsa mo kinahitabo?
4: Uy, batasan!
5: Ako panoon ang uy batasan? Na samtang ikaw ang nagpatakal ang pamahid, tiguanga ka? Buisit! Kabaho! Animal! Kalamig din mong skara, tiguanga ka. Nagroyon o ihagbong sa hagdanan?
6: Suway ko lang! Kung nalibang ka mag-una, kahagbong sa bus!
5: Kapuya, ginibaya. Dungagan man ang babida din, he? Kinsa magliapo ining kapitan ba? Nga dili ba ako man, ha? Mas pabida lagi ka na ako!
6: Tungod kayo, wag kay batasan nga pag-apo. Kaugalingon ni mong apuhan, makaako kas pagpasakit.
2: O, dali, tabo din, he?
6: Ha?
2: Kapitan? Nga na nagyaka man as kapitan sa saog?
6: Kap?
2: O, saan?
5: Ha? Pabida ka mag-ibulo! Ala sige! Kamu mo'y limpyo ng tiguan nga! Kiwa na ibuot! Weh! Kaloon! Gipahiran ko ng bisit sa iyong hugaw! Ha!
6: Hoy! Potensiano!
5: Unsa?
6: Ay lagwa lang na si mong naong! Ang ngayon na magkana! Bagay sa mong naong! Ang hugaw nga mipilit! Ha ha
5: ha! Hey! Labo pa kang bisit!
6: Ha
5: ha ha!
2: Kap, dali. Kupot na ako. Ano makabarok ka?
6: Dali. Ako na lang. Ma'am. Tingali, magkahugaw ka. Sige na. Padaplin lang.
2: Pero...
6: Kaya na ako. Kap. Hali, dali. Kupot. Hali.
2: Wasa pagkaituhan nga may pabarok sa kapitan. Bisag na sayod siya okay. May hugaw ang kamot ini. Pag nalima ako, nalikmaay.
6: Oh. Sana. Nakabarok ka na. Okay ka na?
4: Salamat. Kine, gusto ka?
6: Sa unsa man?
4: Kine, apili.
6: Magpili ko si mong komo?
4: Walang. Ikaw.
2: Ha? Ako?
6: Ayla na siya, Kap. Kita lang.
4: Duwa man nga akong papilian. May lain-lain ng ganti. Ang ni-asasyon sa akong kinomo. Waman imo. Imo ang tuo, ha, babay?
2: Kap.
6: Ako nalang pili sa duha nimo kakomo, Kapitan? Dirila na ako ihatag ang tanan ni mong ganti kay andam na kumudawat.
4: Dawat ka?
6: Oo. Pero, ato na tas banyo? Ato ta maghinatagay dito? Ali, kupot na ako. Aron nga, dili ta matumba.
4: Agbay lang ko, agbay.
6: Agbay. Oo, sige, agbay.
4: Tana. Tana.
6: Tana. Duhan na tama ni Maho ini kalaki ha. Ma'am, diyan sa kanamo ha. Ako lang yung trapo ni niya. Niya, kanadi ha, ako lang trapo anak. Hindi ko man ako gripyo ni Kapitan.
2: Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niya matasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni Mugitsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni Mugitsura.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording nito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kini.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: At oras karon alas 12:35 na. Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
3: Mga kasama may hapon! Adlaw ta karon nga Huwebes, Enero 20... Ah, Enero naman. Hunyo 25. Kalayong mag-atras, ano eh? Hunyo 25, tuwag 2026. Onya, welcome diri sa itong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Onya, pagyampo ta sa adlaw nga Huwebes, no? Wa pa ta magkabalik sa itong naandan yun nga adlaw nga Biyernes sa itong nga programa sa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Pakusgi na inyo mga radio din ha, no? Mientras nagarani udto ba mo din ha? Or unsa may inyohang gibuhat-buhat sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ni mga orasa. Aron na bisan og busy mo din ha, og duro may gikuri-kuri, makapaminaw gihapon mo sa atong diskusyon karong hapon ha, para may bawa na sa nato og unsa kining benefit coverage o benefit package nga giandam sa PhilHealth ni ining particular nga mga gihambin, no? Nga balatian sa lawas. Labi na gyud og maginhanglan kini og confinement o grabe nga pagpanambal. So karong hapon ha, dita maglangan atong timbayaon, no? Ato nang ipag-greet ning atong mga bisita karong hapuna, ang atong public relations officer sa PhilHealth din sa Central Visayas, si Sir Harold Balliner. Sir Harold, may hapon.
4: Yes, may hapon at ikeno no? O sa tanan nga nagpaminawan ni atong tulungan.
3: Mm. Partner sa ni Sir Harold karong hapuna, ang atong social insurance assistant, si John Denver Abuan. John, may hapon.
5: Yes, at ikeno, may udto, no? O may udto po sa to ang mga suki nga tigpaminaw o nagtanaw sa to ang FB Live.
3: Tinood. Kining karong hapon na itong isgutan ang coverage alang sa lung cancer o kining cancer. Mahigitag sakit nga cancer ba, no? Marag masuday sa atong unahuna pagkagastuso na ini nga maong pagpatambal sa maong sakit. Specifically, ang atong tukion karon mao kining cancer nga makaapekto sa atong lungs kon atong baga. Kaya karon buwana, atong giobserbar pod ang National No Smoking Month. No? Nga, kaning inanigali nga natay i-observe nga tagsakabuan nga kampanya or awareness campaign. Usa man is mga pamaagi pagdasig nato nga undangon nato, no? Kanang bisyo or kanang naanda nato nga habit nga makahatag og kadaot sa atong palawas o niya unsa nato pag-cope ni ini, no? Kay para malikay ta nga masakit ang bisan asa nga parte sa atong nga lawas. Karong buwan sa Hunyo, atong gitimaan ang National No Smoking Month subay sa Presidential Proclamation Number 183 nga gipirmahan ni kani Presidente Fidel V. Ramos o taon na gyud ay nino. Aron ni painumdum sa publiko ang dakong kadaot sa pagpanigarilyo o unsa pay bisag unsang produkto nga ginama gikas tobacco, no? Diha sa ato nga panlawas. Unya usa sa pinakagrabe mao kining lung cancer nga usa sa mga nagunang hinungdan sa cancer related nga mga hinungdas kamatayon tibok kalibutan dili lang dinis Pilipinas sa batod pa na sa data sa World Health Organization. Mao nang gakarong adlaw atong isgutan kun unsa man ang sakit nga lung cancer, unya unsa say benepisyo gikan sa PhilHealth nga mahimo nga ma-avail nga sa mga miyembro nga pasyente ni ining lung cancer. So man isgutan karon ni Sir Harold ug ni Sir John Denver sa atong pagparag-uban karong hapon na. Pero sa dili pa ta mo padayon dito sa atong mga pangutana, no? Para pasabton ta unsa ning lung cancer, unya unsay simbako lang gyud, no? Og di gyud malikayan. makuantaan ni makakuanta makabatonta ni nimo ang balatiya ug unsa pay gitagana nga beneficios PhilHealth nga makatabang nato para sa treatment o pagpanambal. So sa dili pay hatag una to natong atong hotline sa PhilHealth, Sir Harold.
4: Yes, Ate Kenos, tatanan nga nagpaminaw ning atong tulumanon. Kung aduna ka mo yung mga question, no? Kabahin sa atong tulumanon, mahimo na yun ninyo na ipadangat sa atong mga numeros 0915-842-6048 sa kung usbon. 0915-842-6048.
3: Mm-hmm. Okay, so dito maglanga, no? Kay atong ipa-explain kini unsa maning lung cancer. O niya, unsa may sagad sa mga hinungdan, ani? Kaya may nga rabata nga, healthy ko, ano to siya? Healthy man to siya, lifestyle, conscious man kayo sa iyang health, pero na kuan man gihapon, nakabaton mag-cancer, no? So, bisan pa day og magkuanta, magamta sa itong kaugalingon. O niya, ang uban, gadanghag po. Niya, kita may mong suffer. No? Pero, okay. Sir Harold, unsa may atong may masabtan, unsa maning lung cancer, unsa may mga factors or mga rasones, no, nga, makuan ani mamugna ni sa atong lawas.
4: Yes, Ate Keno, siguro no sa akong mga research, no. Mm. So ang lung cancer usa kini ka sakit sa baga, no, mm-hmm. sa lung, no, nga makitaan og abnormal og kanang uncontrolled nga growth kuno sa mga cells, no. Mm-hmm. So kining maong abnormality maka himo kini og tumor o mukalap sa bang parte sa kalawasan, no? Mm-hmm. So pinakakumon nga hinungdan ni ini mao ang panigarilyo, no, kining smoking. Mm-hmm. So sumala kini sa taho, no, gikan sa World Health Organization, no. Mm-hmm. So ang tobacco usa ang tobacco use, no, mao ang pinakadakong risk factor sa lung cancer. So mm-hmm. apil usab sa mga factors, no, nga risgo, no, nga risgo aning lung cancer, mm-hmm. mo kining second hand smoke. Oh, kining air pollution, no, mm-mm. nga nagkagrabe nagyud, no, sa atong panahon karon, kining exposure sa mga harmful nga mga chemical sama sa asbestos o kining mga o kining sa radon, no, o kung adunay kanang family history of cancer, no, mm-hmm. so muna siya ang mga factors, no, nga kasagaran moy makaingna, no, nga makasinati ang uban aning sakit nga lung cancer. Mm.
3: So dinhi mga rasones di ay nga motaas ang risgo nga matakdan ta aning or makakuha ta aning lung cancer, no? Kay mo mga na health conscious kay ta, pero sa atong palibot na pwede daghang mananabako.
4: Yes,
3: sige sila bulhot sa ilang aso. Kita sa sigsingo. So mo na
4: yes, no,
3: na.
4: Second hand smoke, no. Grabe daw ko, grabe bayapod ko na siya, no, nga apekto sa atong panglawas.
3: Mm-hmm. Okay, so pananglit lang Sir Harold, no, ko ma-diagnose ta kasi simba ko naataan ng lung cancer. Unsa may mga unsa benefit package pod sa PhilHealth nga gitagana para katuin taong magpatambal kay do na ani nga sakit matabangan, maayudahan.
4: Yes, Ate Keno, ang PhilHealth atong hinumduman naghatag kini og kanang financial risk protection, no. Mm-hmm. Pinagi sa pag-shoulder sa bahin sa gastuhanan sa hospitalization o treatment, no. Mm-hmm. Ilabi na kung kini ato sa mga accredited nga mga hospitals. Importante nga masabta nato nga ang PhilHealth dili direct treatment provider. So ang PhilHealth mo suporta sa mga beronon sa pasyente pinaagi sa mga benefit packages, no. So ang mga pasyente nga posibleng adunay lung cancer mahimo maka-avail sa mga PhilHealth benefits depende sa ilang medical condition, mm-hmm. Assessment sa doctor o kung asa sila ma-admit o matambalan, no. Mm-hmm. So kung ang pasyente ma-refer o ma-confine sa mga accredited nga mga hospitals, mahimong ma-avail ang kini mga inpatient nga mga benefits, no. Mm-hmm. Naman tayo mga case corresponding case rate ana o mga hospitalization coverage, no. Mm-hmm. Nga sa mga sakit, no, adunay kalambigitan sa lung cancer, mm-hmm. sama pananglit ning chronic obstructive pulmonary disease, no. Mm-hmm. Ang i-shoulder sa PhilHealth ana is 23,790 pesos. Kining pneumonia nga moderate risk at 29,250 pesos, o kining outpatient TB dots package 7,800. Ato hinungduman nga ang PhilHealth walay Z-band for lung cancer, no?
3: Ah, di ay?
4: Yes, uh-huh. Wala siya.
3: Pagkakaroon, wala.
4: Sa pagkakaroon, wala siya Z-band for lung cancer, but aduna siya mga benepisyo, no? Nga ma-avail sa mga miyembro kung siya ma-confine, no? Mm-hmm. Kung aduna mga paghimuon usab nga mga surgical procedures, no? O hospital care. O maka-avail po siya ubang mga cancer-related nga mga benefits, no? Sama sa chemotherapy. O yes, o kanang radioactive therapy. Ang PhilHealth upside corresponding nga case rate, no, kabahin sa chemotherapy o radioactive therapy. Mm-hmm. And of course, Ato sa importante nga masayran nga mahimo pong ma-avail no as a preventive nga measure kining PhilHealth yakap no mao unang duolon o entry point sa mga pasyente kay dinhi magud magsugod sa PhilHealth yakap no kining check up assessment o referral no kung kinahanglan og mga specialista og hospital care.
3: Sir Harold, kay na naman tay mga cancer screening no nga gi-appeal karon.
4: Yes,
3: appeal bang appeal ang lung cancer?
4: Yes, Ate Ken, no, ang lung cancer sa base pod no sa pagtuon sa PhilHealth no o sa mga sa medical societies no, ang lung cancer usa sa mga cancer nga kasagaran nakaigo gyud no sa kadaghanang mga Pilipino, nakaangin no sa kamatayon no sa kadaghanang Pilipino. So kining lung cancer usa kini sa mga cancers nga dunay screening test ang PhilHealth yakap. So mahimo ra gyud nga maka-avail og mga screening test nga doy kalambig sa lung cancer kung ano na kitay kung kita no magparehistro sa usa ka yakap facility at ikan.
3: Uya, gawas niya na kay katong under sa PhilHealth yakap prevention mag-iatong ikampanya ana no, so kuan tingali doon na po yung mga check up no para ma-detect ba kung kini kinahanglan ka ani nga mo undergo pag ikaw further tests kay murag na ay different siya gyud.
4: Yes, at ikaw no dili man gyud ta maka deso-detso og ingon no sa ato ang mga sa atong pasilidad o sa atong mga doctors dito sa atong yakap facility nga mo-avail ta or mo-undergo ta ingon ani nga klase nga procedure no. Sila mismo ang mo-prescribe nato no kung kita ba ang ayan ba no nga mo avail ba ka sa yung ani nga klase nga treatment or sa screen or yung ani klase nga cancer screening at ikan kay kini manggong lung cancer screening nana siya burag kanang criteria no. So like kwalipikado ka nga mo undergo sa low dose chest CT scan screening nga nagkantidad og 7,220 pesos diha sa ko ikaw na pangidaron sing pintang ngadto sa 80 anyos no. Do dai mga sintomas like dai mga risk factors no, sama pananglit ko ikaw na nigrilyo o saba. So pagkutan on yung ka diha
3: ah kung taas ang risgo nga magka-cancer ka.
4: Kung doon na taas risgo at taas ay mong risgo nga magka-cancer ka, then ang of course no atong mga physicians nga naka-assign diha sa mga pasilidad, sila na ang mo-refer ni mo nga undergo ka sa yung ano yung klase nga test at ikan.
3: So panalitan og naa na tay mga sintomas no kay buwan na ubongway ayo-ayo o
4: yes,
3: na makita murag na ibukol na din sa mga unsay role sa PhilHealth yakap nga kuan para matabangan ni eh.
4: Yes, at ikan no kung ang pasyente dunay sintomas no sama sa dugay na nga ubo, lisod nga paginhawa, sakit ang kuan no sa chest pain no, pagkaluya o kana mga unexplained nga mga weight loss, ang yakap clinic mao gyud unta no ang angay duolan no sa mga pasyente no kay dito magud sa mga yakap mga facilities dito i-assess sa doctor ang kondisyon no, hatagan og initial laboratory o imaging request kung kinahanglan, i-refer gato sa mga espesyalista o hospital kung dunay suspicion kung dunay kung nag-suspect na ba no nga kini burag seryoso na gyud ni siya nga sakit no, o makatabang usab no sa pag-connect sa PhilHealth inpatient benefits kung kinahanglan na og admission. So busa kini yakap PhilHealth yakap no dili gyud nato ni siya kanang ibaliwala no ilas ba siya possible ato gining hangpon no. Kay ang yakap magud mahimo ni siyang taytaya no bridge gikan sa first symptom ngadto na sa hospital care at ikan.
3: Tinuod na no kay usahay natay mentalidad na Sir Harold ba nga wa man healthy man ko. Nya yes, lang na no? Oy og kinahanglanon no.
4: Oh, kasag bisan og himsog ta amo gihapon sugyot no. Gi-recommend or gi-encourage ka po na mo diha sa PhilHealth nga kinahanglan gyud ta mo rehistro no usa ka yakap facility. Kay diha man gud sa yakap facilities makita nato kung sa condition sa tong lawas nga wala nato mahibawaan na tiket.
3: Tinuod. Karon no, in relation aning atong gi-observar nga National No Smoking Month no, unsa may pwede ka nga mensaheng ikahatag sa PhilHealth ilabi na sa atong gisigigigidasig no nga pagpakuan na lagi mo ani papili na mo sa inyong mga yakap clinic no para makalikay ta ni ining mga balatian labi nag makaapekt kaning mga balatian or sagit ka makaaffect sa atong lungs or baga.
4: Yes no, ang pagundang sa pagpanigrilyo gyud ati keno usa sa labing epektibong paagi no sa pagpugong sa lung cancer uban pang seryoso nga sakit no. Healthy lifestyle pwede po na siya ati ken. Ang sayong nga pagpakonsulta o pag-check up makatabang sab sa sayong pagdiskubre og pagtambal sa sakit no. So pinaagi sa PhilHealth Yaman ang kalusugan program adunay access ang mga miyembro sa preventive health services og health risk assessment. So ang PhilHealth ang nagpadayon sa paghatag og financial risk protection pinagi sa iyang mga inpatient benefits, outpatient benefits no o mga special nga cancer packages nga anaa sa mga accredited nga mga health services o sa mga contracted nga mga facilities at ike.
3: Okay, so salamat kay Sir Harold no sa si Sir John ato ning pangutan-on sa dunyang taon-taon no sa second portion na sa atong programa ha. Kay diha na to ati manon kini mga pangutan nga inyong gipadangat diri sa atong programa. May kalabutan man sa atong gidiskus karon nga lung cancer unya unsay giandam nga health benefit usab sa PhilHealth alang sa pasyente nga duna nining mao nga sakit sa ihang pagpatambal. Ato ning balikan karon tawton, balikon na ito na to atong hotline Sir Harold kay yes. Para unya maatiman na nato ilang mga questions.
4: Yes, ati ken no kung sa atong mga tigpaminaw karon no sa atong tuluman noon kung nanag no kuna tape mga pangutana nga adunay kalamdigitan sa ato ang topic sa atong tuluman noon karon, mahimo ka nang ipadangat no sa mga numeros 0915-842-6048 sa Kousbon, 0915-842-6048.
3: Okay, so pwede na mo maka-text din ha sa inyohang mga mensahe ha kay pagbalik na mo, amo na nintag sa tansaon o basa o niya tubagon. O katong para ninyo mas convenient, mapadangat mo sa inyo mga suggest diri sa atong nag-live na programa karon, pwede na gihapon kay ato rin ang puli-pulihon o tanaw. Mabalik na karon taon ay magbiya din na ha para sa second half na sa atong programa. Din ato nag-i-entertain ang inyong mga mensahe or mga pangutan. Ato oras karon alas 12:51 na.
6: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

Atong oras karon alas 12:54 na. Sige, ari na ta sa ato mga pangutana ng inyong ipadagat din sa atong programa. Kaya ito na ni tagsa-tagsa o nagtubag, no? Labi na yun kantong na yung mga pangutana regarding yakap, no? Kay, hibaw ka Sir Harold, bisan og wala tayong programa nga, sa mga ordinary days, no? Lagi kay mangutana diri unsaon nga makapili na sila sa iyang yakap.

0: gi-appeal sa ato mga yakap clinics. So man ako dunay mga pangutana na anak pay Muslim ninyo kay ni ata sa atong programa karon o gaguban pa nga mga questions nga inyong gipadangat. May kalabutan man sa atong gi-discuss kaganina nga lung cancer gang PhilHealth benefit nga gitagana pod og uban pang mga pangutana. Si atong sugdan Sir Harold, Sir John.
1: So ang unang pangutana no gikan ni 3691, yang pangutana about sa membership. So 60 years old na daw siya, magpa-update pa ba daw siya sa iyang membership?
2: Yes no, sa atong mga miyembro no nga mga senior citizens din ha no. Sa atong mga lifetime members din ha pod no. So kung kita nagpangidaron na nga sa sitaan niyos, ang dili magud automatic nga ang PhilHealth nga kami mismo no sa among sistema mo'y mo amend sa atong record no sa atong sistema. Mm-hmm. So kinahanglan gyud nga kung mo sa sitaan niyos na ta wala tay igong panginabuhian, wala natay trabaho, sumahimo nga moduol ta sa pinakaduol nga mga buhatan sa PhilHealth, ug mahimo gyud nga atong usbon ang ato ang kategory no. Sa kategory isip lifetime member ba din ha o isip senior citizen ba.
0: Mm-hmm.
1: So kaduhang pangutana no gikan ni 8096, nangutana siya kung senior na sila, pwede ba daw sila maka-avail og yakap sa bisan unsa nga hospital?
0: Mm-hmm.
2: Yes no, ang yakap dili mo pili og edad, no? Wala sila siya limitation, no? Kung ikaw ba dependent ba ka or ikaw ba ang primary nga member. So kung kitang tanan no, kung ilabi na ko aduna kitay mga PhilHealth identification numbers, mahimo gyud ta nga mo rehistro sa usa ka PhilHealth yakap nga facility, no?
0: Mm-hmm.
2: So kasagaran nga mga facilities ani dili mga hospital, no? Mga RHUs o kada mga clinics, no? Kung gusto ta or buta makibalo kung asa or unsa kining mga clinics, no? Nga akreditado as PhilHealth yakap, mahimo ra gyud kana, no? Nga atong ipangutana sa mga buhatan sa PhilHealth o kaha naragyo na sa ato ang website sa www.philhealth.gov.ph.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So sa katulong pangutana, no? Gikan ni 2492, nangutana siya, taga Buhol siya, niya, gusto siya magpa-indigent kay wala naman siya work on saon daw niya Sir H.
2: Yes no, ang atong pagka kung wala natin trabaho ang kasagaran nga sugyot namo sa PhilHealth ana, mang usbo nato ang atong kategorya gikan sa employed nga to sa individually paying member. Kaya kana mangung pagka indigent dili man ang PhilHealth mo mopili ana no, kung dili ang DSWD pinaagi sa ilang survey no. So kung ma-appeal ka sa lang listahanan, so that's the time no ang mahimo tang indigent no. Okay. Mm-hmm. Ang as kakalamang kong listahanan sa DSWD namang gikopya pod ana no ang PhilHealth. So katong nabutang lang yun sa listahanan no gikan sa DSWD, katong na categorized as poorest of the poor, sila ra gyud no ang mahimo nga masulod no isip indigent atiken.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So sa sunod nga pangutana no gikan ni 8962. So nangutana siya kung kanang nagtrabaho siya niya, asa rin siya magpa-register, pwede ba daw sa local office na to sa CARCAR, o iya daw ipausab po ang iyahang status from single to married din. Nangutana po siya if pwede ba niya ma-dependent ang iyahang asawa.
2: Yes, no.
0: Taga-diin na lang siya, wag mag-isigot.
1: Taga-CARCAR.
0: Ah, CARCAR.
2: Yes, no. Mm-hmm. Kung kita, actually, dahil kahit ang mga opisina, mga local health insurance offices diri sa Sugbo. Mm-hmm. In fact, natin upat kabuok, no? Diri sa syudad sa Sugbo, sa kasikbit ng mga dakbayan, no? Sa Mandawe, sa Danau, sa CARCAR, o kung sa pa. Sa pa, kung na-mention, no? Basta, no? Upat kabuok, no? Ang local health insurance offices diri sa atong probinsya sa Sugbo. So, kung asa ang mas duol ni mo, sir, mahimurag yun nga buduol ka dito ato ipausap atong kategorya, ato i-add, no? Kung kinsama atong gusto nga mahimong dependents. Pero sa imong giingon, nga pwede ba di mong mahimong dependent ay imong asawa, na natay condition, ana, no? Mm-hmm. Kaya kung ang atong asawa gani, nagtrabaho, adunay igong kinitaan, adunay kaugalingon nga PhilHealth ID number, then ato pa nang dili na siya mahimo na itong dependent. Kaya sila mang good, doon na mang good sa separate nga contribution sa PhilHealth. Mm-hmm. No? Especially kung employed at iken.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, sa sunod nga pangutana, no? Gika ni 7480. So, iyang anak daw, kay manganak kay karong September, iyang first baby daw na siyang anak. Then, unsa daw ang requirements para iyang anak mamembro o pilapod ang kuan coverage daw.
0: Mm-hmm.
2: Ang iyang anak mamembro, so, kanang iyang pagisabak. Iyang ipasabot?
1: Iyang pasabot, iyang anak kay nag
0: okay, nakuha na, naman
2: na mabdos. Na mabdos siya, okay, no?
0: So, murang iparegister gid niya sa paritli.
2: Yes, no?

0: yung anak nga panghitabo ati keno, mas maayo kung
1: pod, no?
0: Mas maayo nga ang atong anak nga nabuntis, no? Atong ipako ano, atong i-separate nga ipa-member. Kay kana manggod ati keno ang polisiya sa PhilHealth manggod nga ang imong benepisyo, no? Ang imong PhilHealth benefit ma-avail sa member, no? O sa imong dependents. Whereas kung ikaw anak, no? Nabuntis ka, maka-avail ka sa maka-avail yun ka o mga benepisyo sa PhilHealth apan dili ang imong anak, no? Kaya ang primary member nimo nga imong ginikanan dili man na pwede mo ang iyang PhilHealth membership dili makahatag og benepisyo sa iyang apo, no? So ikaw isip inahan, no, sa imong future nga anak, we at PhilHealth, no, we suggest nga mapamembro ka separately para ikaw as the mother o ang imong anak maka-avail sa mga PhilHealth benefit at iken.
1: Labi na kayo, mga nakay siya, ang newborn screening, no?
0: Yes, newborn screening, yes, mabil yun niya, ati Ken. Muna nga, muna ikatsagaran yun na mong sugyot, no? Hilabi na sa ato ang mga miyembro, no? Sa mga dependents na ito nga naburos, na kung mahimo, mo-separate ta o pagpamiyembro. Mag-individually paying member ta para maka-avail ta sa benepisyo sa PhilHealth usab ang atong anak, ati Ken.
1: Okay.
2: Okay, so atong sunod nga pangutana, no? Gika ni 2740, nangutana siya, iyang PhilHealth daw kanang pwede ba daw siya kanang makagamit gihapon bisag wala siya bayad-bayad, so iyang last contribution kay last quarter, no, sa pag last year niya. Pero iyang ID daw nawala, pwede ba daw siya makakuha balik?
0: Okay.
1: First question
0: is, sir, duga-duga na siya, wala nakabayad, gusto siya ma-avail o mga beneficyo sa PhilHealth. Sir, ato hinunduman karon, no, nga ang ato hinunduman karon nga nalata sa immediate eligibility matod pa, no, matod sa universal healthcare law nga gilagdaan niya tong 2019. Yes, even if natay mga latang sa ato ang mga kuan, ano tay latang sa ato ang mga bilironon sa PhilHealth, maka-avail lang yung tao mga benepisyo. Apan, dili na siya, apan ang maong balaod mismo, no, wala man na siya naghisgot po na dapat undangon nato ang pagbayad nato sa ato ang contribution sa PhilHealth. So, even if maka-avail na yun gihapon ta, sir, no, sa ato mga benepisyo sa PhilHealth, we at PhilHealth also, no, would like to tell you, encourage you taka, no, nga imog yun i-continue, no, pagbayad ang imong PhilHealth contribution para walay hassle, no, sa pag-avail nato sa atong mga PhilHealth benefits at iken.
1: Napato siya question ang iyang ID nga nawa.
0: Yes, kung nawala ang atong ID, mahimo ra jud ta makapangayoana, no, sa atong mga buhatan sa PhilHealth. So ang dalhon lamang nato, magdala ta og one valid ID as proof, no, as for verification purposes at iken, o magdala pod o kanang one by one picture at iken.
1: Dili na magdala ato mga affidavit of loss, dili na.
0: Wala taana, okay ra mo dili ta magdala og affidavit of loss, no, kay of course ang pagdala ang paghimo affidavit of loss, no, gasto na siya, no, additional payment, no. So ang among kwan lang gyud, among requirement lang gyud ana, the principal requirements lang gyud kung kung gusto mo kuha og another ID, mao ang pagdala og valid ID as for verification purposes og usa ka one by one picture at iken.
1: Labay bayad, Sir Harold?
0: Walay bayad, no, ang PhilHealth gyud dili mangayo og bayad sa pag-issue og bag-o nga PhilHealth ID og mga member data record. That's free of charge at ike.
1: Okay.
2: So, sa sunod nga pangutana, gikan ni 3309, nangutana siya if free ba ang outpatient senior citizen nga laboratory sa private nga mga hospital?
0: Yes, kanang kabahin ang pangutana, no, maka-avail man tao kanang no balance billing, no? Kung kita senior citizen o kita mo avail, no, og ward accommodation o dili po ta mo avail og kanang mga specialista, no? So kung basic lang gyud nga accommodation atong i-avail or basic services at iken, senior citizen ta unya mo avail ta sa ward accommodation, no? Even in private hospitals baka avail ta sa zero balance billing at iken.
1: Sir Harold, damay question diri, ang appeal ba sa yakap ang shockwave sa kidney? Ano sa mga shockwave sa kidney?
0: kuan sa pagkakaroon na lang tay mga ego nga mga procedures no nga nga appeal no sa filat yakap sa pagkakaroon ka ng gingon ni sir nga procedure sa shockwave wala pataan na no
1: bisag dito sa atong regular nga mga case rates
0: sa atong regular po? Case rate na ana siya tikyo ah, no okay. If kung gusto siya ipa-verify mas maayo siguro nga si sir mo padala og mensahe o mapadangat og mensahe sa ato ang Facebook page no kaya ato siyang tubago no regarding ko kanang iyang pagutan na maka aduna ba na siya corresponding ga case rate atiken
1: okay
2: so natay pangutana po sir H ato ang Facebook live gikan ni Sir Esther Pasa nag-asya if ang Chongwa ba daw accredited ba daw sa yakap
0: yes no sa pagkakaroon sa kung hibawaan no ang Chongwa Burag, dili pa masiguro na siya accredited. No? So, atong gihapon isugyot no, sa atong mga tigpaminaw, no? Sa atong tuluman nun, na kung kita gusto makahibalo, no? Na kining usa ka pasilidad, akreditado ba ni? So, sa ka Philatiakap Clinic or accredited nga mga kuan, accredited ba ni siya nga pasilidad, mahimong nato kini makita, pinaagi sa pag-log-on sa atong official website na ang www.philatiakap.com .ph or mahimog yun nga mutawag yun ta no? Before ta ma-avail o mga serbisyo nga to sa itong buhatan sa PhilHealth Atiken. Kay nagyot tayo mga palisiya nga kung muduol ta sa mga pasilidad nga dili akreditado wala yun po tayo ma-avail nga mga benefits ni ka sa PhilHealth Atiken. No? Yes, Atiken.
1: Inigtanaw na to sa itong website, Sir Harold. Makita ba dito? Sino nakamarka or kanang label ba no para makahibaw ta nga diha dapita ta mo pindot unya mo gawas na dayon tong mga yakap clinics
0: yes muduol ta sa partners no risulod nato sa website na ay partners ato i-press in ay healthcare
2: providers.
1: Ah, okay.
0: So ato i-press sa tong healthcare providers bumutang na dito ang tanan accredited ba ni isip Z-Ben nga facility yakap nga facility
1: okay.
0: So ipresa to tong yakap so, bugawas dito kaayon, yes no? Bugawas dito atiken ang mga accredited nga mga yakap clinic sa tibuok Pilipinas
1: Pinsuk na
0: yes
1: so, Cebu tanawal lang tong Cebu
0: so ato ka sa region 7 Cebu Bohol Negros Oriental Siquijor nakabutang yun dito
1: okay.
0: Ang mga updated no nga mga PhilHealth accredited yakap clinics
1: sige okay.
2: So, laing pangutana no, gikan ni 6364. Nangutana siya if kanang mag lifetime member ba daw siya, unsa daw ang iyang requirements and if mag lifetime member siya, na pa ba daw siya mabayaran.
0: Yes no, kanang lifetime member magud no, usa kini ka kategorya sa PhilHealth na nga ang usa ka individual nga nagbayad na for at least 10 years sa PhilHealth. Nakaabot na siya 120 monthly contributions o nagpangidaro na siya nga 60 anyos pataas o wala na siya trabaho sa kasamtangan. Muna siya ang kanang kategorya
1: lifetime
0: membership no muna siya ang requirements no nga mahimo tang lifetime member so if nakamit ka ana nga requirements mahimo nga moduol ta sa pinakaduol nga PhilHealth office no aron iparehistro aron atong iusbon ang atong kategorya gikan sa employed nga to sa lifetime member o dili na gyud ta magbayad kay nagbayad naman kadaan sa una for 10 years
1: okay
2: so laing pangutana gikan ni 9427 nangutana siya if appeal ba daw sa operation ang kaning sa katarak kaning under ba daw siya sa yakap
0: yes no sa pagkakaroon ang katarak dili pa siya appeal no dili pa siya appeal ang surgery mismo sa katarak dili siya appeal o ubos sa of course ubos sa yakap nga ko ano ubos sa yakap nga yakap nga programa but if sa pagpakonsulta pwede ra gyud gihapon no nga moduol ta sa pinakaduol nga PhilHealth yakap clinics for assessment at iken refer gyud gihapon ka so sa ka accredited no nga pasilidad nga pwede mo cater og kanang cataract nga related nga mga concerns at iken
1: kung naay procedure
0: yes kung naay procedure refer ka sa usa ka pasilidad nga mo cater og surgery on cataract atiken.
1: Okay.
2: So nahurot naman itong mga pangutana no.
1: Pangutana din ni Sir Jan no, ang tumor cancer Throat di ay pasabot niya.
2: Throat.
1: Kung na ako ni tumor or cancer ba sa tutunlan, nabay coverage anis PhilHealth?
0: Yes, kung naatay, ang tanamang kung klase nga mga sakit sa kalawasan ati kan, usually makover yun na sa PhilHealth, no? Kining pagpakemo, kining pagpacheck up, no? Sa ato ang kuan, sa ato ang, kung ikaw ba, kung sa, ang pagpakonfine, mga inpatient services, nagyutay corresponding a case rate ana, no? So ako sigurong gihangyo si sir, sa pagduol una, no? So sa kayakap nga pasilidad, no? And then dito siya i-assess una regarding sa iyang kahimta, unya i-refer siya sa Osaka hospital gyud kung makitaan gyud nga kinahanglan na gyud siya i-admit with regard sa iyang kasinatian sa iyang throat cancer atiken.
1: Laing pagtana diri Sir Harold, apil bang chemo radiation covered ba by benefit ang PhilHealth ani?
0: Yes, that corresponding a case rate to for chemotherapy atiken. No, so yes atiken, no, depende gyud na siya sa assessment doon, no, sa ato ang doktor, di ba tayo magkalit-kalit, no? O nga, undergo taan na. But ang chemotherapy, o nga radioactive therapy, dugay-dugay na yun po, no? Nga ang failure to the coverage anang mga procedures at ikin.
1: Yakap gihapon nga concern, Sir Harold, no? Na dito nang utana diri kay taon-taon na siya nga wak na yun makakontribute sa PhilHealth.
0: Okay.
1: Murag 3 years naman tayo, taon yun, no? O sa iyang buhaton para kanang ma-active siya balik o niya kanang makapili na din siya giyakap.
0: Yes, ang
1: clinic.
0: Actually, no, ang number ang kinahanglan na yun na to, no, nga makamu-rehistro tao sa yakap nga facility, kinahanglan na yun nga natay PhilHealth Identification Number.
1: Okay.
0: So, kung natay PhilHealth Identification Number, mahimo na yun ta nga mupili o mu-rehistro sa Osaka PhilHealth Yakap Facility. Kung nado natay mga nalatangan po nga mga contribution kaya wala ta nakabayad, no, sa niaging mga katuigan, mas maayo nga ito ka nang isettle, no? Kay ang PhilHealth, dugay-dugay na ginamon ni siya gisulti nga mo pahamtang gyud ang PhilHealth, no, o kanang o kanang sanaoy kanang compounded nga penalty interest nga penalty, no, alang sa mga individual o mga miyembro nga wala nakabayad. But sa for the meantime nga wala pa, hinayaan lang sa siguradong bayad, no, atong mga nalatangan nga contribution. Apan sa karong wala pa gihapon mga contribution, wala nakabayad sa niaging mga tuigan, apan gusto mo avail o mga benepisyo sa PhilHealth, maka-avail yun gihapon ta tungod sa immediate eligibility ubos sa universal healthcare at ikan.
1: Kinahanglan ba nga kanang active gid ta, no, nga nag-contribute sa PhilHealth o nata maka-register or kata makapili tag yakap clinic?
0: Actually, not necessary at ikan, no? As long as you have your PhilHealth ID number, mahimo ra gyud ta makapili og usa ka PhilHealth yakap facility.
1: So, pwede ra gyud?
0: Yes, at ikan.
1: Okay. Okay, no, so ang inyo tingali din hang uban pag ang mga pangutana, pwede na natong matubag off air na lang, no, kay pero buyag paspas kay ang atong oras. unya sa dipata mo end, no, Sir John og si Sir Harold, unsa may ato duga nga i-announce, ipaibaw nga to sa ato mga listeners.
2: So sa ato ang mga ko ano, mga member nga wala pa nakakuha sa ilang national ID, no, so si PhilHealth og si PSA, no, naay kanang collocation agreement schedule, no, so actually nagsugod na siya atiken ato pang June, no, June 8. So ang last day nila sa ato ang office karon June 29 og June 30. So sa Leo Mandawi, no, naata sa second floor Park Mall, Owano Avenue, Mandawi City. So napunta sa Leo Danau, no, sa JD Almendras Building, National Road, Poblacion, Danau City. So sa June 30 napunta ang PSA sa Leo Cebu, na nahimutang sa ground floor, no, sa Golden Peak Hotel. And napud sa Karkar City, sa New Karkar City Hall, Poblacion 3, Karkar City. So disclaimer lang, no, nga ang kani siyang pagkuha og national ID priority ni for kuan siya for PhilHealth members, so first come first serve.
1: Sir Harold, ako na lang ni isingit ha kay nagpakiluoy in town emergency kuno ni nga pangutana gyud. Nadungog na ko diha nga once makabayad nag 10 years pwede nag maka-avail sa lifetime membership.
0: Yes.
1: Pero nakapa-close ra ba ko sa akong account? Kaya wa na ko'y trabaho, nagpa-under ko sa akong asawa. Wa lagi ko gi-advise nga i-lifetime member na ko.
0: Yes, yes, actually. Mm. No, if namugunay yung anak, no, ipa.
1: Pero in the first place, kung ano ba po ka siya? Retired na ba ka po niyang edad?
0: Yes, no. Ikaw 60 anos na matay requirements lagi, no? Sa itong pagka-life, kung gusto ta mo lifetime member na tayo requirements. First, kinahanglan, nagpangidaron ta 60 anos. Ikaduha, kinahanglan, wala tayo trabaho sa kasamtangan, no? Wala tayo igong kinitaan. Or katulo, nakaabot na taog 120 monthly contribution sa PhilHealth. So that's 10 years, no, of contributions, no, with PhilHealth. No, so kung naka-meet ka, ano yung criteria, bisan tuod og imong ipa-inactivate imong membership kay napabutang ka ubos sa imong bana, mahimo ra gyud tong imo to ipa-reactivate balik, then mapa-lifetime member ka. So duol lang gyud sa pinakaduol nga PhilHealth office.
1: Okay. Pero mao lagi na kinahanglan nga na siya sa katong age nga
0: retire. Yes, dapat na siya, no? sa 60 anyos nga edad.
1: Okay, nga wala siya gi kay wa pud ba klaro gud pila iyang edad, no? Ay, 38 years old pa na siya.
0: Ay, 38 years old pa, ma'am. So, sa pagkakaroon, ma'am.
1: So, maling wala siya gi-recommend or advice-an.
0: Karoon niya, 38 pa ta, bro. Dugay-dugay pa, no? So,
1: pwede rin siya magkuan lang una, no? Kanang mag-dependent lang una sa siyang spouse.
0: Kung nakabutan ka karoon sa imuhang, nakabutan ka, ubos sa dependent sa imong bana, enjoy lang sa ito. Ato lang, mo-avail ta mga beneficyo sa PhilHealth, pinaagi sa membership, no, sa atong bana.
1: Okay. So ato lang itong i-accommodate kaya ngayon sa emergency jud kaya nga pangutana kami nangabot nga lain nga mga question ato na lang ito bagon. Okay.
0: Yes,
1: wala naman tayo nga oras. Salamat kay Sir Harold, Sir John, no, Denver, sa ato nga lainasad nga episode karong hapuna sa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kano sang sunod nato nga panag-abot?
0: Yes, ang sunod nato nga panag-abot at ike, no, karong Hulyo 9, ang unang ikaduhang Huwebes sa buwan sa Hulyo, no, Hulyo na gyud at ike. Nanata sa katapusan mga semana sa buwan sa Hunyo.
1: Tinood yun. Paspas kayong mga adlaw, no? Sunod buwan, wana. Nata sa second half sa tuig 2026.
0: Yes, Ate Ken.
1: So, ato pa salamatan again ang PhilHealth sa paghatag na tugos sa kanindot kayong programa. Gihimo kita nila nga partner para paghatag og impormasyon nga to sa atong mga listeners, mga member man og dili sa mga programa nga gikitagana sa PhilHealth para kanatong tanan. Wa naman taigo nga oras. So, ban ako din is control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o Barang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod ala 1 sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
3: Kasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life.
4: RMN Newsbreak.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
6: padayong naapsan ang response effort sa pagsaka sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Gipaybaw kini ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, umantaliwa sa natala nilang maayong kalambuan, gaya tumanggi hapon ang nakunghagit pagpagigbatok sa maong outbreak. Dugang sa mga opisyal, pabiling ubos ang risgo sa Ebola outbreak lukob kalibutan, apan padayon usab ang ilang mga lakang pag-contain o pagpugong sa outbreak sa talagsaon nga Bondi Bogu strain sa virus. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mong balita, hatod ka na ito sa Set Marketing, ang tigabauti ka po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugong, epektibo alang sa UTI, uwang balatihan sa kidney, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatihan sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kaniadto Set Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Inisab si Dr. Rene Obra ang taabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
10: Kini ang akong suliran.
11: Kini
7: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000. 1,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at pay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo ng minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
22: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
23: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
22: TTX 500.
24: Mapali sa mga butika.
25: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nulako ang tamis.
26: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Mac.
25: Ah, lagi. Basiglas na ni.
26: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
25: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
26: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una na kagabi eh, halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Yung karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
30: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural at original.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
33: Said Celebrity Beauty Soap.
34: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
1: Mm-hmm.
34: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga milasma sa face.
1: Mm-hmm.
34: Murag dark spots siya, anak.
1: Mm-hmm.
34: Tapos ning-lighten siya. dati mango daghat kay kung mga whiteheads o kanang blackheads ako nose tapi karon wala na kay wala na mong putiya.
33: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
0: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagan salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Biotron Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotron Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotron Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotron Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tuluman nun kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktora ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Priya, 14 years old, taga Negros Oriental. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong rekla. 12 anyos ko dihang nagsugot ko sa akong menstruation. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitapot. Mama, kanos aday ko dukun?
1: Ha? Anong nangutan na good ka, anak, Bria?
0: Kay dukun, magit kahatang mga papay.
1: O lagi, pero nagdali ka man siguro magdaga na ka, uy.
0: Di man ko, pisimiyang akong classmate kituko naman.
1: Aw, naman gawiingon anang idara nga madalaga na. Kay 12 anyos ka naman.
0: Kanus asa day kakuso?
1: Sus, mabuta lang god. Basta kun may lama na ganing dugo sa imong pante, maunan na.
0: Ma?
1: Ay, nasibig ka og aslom ha. Mautingali nga nauwahi ka og kadalaga kay sa imong classmate. Kay nga o magkay ka anang manggang hilaw, di ba santol?
0: Ma?

0: Ria, nga, mata na, kibuntag na. Klase ni mo.
1: Di ka pumis ko ilaw na kapit ka kong lawas.
0: Unsa? Unsa di ay ka? Gilantan ka?
1: Man, pero kapoy ka kong lawas lagi. Tanong mara kipamaulan ko ba?
0: Kipamaulan ba, oy? Mura man sa dugong si trabaho ni mo din is bay. Di ka manggani mga buong tubig. Bangon na diha. Sige na.
1: Sakit konti yan, ma.
0: Ha? Oh, mauna na. Sige, magkaon na ng aslog.
1: Tapit mal akong puson, good.
0: Sa? Oy. Oh, Bria. May samad ka?
1: Ha? Oh, man. Oh, ang butlong.
0: Bebebe, sibog na, good be. Sibog, sibog, sibog. Kaya ang imong habol. Tunay duko.
1: Sa? Masay...
0: Bria! Dalaga ka na!

0: Yes! Duha na tang magkuyog og palit og napkin.
1: Lucky, daka na gid ko.
0: Nya, manguyab na ka ana, Bea.
1: Ha? Nganong manguyab man ko?
0: Kay daga naman ta. Pwede na tang manguyab, Bea.
1: Unsa?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O ganong nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
3: Lagi. Basig glass na ni.
4: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
4: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko. Ana ay.
14: Pwede na.
13: So anak ko, nabinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
4: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Renal.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay ko di hangiriklan ako sa edad nga 12 anyos. Apan nakuulsap ko, kay pagkasunod buwan ana, wait naman sab ko rikla ha. Kaya nga ako nahipawan baya, matagbuwan kit na. Apan, wait na ko rikla ha pag-usab. Unya?
1: Maupa!
0: Laki ma, wait na ko rikla ha usab. Matapos na lang ang buwan, pagit ko dugo.
1: Ay, basig, layag lang na.
0: Ha? Layag? Ansa na, ma?
1: Nagi mga babae ba nga layagunon? Kanandili ba magtultol ang rigla? O, basin o sa kaana?
0: Ni, katiklaro ani akong pagkadaga, uy.
1: Ay, noon, una pa man to ni mong rigla sa unang buwan. Masigwa patiklaro. Pero basig layag na lagi na. May ingon anak, gid nga, muskip ang rigla. Maunay gitawag o layag.

0: ba? Wala kay ko kasuway, ana. Anang... unsa to? Layag?
1: Mauka ni. Ano ingon ani ka kung rekla, no?
0: Dila nakabuan nga wak kadug-a.
1: Magtulo nakabuan.
0: Ha? Mag 3 months na? Uy, grabe pud anang layaga.
1: Mauka ning natingan ako.
0: Hala. Uy, ayaw na lang pagbinyo eh, Bria.
1: Hindi man ko ni mo paminyoon. Amaw man ni siya, uy.
0: Kay, huwag maunang layagunon ka. Posibleng dili ka makaanak.
1: Ansa? Ano niyabot man di ang atong istorya, uy, Mia? Ang atong istoryahan, no? Ang bahin sa akong rigla, nga wak na mo itong ahumans awan na akong pagrigla.
0: Gani, maumanay na dunggan ako nilang mama. Nga, mauko nung wak makaanak ang usan ako kaiyaan kay layagunon.
1: Ansa?

0: Dili sa ingon nga dili makaanak. Uy, makaanak man, pero doon kay masudlan o mumam Diyos.
1: Mao ba, ma?
0: Pero og magpaati man kag doktor, posible man nga mumabdos ka. Pero tayo pa, uy, ngano ka na may imong gipangutana? May uyab ka na di Ibria?
1: Unsa? Man good mo?
0: Oh, lagi ha? Na, naka na, pag-ilis na. Aron magsagob ng tubig.
1: Pwede si kuya lang, ma. Kay kapoy kay Kronsis kailangan, ma.
0: Hala, bawa dito.
1: Sige, ma. Salamat. Alin ako.
0: Bria!
1: Ma!
0: Timsa, kadiyot lang.
1: Ha?
0: Gidugo ka? Oh. Nalapsan ka, oh.
1: Ha? Gidugo ni sab ko?
2: Pumansaw na natong rikla, tulog pa kabuan o sapa ko gidugo pag-usab. Ug human sa bato, may abot pa gidugo pat kabuan o sa ko rikla ka pag-usab. Sa usa ka tuig, tagsaragid mo tunga, o puso graba kaayo, unya sakit kayong akong puson. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dili magpermi og tunga ang akong rikla, sugat nga nadaga ko. Muskip og tulo, nagto sa upat kabuan. Matod nila, layag ko nun eh. Nga nang doon na may mga sama na ako nga layag ko nun. Ikaduhang pangutana, ibadong ko ni mama nga dili magsigig kaon og aslom, ilang pinapanahon na riglahon. Maubini hinungdan ko nga nung dili ko matagbuhan riglahon. Ikatulong pangutana, punsa may akong buhaton, aron matagbuhan na git kong riglahon. Kinahanglan akong magpa-check up ani, o may tambal pang tumaron, aron matultol na ang akong rikla. Ikaw pa itong katapos ang pangutana. Unsa ka tinuod nga lisod mo mabdos ang babae nga layag ko nun kung maminyo na. Gunahan na pa unta kong makaanak kung maminyo man ko. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Priya.
3: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kang padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dreba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang iyong mga legal ng mga problema, ana si Atty. Ilin Bathan, anda mong tagana nga, musulbad sa inyong mga problemang legal. Ang ato matkutlaw nga pagtulunan karong adlaw, according to Father Aloy, be patient with yourself. Healing and growth will take time. Yeah, usahay magod kita, mawadag pasensya, kaya ang gusto natong metabuan yung kinabuhi, di na yun, madiya da yun mag-ratified sa panahon, mauna nga, mapakyas, no? Kanabang, nagoy pabuton god, parego na magtanumtag mga whatever itong itanom, hindi, lima na mamunga ay nagkaugma. It will take several months, even years before mamunga. Okay? So, punto medical, ang atong magtatampo karong adlaw, si Bria. Bata pa ni kayo si Bria, 14 anyos, taga Negros Oriental. Ha? Murag something to do with menstruation matong nabati na itong sa drama. Kinsa may mga taga Negros Oriental, mga taga... Ano yung kuya gitamdan rin ang lista ni sa grandeur massage, no? Linda Chanko, Lindo Chanko, mga Chanko pamilya niya. Jima, si Jelly Chanko, o si Ginny Lascania, ang taga-Pitalo Negros, Pinusawan, o Tayasan. Kasi mga lugar ha, wapak ko kaanaan yung lugar ha. O dito sa San Fernando, Southern Leyte, no? Kaya ako nailaila dito ng taga-Southern Leyte, mga Balahay family, si Perlin... Perlinda, Israel, Oxenerio, kut mga Dayok family, si Lordi, si Rokchan. Camposize, Manipis, Talisay City, Alpi, Alberca. O si Nicar Basilioso, Navarro, sa Villa Hermoso. Ah, dia sa Negros, no? Musta naman kinabuhi, dia sa Negros. Taga Placer, Masbati, abot nita dito, no? Mainday Placer Masbati, mga Canalis family. Ayong pagpaminaw, da sa Placer Masbati. Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito, o si Hana. Ha? Lipay ko kay abot lag Placer Masbati. Kinukuban, o sunod na lamang po. No? Okay, so going back to the problem of Bria, sumasan na bati na ito gaya sa drama, punto, ubigay ni. Okay, may tag na pa si Doktora sa may mga ubagay ni. Liway, intiensa, dahil sa Toledo. Na nakailan ni mo, ganina akong interview. O si Doktora Atok, Lourdes, dahil sa, kwan? Dahil sa Lapu-Lapu City, no? Okay, so, unang pangutana, dili magpirmi o tunga ang akong rigla. Sukad nga nadalaga ko. Muskip o tulo ka upat ka buwan, matod nila layag kuno ni. Nganong doon na may mga sama nako nga layagunon. Kung straight gani riya nga walay rigla-rigla, tulo ka buwan ha, dili upat, muna gitawag na mo sa mong pagtuon sa ubigay ni sauna, nginomdom ko, aminorya. Ha, aminorya. O sa may mga hinungdan na ni. Kung siyempre, kung ang babae magbuntis, magbispeeding, or abot na hapit na mo 50, magminopos na, nabay mga health problems like polycystic ovarian syndrome, itrans in the family, genetic ba? Walang mga babae nga overweight or underweight, something to do with health, no? O na yung mga eating disorders. Na yung mga babae sad nga under stress or sobra ang pag-exertsyo. Sumaon ang hinungdan. Basta sobra na po kakaluhagan, Bria, sa inyong eskwilahan. Mauna ang mga hinungdan, ha? Maay naigitawag na to og primary, meaning wala yun muagi og rigla sa 15 anyos na. Ano po yung secondary ni agi og rigla, pero for some reasons, kato kung hinganlan na mga hinungdan a while ago, wala na sad magrigla 3 consecutive months. So mga ubigay ni expert na nila, na yung mga remedyo nila on saon, o pag-counter, no? Sunod nga pangtana, gibadlong ko ni mama nga dili magsigi og kaon og aslom, ilabi na panahon nga reglahon. Maoba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuan reglahon. So ako nagay na yung daghang hinungdan, no? Eating problem. Like, unay mga babae nga anorexia nervosa, eating disorder din siya. I don't have an idea og unsa ka daot or katambok, no? So, mo nang tong kong mga hinungdan, ang mga hinungdan nga na kay health problem, awa ko maingon nga na kay PCOS, sabi, usan ni sa mga hinungdan nga dili magrigla ang babae regularly, no? O yung ideal body weight dili ma-maintain. Extreme exercise o stress, basi permi kang ma-stress, no? For whatever reason. O na kay katong mga problema sa imong internal sex organ, no? Kanang kang akong balikon, katong polycystic ovarian syndrome, no? Usan is mga hinungdan, nga nung adili magrigla ang sa kababay, bisan pa man parehas ng mga edad, nga, this is size anus na. Katong pagkaon mo gaslom, I don't think so, mga ito hinungdan, no? Kaya, daghang mga babae mo kaon ng gaslom, pero nga nung regular man ilang rigla. So there might be, ako ay katambag ni Mubria, no? Dahil sa Negros Oriental, as soon as possible, you go and see an ubigay ni. Ha, kaya namugod na sila yung mga pamaagi pag-examine, pwede pap smear, no? Pap smear, no? By the way, nainumdum na inoong ko sa mga pap smear nga mong ipadala ni Andrew Crumpido diha sa Tacloban, no? Inaot nga na okay na to. 75 pap smear examination ang nahimo sa medical mission dito sa Sugod. Thank you very much, Dr. Leo Blanco ug ni Rose, no? Naot nga na okay na to mga pap smear. Ay naghulat po ng mga nangtungdan kung sa may result sa ilang examination. Bali ko na Korea, Abria, go and see an ubigay ni Asun as possible. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron matagbuan na yun ko magrigla? Tinanglan ba yun magpa-check up ani o matambal lang tumaron aron mutultol ang akong rigla? Tinanglan kang magpa-check up o ubigay ni. Although natay mga hormonal replacement therapy, nga na estrogen, clomipin citrate, na makatrigger na siya ang ovulation, but walagay ko mo sa musubmit ka, da sa Negros, nagamang nagpractice lang ang mga obigay ni, nga unsa magoy hinungdan. Kaya kung magtagna-tagna asag ko, adili kayo reliable, no? Dili magkakabuntis, ha? I don't think so, 16 years old pa ka, but we cannot rule out possibility nga, basig, buntis ka, no? When was your last menstrual period? Ha? Na kay sexual contact, could be possible, ha? So, napoy atong gitawag og naay problema sa imong hypothalamus, no? Kahit nagtawag ni namo sa mong pagtuon, hypothalamic amenorrhea. So, go and see and ubigay ni para masuta kung unsa magoy hinungdan, ha? Ikaw pa, tukatapos ang pangunta na, unsa may tinuod nga lisod mo nabdos ang babae nga layagunon kung maminyo na? Ganahan ra ba unta akong mga anak kung maminyo na ko? Of course, kung layagunon ka, ya maminyo ka ba? Ba ayaw sa pagpaminyo Bria ay 14 pa man ka 14 dili man 16 no 14 day mong edad pa bago pa na dalaga nalayo pa tong mga panahon nga mahuna-huna kag binyo human sa pag-eskwela ay pero ngato sa mga babae nga nagplano nga magbuntis kunya dili magtultol sa tukma nga higayon or anang kadugayon ng ilang monthly menstruation lisod gud

0: tail period. And that is around ovulation time. Kaya kung na-sexual contact, mga few days before and few days after, 5 days before and 5 days after the menstruation, walay inyong ta mature or hinog na nga egg cell na makapertilize sa sperm cell sa imong sex partner. So, less ang chance nga magkabuntis. Ayaw sa pagunahunaan ng minyo, Brea, kay 14 anyos pa ka, pero balikon ako sa makadaghan, sa makausapa, go and see ano bigay ni Del Negros Oriental para masuta kung unsa may hinungdan nga layagunon man ka. So, ang among term ani kung balikon sa makausapa, aminuria kung 3 consecutive months nga wala regla-regla ang sa ka babae. So, inaot kasabot ka sa kong speaker ni Moria di sa Negros Oriental o ngato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Mapasalamaton kayo may sa makanunanayin ng pagpaminaw sa itong mga Arriben program din sa atong lugar. Taas kay tag rating, no? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak Arriben. Daghang salamat o maayong.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
7: nigahin ang GSIS o ginisyang 69.1 milyones pesos ng loss reserves alang sa potensyal ng claims, gikan sa danyo sa mga government properties sa Mindanao ng labihang naapektuhan sa miigo ang magnitude 7.8 na linog. Sigon sa GSIS, ang initial reserve igahin kini aron pag-cover sa ilang balidog insurance claims nga naglambigit itong mga building, facilities, equipment o ubang public assets nga gipanag-iya sa mga ahensyas gobyerno o LGUs. Base sa initial report sa ahensya, ipakita nini nga moabot ngadto sa 4,403 ka insurance policies nga dunay kinatibukang kantidad nga 23.59 bilyones pesos nga insurance ang labihang naapektuhan sa maong migo nga katalagman.
6: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Caps of Los Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix na hibaw

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ta Awen. Ano ba dahil sa iyang kaagi karoon? Mokinayo sa kalalaki nga nagpuyo sa Dalisay City, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Liam.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Na-rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
0: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
9: Kada

0: Angin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Kung moingon si Mama nga,
10: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
16: Good kisser, my day.
17: Ikaw po ito.
16: Let's get a room.
17: Ha?
16: Na-intrigan ito din eh. Disco bar man eh. Magita ta ka itong kachikinan.
17: Sige pa.

0: Wa mo guna nimo tubaga.
1: Ang ako ang mama. Mamalhin naman gud mi ugma. Anya. Wa pa na ko mahipos tanan akong butang.
0: Ah. So, madala ka?
1: Oo.
0: Okay. By the way, ako si Liam. Ikaw?
1: Ako po si Shane.
0: Di pa man siguro niya last time, no? Masundan pa man eh. Right?
1: Aha.
0: Pwede ko mga yasin mo number?
1: Sige, sure.

0: kanihar man si panawag ni mo eh. Sa din mo tubagon?
1: Samok. Bahala siya.
0: Sabi na.
1: Ang mong papa?
0: Kunya, anong liban mo tubagon?
1: Angang. Ang gusto mo ko niya nga, matubang kong apil sa bago niyong babae. Ikabot dito sa amo.
0: Juan, ato naman puyo.
1: Oo. Sa pamanday. Anak ba di ba goodbye? Hmm? Kay hasta ang anak, ano nga anak sa babae. At to nasad, sa amo umupuyo.
0: Sa ato pa, na hindi kay bagong soon.
1: Ha, soon. Katawanan ba? Bisa ganun sa, di na ko siya madawat. Di na ko madawat nga, ingon anak lang ka sa yun ba? Nga iyan ang gipulihan si mama.
0: Pero ba, minargon, di ba good selfish na kay ka na ba? Patan ko sa mama ni mo.
1: Bisa pa.
0: Oh, ikaw good, la sige. Nga, kumusta man mo itong babaeng imong nailila? Sige, pa ka na to, Shin?
1: Ah, yeah. Wa pa man mo reply. Sige, bida ko text. Oh, siya na tingali lang. Si Papa na eh. Ay. Kundi ka mo pa uli din eh, karun sa bay. Putlanti ka sa tanang masunod ni mo nako. Oh, basta imong kwarta magika nako. Di na ka magagamit. Bisit. So, kung nang kalbaryo na ka, may. Wapagani ko kita sa iyong babae nga bago.
0: Bye.

0: Ma yu ke na kono hunna ke paudi. Kinahangla na ake di kabuti da.
1: Nga nung kinahanglan pa magit ba?
0: Dili ko gusto nga makafeel sila nga dili sila welcome ni mo dini. Kay waka.
1: Tawad kay di magit ba? Huwag di bawa na kanan ba?
0: Naibaw ko. Pero di magit pwede liyam. Siyan kaming respeto lang. Para na gaya, dili para nila. Bisaga, para lang na ako anak. Doon na sila. Dali, dali. Atusugaton.

0: Hello, Han. Hi, Liam.
1: Hi, Han. Sige, sige da. Ibutang na inyong mga gamit sa suot.
0: Shane, bless ni Tito nimo.
2: Bless ko, Tito.
1: Kaluyang ka sa Ginoo, Shane. Tod, Liam. Siya si Shane, ang bugtong anak yung babae ni Tita Angelo nimo.
3: Tire. Siya?

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana og tambang ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound ug taas akong uric. Ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
6: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung ko. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, kawan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Liam? Oh, ngano'n gusto mo makinig sa kong kwarto?
1: Ganoon. Madlo ka? My sister?
0: Dili ka pwede mo sultin eh. Kitingin mo kitanta ni mama na ako papa ni mo.
1: Nag-ambing ko nga di sila makabantay na to. Grabe no? Ang kahigayon na naging mo yung nangyitag paagi aron magkadool ta. Do you think this is just a coincidence?
0: Liam, doon na kayo mong nauna ko.
1: Gano? Ganaan ka?
0: Liam, please.
1: Ganaan. Muna akong ganaan ka ng uangyo ka.
0: Liam. Liam, stop.

0: Subay, si Sir nga imong naila-ila sa bar, anak si imong stepmom.
1: Oo bay?
0: Kagawagot. O kung mo na bay, pasig ka mo yun eh, Sir, ang itadana sa susa. O dili si Papa ni mo ang mama ni Sir, ha?
1: Bay.

0: Liam, nagkadugay, mas nakonsensya naman kung aning atong gibuhat.
1: Shay, kung nato na lang silang tugaan ng sunod.
0: Ayaw, dili pwede. Mahal kayo ni mama si papa ni mo. Dili ko gusto nga maputuli ang kalipay tungod lang nako.
1: Pero kita, saan mo na?
0: Putlo na tani. Tungod kay dili ni husto.
1: Shay, ganahan ko ni mo.
0: Ako man sad. Pero Liam, sayop kayo ni. Dakong sayop, og dili angin padayunon. Mau, please lang. Hunawa na tani. Mauna niya katapusang higayot kung musugot kung magkita ta din sa gawas. Dili ko gusto nga masakitan si mama.
1: Shane!

0: Nga lung na mabuska ha. Skin sick amahan ana. Tupang.
1: Si Shane menurut dia mak.
2: Cilo.
1: Sok sama ni tebok ni.
2: Kalma lah ya. Mas mo samot ka lo si Shane. Kung mag-isok ka.
0: Tinupani ko tinukot na rin mahuman na ta.
1: Pa.
2: Kalma lang. Oh. Liam. Ayaw pagkapiapil din niya.
1: Ang samay na itabo, ha?
0: Si Shane Liam, mabdus. Ug dili gid busulti na mo kung kinsa mo'y amahan.
1: Usa? Mabdus si Shane?
0: O Liam, suod na mangkit mo. Nisulti ba siya ni mo kinsa ang iyang uyab?
3: Liam, Liam, please.
1: Ako. Ako mo'y amahan, sige mabdus si Shane.
0: Sa?
2: Sa?
0: Ha?
1: Mako na'y tinood. Nagkailam ni Shane sa usaka bar. O namin nahibaw nga anak din ni Musya, Tita Angelo. Di aramin nasayod kaming duha sa dihang pag-abot na ninyo din sa bay.
0: Hinuo ko. Hinuo ko. Dili.
1: Tita!

Dako kay magpasalamat si Shane sa among ginikanan nga nag-giveaway sila para namo. Kalon, minyo namin ni Shane ug maitulo namin kaanak. Sud sa among kaminyoon, di magin malikayan nga doon ay panaglalis, pero pasalamat na lang sa mi nga naa ang among maginikanan nga anda mo hatag og advice sa among kaminyoon. Mahal kayo nako si Shane, ingon man ang among mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
2: Wala pa kanina magpukoy ang herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, na kayo magpukoy, ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
8: Pag may acid, Supra-Sid.
9: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: Hala, inig na ay hila na taku ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
18: Maayo na lang na ay Kidilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
20: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home.
5: Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta!
22: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mao kato mga higalaan kaagin ni Liam nga taga Talisay City Cebu, ban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga nikulohan, The Gift.

Ang mga kaagi gibuhat ano doa sa radyo ni Jelly Haka, kubus sa direksyon ng Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gadapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangto sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bird, retirado ka na. Aban hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
3: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, magpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinay o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaludo ipaminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
2: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN Esquadro!
7: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
9: Namang kung po'y hyperthyroidism, paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti, kumadunlan, inikaon. Magpa-check-up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule, kay karon dili na kayo magpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
15: Sarap magkasama.
8: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling. Ha!
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Nabihan ka successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
23: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
24: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Buyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano nang kapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Buyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: o karong sa laig sumpay ng atong subilanon. Esquadro!
1: Dad, salamat yung pagpauban mo na ako sa giingon ni mo nga sekretong training center, ha?
2: Gusto lang ko nga makita mo sa habang maong dapit iha aliya. Og imuon niyang mahimamat dito si Glenn, ha?
1: Excited na sab ko mahimamat na ko kanang kinganlag Glenn, ha, Daddy?
2: Sama kang Misael. Biktima sab si Glenn, ha, og naluwa sa mag-uuma. Ganing bag-uhay lang napalgang patay sa gawa sa Pinoyana ni ini.
1: Grabe na kit kayong pagkalap sa krimen, no, Dad?
2: Kana, tungod sa di yun mapugngan nga pagkuyana pagbalik sa illegal nga drugas iha aliya.
1: Wa nalagit ang makadungkong ugbalita bayan sa mga vigilante, no, Daddy?

0: Ikaw di ay si Miss Alea, ang bugtong anak ni General Mart Oknes.
1: Oh, Miss Glenna, right?
0: Mm, ako si Glenna. Ug nalipay kayo ko nga nay mamati ka. Tuod di ay. Unsa nay update sa kayo tang karon ni Miss El?
1: Nindot ang progress yung medical bulletin as of this moment, Miss. So far, paspas ang iyang recovery.
0: Mayo hinuon kun maog kana.
1: Dako kasab og nahimong tabang kun nganong nada sa ospital si Misael. Kaya ang nakaluwas niya, mao man sab di ang nakaluwas nimo.
0: Instrumento lang ko sa Ginoo aron siya maluwas. Gikan sa nagpangamay na gud unta niyang kamatayon, no. Si aning tatang gid mao ang dako og nahimong nga tabang. Pero subo lang. Kay gipatay siya.
1: Mga salbahe sila, Miss Glenna.
0: Husto ka. Ug angay sab silang mga matay.
1: May ideya ka ba kung si kinsang maong mga responsable?
0: Ambot ko husto ba ka ang niakaroon sa akong una-una?
1: Kinsa sila?
0: Sagdi lang. Dili lagi ni matago. Mualis nga yun ni sama sa asong at dili yun mahibong matago, Miss Alea.
1: Nagkasabot ko sa imong bahin.
0: Salamat.
1: Ang pilanggit ka nun ay, kaya nakasiguro ko nga kung mahibawaan sa mga tao nga buot untang mapatay ni mga dako kang buhi, diligit ka nila lungan hangtod nga mapatay ka nila.
0: Miss Alea, ikapoy nasad ko ang tago.
1: Unsay po't ni mong ipasabot?
0: Dini sa center. Nagkatunan ako nga mas maayo pang ako ang mapatay.
1: Oh.
0: Kamaunasad ko manalipod sa akong kaugalingon. Huwag nakabato na sab ko o kaisog. Kung gikinahanglan sa higayon na mapatay ko, pwes, buhaton ko ka na.

0: Magkapangantig yun ang tao, human makalingkawas gikan sa tino niining kamatayon.
1: Daddy Mark.
0: Og, nasayod ko nga ingon sab ni Ana karon ang gibati ni Misael. Ilaom sa kahilad man niini. Nagpanganti usab siya og panimahos.
1: Daddy. God. Unsa man kay may tabo ni ikaduhang kinabuhi ni Misael?
0: Iha aliya. Manimahos gyud niya siya. Og puhagon sab niya ang mga dautang sagbot sa katilingban.
1: Dad.
0: Dili na gyud niya kapugan ang kasuko ni Misael. Nag-umido na karon sa iyang galamhan ang tumang kasuko. Musilaob gyud niya siya. Aron papason sa dagway aning kalibutan na ang mga dautan.
1: Daddy Mart.
0: Oh, iha aliya. Musilaob gyud niya ang iyang kapungot sa mga tao nga mga responsable sa iyang ginangatan.

0: Lakaw, sir. Sudla lang siya sa rahimutangan niya nga private room.
1: Balita ang tanan niya mga resita, ha? Nga dili available sa pharmacy ni ning ospital.
0: Oo, Sir Mart. Dakan kakayong salamat, sir, ha?
1: Ayaw ka na gunahuna, ha, Bibi. Ang mahinungdanon, mao ang kaluwasan ni Misael.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Sa? Alatambay din itong siya.
14: Gipatay siya. Pipilakad law human na balita nga gidaka dinhi sa ospital og dako kang buhi.
13: Di pa tay babay. Kinsa ka to siya? Gusto na ko siyang mahimamat.
14: Maukad to siya si Glina.
13: Glina.
14: Dadon kunya siya dinhi nimo usa nini mga adlaw aron makahimamat kamo sa maong babae, Misael.

0: Lynn, ha?
1: Oh, Sir Mart?
0: Kutuan na unya kita sa vicinity sa hospital. Ipayong yung langgir ng imong kaw, ha? Aron di ka mailhan sa kagaw nga Major Gaspar o baka ha sa mga tao ni ini.
1: Oh, General.

0: Oh, niya ko ron sa ospital nga nahimutan nga ni Misael, boss. Din sa parking area. O nakita na ko ang pag-abot sa sakyan na ni General Mart Ognes.
1: Aha. Din sa iyang gauban, medyo.
0: Babay, mantubusing. Guwapa sa kuntanaw. Maayo rabag pamarog.
1: Ang iyang anak?
0: Dili po, boss.
1: Ah, tingalig iyang uyap. Naibawa ka na nga byudo man ang maong retiradong general.
0: Ah, oh, basin. Uyap tingali to niya.
1: Susiha, kung may kahigayunan baunya kita, naroon mo himog sa pagtuot ni Misael.
0: Oh, boss. Musuot ko niya sa ospital, boss, si Major.
1: Kauban ba ni mo si Vice Arch?
0: Awa, Major, oy. Huwag ko'y sali katutawahan na kay Liba kayo.

Di jud ko mahimutang nga maguna-una. Nga napakyas ko sa pagpatay ni Misael. Killer ba tong tawana? Siguro ko nga mabawos yun siya. Kunalang yun umtay pisang kamay ngay gayon. Aron makuot siya sud sa nimutangan niya karon sa ospital. Buhaton ko yun. Aron mawa siya sa hingpit. Pati yung tayo kami sa ila. Oo, bangag sa ilong. Pati yung tayo ka.

0: ikaw din ang nakatabang aron madako ni mo ni Sir Mark ning ospital?
1: Oh. Tungod kay nabalaka ko sa imong kahimtaw. Samtang giatiman ka ni aning tatang Kuldo.
0: Kaano ko niya? Kikipatay siya sa mga kakakaw. Ipanimahos ko kapil ang iyang kinangatan. Naamong intahon siya sa iyang pagluwas na ko.
1: Miss Ayl, tawag ako o Glenna. Ako si Glenna Cervantes.
0: Bisan ba niya lang na kong buhat sa iyong abing? Apan ikaw gitkini. Si Glenna, gaigsuon ni alias Buhi Bangag. Kinsanahin mo na ko higala dito suot sa City Jail.
1: Gisugo pa rin niya aron pangitaon ko?
0: Oh. Apan siya niyang nagpakisusi ko. Patay na ko, Loka.
1: Oh. Patay na ko. Kipatay ko niya.
0: Kinsa siya?
1: Biktima ko sa demonyo nga opisyal na si Major Gaspar.
0: Unsa? Kakaw kinsa bisag unsaon. Kadaghanan niyang nahimong biktima.
1: Misay.
0: Gusto ko masayot si mong pait niya kasi natian sa iyong mga kamat.
1: Paminaw. Inguniini ang tanang mga pangitapo. Isugilan ko ni mo, Misael. Paminaw, palihog.

0: Lain-lain kamu misyon. Karon balita ay kunin yung by search. By jam. Balita.
1: Ah, ikaw na, by search. Kung sa'y kalaki simula ka, by search.
2: Oh, wak mo siya musulti kung kinsa ni paspa niya, Major, mo na balita.
0: Kana, delikado kina balita. Tukod kay labing siguro. Morris bakyan unya siya.
2: Bus Major.
0: Pagandami sab unya kina ninyo. Kay dili kay ako lang, mo'y iya unyang target. Apil na unya mong duha kay hudas mo sa iyang kinabuhi.

0: te may mga namidyo. Naitabo naman.
1: Ikaw ba, Jam? O say balita dito sa ospital. Ngalay mo tanga ni Misael.
2: Lisod kong pinitrate mo siya, eh. Guardado man.
1: Aha. Mau ba?
2: Taga Special Action Force pag yun may gideploy sa tibok palibot sa ospital, busing midyor.
1: Putiktado gede ay ang hinampak ng Misael. Kana tungod sa retiradong general, amoy naghupot karon niya.
2: Unya, busing.
1: Aun sa ba? Tuwa tay mahimo.
2: Ah, mangandam na lang ginoon niya taanin sa posibleng risk ni Misael.
1: Dili siya magsilbin ako. Unsan ko siya kumparar ni Midyor Gaspar.
2: Maugyod. Uy, Miss Hards, kung sa nang luspad, manggod ka.
0: Patay na gitaan ni Bejam. Posibleng muulbon ang kapungot ni Bay Misael nga rin na to, kay kibaligya mo na to siya. Bus, Midyor.
1: Nagkakwarta man sa mo, di ba? 50,000 ang imuha. Og 50,000 sab kang bayjam. So ay mahayay bay search.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gibana sa nasod ang pag-angkat og bioethanol feedstock, lakip ni ini ang molasses o ubang sugar products, ubo sa kamanduan sa Sugar Regulatory Administration, gilatid niini ang pagdili sa pag-import og molasses, sugar, sugar canes, sugar syrups ug ubang mga produkto nga magikan sa sugar cane ug sugar alang sa paggamit sa bioethanol production. Gilatid usab sa maong kamanduan nga bisan unsa approval alang sa pag-angkat og feedstock angay i-authorize sa National Biofuels Board. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya ang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit.
7: Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo.
15: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
16: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
17: Strong for the Filipino.
18: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kuungo.
5: Jani, nga no kaso kaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong papatian si Ma'am Emma Ermac.
8: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
9: Karon minus na.
8: So, wala na ngayon?
9: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
8: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
9: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa tuyad po ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magiga kong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabot sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
11: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong June 17 to June 26, 2026. alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas mo si Ugar. Murang presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasan akong sugar.
19: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sa pagpadayon siya nasugdang gimbo haton.
2: Unsa?
1: Abay Johnny, doon ay rason si Lolo ni Mubay kung anong ikaw yun ang iyang gipasunod ang singsing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro.
2: O sa iyang pagkaungo?
1: Sa iyang pagkaungo, kono?
2: Gusto ka. Gusto ka, Bay. Dili tinuod nga ungo si Lolo Pilo. Pero gusto siya nga magtuo ang mga tao nga ungo siya.
1: Aron kahadlukan siya niini.
2: O kung kahadlukan na siya, di na nimo paduol niya.
1: Apan ang killer sa mga sepulturero, nahipaw nga dili siya ungo. Kay kitungkat man siya.
2: Ang misyon, mao nga hutdon ang tanang sepulturero sa minteryo.
1: O kay ikaw man ang nagkasunod. Oh.
2: Oh. Naku, sa makabay? Oh. Oh. May tutok ka na ko.
1: Huh? Bay, Chani. Bay, oh. Kinahanglang mag-amping ka, Bay.
2: Huh? Ano mag-amping mo?
1: Pamatyo nila ang mga sepulturero, Bay. O kay sepulturero man ka, posible nga patyon sa kanila.
2: Gusto ka, Bay. Kung kinsa man ang mipatay sa mga sepulturero din sa ato, di ganahan nga dunay magbantay sa minteryo.
1: O sana...

0: Bayan ni. Kau na eh. Sige, makatuto ka ng mga pictures ay mong lulu eh. Mapuhi ka na inaabay na. Managkan kita ni.
1: Buhi kita. Abay. Doon na ginibote pasabot ang pictures ni lulu. Kining upat ka musulyo.
0: Oh, doon na gina. Abay ni mo abay. Nagtuo ko na... nga may connection sa kamatayan sa mga sepulturero kanang maong mga hulagway.
1: Mm-hmm.
0: Mao kini masul sa atong utok. Unya, kay bao naman kaining akong utok bay kung mao na nay mo-operate bay talagsaon man sab ni.
1: Ah, gusto gid ka bay.
0: Oh, saon sa man?
1: Gusto ka.
0: Ha?
1: Nga maayo nang imong utok mo-operate. Mao nga sugda na to ang gimuhaton ni lolo.
0: Nahibaw na de ka kung unsay gimbuhaton ni lolo nga imong tiwason?
1: Oo. Oh. Nahibaw ka? Tanawa ng tabon sa kaban. Sa RIP sa likod. Unya, sa ibabaw, bahandi human sa kamatayon.
0: Masab na yung magbalik-balik sa una-una, abay.
1: Unya, ang musuliyo sa mga alkira, doon ay marking RIP sa likod.
0: Ilhanan ka ng maong marka, Chani.
1: Gusto ka? Ilhanan sa mga musuliyo na dunay
0: bahanti human sa kamatayon.
1: Abay, Mikmi. Abay, murag madato na kita ni.
0: O ka ng singsinga na, ani mo, kang Cleofi Alkera gina, o si lolo ni mo ang nagkuha, ana.
1: Gusto ka? Bote ba sa butsab? Nga ang ubang musuliyo nga nagpapicture si lolo, dunay bahanti nga sud.
0: Husto ka. Bahanti humans ka matayon.
1: Sulban na. Pero,
0: Ganong tutukman ka sa mga pictures? Huwag ka malipay nga ato nang nasulbat ang misteryosong gibilin sa imong apuhan?
1: Klaro na giday nga may anomalya si lolo sa mga musuliyo din his menteryo, abay. Nga, iyang gikawatan ang mga patay.
0: Maong gipatay sila. Buot ipasabot, napuhi pang nagpatay sa imong apuhan o sa ubang sepulturero. O nakatutok na sila ni mo, abay.
1: Kinsa mga sila na?
0: Wa nilaing. Ang kudakir na ang mipatay sa imong lolo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal
4: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Nakaka-problema sa paglibang?
3: Mag-inom sa Super Fiber,
4: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
3: Garantisado nga epektibo.
4: Sa duhang tudbalo ka oras,
3: imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
4: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
3: Death begins in the colon.
4: Mag-Super Fiber.
3: Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
4: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Bisag unsao na ko gunahuna, bay. Huwag kayo laing makahuna-huna sa pagpatay sa imong lolo o sa mga sepulturiro. Kawasin kauban. O kay silang duhaman si lolo ni mo, ang kauban dihang nagkuha sila sa picture sa musliyo, posible ngang nagkuha sa mong pictures ang may traidor niya.
6: Buti pasabot na importante ka rin maong pictures.
5: Gusto ka?
6: Abay, kinang matuguan ni Mayo, ha? Kini mga pictures?
5: Ay, nalang nag-ibuhag sa mong lawas, abay.
6: Pero, may buhato na ta.
5: Ano saman?
6: Niyang upat ka pictures ni Lolo. Ang usa, ato nang naabdihan. Kining tulo. Mon laywa.
5: Oh, sige, magpili ta ng tulo o atong ablihan.
6: Sige. Marcela Buenaber. Manulo Verdin. O Iskolastika Amador. Ain ganing tulo, no? Ang atong lungkabon? Pero, iuli rin sa dayon.
5: Gusto kang ako'y mupili?
6: Sige. Hindi pili.
5: Sige. Kini, oh. Kini si Marcela Buenaber. Kitakko kinikwintas.
6: Okay, sige. Kana ang isunod na itong lungkap. Marcela Buenaber.

0: Minong, ha? Hmm. Maghuna-huna ta kung unsaon nga makakuha ta mga picture sa ungo, nga pilo, nga tua ni Johnny. Ha, Poldo?
1: Boss, mahadlok naman kung mabalik sa payag ni Johnny. Kituha na rin ba nila ang akong armas?
0: Pero Poldo, dili mahimong balibaran na to ang sugo ni Papa.
1: Boss, di na kong kasulit to. Kinasakpa naman ko nila. Nain na lang ang sugo, ah.
0: Ha? O sige, huwag dili ka. Similchi na lang.
1: O kana, mas mayo pa. Babae man, ha? Mudot-dot pa yun ang Johnny.
0: Kana, muna dili na ko ganahan.
1: Ha? Huh?
0: Kaya mura ganahan na siya ni Johnny.
1: Oh, antusa na lang. Ha, sugo man ta si mong amahan.
0: Sige. Makiksulti ko, Milche.
2: Unsa? Doon na kay ipamarayag na ko din do? Unsa man na, sulti lang. Assistant, nabi ako nimo.
0: Abin mo, ani ni. Confidential kayo ning akong iparayag nimo.
2: Wow! Ganahan ko ng mga kulbahin ng mga buhat na. Unsa man na, ha?
0: Doon ako yung misyon nga ihatag nimo.
2: Unsa man ang misyon?
0: Kawata ang talang picture sa apuhan ni Johnny nga tuan niya.
2: Ha? Katong picture si Lolo nga naa sa musoleo?
0: Oh. Mao kini ang kawata.
2: Kawaton gyud? Dili may maghuaman lang. Kulain sa nang kawaton oy. Maguba am sa tong dungog ana. Mahimo na ko melchi kawatan ana.
0: Hayun una alang gud. Nga imo kining gihuaman pero ang tinuod imo di ang gikawat. Humani mo picture ini sa imong cellphone. Aw. Iuli lang sab. Pero kanang dili mahibaw si Johnny nga ikaw ang nagkuha.
2: Dili lang din ako kawaton. Ako lang din huwaman. Unya picturan. Unya iuli.
0: O kana ka. Mauna.
2: Perfect. Kaya na nako.
0: Oh, kana. Kana ba?
2: Unya, kana sabi ko magsagod anak nga ma. Mission.
0: Ugma na yun kung mahimo.
2: Oh, sige. Ugma na yun.

0: ay.
1: Tulo ka simintong imong gida?
0: Oo, abay. Tulo ka siminto. Kay, tulo makalubong ang atong kabon.
1: Pero, abay, di ka tamapiso ang atong buhaton, bay.
0: Okay lang na mag-amping to, bay. Pero dito mo sakpan.
1: Hmm? Ay, itagod ani.
2: Hello, guys.
1: Oh. Uy, gupa. Ni alagi ka.
2: Gimingaw ako ninyo, uy.
1: Okay.
2: Uy, hala. Saan na ninyo yung simento?
0: Ha? Ha?

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako pagatake nako, nagikabuhi ko nya pagkatapos maglipong ko ray magsuka. Na mo gisilingan na mo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon nako ba. Kung mabangon man ko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang ka kapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sige samang Eli Bolonos. So, ganyan itong balita ning urasa sa kaponon. Katong nato sa Koi Herbal Capsule. Nang inang lalo kapinsaw sa kagatos ka metal detector ang publiko mga tuhaan sa nagbayang Subo. Kini araw magamit sa mga gwardyan ini, pag-screen sa mga bisita o mga tinunuan kung wakbay dang ang mga hinigiban. Ang maunglakang kabahin sa safety measures nga nahuna-hunaan sa Cebu City Schools Division. Kini araw likayan ang stabbing o shooting incident nga nahitabo sa obang tuhaan sa nasod. Matuli City Schools Division Superintendent Niva Bongo, nga sila mapapalit o mga metal detector sa local school board sa syudad na seran hinoon ngang ubang guardias pipila ka public schools na bayan doon na nagigamit ka metal detector. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alvarana, tuberculosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya original Koi Herbal Capsule doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapon sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipangita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan aning anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usag ka anino nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot paghihapon ka.
5: Ubalik ka na ba?
6: I'm still waiting at the door.
2: Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Ganyan Pinoy!
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol
5: man. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga. Salamat.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: O karon sa sumpay ni naginapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Magpunsa na palang kunya ko kung mailo pa ni Jenny si Dave. Huwag nga mga anak. Ilabi na karon nga may plano na nga. Mularga ko sila inasod. Shit! Dawaton ko na balang sa hingpit ang akong kapildihan. No. No. Dili ko masugot. May kahigayunan pa. Mahigayon pa nga matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal ni Dave. Kung wala mo balik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang nga mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi.
3: Oh. Emmy?
2: Nganong ni Aka?
3: Oh. Emmy.
2: Kamo ba ang nag-uban? O sinay tabo ni Dave? Kumusta ang iyang kahimtang? Padaplin kay ni anak ko. Oh. Dave. Dave. Dave, ni anak ko. Ni anak ko ka.
4: Uwa, may magkuyog. Gitawgan na lang ko sa staff ni ospital nga.
2: Dili ikaw ang angay unang tawgan, kundi ako. Kay ako ang iyang asawa.
4: Sige. Niya naman ka. Mubiya na lang sad ko. Mubalik lang unya ko.
2: Gisan dili na.
4: Emmy.
2: Niya namin nga iyang pamilya makaatiman niya. Dili man ko nurse. Di ko pala ni mo nga nurse, pero makamao ko mo atiman.
4: Suod kong hikala si Dave.
2: Ug asawa ko.
4: Dili ko makiglalis din, Tapita, Emmy. Palyog na lang kong ingon ni Dave nga...
2: Ayaw na lang pagbalik.
4: Unsa?
2: Palihog lang. Mohang hiyo ko ni mo. Ayaw na pagbalik. May biya ka na. Ayaw na pagbalik siyang kinabuhi. Ug sa among anak.
4: Emmy...
2: Please lang.
4: Sige. Atin ako.
2: Salamat.
4: Kahot sa kundukan. Isabot kahot. Gusto kong tupakon siya o subakon pero dili ba imo. Matugaw si Dave kung maglalis ming diwa.
5: Jen?
4: Nakamata na siya.
2: Ga, ni anak ko. Ni ako upanin mo, ga.
4: Dave!
5: Jen?
2: Ayaw lagi una paglihok. May giginhalan ka pa? Ang saman, sulti ko.
5: Ang akong ko.
2: Ha? Magtawag ko.
4: Dave? Oh. Dave?
2: May balik ka.
4: Dave?
5: Jenny?
4: Dave?
5: Niya ka. Niya lagi ka. Jenny? Jenny?
4: Dave?
2: Si Jenny ang iyang ipakita. Huwag dili na ako.
5: Jen? Ayaw ko biyae.

0: Nia, may gipalit ko.
1: Huwag ko masayod kung noon sa inyong gusto o sa bata. Maong nagpalit lang kog. Bisag, unsa lang makita ko dito sa ilang kantin.
2: Dili na kinahalang unungan minimo din niya, sir.
1: I know. I'm really sorry. Kung ikahimo ko, kasama kong kagubot sa pamilya sa imong anak.
2: Nangayo ka nag-dispensa ganina.
1: I know. I just don't know kung dawaton mo usab ni Dave ang papangayo ko niya o pasailong ato niya. Because I'm really sorry.
3: Lalo, asan ito ayang akong tatay?
2: Naas-taas. Di mo tamay mo magdungan sa pag-ato siyang kwarto na eh. Labig pa kay unsar ng orasa. O sarang kabantay ang tugutan sa usang kalawag. Katog na lang una. Inikabuntag, manaka niya ta dito ang tatay, ha?
1: Gusto kayo ni? Nakoy mail ko, bugno ba ni?
3: Thank you, sir.
1: You're welcome.
3: Kaila ka ako, tatay? Miko mo ako, tatay?
1: Huh?
3: Ka-remember na ko. Ikaw, laki to. Ikaw to kauban ako, nanay. Katukan anan, lulano. Siya to, boy, lulano. Asa ako, nanay? Naa ako, nanay, Jenny?
1: Huh? Naa. Atuwa uba ni tatay ni mo?
3: Naalaki ako, nanay, uban tatay, lula. Naapo dito ako, mama, di ba no? Ingon ko, usara pwede sa kwarto. Naalaki sila dito. Lula, ato na, lula. Tara, lula.
2: Dili, lagi mahimo, dili. Naghano niya ta dito kung mudugang pata. Sige ka, dakpunta ng guard.
3: Ay, atamang ko ako, nanay, ug tatay.
2: Inday, paminaw, ragod, ugma. Ha, ugma. Unya ra, magkita na yung ugma.
3: Ato inga nanay Jenny, pinataniya biyaan lula. Ato na siya upan, aron mapin na balik si tatay ug ako, lula.
1: Oh.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya, panalo ka chan!
6: It's a melee friend.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: tabangan ta kali.
1: Ayaw. Isaka na ko ang bed. Ma-adjust raman ni kung gusto ka nga mura rakag naglingkod. Kadiyot ha.
2: Ana, okay na?
3: Sa kapagamay.
2: Ah, okay. Kana, husto na na?
3: Oh, husto na.
2: Okay.
0: Papita. Ga, gigutom na ka? Unsay mong gustong kanon?
3: Kaihiyon ko.
0: Oh, mangihi ka? Ali, ubanante ka sa CR. Ako na idain yung imahang dextrose.
1: Dili pa siya mahimong mubarog, kay tingalig malipong siya tungod sa impact sa iyang uo sa iyang pagkadiskrasya. Kadiyot ha, kay magwa ko o bedpan, nasa CR.
0: Wait sa. Ga? Oh, sa sunod lang di ka pangutanon ko nag-unsa ka sa syudad o kung nga nung nadiskrasya ka.
3: Yumi.
2: Dave, kaya na oh. Nahugasan na rin ako. Dari lang panihi.
1: Ali?
0: Hey, kariyot lang. Nga nung ipukas ni mo ang ihabol.
1: Aron makapangihi siya. Ipatungod lang nako niya ng ihianan.
0: Unya?
1: Unya, makaihi dayon siya.
0: O ikay mo pa ihi niya?
1: Kanunan niya namong gibuhat sa ospital.
0: Duty ni mo ron?
1: Ha?
0: Mo duty po ka sa kumbana?
1: Paihiyo naman ang tanako si Dave.
3: Kaihiyo na kayo.
1: Dave, dali ni Anna.
0: Ay, sa lagi.
1: Emmy.
0: O, asama ni mo siya sa pagpaihi.
1: Ipatungod ni niya.
0: Unya lagi.
1: Dini lagi siya mangihi.
0: Ikaw ang mapaihi niya? Nga sa ato pa, makakita ka sa iya?
1: Unsa?
0: Hayahay ka.
1: Dili ka na lang makakita ko, Emmy. Igo ko lang ding ipatungod niya o tabunan ako siya balik sa habol o kuhaon kung mahuman na siya. O usap pa sab, unsa din naa?
0: Unsa din naa? Unsa din naa kung makakita ka sa kayong Dave? Ha? Dako kahig naa, Jenny. Kay ni ako, pero sayon ka lang ang mutanaw sa iya. Unsa man ang imo? Manginsulto ka?
1: Unsa?
3: Imi, unsa ba?
0: Abi kay nurse ka? Sayon-sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihin mo lang imong rason ang imong pagka-nurse aron libre ka makakita sa iyang tinaguan.
3: Imi, gusto na.
1: Unsa?
0: Kung wa pa rin kumuabot karon, tingali, dili kay ipatungod lang nimo ka ng ihianan alang ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa.
1: Sa kauwi.
3: Subra ka na. Ayaw ing nani anak sa pagsulti si Jenny. Huwag kay katungod ng musulti niya sa maana.
0: Kaya ano? Kay mas mahinong dahno na si Annie mo karon kay nako? Ha? Mau ba, Dave?
1: Dave.
3: Amy.
0: Nasayod kong dili kini ang hustong higayon, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tuloni o sa kalawak. Kinahanglang may usa na mo nga mubiya ug mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mubiya? Ug si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave?

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong habon ako sa Radyo 1, Josephus, J.Q. Ganos, taga Diyos, Prikorapula, Hulgano, sa DepEd sa 5 and Read. Pinibang mga matalon, ang nanaidad, mag-DepEd sa 5 and Read ka. Ang DepEd sa 5 and Read naman superior understands, kabawi na po kita sa mga si Yula, ang mga skin cells, batang sa dami sa free radicals, kaos, ang mga kami sa pollution, iwanis mabisyo sa mga sminom sa alkohol, ug ang pagpalako. Sa itong malinag mas nga nagkaso, kapag usaka karibor na nidunggab sa saka pag binigusak ka, presikul, ng binigusak sa sektor ganoon, ang miyaging adlaw dito sa may daang lungsod sa Miligin, doon lang sa sinus sa aga suspect, naghagya si Vicente Talingting Rondinas sa Teolanyo sa Gabrigon, o nagpuyo sa nisputag ng lugar siya may bitumo ka suspect sa pagdunggab sa saka Rini Arreglano, sa 3 anyo sa Gabrigo sa sektor ganoon, o nagpuyo po dito sa nisputag ng lugar sa sarangking suspect o ang biktima naglalis ni og humagiging nagsilo sa gabiktima siya ga asawa og sila ga paglalis misang putli sa pagpanunggaw ang gabiktima nigo sa tiyan dili kita sa Pugo City Provincial Hospital samtang ang suspect gitandog na karon paska nagkaso kag hapo ga adlaw. Manong news break karo ga pura sa sa sa detect sa 5 and 3 ang detect sa 5 and campaign commission and I 1.3 million ora kini sa Santos sa gibuhat sa pagtras ng prayer ni Gaus sa Gaustation. Sa DEDEX sa 500 itong panit ng mataon, internal organ ayohon. Ang DEDEX sa 500, digital diabetes, fatherly disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatherly disease, kidney disease, gas inflammation, obesity, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DEDEX 500, ang sekreto sa pagagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
10: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
12: Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargato!
24: MaxFit Kargato!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
4: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
24: Maayo na lang na ay Kidilets.
27: Chewable paracetamol and candy flavors.
28: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
21: United Home. Unilab yan.
29: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Puhanis, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, Dalit sa RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahalan mo para yuka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina ma sa said marketing.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
23: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo ay TTX 500. Ako gitrayo gito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
22: TTX 500. Mabali sa mga butika.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
25: Tusiran Forte.
21: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Bakit right med ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines, kailangan right med.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. It's a belly friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na o nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
15: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanawa o! Namuwak na gitawon sila!
3: Hello? Claire?
4: Hans! Mabdus ko!
3: Unsa? Mabdus ka, Claire?
2: Oh.
3: Sigurado ka?
4: Oo! Oh, pero kung nagduha-duha ka, mahimo nga magkita ta sa usa ka dapit.
3: Sige. Magkita ta.
4: Gusto ko nga dadunin mo si Ayasa.
3: Unsa? Kung anong kinahalan dadun man siya?
4: Aron lig-on og saksi sa bagong kalambuan sa kong kinabuhi. Aw, sa among kinabuhi ni Ken.
3: Sige. Kinahanglan tuod nga atong sabutan kanang hitabo nimo.
4: Salamat nga, nagkasabot ka sa akong sitwasyon.
3: Unya, asa man ta mag-abot? O, kanusa?
4: Karong hapon, akong i-text mo ang dapit nga atong abutan. Okay? Sige, bye!
3: Bye. Hoy, may lang ka ta karong hapon. Humans pa ni Udto, kinahanglan, ready ka na.
2: Kuhin, si Claire man tong nanawag, no?
3: Dili ba dahi klaro? Ha?
2: Ingon bit ako nga si Claire to.
3: Ayaw ko pa abuta, ha? Alauna, tunakas akong sakinan. Ikaw ang mag-una og sakay dito.
2: Aloy, unsa naman si Rico nabati? Tinuod ka itong nabati na kung nag-iskot sila? Nga mabdo si Claire?

0: Ay, isa. Naun sa man ka, oy. Ako na lang manghugas anang atong gikan-an, be. Uwa man kasi mong kaugalingon.
1: Uy, naun sa ka!
0: Ano ka, oy? Mura man ito sa Mars na imong huna-huna.
2: Nieres, kalibutan ako na huna, ma.
0: Mm-hmm. But ni mo. Ako lang una ni labay ni basura kay basin og mabiyaan sa distracts basura, eh.
2: Noon sa man ko. Pilain bis akong gipati. Okay, sabot sa akong gipati. Mura kahalupad kit kay ko.
1: Ayos ah. May mong maray kape. Ayesa!
2: Ay! Kagang!
1: Naunsa man ka, uy? Waka ka bantay nga miduol ko di mo? Ha? Sorry. Sorry kung nakurat ka.
2: Okay, Rakent, uy. Kuan, busy lang ako na una.
1: Unsa may nakabusy sa muna una, ha? Mayunta kun ako ang nakabusy sa muna una.
2: Ikaw, bitaw.
1: Mau ba? Ako? Nagunahuna ka na ako? Unsa may mong ginuna na ako, ha? Ginahan ka nga magkisuri na ako?
2: Dili.
1: Oh. Unsa lagi imong ginuna na ako?
2: Ang imong future.
1: Ha? Mura naman noon kag si mama ng imong sinultihan. Magsige mo ko siya hisgot sa akong future god.
2: Ha?
1: Bisan unsa na lang ang musantop siya ngunahuna. Gusto siya nga mag-engineer ko. Kinahanglan mo kunuhon na jud kuno ko sa akong ugma. Ngano ka oy? Mura man kag naguol. Na. Mura na jud ka og akong inahan ana. Magsigka guol nga magunahon na ako.
2: Ngano maguol man siya nga magunahon na nimo?
1: Ha? Dili na lang ta. Dili na magisgot ni mama be. Kay mingaon ko niya.
2: Unsa na oras?
1: Alas 2:30 dyan ah.
2: Uy, hala, may lakaw man di, Amy. Si mama na lang ko patiwasan upang hipos din is kusina.
1: May lakaw sa mo ni Kuya Hans?
2: Oh. Sige, Kent, ha. Mag-ilis anak ko para lakaw. Sige.
1: Naunsa mo na si Iyes, ay. Buro manog, uwas ko galingan. Asa na sagka sila mang lakaw ni Kuya Hans?
3: First, I was afraid.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
1: Angeline.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusunod.

0: Swakto Pack, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Okay na matingin niya ako now.
4: Alisa! Sini na nasabi ka rin mong sulobi. Alisa na!
3: Dili, pwede, oy!
4: Ano mo naman kag-tisyonada kayo, oy? Ano sa magiging lakto ni kuya,
3: ha? Okay na ba kung now? Wani buling?
4: Gawa para gihapong kabisa na kay muta.
3: Pagtarong ba?
4: Limpira lagi mong naong.
3: Uy, hala! Huwag mo di ko makakutaw kapini mo! Ma! Ma!
5: Ah, saba, oy! Saba ba din mo, isa?
3: Ma!
5: Oh!
3: Palihog na ko kutaw kapi ni Kent, mabi. O saka, kutsara lang ang brown sugar ang ibutang, ha? Maglako pa mi si Sir Hans Good. Ito na ko.
5: Oh! Asa mo to siya? Asa to siya?
4: Ay, ingon siya ng asun. Maglakaw sila ni Kuya Hans.
5: Unya, mura malagi to siya upadong sa ospital sa iyang katarantan.
4: Eh, buong bitaw ko. Wa siya siya kagulingon ng asun.
5: Oh, nakabantay sa day kaana, sir?
4: Oh. Paglibog ito ko kung na, nganong nataranta siya sa ilang lakaw ni Kuya Hans?
5: Hala! Basi nung magpakasal na sila, Duncan!
4: Sa? Simbako ka nang, oy!
5: Oy! Dilig yung kadae mo sugot dong ha, ang imong magawang ang mga sawa sa akong anak!
4: Dilig nang, oy! Ugnahibaw na ka sa rason.
5: Aha!

0: Kay Lumon, basin niya akong driver eh. Ano sa mga niyang lakaw na?
1: Ay mo bang dili ka masig-ig, hambya?
0: Ha? Sorry.
1: Gusto ko kahilom karon.
0: Okay.
1: Kung unsa namong panagsultihan ni Claire, kinahala mamati ka o maayo.
0: Unsa mong gitay inyong panagsultihan karon, Sir Hans?
1: Si Claire ay musulti anak karon. O kinahanglan sabto ni Nimog maayo.
0: Binisaya raman ka ha. Makasabot gid ko ana. May pagkamaritis ba sad ko? Ni ana ta? Oh. Kan anan ang inyong abutan ni Miga Claire?
1: Mga naog na ta.
0: Ingon bitaw ko.

0: Duncan. Ano man ka, oy? Ikag paso-paso. Sabay nakahasol ni mo. Klaro man ka, iwa ka mahimutang.
1: Ang lakaw nila ni Ayeso, Guya Hans, ang nakahasol ako ng ason.
0: Oh, ako sab. Nahasol sab ko gamay.
1: O gusto na diyo kong mahibaw kung asa gano'n sila paingon.
0: Oh, ato gina mahibawan karong adlawa, Duncan. Relax lang, Gudi Hagod.
1: Dili ko makarelax na. Lahi sab ang lihok ni Kuya Hans gilang udto. O guwa siya tingupingong sa kananan.
0: Bitaw, mura siya ang cellphone nga gi-off.
1: Lahi gano'n pamati na ko nang silang lakaw. Lahi gano'n.

0: Kita dayo nang miabot.
1: Oh, pero yung masigay na mauwahi si Mega Claire. Mauna na ito, Lamisa, sir.
0: Unsa man sa imong huna-huna?
1: Oh, mauna ni kay niyam pa ko no.
0: Unsa gusto nimo?
1: Ang akong gusto, kanay di nakamangaway na ako.
0: Pagkaon akong gipangutana.
1: Ay, kung din siya mo gusto, mauso lang ako, Sir Hans.
2: Hello, guys! Oh. Hi! Sorry, nalate ko kamay. Hello, Ayesa!
1: Hello, Miga Claire.
2: Nag-order ko atong mainom.
1: Tubig lang ako?
2: No! Red wine ang akong gi-order para ninyo. Kay Duna tay is-celebrate.
1: Birthday di ay ni mo, Miga Claire?
2: Ayesa, mabdus ko. Og may umaabot naming baby si Kent.
1: Oh, huh?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: Maxvit Kargato!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita?
13: Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bakit RiteMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
26: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: This time check is brought to you by Magmaxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy but

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon mga kasama. Hunyo 25 tuig 2026. Adlaw ang Huwebes mga suking tigpaminaw. Kumusta man inyong kahaponon? Welcome sa itong program News Update. Ato ang siren ang nag-unang mga balita karong hapuna. Sangan sa ito ang regular anchor ning program. Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kita unay mag-uban-uban mga kasama. Kini si Radyoman Remart Pugoy. Mayong hapon sa itong mga kasama doon kasamang ni Store ng Minaw sa ilang mga radyo 612 sa inyuhang AM band. Ingon naman sa nagtaraw sa atong Facebook Live, mayong hapon mga kasama na Minaw sa atong DYHP app. Kumusta ang inyuhang kahaponon? Atong mga ginikanan karon, ato ang mga estudyante nga padung na manguli, mga magtutudlo, mga driver. Kumusta mo diha karon? O karon sa detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo manghatag na usab og bugas humay ngadto sa kabus nga mga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini maong balita hatong nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Manghatag na usab og bugas humay ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa kabus nga mga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Kini man makakuha og 145 milyones pesos nga pundo gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Wa pa hinumatino kung tagpila ka kilo ang itudnol sa city government ngadto sa mga beneficiary niini. Apan ang kagamhanan sa dakbayan mopalit og kwapin sa 48,000 kasakong bugas Cebu sa larawat niining gahin. Matod ni Mayor Nestor Ajeval, kaya nagdasan ang duha ka buhatan sa kagamhanan sa dakbayan paglista sa ataga ni ini.
3: Ipalista pa niran.
4: Siya itong itasa na niran, DSWS.
3: Ah, DSWS. Makahatag siguro taan ng pugas mga third week of July.
2: Si Mayor Nestor Ajeval, nilugang mayor nga lakip o niya sa tagan sa libreng bugas, mao ang mga mananagat o mag-uuma sa syudad. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni mao ang Rose nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:09 na sa kahaponon, samtang sa balita sa kaulungan, gipaniguro sa Department of Foreign Affairs kung DFA nga gitutukan sa Philippine Embassy sa Bogota ang sitwasyon sa Venezuela. Subay kini sa duha ka mga kusog nga linog nga miigo sa northern coast sa nahisgotang nasod. Pero mga kasama, nagpadayon ta sa tuwang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kadiin doon na mo chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta importante lang yun kayo nga masunod ang ato ang promo mechanics. Naka-follow mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa personal Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanya ayaw kalimot nga i-like o i-share ang atong program karon News Update. Standby mga pangutana, standby mga kasama, alang sa ato ang pangutana. Asaman nga nasod ni Igo ang duha ka mga nagsunod-sunod nga linog kaganina ning buntag dito sa ilahang lugar kasamang Marisno gabi ini nahitabo. Apan kung magbasi ta sa Philippine Time kaganina ning buntag nga magnitude 7.2 ug 7.5 nga linog. Asaman nga nasod, comment na mga kasama. Aron doon mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga pa-GCash gikan sa mong sibyaanan. Sa laing balita, giinsister ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Umpong Ordanes sa Department of Information and Communication Technology kung DICT nga matod pa papanubagon ang mga social media platforms nga wa mo aksyon og ni report og cybercrime authorities o sa pulisya sa mga post nga nagpakita o bayolente o makaalarma nga mga pamatasan. Sa laing balita sa kauluhan, ipasaka o reklamong cyber libel si kanhi Senador Antonio Trillanes IV dito sa Department of Justice kon DOJ batok nila ni Senador Alan Peter Cayetano o Senador Rodante Marcoleta. May kalabutan kini sa giingong dili otorisadong hearing sa Senado, particular na sa Blue Ribbon hearing sa Cayetano Block niya itong Hunyo 4 sa kaadlaw sa wapan na pili ang bagong liderato sa Senado. At ang oras mga kasama, alas 5:11 na sa kahaponon. Arita sa tuwa mga balitang lokal. Usa ang patay samtang 14 ang mga naangol sa nahitabong panagbangga sa tourist van o series bus dito sa crossing intersection sa barangay Poblasyon, Lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol, kaganinang buntag. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Usa ang patay samtang 14 ang naangol human magbangga ang series bus o ang usa ka tourist van sa intersection road sa barangay Poblasyon sa Lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol, alas 8:31 gani nang buntag. Ang nakabisan sa kinabuhi diha diha dayon mao ang driver sa Suzuki Spas nga motorsiklo nga si Alberto Moring, 48 anyos, taga Puruksay sa barangay Bulawan, Lungsod sa Mabini, Lalawigan sa Bohol. Sa imbestigasyon sa Alicia Municipal Police Station, pinagi ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano nga samtang naglagan ang series bus nga gibaniho ni Luisa Andoy, 53 anyos, taga Purok 1, Barangay Abukay Norte, Lungsod sa Kalape, gikan sa merkado sa Alicia, paingon sa Kandihay, apan pagabot sa crossing intersection road, kalit ng kininga na banggaan sa tourist van gikan sa Sunnybrooks Street, ang tuong bahin sa bus gibaniho ni Lyle Lipitin, 38 anyos, taga Katagbakan, Luon, tungod sa kakusog sa impact sa pagabangga, napunta ang series bus sa nakahunong nga Suzuki Smash nga motorsiklo nga gisakyan pa sa biktima nga si Muring nga nagpaabot sa iyang asawa, nga may resulta sa inanali nini ang kabatayon.
7: Pagkabangga, sir, pagkabangga, nawala ng kontrol ang nakabig ang tungkol sa impact ba, nakabig ang bus, sir, but sa opposite direction niya. Dito sa opposite direction, sir, dito sa opposite direction, na ay nakapark ng motor, ang tangiya sa motor, naglingko dito sa motor, kinaguwat sa iyong asawa, nagasmagan sa series, pagkay dito na spot, sir.
6: Gumikan sa mga insidente, ang duha ka mga sakay sa series bus, o ang 11 ka mga pasahero sa tourist van, ang nangaangol nga daling gidala sa mga medical personnel sa Alicia Emergency Response Unit sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Lungsod sa Obay, Bohol. Ang mga nangaangol nga pasahero sa series bus mao silang Lovely Jane Busano, 22 anyos, taga Puro 4, San Carlos Pilar, Bohol, o ga Jomer Asis, 36 anyos, series bus kun doktor nga taga Poblasyon San Isidro. Samtang nabalian siya nga kamot ang driver sa tourist van nga si Lipitin nga apil sa gidalas tambalanan uban sa 11 niya ka mga pasahero. Midugang si Bersano nga ang tourist van di kanatod pakinis sa barangay Luan, bukid ang dapit sa Lungsod sa Kandihay, din sakay ang tibog pamilya aron nga magtour unta sa Chocolate Hill sa Carmen. Ang driver sa series bus ang kasamtangan nga gikustorya sa Alicia Municipal Police Station o giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide, samtang ang driver sa tourist van nga naapas sa tambalanan giandaman usab og kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Kasama mo sa Alicia Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5:15 na sa hapon. Dugang mga balita din sa news update human lamang sa mga pahinumdom. Standby.
8: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal mantanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mga manggod ni winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay nga gikapoy na sa puro no o ganahan og lami pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
22: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
23: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
24: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
27: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Oras mga kasama, alas 5:22 na. O ganun pa dayon ta sa itong mga balita. Lalaki nga nakuha sa CCTV nga naghugaw-hugaw sa pader, gisugo pagpapintal sa dapit nga iyang gihugaw-hugawan. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Isip silot sa iyang salaod kantong mitahan nga responsable sa vandalism sa barangay Giso sa Lakwes Mandawi, gisugo pagpanglimpyo sa lapit nga iyang gihugaw-hugawan. Aron sigurado nga tumanon giniya ang kabanduan, gimonitor sa kini sa mga sakop sa barangay Public Safety Officers kon BPSO sa maong barangay. Ang bando kaniya mo pagpintal sa pader, diin siya naghugaw-hugaw ni adto nakalabay nga gabi sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa barangay Giso. Pinaagi nini maghatag og sugid og leksyon gadto sa uban nga duna say plano nga mag-vandalize sa lain-lain nga mga pader diha sa kadalanan. Subay nini si Mandawi City Mayor John Key Iwani ni Basiraan ganto sa publiko nga seryoso kini sa kampanya bato sa vandalism tuod kay makadaot kini sa limpyo sa kadalanan. Kagahapon nitahan ganto sa botan ni Mayor Iwano ang maong lalaki human kini na identify ug nangayo kini og pasaylo. Sa iyang rason, matod sa mga lalaki na himo niya ang maong salaod, gumikan kay kini nakainom. Kahinom duman nga nag-viral ang gibuhat sa maong lalaki nga duna sa siya'y kauban, dihang nasakpan kining naghugaw-hugaw sa pader sa may Kolehiyo de la Immaculada Concepcion diha sa barangay Gizos sa maong dakbayan, samtang ang kauban ni ini nga lalaki padayon pa usab karong gipangita sa kapolisan. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Nationwide.
5: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Atong oras mga kasama, alas 5:24 na. Samtang ato ang siren ang sitwasyon diha sa gawas. Labi na ato ang sitwasyon sa trapiko mga suking tigpaminaw. Kasama mo sa balita, Rajuman Josephus JQ Quijano. Yes, kasama JQ, maayong hapon. Kumusta diyas gawas?
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Yes, alam mga sabag Radyo Mandarin. Bahan sa itong kapagandiyan din sa gawas, kabahi na karamang rasa sa kapulayan laong Huibes, na naman din sa may downtown area. Paray ka Black Andre ang magandaan sa manig Colonel Street, Pilais, ako Salim. Mabini panganiban na ligaspi guban pang magadan habig diri sa may downtown area ambalong diri sa may Plaza de Brinsa Uray Cuidao moderator andaga sa masaya samtang ang Colin Street ya padong diri sa may Mabini aba moderator andaga sa masaya samtang ang Maptown area ang Mango Avenue Carmorasa gikatay sa Finte padong diri sa may General Masloma Avenue moderator hindi traffic karon padong diri sa may Barangay Carita doon sa may Carita Cemetery. Samtang ang Rodriguez, napiktuan sa Misa Kaut, sa sa may Sekan, palagi sa may Verama Avenue. Samtang ang Osmia Boulevard, ikagali sa may 20 Osmia Progress sa Cebu Provincial Capital, slow moving ang Masakanan, o gali sa may Iscario Street, ikagali sa may Cebu Provincial Capital, palagi sa may Esquina Eframos Extension, o sa Juan Osmia, halahos gali sa may Esquina Gordo Avenue, slow moving ang Masakanan. Samtang ang Gordo Avenue, ikagali sa may GY Square, moderate na nagan sa mga sakyan samtang ang gikan sa may Gordo palong sa may Pilay sa slow moving ang mga sakyan ang hinera ginudra ang dagan sa mga motorista palong sa may Chavis o gadri sa may abig na sa may Jerry Marceloma Avenue samtang ang Governor Cuenco ang Gamilad Talamban Road Garmorasa makasinati sa aplikaw sa dagan sa mga sakyan ikadri sa may Archbishop Rias palong sa may Governor Cuenco abig na sa may Barilos kining deal nga bahin sa flyover do sa may BIR nakasinar sa mga sa sa mga sakyanan padung sa may sa Fortuna o Foodland samtang nga south nga bahin ang in Bacalso para ihuot karon daga sa mga sakyanan gikan diri sa may south pa Serwinal padung sa may flyover mambaling sa may tilang nga bahin sa flyover o Gibopao slow moving karon mga sakyanan padung sa may SM City Seaside sa SM Seaside o samtang aga is RP both side gikan diri sa may Talisa padung diri sa may plaza samtang plaza diri sa padung sa may Talisa mudot ni pandaga sa mga sakyanan karga baga orasa ang Bulacau Cebu City o Bulacau Talisa may nakasnatin sa hold sa daga sa mga sakyanan padung diri sa may Tabunok proper na sa barangay sa may Talisa City samtang ang mga habig nga madali habig sa may Punta Presisa sa may Pisa o Labangon Luray Cuidao karga baga orasa sa kahapon. On board sa patrol alang sa traffic update, ang inyong Radyuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyumo Nationwide.
10: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyumo Nationwide.
4: Daghang salamat kasamang JQ sa imong traffic update. At ang oras mga kasama, alas 5.27 na sa kapunon. Kining portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tungod kay mga kasama, depensa ni sa ato ang panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang og makapatay sa mga viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama. Moinom ta matag adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctor, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City, naani mahimutang sa Osmia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, mapalit sab ni sa ADM Building, Barangay Kansaga at Bangsa Jollibee. Pwede sa mga kasama ha, nga mukontak mo sa 4161655. Again, 4161655. O di baka sa 0917-318-1161. 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Samtang update sa ato ang winner mga kasama, mga idol, sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Yan na tayo muna naog mga suking tigpaminaw. Ito ang pangutan na kaganina, asa man nga nasod, nahitabo ang 7.2 o 7.5 nga linog karong adlaw o kagabi. Uniya, nakasunod sa itong promo mechanics ni follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rufil Banyok. Uniya, ni like o ni share sa itong program news update. Og of course, naka-provide sa saktong tubag, nakatubag sa saktong pangutan ng mga suking tigpaminaw, nasud sa Venezuela. Ato ang winner, congratulations nga to kang kasamang Richel Tilio Valleser. Again, congratulations kasamang Richel Tilio Valleser. Ikaw nga to ang mananaog karong hapon. O niya, i-message lang ang muang Facebook page. Ihatag imuhang kompletong pangalan. Active nga GCash number aron ato na mo ma-send o ipadangat ang imuhang 200 pesos nga premyo. Una mga kasama at nilang ang mga balita, updates o mga post sa DYHP RMN Cebu diha sa mong Facebook page. Kay basin da ay kasamang maris, no? Sila na po ang sunod nga mananaog o 200 pesos gikan sa tuang Sibiyaanan. At ang oras mga kasama, alas 5:30 na. Musunod na DYHP Sumbunganan human lamang sa mga pahinumdom.
11: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Grabe ka pangihi.
1: Hanap ka pananaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Ako, si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
10: Atong oras mga kasama, alas 5:36 na sa hapon. Makausap pa mga kasama mayong hapon kanatong tanan. Mesangan gihapon ni Rajman Aida de la Cruz Tampos. Kinigihapon si Rajman Remart Pugoy. Kitay maguban-uban sa tuang programang DYHP Sumbunganan. Ato ang bisita karon mga kasama mga suking tigpaminaw. Usa ni siya ka asawa kinsang iyang bana dunay gihambin nga sakit. Doon ay stroke. Unya, kasamtangan ning gitauran og tracheostomy. Kinibitawang tubo din sa kining dapit sa tutunlan. Tungod kay matud pa sa asawa nga pag-abot nila sa emergency room na takdan ang ihang bana og pneumonia. Unya, advice sa doktor nga maning tauran siya tracheostomy. Kay aron nga ato dito kasamang nistor mo agi ang kining plema no tungod kay na stroke pa man ang iyang bana patay ang pikas lawas. Niya sa ato si bianan karon mga suking tigpaminaw si Ma'am Elisa Kihoy taga Barangay Guadalupe Carcar City. Unya ang iyang bana. Ang pasyente mao si Sir Tornilio Kihoy Jr. taga Guadalupe, Caracas City ni sila. Niya sa ato ang sibianan karong hapon kay niya napunta sa ato ang programa kasamang ni Store nga lain na usab nga istorya sa kinabuhi, lain na usab nga pagsuway sa kinabuhi ang ato ang madunggan, ang ipaambit sa ato ang kaigsuunan dinhi sa ato ang sibianan. Atong makauban mga kasama mga suking tigpaminaw si Ma'am Elisa Kihoy. Ma'am Elisa, mayong hapon ug welcome sa DYHP.
6: Mayong hapon sir.
10: Padool gamay sa mic, ma'am.
6: Mayong hapon po sir.
10: Mayong hapon, okay. Nadungog na diri. Kumusta man ka una sa tan, kumusta man ka Ma'am Elisa?
6: Ani ah. Ningaray ko sa HP sir ngayo may og tabang.
10: Taga kuan ka asa ni dapit, asa ni sa Guadalupe dapit ma'am
6: padong siya sa kuan sa Barili side
10: so bukira na ning bahin sa kuan sa Carcar City layo ra ni kuan kay namo ko igagaw na sa Valladolid layo ra ni siya
6: layo ra sir
10: unahan pa
6: jud
10: ya unsa may imuhanggi pag padong nimo diri unsa may imong gisakyan
6: nagbas ra sir
10: mga unsa kang orasan ni gikan dito sa inyo
6: kuan alas gis
10: alas gis kuan ko ang gino kanang layo-layo gyud ay kay sayo pa man kanigikan ya nakapaniud to ra ka
6: taniud to ra po sa
10: dis aramang ka naniud to
6: ra sa gawas
10: ang imuhang ba na ma'am kani si Sir Tornelio Kihoy Jr. Oo mao ni ato ang kuan no kaning imuhang pasyente. Kamu Ma'am Elisa, doon na mo'y anak ni kuan ni imuhang bana si Sir Tornelio?
6: Wala jud sir.
10: Pero pila na mamu katuig nga kining magtiayon?
6: 30 years na.
10: 30 years. Oh, niya wa gid mo na kuan no. Wa gid mo nagka anak.
6: Ay, no buntis ra sir niya, kuha ra man gihapon.
10: Oy, mao ba di ay? Oh, so ka na kuan di ay. Unsa ni kasamang Maris miscarriage? Oo, no? Miscarriage or kaning makuhaan? Oo. Kapila man ka na kuan?
6: 2 times.
10: Uy. So, duha po. Possibly, duha na dayon ta, no? Pero, kumusta? Ang imuhang ba na si Sir Tornelio, unsa gyud unang kaning balatian? Unsa gyud sakit? Gihambil aning sakit, ma'am?
6: Kuan dyan nila, sir. Kanang inheritance kay kuan. High blood. Wala. Ang gibati niya ayang pamo ang iyang istorya nako kay nagmura siya naglipong-lipong to kung gisang giingna niya. Mungadto tag doktor. Nga naman siya nga dili lang usa.
10: Mga unsa man ning kaning unsa man tuiga na ni mo na diskubrihan o nabati
6: ani lang atuig sir.
10: Karon lang yon. Unya mao to nga na diagnose siya stroke di ba? Ako na kuan asa mo na kuan ma'am? Asa mo na kining na admit nga hospital?
6: Nadami sa emergency sa Carcar, sa Provincial Hospital sa Carcar. Oh. Tapos, gi-repair may ugsuto. So, dito pa sa Carcar, kaya kung ano man siya, gitubo. Kaya critical man ang iyahang kondisyon.
10: Oh, karoon na po nang, unsa man ang buwan na, karoon na pong tuiga.
6: April 1.
10: Pagkakuan. Holy Week.
6: Kay ato higayon na sir nagkuan mi sa among panginabuhi landang.
10: So manindamog landang.
6: Kay mo may panginabuhi na mo.
10: So kada adlaw gyud mo manindag landang ma or kanang every Holy Week ra.
6: Holy Week ra sad sir.
10: Holy Week. Pero kanang sa kaning mga normal nga mga adlaw unsa may ato ang kanang source of income nato?
6: Himoragrag.
10: Unsay
6: kanang trapong nga lingin.
10: Kanang trapong lingin kanang gagmit. Tagpila pod ang usa ka trapo ron man panang lingin.
6: Ang usa ka buka na kay tag 85 tapos.
10: Uy, mao ba?
6: Kumprahon ron man na sir. Ang gatos ana kay 85.
10: So sa 180 pieces. Niya, marag yun na inyong...
6: 85 pieces.
10: Marap po na inyuhang kanang...
6: Panginabuhian.
10: Gyud. Niya, aside ana, kung na ay Holy Week, manang mag-extra mo manindag landang. Oo. Niya ka nang kalag-kalag, di mo manindag ka ng mga kandila o mga buwak.
6: Kanang magluto-luto ko sa balay, sir. Kanang pagkaon nga, kanang like...
10: Kanang ihala, pwede ihalad, no?
6: Kay kuan man, kanang ngayon manag-order, bingka ba ron, budbud, maura.
10: At least doon na po yung kuan. Pero kining pagpaninda ninyo ka ng trapo, mag-iwin na inyuhang adlaw-adlaw, yun nga panginabuhian. Kumusta man imuhang bana ron ma'am si Sir Tornelio?
6: Nasa balay. Gibili na ko siyang igsoon gabantay dito.
10: May gali po. May nakalisod ma'am no kining why anak no? Kay kaning ug magbantay kung natay bation. May galipod kay naa iyahang kuan, naa iyahang sanini igsuon.
6: Narampos dool, sir.
10: Ah, nasilingan na pod ninyo. Ma'am, kaning niingon ka kaganina si Sir Tornelio while naa sa emergency room na takdan o
6: pulmonia.
10: This amani nga
6: sa pagadto sa soto.
10: Sa soto na. Oh. Dugay day mo na kuan, dugay pod mo na usani, na standby sa ER di.
6: Kibali 1 week.
10: Ah, 1 week.
6: Kay nasod mi Merkulis, nya pagka Martis, nahibog man ko sa monitoring.
10: Dito na na kuan sa doktor. Unya, kung unsay sitwasyon sa imuhang bana karon, naman sila siya inyuha karon, pwede may kanang kinahanglan gyud sa kuanan ma'am, kining bedridden ba gyud sa kanang binakod ba?
6: Oh, binakod yun, sir.
10: Kay kuan ang iyang pikas lawas.
6: Kini
10: nga sa kuan, sa tuo.
6: Patay.
10: Di po makakuan ma'am, makaistorya siya or unsa
6: man. Dili pa dyan siya kaistorya, kagumi country costume. Nya kanang murug matabi siya pero why kanang mga kuan litra
10: why mga litra pero mo kaning usay tawag ani kasi mas mungob ay kanang mga nagnay sounds mungob ba kanang mo dai tingog nga mo gawas ayang kuan pero di mahiluwas na ingana ma'am or
6: wala kanang kuan ra sir mo ra sig bingon kanang mo sinyas ra
10: mo sinyas sinya
6: ya, kanang iyang sinya kanang sign niya kanang kilay mo kuan ra ana
10: mo kuan kuan mo kilo kilo
6: mora.
10: So mao ra gyud inyuhang kining kuan bitaw kanang inyong komunikasyon no. Pero siya imo nang istorya-istoryahan imong bana.
6: Oh, kay may kaas doktor.
10: Bitaw no kay aga na magud silang mga na stroke kasamang ni store no. Kini di sila maka istorya pero makadungog na sila.
6: Kadungog, mahilak.
10: So isip usa ka asawa ma'am unsa man puy unsa may imong bation nga makita nga ingon ana ang sitwasyon sa imong bana.
6: Ah, sakit sir oy.
10: Sa 30 years niyong panag-uba no niya kanimitang naisip magtiayon isip managasawa naginunungay pero karon bitaw nga ingon ana ang sitwasyon sa imuhang bana makaikuan pud ta nga karon pud ang panahon nga mas gikinahanglan kaniya isip iyang asawa.
6: No, just, sir.
10: Makasama na emotional in town si Ma'am Elisa Kihoy sa bag-ulang mga naka-tune in karon mga suking tigpaminaw ato ang bisita karon si Ma'am Elisa Kihoy taga Guadalupe Carcar City ni ani sa ato ang sibiyaanan karon tungod sa ilang panginahanglan mga kasama ang iyahang bana nga si Sir Tornelio Kihoy Jr. kinsa kasamtang ang nasilang panimay karon na stroke in town niya patay ang iyahang tuong bahin sa lawas mga suking tigpaminaw dili maka matngon unya gitaura ni siya og tracheostomy o kining tubo sa iyahang liog kay na takdan man ni siya og pneumonia pod pulmonia o pulmonia niya hinungdan nga adto didto ipaagi no ang plema mga suking tigpaminaw pasensya sa mga kasama nato ron nga nangaon. Unya Ma'am Elisa dinhi sa DYHP sayod ka kung tigpaminawan ka sa mo ang program DYHP Sambunganan. Actually kagahapon ako po'y nagda sa program lain-laing istorya gyud sa kinabuhi, lain-laing mga challenges sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi gikan sa tong mga kaigsuonan. Pero thank you kay ni arig ka sa mo ang sibianan gipili gyud mi nimo Ma'am Elisa. Kusog ba mi dito Caracas dos Guadalupe inyo
6: ha? Oh sir.
10: Kinsa may nakakuan nimo nga naay programa sa DYHP Sambunganan nga?
6: Kamera gyud sir. Maminawan mi.
10: Ah, maminaw gyud ay mo. Atud gyud ang listener ka sa mang Nestor. Sige Ma'am Elisa, ang ato ang mga kasama ron naminaw sa radyo, ang uban nagtanaw sa Facebook, even ang mga gani ato ang mga suking tigpaminaw last abroad, makita po nila ato ang program karon pinagi sa Facebook Live o sa mga naminaw sa DYHP app. So, pwede ta mga nuktok ta sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa ato mga suking tigpaminaw. Kay bas hindi ay Ma'am Elisa no, maka doon na po'y maka koan, makaabag-abag ang ato ang mga ang tabang gikan sa ato mga suking tigpaminaw. So nagdungog sila karon sa maimuhang mensahe ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw.
6: Nanawagan ko sa mga tao ron na nagkinahanglan migtabang sa kumbana. Gumikan kayo, wala na dyan may magkumuha na dyan may kwarta. Gusto ko nun para niya, gikan sa iyang tambal nga to sa iyang minananong pagkaon. Lisod gayo, kaya kung may nag-atiman niya. Muna ka desisyon yung kung nangaring HP kayo, mga iugtabang. Nanukto kong tinagsatagsa sa inyo ang mga kasing-kasing mga iugtabang. Tabang. Pumunod sa mong kawad doon.
10: Mga kasama, maoni si Ma'am Elisa Kihoy. Emotional in town ang ato ang bisita karon kasamang Nestor. Niya sa ato ang sibiyanan karon tungod sa kondisyon sa ihang bana kinsa kasamtangang nag-anto sa stroke na sa ilhang panimay o niya dili makamatngon ang tuong bahin sa lawas ni Sir Tornillo Kihoy Jr. Wani sila'y anak mga kasama. Gani ang nagbantay lang ni Sir Tornillo karon iyang igsuon. 30 years nga nag-uban, isip magdiayon, unya maninda ni silag trapo, kanibitawang lingin nga trapo, nga sa 100 kabuok katrapo, bayran sila og 85 pesos to Ma'am Elisa, no? Umaw ni ilahang o source of income in town, adlaw-adlaw. Gawas ni ana kung dunay mga kaning holiday, mga kalag-galag, si Mana Santa, maninda po ni sila ang mga buwak, kandila, o kinibitong mga ipanghanda sa si Mana sa kuan, si Mana Santa o galag-galag mga kasama. Mga kasama, mamahimo ninyong ipadangat ang inyohang mga tabang o donasyon. Pinaagi sa ito ang GCash number. Niya sa itong screen ka doon, 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Muna ako ang GCash, makita po sa ito ang Facebook Live ka doon, mga suking tigpaminaw. Again, akong usbon, 0993-213-6011. Check din niya ato ang GCash. Again, ako ang usbon. Pwede mong mupadangat sa inyuhang mga financial nga tabang ato ka Ma'am Elisa sa kuang GCash number mga kasama 0993-213-6011. Remart Pugoy na ang makatatagya mga suking tigpaminaw. 0993-213-6011. Niya Ma'am Elisa dito sa inyuhang Namoy Radyo dito sa inyuhang bayan ron.
6: Ko answer ka ng solar nga na radyo.
10: Solar nga radio. Unya naminaw ron dito ang imuhang kining igsuon sa imong bana o imong bana. Possibly no, possibly naminaw sila ron. Ma'am, kung doon na kay mensahe sa imuhang bana nga si Sir Tornillo, unsa may imuhang mensahe nga to makadungog bang gyud siya? Unsa may imuhang buot isulti sa imuhang bana, Ma'am Elisa?
6: Wailak to, sir.
10: Okay lang. Oy, sige lang. Nakasabot mi sa imuhang gibati. Kasamang Nestor, no? Kuan, nakasabot mi sa imuhang sitwasyon, sa imuhang gibati karon. Sige lang. Kung ganaan ka mo hilak, ipagawas lang yun imuhang kining unsay imuhang gibati karon. Naminaw mo gidod yun imuhang, naminaw mo gidod yun imuhang bana. Nakadungog ron, nakafamiliar sa imuhang tingog unsa may imuhang mensahe nga ito niya.
6: Mora dyan na sir, naning gamot radyo ko, para na niya. Kay lisod yung istanan yun, grabe. Huwag nag kapahingnan mo yung nga radyo ko dire. Kay sound man, karon gani kay kuan, dili ko na mo inom o gatas, kay wala lagi ko kay di siya masugot nga mulakaw. Kung saan ko mag di ko mulakaw, di ko manikamot nga wam siya tambal. Gani na tambal nga si Tikulin para siya utok nga 200 ka buok. 16,000 na mabayaran asama kong ipalit, ana.
10: Oh.
6: Daghan mo kasi yung tambal.
10: Bitano sa gawas di ay sa ingon ani na po mo'y mga kuan ma, mga maintain kaning mga dapat palitong tambal. Ngiya, kada adlaw gid na iyahang kuan ma'am.
6: Oo, sa adlaw gabi na iyahang kanang City Collinser kay tagkuan mo na tag-uchinta.
10: Ang buok.
6: Ang kinabratuhan na siya.
10: Ang buok.
6: Ang buok niya. Kay 200 ka buok gi resita sa doktor kibali 3 months. O niya, ako gikuan ko asam tao ko ng 16,000. Sa usara na ka resita.
10: Sa usara ka resita.
6: Sa usara ka naong. Niya, kay 5 na siya ka buok. Kay 7 ta na niya gi kuan na sa doktor nga kuan na lang 5. Ya, ang para sa dugo niya, kuwara man, badara man sa anara sa health center na mo. Ya, motor yung ko nga, wala na sa health center ang uban. Kay, gikuwara na ko sa BHW dito, na ingon siya wala sa health center, kinahanglan yun na anara sa butikan mo paliton. Kuasa man tao, kuwara.
10: Unya, karon ma'am, naka, wa kakapadayon, nakapadayon pagkas imong pagpanindag trapo
6: karon. Wala na Diyos, sir. Sao man, nag-atiman mo kunya pirmi. Sabot na nga atong pizza. Sa itong adlaw nga, gikuaan siya, nagkuhaan naman siya sa kana, nag-iahang kuan, injiti, injiti man na, nagkuha, gipakuhaan na si doktor, injiti. Kaya di na kuno maayo nga, pagka-injiti siya, sige, kay gumikan. Kini ko nung atong agianan sa hangin, tapos ka ng kuwan sa NGT, kung magbagin-bagin daw na ang kuwan sa ilaw, mabuslot. Ko nga, may nahihinay kaon mo na siya, nabaguan sa kaon, kuwan dyan siya ka ng hinay pa kay mo kaon. Ya, giblinder pa na yung pagkaon, tapos kuwan, gatas.
10: Oo.
6: Oo, muna yung igsuon karon ni ikon nga, saan mo na mo ani, oy, nga di man mo kaon.
10: Pagbiya ni mo ganina wa day ka na nang hidniya
6: ng mula ko sir hindi pa sugot
10: imo siyang imo siyang ihagawawan
6: oh istoryahan ni ko siya sige ko nga mula ka ko ha kay magita jud ko og kuan tabang ato ko it's pay igos ritando kung gipakaog kadlaw sige ha magpakaog kay ingon nang doktor nga kanang basta na bagkuan pa na siya sa kaon, nilipad yun kayo siya muka. Kuan? Oo, moto. Sigihan ako siyang pakaon. Kanang ginagmay-gagmay pa yung kaon, yung blender, gata, sinana, iyahang kuan.
10: Niya, karon lang ni kuan ni mo, ni pahibaw ni mo ang iyang isoon.
6: Oo.
10: Nga, wadi ay siyang, wa siyang kaon, si Sir Tornilio.
6: Wala.
10: Pasi nagpaabot ni mo po, ma'am, no? Nga kuan kay alas 10 pa mga kasubuntag ni gikan dito.
6: Oh, alas 10 pa kasubuntag gikan sir.
10: Taod-taod medyo taod-taod na pud. Mga kasama, emotional in town si Ma'am Elisa Kihoy. Unya, Ma'am Elisa, as of now, naanatay, thank you mga kasama ha, 2,115 pesos nga tabang pinansyal nga to sa ato ang beneficiary karong adlawa. Si Ma'am Elisa Kihoy, kinsa ang ba na kasamtangang nag-anto sa stroke na sa ilang panimay niya 30 katuig na ni silang kasal niyawa ni sila anak hinungdan nga todo kayo din taon doble ang paningkamot ni Ma'am Elisa gani ilahang panginabuhian kasamang nistor nga mag manindalaing taon o kuan ining trapo na undang pod kay gipukosan ni Ma'am Elisa si Sir Tornilio sa pag-atiman tungod lagi sa iyang sitwasyon. Thank you kaayo aduna natay 2

0: 0939-293-213-6011. Remart Pugoy. Ito ang pasalamatan hindi mga nipadangat o donasyon. 500 pesos gikan ni 4910. Daghan kayong salamat kasama. 100 pesos gikan ni 8204. Thank you. 100 pesos gikan ni 9461. Daghang salamat. Greggy Photography Balaga Drive, 500 pesos. Thank you. Si 4910. Thank you, sir. Acknowledge na dawat, sir. Daghang salamat. Ang 1,000 pesos gikan ni 5963 nga number. Thank you, kasama. 100 pesos gikan ni 9376. Thank you. 100 pesos gikan ni 0847. Daghang salamat. 30 pesos gikan ni 8709. Thank you, kaayo. 5 pesos gikan ni 8855. Thank you, kaayo, mga kasama. Binibitaw sa DYHP, Ma'am Elisa, no, kining makasabutan sa sitwasyon karon nga nakasinati gitag krisis. Pero din sa DYHP Airmen Cebu, pinagi sa mga suking tigpaminaw, mga listener, daguhan kayo, dako kayo magpasalamat gyud kay lain-laing mga istorya sa kinabuhi, lain-laing mga problema sa kinabuhi ang ipaambit din hiya sa kahanginan. Pero wag yoy mo uli nga why mada. Manang thank you kaayo mga kasama, mga suking tigpaminaw, sa inyohang nagpadayon nga pagsuporta. Wa lang mo nagsuporta sa among programa, apan kuan pod di paambit pod mo sa inyohang grasya ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga labing nanginahanglan. As of now, naanatay 3,115 pesos, Ma'am Elisa. 3,115 pesos. Thank you kaayo sa mga bag-o lang naka-tune in karon. Pwede mo mupadangat sa inyohang mga donasyon pinaagi sa akong GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Thank you kaayo. Kagahapon lang gani ka sa mga nisor, katuatuang ang beneficiary po si Sir Carlos Simakas dito sa Balamban. Ang iyahang pong problema, ang iyahang problema sa iyahang manghod. Napoy sakit niya, nagpasalamat in taon siya kay nakadapod ka sa mga nisor og 4,800 pesos. Matod pa niya, sir, kaning nga amount, lisod na gyud kaayo ning makabot mo nang nagpasalamat gyud mi sa inyong sibianan ug sa mga suking tigpaminaw nga padayon gyud nga kinibitawng maduolan ang Ma'am Elisa, no, sa mga problema sa ato mga kaigsuonan. Muna kami diri instrumento ra pod ingon man nga muang mga kasama mo mga suking tigpaminaw. Karon do na natay 3,215 pesos, Ma'am Elisa, kung do na kay mensahe sa atong mga suking tigpaminaw ron unsa may mohong gustong iingon sa atong mga naminaw karon sa atong programa diwa HP sumbunganan, Ma'am Elisa.
1: Daghan kayong salamat, sir, ma'am, kanang ginuoro jud mga balos ninyo. Salamat sa iyong tabang. Dako na kayo ng ikatabang sa iyang tambal.
0: Yeah, Ma'am Elisa, karon in taon nga tungod sa sitwasyon sa imuhang bana, unsa man ang kining inyohang kaning adlaw-adlaw mga panginahanglan, panud-an, kunya kaning pang tamba, adlaw-adlaw tambal ni Sir Tornilio, asa man in taon mo kaning manguhaan ng mga panginahangluna in taon,
1: ma'am? Wala, Diyos, sir. Muna, manguhaan ko siyang maigsoon. Katabangin in taon ko, gikan sa dayapir. Kanang wipes, underpad, tissue, sa kinahanglano siyang panglawas o sa iyang tambal o pagkaon. Yang maigsoon o bulipulig hatag o pag-umangkon. Nung akong maigsoon sa muhatag, pag-umangkon ako. Pwede nagpakitabang dyan ko nila. Kung nga, ipaunsan ninyo na ako. Nga, wala ko'y trabaho. Tabangin tao ko ninyo. Kay, alam nga, magpasagdan ko ning masakiton. Isun man kayo biyaan. Kay, malibang o mangihi. Hindi makabangon.
0: Si Sir Tornilio, siya ay pure good nga taga Guadalupe Carcar. Ma'am, ikaw taga, didurasan ka?
1: Kan, liti ako. Pero ako mama, taga Cebu Ngara.
0: Pilaman kay, pila ka buhok imong igsuon, ma'am?
1: Upat.
0: Mga doon na po'y pamilya tanan. Ang igsuon ni Sir Tornilio?
1: Daghan sa sila mga igsuon na, pero mga binyo na sa puros o matiguang na niya. Parehas na sa namo, sir.

0: pobre.
1: Mm. Pero at least no kanang makaduol pugas inyohang mga kuan, inyong pami, inyong mga kaliwat, mga kaigsuonan, mga pagumangkon mo abag sab. Unsa may imong mensahe ma'am ngadto sa imong mga igsuon, mga pagumangkon sa igsuon ni Sir Tornillo nga kining niabag pud sa inyohang problema karon ma'am, bahalag sa ginagmayng pamaagi.
0: Dako sa gay kong pasalamat Sir Roy nga sa akong pagkinahanglan nila. Tabang ni kuan jud sila. Bahalag ginagmay kay sa amo na ko nga wala man jud. May akong ipasabot nila nga tabang nga jud ninyo na kay inyo ha maging suon. Wala may problema na akong paatiman. Atiman nun jud na akong siya. Pero ang pangwarta, dili man jud ko kapangwarta. Kaya sa amo na, naamo ko niya nakabantay yung pirmi. Lugos gani. Lugos gani. Kota ka ako as kong galigod. Ultimo pag kaligos ako kong galigod. Lugos kay siya mga atiman sige kay kuya mo kastanan o biyaan mo malita biyaan mo siya at akihon sa ubo ginahanglag saksyonan o niya o gilin mo na saksyonan kay bukuan mo na mo na siya bukuan ba di ka ginhawa
1: di ka ginhawa o
0: ginahanglag saksyon.
1: Mabitaw ni mga kasama no nga kinibitaw sa adlaw-adlaw natong pagpakabuhi kasamang Maris no kanang the fact nga inagmata mo matatang himsog atong panglawas inaata sa Kapiskay to ang lawas baskugta dako na kayo ng blessing kay do na tay pipila sa tumang kaigsoonan in town nga nagantos sa mga balitian mo nang dako gyud kaayong blessing nga matag adlaw kasamang Jeno mo kuanta kanang maka mumatatang nga Basko gato ang panglawas. Ma'am, ilisa ning mga orasa do na natay 4,165 pesos ato sa ning pasalamatan ato ang mga nipaambit sa ilahang mga agrasya. 100 pesos gikan ni 1427. Thank you kayo kasama. 150 pesos gikan ni 8141. Daghang salamat. 4960 100 pesos. Daghang salamat ma'am sir. 100 pesos gikan ni 1379. Thank you kaayo. 150 pesos gikan sa numero nga 0994. Daghang salamat. 150 pesos gikan ni mato si 0994. 100 pesos gikan sa numero nga 2517. Daghang salamat ma'am sir. 90 pesos gikan sa 9268. Thank you kaayo. 110 pesos gikan ni 6693. Daghang salamat kasama. 100 pesos 0525. Thank you. 200 pesos gikan ni 7404. Daghang salamat kasama. 500 pesos gikan sa numero nga 4910. Uni 100 pesos gikan ni 8204. Daghang salamat in taon kay niya yung taon sa itong sibianan karon mga suking tigpaminaw, si Ma'am Elisa Kihoy, ang iyahang bana nga si Sir Tornillo Kihoy diha sa Guadalupe, Carcar City, na yung taon silang panimalay, kining binakod, inatiman, tungod kay aduna ni stroke, gani, unconscious or dili, makamatngon ang iyahang tuong bahin sa iyahang lawas. Kuning naginahanglan in taon si Ma'am Elisa nga mag-atiman kaniya matag-adlaw sa iyahang bana, uniya, kinibitaw ka sa mga store nga way laing makaatiman kay waman in town ni sila'y anak. Pero nagpasalamat si Ma'am Elisa mga suking tigpaminaw tungod kay muabag ang mga igsuon niya, igsuon ni Sir Tornillo, mga pagumangkon, bisan pa man sa mga ginagmayng paagi sa diaper, sa uban pang mga panginahang lunon. Matuingon ni Ma'am Elisa kaganina no nga bahalag unsa inyuhang matabang diha mahatag diri, ako na'y bahala sa pag-atiman. Ma'am Elisa, sa imuhang adlaw-adlaw nga kaning pag karon pa man ni magkaron pa man ning tuiga no mga April gyud ni
0: sir. April sir karon
1: matagbuntag Ma'am Elisa nga mumata ka nga makahibaw ka nga imuhang bana ingani ang sitwasyon unsa may imuhang kanang bation ma magpakita ba kasi imong bana nga naguol ka or imong gipugngan nga para di niya mahalata nga ikaw pud mismo naguol sa inyong sitwasyon karon.
0: Nadyo higayon sir oy nga pagkahilang yung ka. Bisag makakita siya kay na may time nga lugos maginawa.
1: Bitaw no, pero sa kuan din hi makita ka sa mga nistor ang kinibitawng importansya sa kanang panagpuyo, panagtiayon, nga nabitaw na sa kuan no, kaning sa vow sa panag sa kasal ka sa manistor nga sa kasakit og sa kalipay sa kahagipot og sa hamugaway no mag-inunungay ang magtiayon mo na nga believe kayo minimo Ma'am Elisa no kay bisan ingan ang sitwasyon sa imong bana wan dasig gihapon ka sakto gyud na usahay mo makahilak gyud ta maguol gyud ta pero ayaw gyud kalimot nga karong panahon na mas labing nanginhanglan nimo si Sir Tornilio ay muhang ba na Ma'am Elisa. As of now mga kasama doon na tayo 5,140 pesos. Thank you kaayo. 70 pesos gikan ni 9358. Dagang salamat kasama. 2201 100 pesos. Thank you. 50 pesos gikan ni 6997. Dagang salamat Ma'am Sir. 100 pesos gikan ni 6219. Dagang salamat. 605 pesos gikan sa international day ni nga ko ano donation international remittance din hi makita or reference number 7628 daghang salamat 605 pesos thank you kaayo kani bitaw Ma'am Elisa no nga kini nga amount naa na ta sa 5,240 ining makuha na to nga dako na gyud kaayo ning tabang para ninyo para ni Sir Tornilio usa may ato ang mensahe sa ato ang mga kasama nga nagpaminaw ron Ma'am Elisa.
0: Ma'am Sir, salamat kayo sa iyong tabang bisan man og di ta nagkaila. Pero ang Ginoo ra gyud pasayon mo balo sa iyo ha kaayo.
1: Kay doon na natay 5,240 pesos. Sa imuna doon kaganina na ay 70 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 5 pesos. Buot pasabot ana Ma'am Ma'am Elisa nga sa inyong sitwasyon karon, sa inyong problema karon wa ka nag-inusara, wa mo nag-inusara ni Sir Tornilio. Sa inyong adlaw-adlaw kuan bitaw pagpakigbisog despite sa mga hagit sa kinabuhi. Kinibitaw kuan kaning dapat di gihapon ma wadan og paglao Ma'am Elisa. So ikaw karon isip ikaw mong gikaabag ni Sir Tornilio isip asawa importante gyud kaayo pod nga believe me sa lodo minimo kay kinibitang wa nimo wag og kani give up wag gani surrender sa inyong sitwasyon karon
0: dili jud agay surrender zeroy kay luoy kay stado yung sitwasyon
1: mo na makakuanta mga kasama di raman good taman sa drama sa radyo o drama sa TV kasamang Nestor no kasamang Maris kinibitawong sa magtiayon nga makakuan nagaliing murag apikin na nga to ang kining muhang bana or asawa magkabuwag yun ilabi na kung need na yun at iman nun realidad yun na di lang na sa drama sa radyo or sa TV nagyo uban po din nga na pero di po taka judge po kasamang Nestor no sa ilahang mga kuan pero dinhi sa kinibitong sitwasyon ni Ma'am Elisa kung ano kining nanawag di mo sige pwede lang sa man na nanawag
0: iluso
1: Ay nanawag ni Ma'am Elisa kisa matunan.
0: Igsoon sir, naminaw ko no.
1: Naminaw da in town sila igsoon ni Sir Tornilio. O mayong hapon kinsa man si mo sa pembangan.
0: Si Corazon Kihoy.
1: Babae ni Ma'am.
0: Lesbian niya.
1: Okay. Ma'am Corazon Kihoy, maayong pagpaminaw. Niya sa atong sibianan karon si Ma'am Elisa Kihoy nga mao'y asawa sa imong igsoon. Wala mga kasama nga kuan dako gyud kaayong blessing nga matag-adlaw mo matatang nga basugo ato ang panglawas kining bahalag kuan na kasi nati man tag mga crisis mga kalisdanan do naman tag sa tagsa ka mga problema financial unsa pa man pero the fact nga kini bitaw mo matatang nga basugo ato ang panglawas dako kayo ng blessing kay uban ato mga kaigsoonan sa ni Sir Tornilio bahalag nagkalisuray pero padayon gyud nga makigbisog sa gitawag nga inibitang dakong istorya sa kinabuhi nga kuan pagpakabuhi ning maong kalibutan. As of now, doon na tayo 5,340 pesos. Daghang salamat mga suking tigpaminaw sa inyuhang mga donasyon ha. 2656, 100 pesos. Laing 100 pesos gikan ni 9358. Thank you kaayo. 70 pesos gikan ni 9358. 100 pesos gikan ni 2201. Thank you kaayo. Sa bago lang naka-tune in mga kasama o mga idol, ato ang beneficiary karon din sa DYHP Sumbungana niya sa itong sibianan si Ma'am Elisa Kihoy, taga Guadalupe, Carcar City, Cebu ni sila. O niya ang iyahang bana mo, iyahang kining ilahang pasyente karon si Sir Tornilio Kihoy. Pilay edad ganun ni Sir?
0: 58, sir.
1: 58. Ano niya? Ikaw, Ma'am, pilay mo hang?
0: 49.
1: 49. So, sir, si Sir Tornilio Kihoy, ang bana ni Ma'am Elisa, nag-antos in town sa stroke. Uni, di makamat ko ng iyahang toong bahin sa iyang lawas. Kani, sa giingon na ni Ma'am Elisa kaganina nga ang ilan lang buhat in town isip kaning pag communicate sa adlaw-adlaw nilang pagpakabuhi kay iyaharang hagawhawan yung mus- or istoryahan mo. Sinya-sinya sa po din taon si Sir Tornilio. O niya, sa una, nagmaligya ni sila mga suking tigpaminaw o trapo kaning lingin. O niya, sa kantidad nga 100 pesos, 85 pesos ang bayad, 100 pieces na ka mga trapo. O niya, tungod lagi sa sakit karon ni Sir Tornilio, naundang itaon sila sa ilahang panginabuhian in town mga kasama. Muna nga ni dangop din sa itong sibianan, ay yawat na lang, doon na po sila ikaabag in town, ilabi na sa ilang mga panginahanglang pinansyal sa tambal o sa uban pa mga panginahanglan ni Sir Tornilio. Diaper, tissue, kay kuan manggod, ang sitwasyon manggod ni Sir Tornilio mga sukik tigpaminaw, yudri din gyod, binakod gyod, inatiman gyod, o atimanunon gyod ni Ma'am Elisa. O niya ang nakakuan kay wagi ikapuli-puli ni si Ma'am Elisa kay wa man sila'y anak in town. Pero nagpasalamat siya sa iyang mga pag-umangkon, mga igsoon, kay wa intabot siya pasagdi, at least makaabag nila niya sa ilang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ning mga oras sa mga kasama, doon na tayo 5,390 pesos. Pwede kayo ninyong ipadangat ang inyuhang mga donasyon. Mga kasama, manuktok bisan yung kasing-kasing, bisan piso, 5 centavos, 5 pesos, 10 pesos, bisan pila nga amount, basta kinasing-kasing mga suking tigpaminaw, alang in town sa pamilyang Kihoy. Pwede mo mupadangat sa 0993-213-6011. Remart Pugoy nga ako ang GCash account mga suking tigpaminaw. Mauni ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Ma'am, alang sa mga bag-urong mga bago pang ni-tune in sa tuang mga radyo, bago lang yung naminaw. Manuktok tagbalik sa ilang mga kasing-kasing, ma'am, kay yawat na lang mas mapunan pa niya ito ang mga nalikom nun nga mga donasyon gikan sa ito mga suking tigpaminaw unsa may ito ang buot, unsa may itong mensahe, ma'am, nga ito sa ito mga suking tigpaminaw nga naminaw karon.
0: Nanawagan ko sa mga listener sa DYHP nga tangayo ko sa inyo ang kaluoyog kaluoyin taon ngayong tabang para sa kong bana. Dako kayo sa kinanglano na bisag pila para makapalitin taon ko niyang tambal.
1: Mga kasama, mauto si Ma'am Elisa Kihoy, ito ang nadungog unya emotional in town ang ato ang beneficiary karon kay digid po dalim kasamang Nestor. Sila ramang gungduha sa iyang kuan kasamang Jane, iyang bana o niya kinibitawang usahay matod pa ni Ma'am Elisa digid niya kapungan makakita gid si Sir Tornilio nga makaluha siya tungod sa ilang sitwasyon. Pero Ma'am Elisa, managingon nga, dasig lang gihapon. Samtang may kinabuhi pa, samtang doon na pa'y chance nga magpakabuhi. magpakabuhi gyapon ta nga puno sa pasalamat sa labang makagagahom. Bisan pa man tagsa-tagsa-tag mga hagit nga gipang atubang karon. The fact nga doon na gihapon tay laing adlaw nga gihatagikan sa labang makagagahom ko kayo ng paglaom sa tuang kinabuhi. Muna nga, sige lang kay sa nga tungad to, importante bud kaayo ma'am Elisa no nga di gyud ta mo kining di gyud ta mo di ta mo surrender o niya di ta mo makalimot nga mo sampit sa labang makagagahom. Oh. Mo ginay kuan kay kining tanan pagsuway lang mabitay nga ingon nga human sa bagyo human sa unos nagibangaw nga mupatimaw. So mao na nga kami diri sa DYHP Armen Cebu da mapasalamaton gyud mi sa tanan natong mga kasama, mga idol kasamang ni Store, lain-lain matag adlaw, lain-lain mga problema. Pero dako kayo mi pasalamat nga inyo ming gisaligan, wa mo nagduhaduhag duol namo kay kami pod nagamit ra pod sa mga microphone sa mga tingog aron nga mapaambit pod namo ngadto sa atong mga suking tigpaminaw ang inyong istorya sa kinabuhi. Nilabaw sa tanan, nagpasalamat pod mi sa mong mga kasama o mga idol, mga suking tigpaminaw, nga wag yun pod kinibitaw sa adlaw-adlaw na tong programa din sa DYHP Sumbunganan, wag yun ni uli kasamang nistor nga magdag piso, G's, 5. O mo nang thank you kayo mga kasama sa mga tanang donasyon no? Sa tuang program DYHP Sumbunganan, sa tuang nagpadayon gihapon nga donation drive alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao, naagyod mo pirmi mga suking tigpaminaw mo nang dagko kayo may pasalamat po ninyong tanan. As of now, ma'am, Elisa, doon na natay 6,690 pesos na sa akong GCash, ma'am. Oh, makita yun ni Dirino nga mga kasama 6,690 pesos. Thank you, good kaayo. Dako na kayo ning tabang. Alang kang Sir Tornillo, alang ni Ma'am Elisa, alang nilang duha in town. Nga matag-adlaw, nakigbisog, despite sa mga hagit sa kinabuhing ilang na sinatig na nahiaguman karon. O nang thank you kaayo ninyo mga kasama. 100 pesos gikan ni 3208, 100 pesos gikan ni 2754, 100 pesos gikan ni 8701, 200 pesos gikan ni 9706, daghang salamat kasama. 500 pesos gikan ni 8096. Mabita na Ma'am Elisa, wata na kailag yun yung mga tawhana. Wata na ka kung kinsa ni sila. Pero wag yun sila nagduha-duha nga after sila nakadungog sa imong istorya sa kinabuhi, sa inyong mga kaagi karon ni Sir Tornillo, wa sila nagduha-duha nga mutubag sa imuhang pagpanuktok sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karong hapon. Ma'am, kung imuhang ihulagway si Sir Tornillo, isip imuhang partner, isip imuhang bana, musa ba ni nga klase sa pagkabana si Sir Tornillo, Ma'am Elisa?
0: Buotan na dyan na, sir.
1: 30 years naman mo, so gikasal mo ni atong 1996 mo. Oo. Gikuan niya. Karon lagi pong tuiga mga suking tigpaminaw na diskita nila, na diskubrihan nila ang balatian ni Sir Tornillo. Mga kasama, doon na natay natigom din nga 6,890 pesos. Ma'am Elisa, 6,890 pesos. Dako na gid kaayong tabang. Sa gusto pang mo paambit o mo padangat sa ilang mga financial nga donasyon, mahimo mo send sa kuang GCash number nasa tuang Facebook Live pod karon mga kasama ha. 09932136011. Again, 09932136011 Remart Pugoy. Thank you, good kaayo din sa maatuang mga suking tigpaminaw nga ipaambit sa ilang mga grasya. 1364, 200 pesos. Dagang salamat kasama. 3208, 100 pesos. 100 pesos gikan ni 2754. Thank you, kaayo. Naminaw de eron inyuhang mga taga inyuhang ma'am no, inyuhang mga kining imong igsuon o igsuon ni Sir Tornillo. niya unsa pa to ang balikon unsa kanang gikan sa imuhang kasing-kasing gikan sa imong gibati gid karon unsa may buot nimong unsa may gusto nimong madungog ni Sir Tornillo gikan nimo karon isip iyang asawa ma'am nga mensahe.
0: Oh, hilak na sa dasya.
1: sige lang nakasabot mi gyud. Oh. Ako galit din kay Lako na pero nagpugpugong lang po ko sa ang kuan kasamang Maris no. Oo. Sige unsa may atong mensahe ni Sir Tornillo?
0: Pagpakaayo lang jud. Kay naara ko mo alalay niya.
1: Emotional in town si Ma'am Elisa mga kasama. Unya naminaw gud yon dito si Sir Tornillo kay namamoy namoy solar nga radyo dito. O daghan pud kayong salamat kay listener mo namo, tigpaminaw mo namo. Unya nag-idea ka Ma'am Elizabeth, kinsa may ginagkuan nimo nga nag-suggest nimo nga moari dili sa among sibianan ikaw ra mismo.
0: Ako rin yun, sir.
1: So
0: ra ko asab ta paigo na di way. Ito ni iwan ko nga, oh na, anyway, it's me nga. Nagagayong matabangan ni attorney. Buto ni nga rin ko. Atul to ni nga na ako sa suot to. Nagkuhan ko kayo pa-love check-up na ko yung tricostomy. Kayo nagpagamit sa 3 sa June. Kuhan man to ang iyahang neuro. Tapos ni nga naman neuro, ingat to sa iinti. Yung wala na may time, ingat to sa iinti. Kayo gabi na. Buto pagkapit sa Duibi, nigari ko og soto, nilahos ko dari, kumwanto na ikong new HP, kay mga yun itong tabang. Buto si Ma'am Aida, naka-interview na ko, nung siya nga, sige, tika, inig ka.
1: June 25. Oh, di abitaw sa imong schedule, pirma ni Ma'am Aida. Oh.
0: Nung siya nga, buto nigari ko. Isa nga rin yun, inig ka June 25 ha, kay
1: Muna na imuha ko. Dili man good ma'am, kay by scheduling o niya, muna nga, importante kayo kung unsay ihatag ang schedule mga sukintig paminaw, maugid na i-adlaw po nga muari ka. Kay kaugma man good ma'am, nanapoy lain po nga beneficiary sa among program di HP Sumbunganan. Muna nga, mong pag-ari, doon naging kay maayong balita nga ihatod or ipahibaw sa imuhang bana nga si Sir Tornillo. Kay karon doon na natay 7,005 pesos ma'am. Nasa tuwang Gcash karon.
0: Dapat guys talaga hatag.
1: Kasi
0: pasalamat ako nila.
1: Oh, 7,005 pesos. 15 pesos gikan ni 5224. Dagang salamat mga kasama. 3387, 100 pesos. 200 pesos gikan ni 1364. Thank you kaayo. Sige mga kasama, napupos sa mato ang oras, pero pwede pagid kaayon mo nga muapas o mupadangat pa sa inyong mga donasyon sa ako ang GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011 Remart Pugoy. Okay ma'am, sa katapusang kuan unsa may ato ang panapos ng mensahe nga to sa ato ang mga kasama, mga suking tigpaminaw, sa may ato ang mensahe, sa may gusto nimong pasalamatan, o sa tanan-tanang gusto nimong pasalamatan, o unsa may imuhang mensahe nga to nila.
0: Nabaw sa tanan, nagpasalamat ko sa DYHP, natabangan ko nila. O sa mga listeners sa DYHP, salamat kay ninyo tanan sa yung gihatag nga kantidad para sa akong bana. Ang doon na dyan mga balos ninyo.
1: Why sa payan ma'am, unya kami dili, instrumento rapod. Nasa ako nang giingon ka ganina, kung unsa may inyuhang mga problema karon, ang DYHP, ang among mga kasama, ang among mga suking tigpaminaw, mga kasama o mga idol, naa, nakig-unong nimo. Wa ka mag-inusara, mauna nga, padayon lang ta sa pagpakabuhi, madasigon lang pirmi, bisan pa man sa mga kalisod karon, ya di ta malimot nga musampit sa labaw makagagahom. Daghambod kayong salamat. Gikan sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu nga imuhaming gisaligan nga maoy makapadangat, makapaambit sa imuhang istorya sa kinabuhi kauban sa imong bana nga si Sir Tornillo. Yeah, laban lang yun tapir mi ma'am. Sa ako nagikaingon ka ganina nga karon mga panahon na karon ang panahon og oras higayon nga labing nanginahanglan nimo ang imong bana nga si Sir Tornilio. Mga kasama, wala naman tayong igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang regular anchor ng program DYHP News Update o DYHP Sumbunganan, Radyoman Aida de la Cruz Tampos, among station manager kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Auban ako sa Picas Lawa kasamang Nestor Homicilio o kasamang Niems Quiñones. Dito sa tong transmitter site kasamang Robel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Kinisabang ubos nga yung ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Daghang salamat mga kasama o maayong gabi ka natong tanan. Musunod na mga asoy ni Kuya Goliat.
2: Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: masundan og lang ang iyong baba.
1: Asuhin namin, Kuya Bula.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangyaw mo, maunang istorya, niyong karang panahon, dunay agta, mausara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Unsa man ang hatag na ko, Digo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa limata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: Pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mo bati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nakahiyos na akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio.
14: Ang DTX 500.
15: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa bunta.
14: Duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang.
14: May alibyo na.
15: Pag 1 month kape
14: na ayon na ako.
13: DTX 500.
14: Pumalit sa mga butika.

0: adlaw karong hoybis mga bata ha. Hoybis ron niya. Sumpay ni sa akong aso ninyo ning si Banaw nang nagulan. Balbal ang aso nga gi aso ida nila gyud mo gisulti. Hala inom mo diha dupay pitabliya samtang maglingkod-lingkod mo. Unya thank you kaayo sa tanan nato mga kaisunan labi na gyud sa atong mga kaisunan dito sa ila Father Agi dito sa Lubok si Father Rene ug si Father Romy. Thank you kaayo diha Father. Salamat kayo sa nang lubukanon nga mitanaw sa mo salida dito. Aligre kayo, lingaw kayo. Sa tanang makakikaw ang tinood ang amo ang gisalida dito ng sinuati ko siya Francis Parish sa siyudad sa Subo. Thank you so much kaninyong tanan. Diya sa lubok ha. Excuse me. Unya, karong pizza 25 at tuta sa Tabuylan sa tanang bakak ikaw ang tinood niya po ng atong dramao dito. O sa pagkabitsa 25 ang sponsor na to sa atong drama diha sa Ilaya si Attorney Arthur Digamo atong barangay kapitan diha o sa tanan niya mga konsyales labi na yun ni Sir Sir George. Thank you kayo, salamat kay ni mo Sir George o sa imuha ang mga tao diha. Sir George sumawin niya atong treasurer ha sa ato ang basa barangay barangay Ibabaw mamani barangay Ibabaw diha Ilaya magkita tayo diha ha sa Sir George Didoy ang ato ang treasurer diha. Hala di na lang kita magdagasulti mga bata aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Jimenao na nga naguluhan balbal ang asoy nga giasoy.
1: Gibuhat na gani ang tanan sa taga barangay aron kapanalip dyan ang mga kabataan nga mausagad nga mabiktima sa balbal. Ilabi na gyud ang mga badlungon. Nakabati mo, Predix. Ha? Huy, Predix.
2: Pariyani po ni Lolo Ponso?
1: Mau ka na. Mau ka na.
2: Si Pony pa ya lulu no kay parehas na kapadlangon ni Fredix no.
3: Tak ka rin magguday. Hilumoy, ikap sukma ko ta ka dito si kaka. Ikaw magara, hilum-hilum na ganito direct pati ng ugo chita ni mo. Wala pati kay lap-tiap ka.
2: Tinuot pitaw.
3: Patiran, B.
4: Awalo ah!
1: Hoy! Dili lagi mag-away kay dili ka na maayo.
3: Hilum ganito direct. Ipapak mo na ito sa balbali noon.
2: Ikaw noon kay parehas ka ni Bunny sa giasoy ni Lolo Ponso kapatlongon.
1: Get! Predix! Dili na lagi mag-away. Kasabot mo! Kasabot pa mo, ha?
2: Kasabot!
3: Sige, asoy na lang, Ruby.
1: Sige. Mupadayon ako sa sumpay sa akong giasoy kaninyo, mga apok.

0: Oh, Kap,
1: Togo,
0: paling kamu tahu kira mu, kotob sa umahe mo, Kapitan.
1: Salamat, Togo. Hatayin ko ninyo ang nindot nga serbisyo. Aron ma-impress po na ko ang mga tao. Ay happy na ba ang palagi-eleksyon?
0: Oo! Ariglado kayo, Kapitan!

0: Pukaw ra gud si Bonnie, ingnan man ihapon tag sayo ron, huming.
1: Isa may pukawon, go may Bonnie nga natuog sa kwarto.
0: Ha? Hala nila, ang nasag badlungon tang anak?
1: Ay, pagkakatulyog tiling anak ka. Kalbaryo gid alang niya, nga magpuyo lang sa bay.
0: Ay, surrender na ko ng Bonnie, huming. Uy!
1: Eh, lasa ipasulti sama anak ko sa itong anak ko.
0: Isali ko na lang sa kahitasan ang posibleng dangatan anak niya. Kay maugtas ko sa konsumisyon na ng bataag yun.
1: Dekati.
0: Karon pa lang gani, oh. Hinay-hinayo na lang yun natuog dawat ang kamatuuran. Nga usaw niya ni mga adlawa, mahanaw na to si Bonnie kay biktimahon ng balbal.

0: から、いなんないいけないな、ウサ。Ni transform ka na sa pagkaanan ng gal. Ikaw na karon ang gikadlukan nga balbal dining dapita.
1: Giuhaw ako klabas na dugo. O gihidlaw na sab. Akong mukilaw o kasing-kasing sa bata. Amahan kong haring ungo.
0: Agawban ganibo ang akong paralangin anak kong mailing. Tuwa na si Mailing. Muarang kada nasab ning gabi una ang balbal. Nakabantay ko.

0: Saban si Gwene, Ma'am Makati. Kay, gabiin ako na uli. Ang chaon, nga magugdig ang mayabas, good. Ala, ala, saman to. Marag na yung kapakapad niya gikin sa lapong nga kasagbutan. Ala, ala. Nanitsip. Ala, ang balbal. Nanukad na siya. Armuas lang na ako. Nagsunod na bagyan na ako ang balbal. Tabang! Tabang mo! Tabang!
1: Sa dili pa kumupadayon mga bata, painom-nom sa ta.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radyo na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, muna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina yung kapsul nilugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Bygone 100% Knockdown. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala akong sigur na ginuot ang doi ko kung sa akong alay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kang oray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
5: Bakit right point ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right point ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right point.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: o karunian supay sa akong aso hindi nyo.
1: Ang balbal! Nagsinatagyapo na ako! Tabang mo! Tay balbal! Tabang! Nagsukot ako! Kapag awundag yung kuwali!
2: Ang halang ng kating huming! Gigukod sa balbal!
1: Tabang mo! Nayong ko! Gigukod ko sa balbal!

0: Uy, ang anak mo na kining huming ukate.
1: Oh, kapitan. Uguha pa na mo ma-abdew na. Labing siguro. Gibalbalik ni Smangtas nga nagukod niya. Gitaan ako siya din sa barangay hall kay. Kalom kayo. Nakasupa kinibataa sa revised barangay curfew ordinance.
0: Ipatawag ang iyang ginikanan. Ipakuha lang bata, Hugo. At tulong na pa sino ang kibataa.
1: Oo, kapitan.
0: Hinaot ka makuha sa tumatalod ang balbal ng ila karong gigugod.
1: Maayo lagi on takap.
0: Dong.
1: Dong.
2: Kap. Kap.
1: Buguyag na ang bata.
2: Uli na ko sa mo, kap. Nahanglan na ibugoy na ako, buhutan mong ko. Kap, uli na ko sa mo kay sukulton na ako kung mama.
0: Pero bang wa ka man magpuyo sa baya?
1: No.
2: Chal bakuta. Iwa mangog bayabas linog sa ibabaw, kap. Gabian noon ko.
0: Ang wala ko na inisultihan. Iwa pala dito ko kagad. Papuliyon ko ikaw, apang kinahanglan nga kuhaon ka din sa imong manginikanan.

0: Bay Hữu Minh. Bay, mày ông gabi.
1: Anh gabi sa ni mo bay hugo. Sabi ato ni mo.
0: Adto kalon sa barangay Hulba. Tuang atong imong anak. Na-rescue na mo siya gikan sa balbal nga bigukod kaniya.
1: Unsa?
0: Ignay mo sa wanga. Nagpaabot niya dito ang kapitan.

0: Pisat kini mataaw eh. Pero sa kay penalty sa makalapas sa bagong curfew ordinance sa barangay.
1: Ay, naguna-una anak ang penalty. Ang kita malipay nga na-rescue ang atong anak. Nga gigukod kulo sa balbal.
0: Dah, kikapoy na ko ng boni, oy. Humingi tugyan ko na lang siya sa Ginoo.
1: Nakate.
0: Lakaw ato adito. Kaya wak ko malipay sa kagahit niya ko.
1: Ay, tanaw, magkuyog ta. Ha? Kuhaw na itong atong anak.
0: Di lagi ko. Ikaw lang. Kaya niya pa ni kalagot akong boni. Buisit ka pagkaanak.
1: Ay, sa pagsulti ana sa atong anak ko.
0: Lakaw na huming ato as boni.
1: Okay, okay. Oday. Okay.

0: Papauming! Papauming! Paagi kukut ko sa balbal!
1: Di pakiinan ka man mo, nga dili na magawas sa bahay kung gabiin na?
0: Apo naman to pa, nganiag tumang ko sa bayabas, kay kan mayabasan, bakit na mayabas mo ko dito pa, dagan mang hinog pa, mauto, silbakuta, nang gabi anong kung kailisod man ang ingianan, nilapok man kayo pa.
1: Silang sukur ba kayo itong inahani mo, Bonnie?
0: Papa Uming, pa.
2: Asa ba si Kati, Uming?
1: O asa bahay kap?
2: Naulsa ba mo eh? Na wa magilwa makapangton ng iyong alak. Usara gani ni kabuok.
1: Isang yun sa langgan bita na nagsulti si Buni Bitaw Kap. Paliwat on naman yung among mga poonggot.
0: Kuan man good. Mino manggugo kap. Mino manggo. Nga makalimot lang ko. Di manggo kabantay usay.
2: Tila niyong mata ka. Ibao ka no? Paborito sa balbal ang sama ni mong badlungon. Ugahe kay ko.
0: Aw, may noon. Pero wala'y badlungon sila si Mama o Papa.
2: Mas didari o bataa ka.
1: Uy, Buni. Ba-bae niya ay.
0: Ha? Nakot mga niko na ako, Papa Uming. Kasigil lang ko kasaan ninyong Mama. Silbakuta kong dako. Nasuko ko na ako. Kay gai ko ko.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto sinasabi

0: nagatimansa akong mga tanong. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
1: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: It's Melly

ang sumpay sa kong aso ninyo ning sibunaw ng araguluhan. Balbal sa tanang balbal ay balbal ang asoy nga gi asoy. Dili lang sa mga asoy ni Kuya Goliath kinintadan. Talit ka na to sa

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa said marketing ang tingamaw-tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Mukabat ngayon sa 97 bilyon pesos nga balor sa renewable energy kon RE investments ang giaprubahan sa Philippine Economic Zone Authority kon PEZA nga nagsalamin sa pagsalig sa energy sector sa nasod. Sigun ni PEZA Director General Tereso Panga nga ang maong ahensya na aprubar og 21 ka mga premier solar manufacturing ug RE enterprise projects nga naka-generate na og sobra sa 97 bilyon pesos nga investments. Ang maong mga investment gipanglantawan nga moagni kini og sobra sa 1,300 ka mga trabaho alang sa mga Filipino workers. Katong ang malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Bate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

0: naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
1: nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
0: May kasagit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Pedro!
0: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo dili kong love.
1: Sure ka?
2: Pagkasalita!
0: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
3: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
0: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
4: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
0: RMN Drama Presents.
5: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
0: Bagong bayani ng sandal. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
10: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!
12: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: It's a

0: Next time, don't cook too much. Just cook for the two of us.
1: Kamirte, nagpuyo ning dako kayo ni Ambay. Hain man ikaw tong bata nga tag-iis mga gamit sa kwarto.

0: Nak, sigurado ka nga okay ra ka diha?
1: Ma, uliki.
0: O niya, makapahuway ra kag tarong.
1: O ma, bisan nagstrikto ang akong amo pero dali man si salbahis. Dili sama sa uban nga, pagutman og daog-daogo ng mga trabahante.
0: Ah, mayo hinuon, nak. Ay, ambot ba sa doy? Nganong paspas man kayong kulbas akong dughan?
1: Ma, okay ra ko diri, ha? Ayaw kabala ka na ako in town, kibasig maunsa ka diha sa mbako. Mag-amping ragit ko diri.

0: nakatiyot pa na ako niya tuog. Isa ba ninanawa ka? Dong Join?
1: Bago pa ka ni Matati?
0: Oh, dugay mangod ko na. Kuan, dugay ko na katog.
1: Kuan mangod ti? Si Mama ba? Kay, pila na kaadlaw, mamukalit lang. Maglisod siya ginawa.
0: Onsa? Onya, o ano mo dala sa ospital?
1: Wa, kay, di man siya magpada. Dili ka na yung taas siya gustong maibaw ka, pero nabala ka naman good good eh. Kayawan ko kung siya may tabo niya, onya. Wata ka pa ibaw ah.
0: Simba ko in town, Dong. At Dong, sige, ubanin si Mama, pa-check up mo. Ing na nga magpada ko kwarta, ha?
1: Naapaman ka kay kwarta di hati.
0: Ako rin bahala. Basta ang importante nga masiguro ang kahimtang ni Mama.

0: Kapsul.
1: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit tanana, napakikidni. Pagkabati na ko ani koy, ako gani siyang suwayan. Dugay do kong suwayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya akong ginainom. Ako na gani suwayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara dong koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koy Herbal Capsule. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko, kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagawd, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Basta bahin na gani sa akong pamilya, Priscilla. Dili ko magduha-duha o gasto kay para na nila ang akong paglarka. Pero sa tinuod lang, uwa ko kay bao kun asa ko mangita kwarta para ipadaan nila.

0: Si Diti, ako sultihan si Mama.
1: Kumbinsing hagid ha.
0: Oh, Ate Jenny. Salamat kay Tia.
1: Huwag sa payandong.

sa akin eh. Paray pa daan nilang mama. Dili pa pating swil to. Pahala na. Musuway ko cash advance na Sir Khalid.

huwag ito makasulti ni Sir Khalid. Onya na lang siguro. Mangita lang kong timing. Kada kanin medik amiko ng Sir Khalid. Puro pagkit lalaki. Uy, bisag usa ka babae siya mga bisita. Dili pa ka ni siya bayot, no? Narabok ko'y nadunggan nga. Nasiguro yung mga bayot ani nila. Pero, patanggo lang. Tinuod pa ka. Usab-usab ka sa Sir Khalid, ana. Ay, bisagot siya naman yung nisuod sa akong utok, eh. Maginahinay na lang akong paglimpyo, eh.

0: ni anak ko tungkol sa pulta ni Sir Khalid.
1: Kami!
0: Sir? Naadi ang mga amigo din eh. I will come back later, sir.
1: No. Lagdadur.
2: I will lagdadur.
1: You want money, right?
0: Yes, sir.
1: Then, you have to work for it.
0: What do you want me to do, sir?
1: Oh, I'll go first.
2: Okay.
0: Sir.
1: Come here.
0: Sir, no, please. Please, Sir Khalid, stop. Sir, please. Please, no. No.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Mauni usa sa dako na kong sa Yupisela. Kay kampante ra kayo ko ni Sir Khaled. Wa ko magdahom nga makahimo sila sa iyang amigo sa pagbaboy kanako. Mga kasama, aton sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Sua Tampo ni Jenny dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigi bentak balik-balik sitong gagian. Aslibis ka biin man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inan giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa buong Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manel!
4: Nakatuho ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din na pita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Bang imo blood sugar ato na kway diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sa mosa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto mabalik siya nga nulga DTX 500
2: Foundation Mario na kway diabetes 250 akong sugar tumar ko DTX 500 kaya nga akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 ka capsule buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar fictive wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pagatiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pagkatiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Sir, health testimonies.
22: Health testimonies.
21: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one year, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala na kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Huni ka sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sin tanakapin. Sabay na bis ka.
24: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: mao ang posible unyang tentasyon. Nga mo'y magsilbi unyang koneksyon ninyong duha. Aron labasun katong nangadubok na ninyong kagahapon.
1: Manardo?
0: Ha? Ow. Rolaida.
1: Manardo.
0: Hangat ka may hangat ka.
1: Manardo.
0: Rolaida. Panasusuot sa imong kwarto. Lipayo na to ang usag-usa.
1: Tadahan, Manardo. Tali.
0: Na-aw.

0: Paro Laita, katami sa mga bulubon. Ako ka lang. Dili ka mahimong bawi o ni Barsino.
1: Imbulot ko. Ikaw na ang tagihan ako.
0: Laida, kanami ini

0: Marcelin, si Maki, di pa uli naman niya sa karang bahay sa mga buhay na Venus?
1: Wa, pagyod, Senyor Maynard.
0: Oh, di ko makuntak yung yung cellphone.
1: Nanganti makuluto nga dili mo pa uli, kung dili buhian sa mga kidnappers ang iyang agawon.
0: Ah, hanggaw to, Hana. Matirang matibay ko, no? Maluma-luma, pura ko siya abilidad.
1: Senyor Maynard Benavides, ang pagdagit ni Dong Chumari, din higod mismo sa Latiara, nagpasabot lang. Gani katap na ninapita ang mga hinanib sa kultong antagonista.
0: Unya?
1: Dawato na lang unya nato nga ang mga antagonista mo'y unang makasulo sa Tierra del Sol.

0: Ricky. Ganyang ipasagdan naman eh mong ako nila si Jomari.
1: Miss Crecia, sorry, gud ko ayaw nga wako na himo atong higayon, na? Nakalitan, gud ko ayaw ko, miss. Managsama kami si Dong Jomari.
0: Maki.
1: May mga higayon nga manganti kita sa pagsukol. O muingon ta nga, matirang matibay. Apan ko naanagid kita sa apiki, nagid ko ayaw nga sitwasyon. Mudawat lang kita nga pakiyas ta usahay. Nga, ingon ko din ni Ana ang life.
0: Unsa na kailang ibuhat karon ni Jomari?

0: Padre Ferdi?
1: Laing grupo sa kultura usapoy akong inudahan. Nga mo'y nagdagit kang Chumari Buenavides.
0: Padre?
1: Gipugnan nila ang batanong Buenavides. Aron nila makabot sa gituhuang yuta sa adlaw. Kutira del Sol.
0: Unsa?
1: Tingalig wala sila nakitang pamaagi. Kawas pagdagit talang yun.
0: Ay, guilty ba ako, Dre? Kiwagit ko na himo. Araw panalipdan ang akong amo.
1: Wakay sabag eh. O siguro ko nga nakasabot niya ng bahina si Jumari Buenavides.
0: Hinaot pa unta, Padre Ferdi.
1: Matirang matibay lang gihapon, Maki.
0: Oo, matirang matibay lang gihapon, Padre Ferdi. Matirang matibay.
1: Maki, hinaot na dili maangkon ni bisan kinsang kulto ang tira del Sol.

0: Salamat gid kayo kay mitugot ka nga makigsulti ko nimo sa personal varsino.
1: Wa ka pagani masulti apan nasayod nako sa imong tuyo kanako.
0: Sayod ko nga ingon ka ni anak ka smart varsino.
1: Suod ko kayo ikaw ang higala. Sukad sa mga batan-on pa kita. Og ikaw ang wagid mausab sa dihang nagpakita na ako balik o nagpahibaw nga dako akong buhi.
0: Varsino, gisuklian ko lang sab ang kamaayo mong higala.
1: Salamat, Ingrasya.
0: Mahimo na ba ako manghutana kanimo bahin sa kahimtang karon sa akong alaga nga si Dongjo Marie Benavides?
1: Pwes ni ang akong tubag. Naa siya sa maayong kahintang, ilawom sa maayong mga kamot ni Amang Varsino.
0: Salamat kun bao ka na.
1: Ingrasya, usa siya kadugong Buenavides. Siya ang uwahing kaliwat sa bitin nga buhi ni ining panahuna. Si Jomari Buenavides.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alay sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
7: Ako si Ellie Pastros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ngayon glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y kibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili marinig nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmus siya, tapos busa mag-logid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo nisa.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Apandili bitin o kinaiya ang batanong Buenavides. Sama siya sa usa ka anad kaayong nati nga karne.
18: Kung mao, kana ang nataligam ani Minard Buenavides. Nasayop siya ni Anang Bayna.
17: Lakip ako nakaingon usab ni Ana. Dagong kasaypanan nga mo resulta og dili maayong linugdangan sa ilang kulto nga nagsimba sa Dios nga sungayan.
18: Sama kanila. Mga umulok usab kami. Ang ilang gisimba mausab ang among gisimba. Ang Diyos nga sungayan.
17: Varseno.
18: Ako og ang akong mga sumusunod sama kanila. Arilok usab kami.
17: Akong pagrespeto sa inyong espirituhanong pagtuko.
18: Salamat, Ingrasya.
17: Mapasalamaton gihapon ko. Nabisan pa man sa akong pagkayano lang nga tao. Apan nabatunan ko ang imog dakong respeto, Varsino.
18: Ingrasya si Minard Benavides. Buot siyang mag-ani sa bunga, nga wagayon niya hagoy sa paggam. Sa bunga nga daw og sa gibutan lang niya sa batuon nga yuta. Apan giatiman sa lain o gibalhin sa tabulok na kayutaan. Hangtod na nilipang o nilambo diya sa prinsipyo o kaibaw.
17: Varsino. Makalaong ba ako? Ngaway mahitabong dautan ni Jumari Benavides?
18: 100% nga makalaong ka, Ingrasya.
17: Salamat.
18: Dili siya na mo bihag. Dili na mo siya dinakpan. Kundi li among bisita o giatiman na mo siya pag-ayo.
17: Hangtod asa. O hangtod kanus amang yun ang inyong pagkusto diya sa Batanong Benavides.
18: Depende.
17: Varsino.
18: Doon na siya ay mga tinguha nga sopak alang sa kulto sa iyang amahan. Apan sopak usab sa akong habig. Usa na ni Ana ang tinguha niya nga pagpangita o pagsuod uniya sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw kung Tierra del Sol. Ang mga magsisilba o mga magtotoo lang sa Diyos nga sungayan mao ang mamay mo makakaplag o mutak o niya sa Tierra del Sol.
17: Kay nga no, Guti ay. O sa may naani anang giingon ninyong dapit sa yuta sa adlaw kung Tierra del Sol.
18: Bala ang dapit alang sa mga magtotoo sa Diyos nga sungayan. Apan tunglo alang sa mga dili magtotoo.

0: Unsay tuyo ni mo na ako ng tarsila?
1: Pangunta na lang unta ko. Kung unsay plano karon ni Paddy Ferdy, bahay sa netabo ni Dong Chumri.
0: Sure lang git ko ayo ng tarsila. Di lang yun ako ikasulti ni mo. Kay medyo sensitibo man ko ka ayo.
1: Maayo kang pagka-briefing. Unsa na?
0: Nang tarsila.
1: Nakatong ka na sa pagka-suberbiyo.
0: Suberbiyo man yun kong daan na. Og tas man ganito ako inahanap
1: ko. Hello? Bakalakot ka. Busit ka.

0: ano karo ni Padre Ferdi? Bahin sa nahitabo ni Dong Jumari?
1: Mao ba?
0: Giprangkahan man ko na ko siya nga di lang na ko sultihan. Kay medyo sensitibo ra ba ka ayo?
1: Kana, ayaw kyo kahadlok, Maki.
0: Ginan man ninoon ko niyang maayo ko na kong pagka-briefing. Suburbiyo ko na ko kaayo. Ingnan po na ako nga suburbiyo man gyud ko. Ugtas man gani na ako inahan. Ay, mautusuko kayong siya na ako.
1: Matirang matibay lang yun, Maki.
0: Oo, Miss Crisio, oy. Matirang matibay.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa.

0: extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Ang nailanimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS! This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by Ang nailanimong alaksan, Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo kinuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
4: TTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhay man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayon ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-lain suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
19: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
21: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong gamit kay mayo man siya. Daghan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gyud akong gamit kay nindot man
19: sa Paragis Pila-Pila. Dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
22: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
23: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
22: Sige kog palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminaw.
23: Sa bagay ibati mo sakit imong hawak ana.
22: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
23: Sa pa murag magpangita na ka.
22: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila-Pila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
23: So karon gimintay na lang nimo.
22: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
19: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
24: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapan, kaya nitawag si ate nga na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
25: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
24: Oo. Nigawas buktiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ato na nabuo?
25: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
24: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
25: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
25: Oo.
24: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
25: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
24: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
19: Usa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Malalat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
27: Dili.
26: puslan ng way nagmahal, may pamatay!
0: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
1: Budbud o pipinga!
26: Namong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
2: Paidigo! No. Banda!
26: Bati asa di mo nga umuhilak. May oy! Masakang sa tagay mo!
2: Isamot ka bati mo nga umuhilak. Ganihilak ka ba, jigaw?
26: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na!
2: Dugo! Dugo!
26: Silang ko!
3: Di mo nakacheck ko, pero bakas ni Una ko, gato na agad ka.
26: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Bunsa!
26: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
4: Tinuod ba ang iyong gisulti, Jerko?
26: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag-an ng mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kit inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na pug ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw ka na itong tanan. Niyan na sa inyong higala sa kangina, Ray Arellano. Uban sa kong guwapong partner sa DYHB Wildline. Akong among audio editor, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inom jutani pirmi sa ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug paluapan nato sa atong Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, alright. Unya ay sa kalimot mga higala sa pag-inom sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno mga higala, shoutout time. Shoutout diha sa Lutupa Toledo City si Victor Naval. Neil naman, Leo Gatilogo, si Nangtali, oy, si Gabriel, Linimor, Loloy Makikangay, gikan gini ni Pedro Pongasi. O niya, diasab sa Labunturan, Davao de Oro, si Matthew Albarracin. O naman, si Lucia Bloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, diasa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Pangisgaring. Unya nga mo di ami bisita karon mga igala nga mo writer director usab sa DYHB si Glenn Pino uban sa iyang pinagang pagmangkon
2: si Tiganli si Jasser Paul pangatonga
0: Jasser Paul wala maminyo gi makauyab gini ron gi si Bueno mga igala shout out time pala man detect shout out ay ato day hinumduman ang nangagi di ta maglangan nga tapuso na unta ni Reina Tara sila si Harim BBT og Kukak pero naunhan siya sa pagtira sa gahom og nahimo siyang baki og nadakpan. Kining tanan nakita ni Hariki ang tanan no nakita gin Hariki ang tanan og dali kining ami palayo nahibong ang mga puting duwindis nga wana si Reina Tara uban ni Hariki og gisultihan ni Hariki ang tanan sa naitabo. Una sometimes lain bayan sa dito sila si Jigo sa squatters area sa dapit nila ni Takla. Nagkita sila ni Tokmo ang salbay sa kamahan ni Gian. Ingon nini ang naitabon niya dahil sumpay ni nga itong sugilanon, budbud o bibingka.

0: Mibalik ba kay gimingawkan na ako?
1: Dili na ko balik ni mo papatok mo. Bad ka nga papa.
0: Usa? Nagbag-ula ko diyan. Ako isa ate mo, nga di ka na ko pakanog lamaw. Og, di ka na ko igayin sa silong. Di ka na ko igayin sa kanina. Ako rin sa ate mo lang.
1: Bad ka, papatok mo. Bad ka.
0: Balik na ko diyan.
1: Hindi na ko balik ni mo, papa. Basag din na diyan o vanilla. Manipayo naman diyan na vanilla. Dila na ni mo.
0: Diyan!
2: Sandata si Diyan. Diyago, tana! Tana!
0: Diyan! Diyan! Diyan!
3: Ayaw na lang panganduya pang mubalik ang bata ni mo, Tokmo. Natruma na ang bata sa imong kadautan. Wa mo ba makita? Lahi na kayong bata o bana mo? Butan si Diyan. Dili siya angay sa imong pagmaltrato. Sa imong panaog-daog. Busa pasagdi siyang mupili sa angay niyang ubanan.
0: Pero anong pumakusap siya?
3: Ha? Pila ka oras ka nang wa mo ino?
0: Duha ka oras siya.
3: Ah, nag-usap ka. Duha ka oras palang gani. Ipakita ang imong kausaban. Kay gawas nun siya o bana mo. Mahimo siya mo balik ni mo kung gustuhon sa bata. Kala kung mag-usap ka yun.
0: Oh, sir. Ako rin sa inyo. Pag-usap na ko. Hindi na ko mag-hubog, sir.
3: Pila ka oras ka nang wa mo inom?
0: Duha na, sir.
3: Baya nang hambog ka pa. Duha ka oras pa di ay. Inaot pa untang imong tumano ng imong ipanultitok mo. Diha ka na. Oh, sundan ko sila.

0: Ni akaramday sa amo, uy.
1: Tiyan o pa ni mo, ati Taklo. Hindi niya uban siya papatok mo.
0: O, Gian. Kita na ang mag-uban.
2: Mauring balayin niyo, Takla.
0: O, Jeko. Pobre kayo, mi Jeko. Musod ako ha, aron magawa sa mga importanteng papeles.
2: Sige, Takla. Aril mis gawas magpaabot ni mo.
0: Sige.
2: Simple lang kayo ang bahay ni Takla. Payag lang.
3: Ay, sama sa ato, Jigo. Ang importante, mao ang tao nga nagpuyo ini. Dili ang bahay. Bagunsa man ang dakong bahay niya ang mga tao sa sud, dili magkasinabot. Bantay ka na.
2: Oh, mami, maripikat. Gusto kayo.
3: Jigo, ngano ka?
2: Kalit mo nga may talanawang kung nakita.
1: Diyan, San. May nakita, San.
3: O kung sa inyong nakita, ha?
2: Nadakpan ni Haring Bibiti, si Ray nga tala.
3: Unsa?
4: Oh, unsa? Nabati ko ang inyong ipinagsultihan. Unsa may angay ng buha to, ha, Jigo?
2: Ah.
4: Iho, Jigo.
2: Bubalik na sa inkatahan ng kalibutan.
3: Jigo!
4: Jigo!
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
8: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasunatiyan ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
9: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kape. Kaya nga, nalagay magsakit sa mga lawa. Nga, sabi nga, nagmundin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Nga, makasaka ako. Kalag sa... Ang bukid to rin. Gani ay. Nag...
8: Ha? Sa kulian?
9: O kato ganing ama nga
8: morda. Kapit sa...
9: Ganing. Oo. Nga, o sa awa pa ka nagamit. Huwag magsangka gano'y kung mag-listo.
8: Para nga sa bukid, ikigol ka sa ka?
9: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pwede na iya.
8: Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
9: Mag-cut-cut ko ah.
8: Tanong mag-listo
9: mo. Mag-rapag ito atong mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang. Tiguang naman ka ika. Salamat.
8: Tingin pa ka na ni mulay.
9: Sure.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Kung ano yung edad?
9: Ah, ito ang naka, mabinta naka.
6: Usa, sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
9: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, inuna na
10: paragis Bila-Bila.
9: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
10: Abula edad mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
6: Busa, sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Sa to, Diego. Mubalik ta.
13: Oh. Arong pagluwas ni Ray Natara. Mamiligro yan kinabuhi.
12: Mauyan. Mauyan.
13: Luwason ta siya, Daddy. Usaman, andam o gwiling mong muuban ako sa pagbalik nito sa ilang kalibutan.
12: Diego. Oh.
14: Ako, Circulus. Ako ang malipo ninyo.

0: Bogart, asa naman ta ini? Murag may balik man ta sa bukid.
1: Balik ta sa langob, aron magkuha ta ang nabilintang bulawan o brillantis.
0: Ah, may tama ka, Bogart.
1: Ano hingon, mapadayo na itong atong pagkanato. Doon niya palalat.
0: Doon, Bogart!

0: Ups, nghĩa là ta.
1: Bukit tinawasunahan.
0: Oh, uy, paya. Ang helicopter ka na nila ni Don Arturo.
1: Nga nung naama na din hi?
0: Bitaw, bitaw no. Magkapahibuan kayo. Pagdalilat, tingali, maunantas ato mga bulawan o brillantes.
1: Oh, Bukit.

0: Baslay tiragod pag-ayo din sa yuta. Wano ko'y nakita. Di ba din himantong uban mabili na to lot?
1: Ah, opo, kay. Wapasap ko malimot. Din higito sa pitsidong agianan.
0: Oh, pero... Oh, wala.
2: Pero wala na, Bugat. Lalat, di ba wala?
0: Diego!
2: O ako. O matumbag sa mo, anak. Magkasaan na ako ninyo?
0: Asa ang aming bulawan o brillantes din, he?
2: Ipanguha na mo.
1: Oh,
2: nalimot mo nga kami nagsunod ninyo, ha? Kami nagsunod ninyo sa langup? Nakita man na mo nagpasa lang din, he? Mao nga mong gipunit.
0: O asa na,
1: kero? Asa na?
2: Nagibaligyan na na mo.
0: Asa ang kwarta?
1: Asa!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako di sa kalang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: May kalahatang iyang upan pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonbonog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gumbo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko niyang paragis lagi. Daluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Kahit palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligya ko niya.
3: Ano ang maligya mo na?
2: Mais.
3: Yung ba ako nung sa pamay sa naminaw ka rin sa inyong isimil na sa inyong bati na wala na wala ay mong tapo sa panawas din sa itong doktor mo.
2: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata nga na ako nang uma. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa sabaho, palong sa sabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni ka kapoy ma. Mo'y ganyan ang pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong
3: Leda
2: 24.
1: Usa sa unsamang badatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
4: paragis bila-bila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
11: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta sa JP.
10: Makabuta, Jude.
11: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
10: Mm-hmm.
11: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
10: Correct.
11: Mm. Ina na ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir JP.
10: Mm-hmm.
11: Kasagaran sa astigmatism, Sir JP, gabinata na ni og wala kini nang inahanglan og koreksyon.
10: Toho.
11: Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabii.
10: Mm-hmm.
11: Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain,
10: mm-hmm,
11: ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
10: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
11: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
10: Correct.
11: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
5: DTX 500.
12: Kada si Mario na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kaayo yung BP na ayo sa DTX 500.
13: Dura capsule buntag sa gabi.
12: After 3 weeks lang
13: 100 na lang akong sugar.
12: Active jud kay ang DTX 500.
5: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
11: Attention yod sa mga office workers.
10: Oh, mga office workers.
11: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP.
10: Mm.
11: Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses.
10: Uh-huh.
11: Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone.
10: Mm.
11: Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP.
10: Uh-huh.
11: Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
10: Correct.
11: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Mo nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
10: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
11: Kana kung himsog ang cornea.
10: Kana.
11: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
10: Gusto.
11: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
10: Correct.
11: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP. Apil na ang mas delikado nga cataract, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang Mighty C.
10: Yes.
11: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
10: Gusto.
11: Paspas kaayo ang progression.
10: Mao
11: nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og Mighty C. So wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
10: yes, Dr. Ramil.
11: Kung ga-inom kag DTX 500 og Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan.
10: Uh-huh.
11: Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini.
10: Mm.
11: Dili ka high blood.
10: Wow.
11: Dili ka dali matigulang.
10: Oh.
11: Ang imong mga internal organs, bata pa.
10: Oh.
11: Dili dali magubay mo atay.
10: Mm.
11: O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
10: Mm-hmm. DTX!

0: Due to eggs, 500.
1: Mabali ang mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, na ang puwan na dito akong dibati ng anemic.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin
1: Mabali
0: C.
1: Sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakatuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klag. Kadungog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
8: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Maayong buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
8: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
9: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
8: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
9: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
8: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunog utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyon ang siriula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
10: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na

0: Duty Eggs 500.
1: Mopali sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant
3: surgery. Correct.
2: Mga dili ganahan mukaon og gulay. Nagina yung mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
2: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gir recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
3: Pagkataasan na doc,
2: samo ta jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. O tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon ng mga prutas ug utan.
0: DTX 500!
1: Mabali sa mga butika.
3: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug MyTC jod, matag-adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jod. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jod ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jod kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
1: Mabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida. Kamay lang naabugog taligsi. Unog-sip unong nako. Patikog MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MyTC, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. MyTC.
0: MyTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-intinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect! Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hello? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
3: gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahir na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Hmm. Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
2: Lisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
2: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
2: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
2: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
2: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
2: Wala na ipili, Sir GP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya maitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
2: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
3: Correct.
2: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga na ay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
2: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipalit niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
2: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
2: Siyempre, D3 Bio. Muna kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisod yun kayo kay

0: Apoy man gyapon na ang magsigiglingkod.
1: Husto.
0: Balik ta sa patol, Sir JP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jong hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguraduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa Ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa Ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang Ditri gamay BCO. Ang BCO gamay Ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
1: Taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gyud ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gyud ko nagbatsyag asin. Salamat gyud DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna, igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Sa ato pa, naa sa light pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
2: Ditribayo.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
1: Mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isigutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong Ditri ngadto sa Ditribayo.

0: Akong unahan, Dok. Mag-D3bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir GP, nga ang D3bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
0: Ano man, Dok?
1: Kay ang D3bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
0: muluya,
1: pero kung ikaw naka D3bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ang igisulayan.
0: Dikulikta, deka, Dok.
1: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
0: Oh.
1: Bisag unsara nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
0: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
1: Mm.
0: Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed jud na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
0: oh,
1: inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kay ang kiton sa D3 bio gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
0: maghimo kag desisyon.
1: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio, nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
0: Kampyon.
1: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no?
1: Mm.
0: Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan nga sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: tao, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga hunahuna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Goodbye.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Di ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 25, 2026. Lain suwat ang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Suzette. Bonus standby, Suzette. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
0: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bonus can by Suzette, alang sa imong suwat. Tinis niyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Tawagan lamang ko sa pangalang Suzette. 28 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Surigao del Sur. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian ate para mangayo sa inyong bulawanong mga tambag. Kabahin sa akong suliran sa pagkakaroon. Nagdako ko nga nag-inusara ate. Dili tungod kay wa ko'y pamilya kundi wa nay pakialam ang akong ginikanan nga rikanako. Nagbulag sila sa diyang 5 katuig pa lamang ko. Pagkahuman nakabaton sila kanya-kanyang pamilya. Gibiyaan ko nila sa akong lola sa mother side. Apan 7 pa lamang ko katuig ate. Namatay si lola. Gikuha ko sa akong ayaan apan wa ko gitrato og maayo. Makaluluoy ang akong sitwasyon ate. Napulo ko katuig. Milayas na ko. Nanarbaho na ko para makakaon, makabaton o pinoyanan o labaw sa tanan makaeskwela. Giantos na ko ang kakapoy. Giantos na ko ang kalisod. Samtang inang ilusara ate. Matag ako kining mahuna-huna maluoy ko sa kong kaugalingon. Apan kinahanglan kong magmaligon para mabuhi ate. Wa ko nagpadala sa mga pagsulay. Sayod ko nga wa ko'y pamilya nga masandigan. Sayod ko nga parehong walay gusto si mama o si papa nako. Di ko nila gustong suportahan. Kapila na ko misuway sa paghangyo nila. Apan pabugat lang ko para kanila ate. Wa ko'y choice. Kundili ang mapakabuhi nga walay laing saligan. Kundili ang akong kaugalingon. Elementary graduate ra ko ate. Ato higayon na wa ko'y laing gihunahuna kundili ang mabuhi lang. Halos dili na ko gusto og mangandoy og laing butang. Kay alang ka na ko, kontento na ko nga makakaon og naipinoyanan. Hangtod nga dunay tao nga nagtudlo ka na ko nga naapay laing purpose ang akong kinabuhi. Sa iya nakat-on ko nga mangandoy ate. Mangandoy nga makabaton og malipayon nga pamilya. Kauban sa lalaki na kong gihigugma. Ate R.

Nagkaila mi ni Rex ate ang tao nga akong giingon. Delivery boy siya og tubig sa among subdivision. 16 anyos pa lamang ko na ito'y gayo na matag rest day na mo. Kada Domingo mag-uban mi manimba. Mga onog sweet foods, manuroy. Simple. Apan mali pa ngayon. Ate, nahigugma ko nga ito kaniya. Mayabot sa punto nga nahatag na ako ang tanan nga ito kang Rex. Aki pa nga akong pagkababay. Huwag ko magdahom nga taliwala sa akong gibuhat, makaako siya pagluib nga rikan ako. Huwag ko magtuo nga naaday siya ilaing hinigugma. Dini nagsugod ang tanan ate, sakit man apan nakigbulag ko niya. Apan pila pa lang kasi mana, nasairan ako. Mabdos ko ate. Busa nakipag-istorya ko kang Rex. Nalipay ko kay Ingunia. Iya ko no kong panagutan. Wa ko magtuo nga paasa lang di ay ate. Pagkaugma, di na nako siya makontak. Wa na siya sa iyang trabahuan. Og nasayra nako nga may pauli siya sa ilang probinsya kauban ang iyang hinigugma. Wa na ko masayod sa ang iyang pagkabuhaton. Kalit nga miundang sa pagtuyok ng akong kalibutan. Halos mawad-an akong paglaom, ate. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga, may pagwa na lang ko na tahon yung kalibutan. Kung ingon ini na lamang, ang ako kinabuhi o kapalaran. Sa subdivision, na ako'y higala, ate. Ngasama na ako katabang. Sa iyan ako ginasulti ang akong kahimtang, ang akong mga problema. Siya ang miingon ate. Kung gusto ko nuko, muuban ko sa iya sa ilang probensya. Kay muuli man kuno siya. Wa na ko nagduha-duha ate na langhid ko sa kung amo nga muhawa ko. Wa ko nagsulti nga buntis ko ate. Kay nahadlo ko. Against ra bang ilahang tinuhuan sa nguniini nga mga butang. Sayod ko nga ikasuko nila kini, maulaw sab ko sa ila. Busa maski gusto na lang nako nga mo pahawa. Duha ka bulan ang akong tiyan sa dihang nakaabot ko dinhi sa Surigao del Sur, ate.

Tuod man, ate. Miabot ko sa Surigao del Sur. Ning higayuna. Nag-istorya-istorya mi sa kuhigala. Ako nasulti kaniya ang tanan kong problema. Kalit lang nga, misantop sa iyong unahuna kung unsak ha kung akong ipaampon ang akong anak. Nakahunahuna ako, ate. Bisag ibakwi sa akong amiga nga joke lamang kini, apan alang ka na ako seryoso kini. Matod ko sa kong kaugalingon unsak ha kung ako nalang ipaampon ang bata. Sa magtiayon nga makahatag kanyag maayong kaugmaon. Nga dili siya maglisod, nga dili masusama ka na ako ang iyang kinabuhi. Kaya kung naa siya ka na ako, ate, ako gani mismo wa masayod. Ug unsang akong kapaingnan. Hangtod ako kining giingon sa kong higala. Ug nakaabot kini sa iyang mama. Matod sa iyang mama, ate. Ang iya ko nung suki sa utanon nga magtiayon. Gustong mag-ampon og bata. Gisulti na nako unsa trabaho sa magtiayon. Ingon ko sa mama sa kuhigala nga. Dili lang una niya ingnan. Hangtod gadi pa nako ihimugso ang bata. Ambot ba ati matag-adlaw gausab-usab ang akong hunahuna na ay part sa kudugan nga gusto ipaampon. Apa dun ay parte sa kong kasing-kasing nga dili. O sa diyan naka-decide na ko akong giignan ang mama sa kuhigala. Apan miingon kini nga na anay naampon. Nga batang lalaki. Murag dili na kuno kini mo ampon o lain kay usa lang ilang gusto. Nang hinayang ko ati apan sigurado ko nga ako na lang yung ipaampon ang bata. Humansa ko papanganak, tulo kaadlaw pa lang, ate. Uban ang ako higala, among gibilin ang akong anak sa tugaran mismo sa magtiayon. Sobra kasakit ang akong gibati. Apan tingali, makini ang pinaka sakto nga desisyon ko sa akong kinabuhi. Ang ipaampon siya. Murag maguba akong dughan, samtang naglantaw ko sa layo, gahila ko, ate. Pagkataod-taod ni Abli ang pultahan ug nakita nilang akong anak nga akong gibilin. Naghilak ang bata, ate. Mutingali nga migawas ang magtiayon. Ilang gikuha ang bata ug gisaradaan ang pultahan. Dugay pa ko mipauli, ate. Nagsigira kog hilak. Paguli sa balay, padayon gihapon ang ako hilak. Kada adlaw, maglabay-labay ko sa ilahang tugkaran. Para makita man lang ang bata. Hangtod naghihangyo na ako ang mama sa kuhigala nga ako na lang ang maghatod og utanon sa mag-asawa. Para makita po na ako ang bata, ate. Tuod man, matag-adto na ako sa balay sa nagsagop sa kong anak. Nakakita na ako ang bata. Nakita na ako nga ipalangga nila. Hangtod na sa kaadlaw ila kong iignan. Gapangita ko na sila giyaya sa bata. Insigida, nagbolontaryo ko, ate. Akong gigrab ang opportunity nga makauban ko ang bata. Ingon ko sakto og timing kaayo. Tuod man, ila kong gidawat kay sa mangita po nos laglain, ako na lang kinakailan na sila nako. Way kabutangan sa kong kalipay, ate. Nga maatiman, makita og makauban nako ang akong anak. Pila ra may sugilanon nang labay ang mga adlaw. Sa hinahinay mi dako ang bata nga ako ang nagbantay. Gani mas gusto ko niya kaysa iyang adopted parents. Mawala lang ko sa iyang pananaw, muhilak na kini. Usahay magselos na ang iyang mama. Okay na unta kaayo ang tanan, ate. Apan nagkasakit ang akong anak sa dihang nagpito ka tuig na kini. Nakabaton siya sakit sa dugo. O na-diagnose nga dunay leukemia, ate. Murag nahugdo ang akong kalibutan. Ingon ko sa akong kaugalingon, nga nung ang akong anak paman.
Ako na lang unta. Apan matag karon og unya gawas sulod siya sa hospital ate. Duha ka tuig na ko siyang giatiman, gahila ko sa tago. Ate. Sa tanang panahon, ako ang iyahang gustong makauban ka sa iyahang adopted mother. Wa ako magtuo nga mamahimo kay indako nga misunderstanding namong duha sa nadak-an niyang inahan. May resign ang iyang mama para mas matagan siyang pagtagad. Mati man ang akong anak. Nihigayon na gusto niya nga mo-resign sa ako. Siya sa kuno ang mangunay sa bata. Apan ate, mura din naman ako kaya biyaan ang bata ilabi na siya sitwasyon karon. Gusto kong ako'y mati man bahalag libre. Apan gusto nila nga sila una ang mangunay. Ugwa na ilain. Masabay angay kong buhaton. Tuganan ko ba sila? Nga ko ang tinuod nga inahans bata. Palihog tambagi ko. Dini na lamang ko kutop. Sincerely yours, Suzette.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, porok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kanimo sa set. Sa imong papadangat imong swatampo ni atong tulumanon sa Sincerely Ate Arlene. Bugat ang imong problema. Unsa ang imong buhaton? Tug-ana na lang ba nimo ang nag-adapt sa imong anak nga ikaw mismo ang inahan nga nagpakayaya? Mura magpelikula ni ang kuano eh. Diba? Di nimo ma una-una ba nga in reality nagi mong inaani nga sitwasyon. Walang-wala siya eh. Anyway, kauban na to. Deji Nova Abaniel.
1: Yes, ba yung adlaw Ate Arlene Cap Jun. Nostra na itong mga suking tigso. Bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, paswerte ng adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Okay, ang problema ni Suzette, ang yung anak is dunay leukemia. Cancer man eh, di ba?
1: Yes.
0: Gusto sa siguro ang ga-adapts bata, syempre giisip na magunin niya nga iyang anak gyud nag-resign siya sa trabaho kay siya na yung mangunay. And gani, gusto niya nga muhawa na ang atong sender si Suzette kay siya sa mo focus. Di siya gusto nga dunay lain nga makita ang bata nga inahan. So, pangutan na sa sender, tug-anan na lang ba niya nga siyang inahan para di siya papahuaon? Or kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Suzette, de Genoves?
1: Kung ako si Suzette, no, miyang tuganan, pamasin nga, kanabitong mas makahuna-huna ang adoptive mother sa sitwasyon sa anak. Kay ang anak manggod, or ang katunay sakit nga bata, kay ang ginapangita ay si Suzette, kay siya ninaandan, tingali, lukso, nagdugo po. Munang siya gitang...
0: Pero, bisan pa no, kasagaran magod ang yaya, labi nagsugod yes, kayo sa bata, pangitaon.
1: Mas, yes, mugid. Diha nagid ang connection manggod ba, kay mumagin na ang bata, kung kinsa iyahang sige kauban, diha gid siya masuod.
0: Correct.
1: So, ang ako, is kanabitong basinday, malantawan sa iyong adoptive koan ba nga kana bitang as I mean sa nag-adapt nga kinahanglan mas i-prioridad nila ang kapakanan sa bata kay kana bitang sakit kay the more nga mas stress ang bata the more siya nga dili makakuano posible nga di makarecover so lisod kayo ang sitwasyon ni Suzette ba nga kanang ipalayo siya
0: ang delikado bang pud-gud din ako tug-ana niya masuko gihimo ra minimum gihimo ra minimum tigbuhi sa imong anak imo bing gigamit para na ika pakaon sa imong anak pero ikaw ra po yung nangunay
1: yes.
0: for so, so
1: valid,
0: many years
1: valid pud ang kuano nga masuko gid sa iya ha mo bitaw ning kuan gid pay mangno sa mga kababayen-an ba nga mamili gid to kinsay iamahan sa to mga anak kay lisod kayo nang ikaw ra isa ikaw ra ka nang ikaw ra maabot ka sa punto nga imong ipa-adapt na imong anak kay dinhi mo kaya buhion so sala pud yun actually ni Suzette kay kana bang yang gipa-adapt ro ang ending kay gusto ra gyapon siya nga ma-involve sa kinabuhi sa bata pero para nako sa sitwasyon man gud nila karon nga naisakit ang bata unahon nila ang kanabitang kuan ba welfare sa bata nga siya ang ginapangita siya ang kanang gusto nga makauban sa bata so iya na lang siguro tudaan tukanan pero dapat andam po siya sa mga kasuko nga kuan
0: kung di pa niya tuganan mo hawa siya bag close monitor lang sa siya unsa na bay dagan irespeto na lang niya
2: dapat ingon ang sige kuan na lang imong anak dere
0: wa gani kabalo I mean kalibog ba
1: libog kayo actually ang yahang kanang
0: kay kung atong huna-hunaon pwede man nga magpakahilom na sa siya di lang sa niya sugnuran kay mo samot og problema napa sa sitwasyon nga ang bata nagkasakit gani niabot sa point nga kanambag iya na lang ganing may resign siya sa trabaho
1: yes.
0: Para sa bata so kung tuganan niya di ba kay nun maruin ang tanan no kay mas may man ang iya lang sa irespeto I don't know but anyway sige
1: kung ako lang po ma'am pamasin ra man ato ang basin nga kanang mas masabtan sa adaptive kanang mother ba nga ang gikinahanglan sa bata is ang pag-amuma ni Suzette or something ana so though masuko man gyud kay lagi ing ana nga sekreto ang ending siya day siya inahan niya siya yaya so the more nga ma-insecure ang kuan ang kaning adoptive mother pero again mula ginilang ginaingon ba nga the moment nga imong gi-abandon ang imong anak muna ito yung time nga imong gi-give up ang imong rights para sa iya ha so normal nga masuko normal nga i-question ka sa tanan imong gipangbuhat pero para nako no kay what a kabalo eh kani leukemia ma'am good ma'am common kinis mga bata kani sakit sa dugo so nagkak mga bata nga na magka-develop o gingani nga cancer and murag kuan siya fatal siya sa mga bata
0: correct
1: so murag it take time rug right pud sa bata siguro makabalo nga kanang unsa iyang tinuod nga kana bang identity o kinsa giday siya o asa giday siya gikan so kumpara nako itug-ana lang niya kay para ra mangyapon na sa bata kay kesa naman nga magmahay siya no maabot ang panahon nga kuan iyang mayan nga wa siya nang ilhan sa iyang anak
0: Okay. Ato ba minaw ng side ni Kap Junjun di Asis? Go ahead, Kap.
2: Yes, amo lagi nang gaingon ate. Nga kini si Jilin dugay na kayo sila sa iyo po akaila na tanaw ba? Masusiti ka, Jilin ka. Sa iyo nang gana, imong gibiyaan ang bata. Nga.
0: Yeah. Una po tampo si Jilin na side.
1: Damay.
2: Kaya kapataka, ramang ko sila ate.
0: Og sugot og kwan? Oh. Wala, imo bito niya po na siya.
2: Tuig na, wapakaila sa pilido sa laki. Imagine. Kini nga mga inganay ba, mga my friend ako, nga mga girl. di man ko ka...
0: Nagpaputol lang ganito siya, okay, nag-move on na siya.
2: Istorya, garap, para. Pero imagine na, malahi lang ni gamay ha. Kini mga girls bitaw nga tuig na, wakaila sa apelido sa laki, lisod kayo.
1: Yeah. Nga na rin nga nakapayo.
2: Ayun, sila na. Tunit. Sila mo na. Karang, hinlaki kayo ba? Anyway, para na ako, susit, diligin mo sultian.
0: Si Tunit, si Jilin, wak man yung mga uyab.
2: Wala ka kabalo, kaya sikrito, yung laki ka na. Wala ka ni kabalo. Ultimo apelido sa uyab,
1: wala ka kabalo.
2: Na mo na karoon ko maburos na, pareha ni kang susit. Nga, kitsa nga lalaki mo ang kon, wala.
0: Awa man na sa'yo mga matres, okay rin na sila.
2: Una. Okay. Magsaling lagi kay ka nang itawag nila ka mo, sa nang tawag nila ka picos na ikon, no? Picos machine, ang sabana. Nadili ko nung maburos kay...
0: Nay, picos.
2: Picos, picos, oh. Kaya mo lagi na Jilin, oh, Tunit, kung naminawan mo galing, elder brother advice.
1: Dapat mabalo sa pilido. Ilala hapon
2: ninyo taon. Siguro hapon ninyo yung mga laki.
0: One year na wapakabalo sa pilido?
2: One year wapakabalo sa pilido sa'yo. Linggo-linggo kita kong ulo di ako. Pasti ba ni mga bataan eh. Adlock. Yaan ang laki. Ilala hapon ninyo ng laki. Pagkwa mo magbayo dita di ha. Profile.
1: Masin paagi na ka pero hindi sila magdumot. Kaya makabalo sila sa apelido. Magdumot man sila.
0: Hindi na lang.
1: Hindi na lang.
0: Paras kang susit o. Ilala ka orang kalit iya pagkahumang naburos. Ingo siya ba yung...
2: Mau lagi. Mau lagi ni susit. Grabing struggle ni mo no na sa kapigaduhon, ni mo kang katabang. Mm. Yeah, tungod lagi ka nang dili ka kapugong sa imong gibati, naburos ka.
0: Nya nanimpad ka po siyang nahigugma kap.
2: Mao lagi na ginigugma ko na ko
1: pamasin.
2: Siguro wa po ninyo may gugma tawon mo.
0: Mo na sakto gyud siguro lang ginaingon nila no nga kanang kinahanglan ko ma-inlove ka kanang nagminopos na ka.
2: Mao bitaw. Susita akong tambag yun mo. Kanang naka-adapt man gud sa kanang imong anak, nag-resign na gani sa trabaho. Kay gusto niya nga tutukan ang iyang anak. Mangyani giklaro nimo sa imong sulatampo nga nag-aksyon nagkasina ang nag-adapt sa imong anak. Nya magpailaila pagid ka, I doubt kung karon ba ang saktong panahon para magpailaila ka. Kumuingon ka nga kanang atimanon gyud ang para maatiman gyud ang bata gyud, nag-resign na gani. Para atibanon ang bata gid para matutukan niya para ako kwan sa distansya sa gamay na saktong panahon para sa pagpailaila dili para
1: ka mailiwat mailiwit na kap kay
2: di consequence
1: cancer eh
2: di consequence abaw gayon ang giingon nila nga ang kinabuhi na left and right nga kamot once you left me you have no right
1: oh
2: once na gibiyahan nimo imong anak na kay right so set.
0: Ay, no. Kaya mang gibilin, good ba?
2: Gibilin mang good nimo.
1: Pero di na to ma-judge ni mga babae nga yes. Mabot sa punto nga ilang
0: pero
1: ito ano.
0: Pero abin nimo, right decision yung gihimo. Sakto to siya nga, iyang gibilin dito sa magtiayon nga way yes. Anak, kay aron na ikabuhi sa iyang anak.
1: Kesa
0: kay,
1: naman gipa-abort, di ba? Oh, so at least, nga na ba nga, kanang nagi mga babae nga murag wala sila ilang option kay mas mag-suffer ang bata sa ilang kamot. So ila na lang gibilin. Mas preferred na lang na nato kaysa sa ni mga babae nga gipili nga magpa-abort. Kana gyud hinuon
2: mo. Masakitan na naman dai ka, biya-biyaan pa nimo. Ani, kung mo na una-una nimo nga masakitan na naman dai ka, wa nimo ko gibiyaan. Awa ko nimo gibiyaan, wa nimo gibiyaan ang anak nimo.
1: Wala lang si choice atong nga time ka. So, kuan lang gito siya, nag-struggle lang gito siguro siya. Pero mo lagi, kanabang himalatyo.
2: Kriminal ba yan ang susit ibong game mo? Kriminal ba yan?
0: Wala legal adoption na
1: yun lang.
2: Kriminal ba yan? Ako di ko ganahan ang nanginganag yun. Pero ako gigi ko pag-tolerate
1: ang yun. Akong pauta naman ba nga, di ba, let's say, iyamang gibili niya, wala may legal adoption. Mas nabay, right, ang katong nag-adopt nga, wala may legal adoption. Di ba, murag maka-question po ta ba?
2: Di, malay na.
0: Pero, di, nahitabo ani, iyatong giregister under sa iyang ngalan.
1: Ah, okay.
0: Meaning, wala adoption nga mahitabo, kag giregister to niya under siya nga. Gibilin mo ng bata, so, iyang giregister under siyang name, iya yung anak. Wala may question.
1: Wala siya liability.
0: Now, unless makigaso ni si Kuan, nga yan yung anak yung gibilin. Pero, panguta na, siya may mabalik.
1: Mabalikan
0: siya may ni bilin sa bata. So, listen, ang pinaka-best niyang buhaton.
2: Di para na ako, diligin mo ito ganang susit. Iyon mo man ang consequence, kaya iyon mo man ang sala, iyon mo man ang gibuhat. Dapat lagi, anundam ka na karong panahon.
1: What if wala na siya laing chance nga yung ipailailan yung kaugaling sa iyong anak? Di the more nga pagmahay, iyahang mabati.
2: Dapat lang magmahay ka, dapat lang masakitan ka, kagibiyaan mo ng bata.
1: Dili ba na tutaganog ka ng chance ang usa ka inahan nga wala lang gi siya choice atong nga panahon ma-explicar man niya sa ilaha ang iyang sitwasyon
2: eh daw mo ingon ang ginikaran sige kuha na lang ng bata ikaw pa doktora na o nawa ra ba
1: ka dili ra pud siguro na mahimo ka kay Palangga Manila o Palangga Manila ang bata
0: actually
2: mabitaw na
0: kung ato ta ron dunay punto gamay nga dili ro ang right time para i-insert niya yung kaugalingon pero ang iyang kahadlok is base mawala ang bata kani siya mailahan nga yang gimahayan niya iyang
2: kanang wala na siya time lugar.
1: Wala na siya laing opportunity ba kay iparesign na good siya so wala siya kabaluhan tud kanus apan niya usab makita ang bata. So
0: so mo na pinakasakit sa iya karon nga ipapahawa na siya kung diin ang bata na ana sa stage nga kinahanglan sakto pag atiman kay cancer ang sakit.
2: Mauna, Jilin, tigum-tigum, yun. Kay kung maburos na, wala makabalo sa laki. Ano? Laki, kagasto, bilin-bilin ang mata. Tigum, gini ha. Mala na ba kuy amigo? Nara kuy amigo, ati ba? Ako i-share. Na kuy amigo ba? Kanang, kini nga kong amigo, dili niingon niya, kanang mabutang tanga, kanang lalaki, bitaw nga hin-hin o lihok.

0: Inong yun. Mm. Oh. Kaning dako ni sa grand ko sa iyang opisina.
1: Okay.
0: Kaning nasay trabahante ba? Niingon ang trabahante niya kay kaning sa dili po puri abuyag po itong trabahante nga. Iyang sakop. Dili po din nga na kagandahan ba? Niya, idadidara na. Ang gusto sa iyang sakop, ang gusto lang makaanak, sige libut si Roy. Iyang ipatawag sa iyang opisina. Ingnan niya nga, Day, kung nagkinahanglan ni ka, Day, tawagi ragid ko, Day. Pwede ragid ta, Day. At least kabalo ka kinsay amahan, Day.
1: Di ay anak ba?
0: After anak, Day, kalimta na to. Oh. Hindi, at least ka na nga pamaagi.
2: Pwede rin nasabot, no?
0: Kana nga pamaagi, kung anak lang ang pagita, kabalo sa amahan, dili pare aning susit nga pastilan. Gibiyaan sa.
1: Di si susit, di ba siya gusto nga maburos pa?
2: Yeah.
1: Bunga sa ilang kabataon. Og bunga sa wala itang pag-aagresibo. Yes.
0: Wala na mili og sakto lagi.
1: Kay bata pa siya.
2: Yes. Ana ginaka. Part of life na ng mga choices nga wa na mao.
0: Nakadawa ka ron.
1: O sa'yo nga yung buhatin ni Suzette? Iadala mag-isugal? Isulti na lang niya nga siya ang tinood nga inahan sa bata? Or magpalayo na lang siya para sa kayuhan sa bata? Stand by. Balik kaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hangtod karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa kapsul uid og kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng ingamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nansibar nga gigamot mo akong mga sakit magpasalamat yung ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balik tapan siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Hipolita or Hipolita Dumasig. Hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Always watching from Makilala, North Cotabato. Lingaw kay ko sa inyuhang tulo.
2: Maayong hapon sa duha ka matahom nga babae sa studio Ate Arlene ug Ate Nova. Ug siyempre sa inyong kauban nga akong pinaka-idol si Cap June. More power ninyo from Arnel Huntilla.
1: Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Shout out watching from Puro Rokma Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. God bless and more power to your program from Simpao, Dado, Dudoy, Cherry John.
2: Good PM, Ate Arlene, Ate Nova, Cap June. Pa-shoutout ko sa akong asawa nga si Rose ug sa among gamay nga anak nga si Dondon dito sa Digo City. Pa-shoutout sad ko mga idol gikan sa mga taga Cebula Negros Oriental. Sige jud mig katawa sa pasiyaw ni Cap June from Gilbert Tumanda.
1: Shoutout sa mga taga Bislig City nga pirming nagtanaw og namino from Ricardo Daog-Daog.
2: From Juna Lynn Ronday, good day po Ate Arlene, solid fan here. Kanunay jud ko nagapaminaw sa mong programa, no radio, no problem. Aritas YouTube, maminaw kay nakafollow man ta.
1: Hinautagaan pa mo dugang kusog sa Ginoo nga makapadayon ng inyong programa kay dako kay nig nakuha nga pagtulunan o kadasig sa kinabuhi pinaagi ninyo from Kenny Rose Billiamore.
2: From Diane Barga, shout out Ate Arlene from Pinamungahan, Cebu.
1: From Tonton Sereno, salamat sa inyong paghatag og inspirasyon sa mga ordinaryong tao sama namo. Makalingaw gid ka, nalingaw jud ninyo, dili boring ang adlaw tungod ninyo.
2: Hi to Annalisa Patrimonio watching from Kanyangan Ramon Wagsaysay, Zamboanga del Sur.
1: Ate Arlene, shout out mo kami diri sa Coronadal City, solid supporter mo kami from Ruby Cabangisan.
2: Hi Ate Arlene, Nora Lakapani watching from Davao City, pa shout out sa Lakapan family ug sa tanang taga Matina.
1: Shout out to Kalimbo Maynilin May, watching live from Mandawi City, Cebu.
2: From Basilio Villatima of Bohol, hello Ate Arlene. Shout out sa akong mga igsoon. Your program is the best.
1: Shout out sa akong pinanggang Mama Gina. Sukad pa sa una, ikaw nagyod ang iyang pabuhay.

0: Rito Ate Arlene, o dili gid na siya musugot nga malabyan ang inyong programa kada adlaw from Leticia Maravillas.
1: Shout out to Archie Valencia, Ate Arlene, always listening to your program all the way from Zamboanga City. And pa shout out po kang Mark Dave Moanya Colyao from Mati City, Davao Oriental.
0: Ayan. Okay, Diginobs, imong final nga tambag para kang Suzette.
1: Again, Suzette, para nako, imo na lang itugan yun o kinsa ka sa kinabuhi sa bata. For sure, masuko gid na, for sure nga naagi na yung mga istorya nga sakit ba, pero mulagi angay ni mong dawaton kay sala man gid ang imong gibuhat nga imong gibili ng bata. Pero sa sitwasyon mong gud sa bata karon nga nagsakit ang bata, nya papahawaon na ka, wala gid kay sure if makita pa nimo ang bata. So yes, para nako no, i-grab nimo ang chance ba nga ipailain nimo ang kaugalingon aron kanang bitang kay miskan pag ko ano, wala naman gid kay papahawa naman siya. So wala ta kabalo if napabakay another chance nga ma-introduce imong kaugalingon sa imong anak nga ipahi balong ikaw ang inahan. So, para na ako, i-grab na lang na ni mo, pamasin nga masabtan sa adoptive mother nga kinahanglan sa bata ang mas daghan nga mag-atiman sa iyaha. No? Kanang masabtan siguro sa adoptive mother nga moong suod kayo ang bata sa imo tungod kay namoy.
0: Connection.
1: Lukso ng dugo. So, kana lang nga, kana nga chance ang dili ni mo anga ipalampas pa kay wata na sayod unsay ugma, wata ka balon say dagan sa kanang sakit sa bata no kung maayo pa ba siya or dili na. So ayaw na dugangi ang imong pagmahay sa kinabuhi, para nako dili na siya angay nga kanabitang ihilom pa nimo kay the more nga kanabitang if dili ni mo isute kung kisa ka mohawa lang ka, mo resign lang ka nga magpakahilom ka, the more nga mas bugat sa kasing-kasing no na kuan na ginaabandon na ganin ni mo siya sa bata pa siya nya imbis nagka-chance na nga kanang nagka-connect mo nya karon nga what if mamatay siya nga wa gyapon ni mo na pailalay mo kaugalingon, dugang na siya nga konsensya, dugang kabugat sa kasing-kasing. So ayaw na kuan ano kanang ayaw na palampas sa ang chance nga mailan kasi mong anak regardless kung masuko sila sa imo kay deserve sa nimo gyud nga kanang makareceive og kana bitong kasuko gikan sa kuan kay dili lalim no nga binla nimo sa taog responsibilidad nga imo man unta.
0: Yes.
1: But mulagi nakuan lang ka, nakot up lang ka sa sitwasyon nga wa ka kabaloon sa imong buhaton and mo toy mong option ato nga time. And again no, walay mawala sa imo kay wala na kanang walay mawala sa imo kung imo isuti.
0: Yes.
1: Kay regardless iparesign naman ka if dili nimo ikuan, wala, di na mo magkita. Sayang kayo ang panahon. So, ayaw na sayangi. Ayaw na kalas-kalasi pa ang oras o panahon kay wala na takan na sayo. Wala na sayod if naapabay sunod. Sa kanunay, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Kap Jun Jun de Asis.
2: Nakonsensya siya dan. Nagsigig monitor siya yung cellphone, si Intex. Kamusta na ka? Ito yung ipangbaya.
1: Alak ka.
2: Wala na dan. Ipampon na ito dan. Perting luhuyagi dan. May nagmayo kahimta nga to dan. Monitoran na dan. Murag pastilan. Kining mga si Buknoy engineer ama, engineer Buknoy. Nangita na pug migaman. Engineer Buknoy mga kalikat-likat kini may nung bigaman. Kay ana magod daw dan, ingo magod daw si engineer nga kung makamigaman dili kidaw mataw-ataw dan. Gidawa lang anin.
0: Mga problema. Daghan na maparihang susit ani. Sige, sa problema. Kasi katumbag ni mong
2: susit. Nganong dili ni mo itugan ang kabatuoran? Nganong gusto na ko, akong advice sa imo, nganong itago na lang ni mo ang kabatuoran? Una, pag sinultian ni mo imong anak, huwag ang nag-ampon sa imong anak, basin ang anak ni mo muingon niya, mauban na lang ko sa imo hama. Na, simpre, ang lukso ng dugo, ang gugma sa bata, mukaing sa maumanday niya akong tinuod niya inahan, muuban na lang ko sa imo hama. Niya nagka-problema noon mo. Ikaduwa, klaro naman good ka ayo susit. Nga ni hawa na, ni resign na ka ni sa trabaho, aka nang nag-adapt, para atimanon ang imong anak. Consequence naman good ni mo na, kadang lang masakitan ka, dapat andam na kaanak ng mga bagay, kay gibiyaan, abandon na kayo ni mo imong bata sa primero pa lang. Ready na kaanak, unta ng mga butang. Kung sultian pa nimo nang nag-adapt, basi maglain pa ang buti mo niya, di na tumatagan, mausap ang pagtagan nila sa bata. No? Dagan kay consequence. What if, laylo lang sa ka, hawa na sa ka, pasagda lang sa nimo, pag maulian na, pagsakto na ang panahon, na saktong panahon para sa Taran Josef. Dili, para sa ako, dili pa karon ang saktong panahon para itugan nimo ang
1: batulan. What if kap dili na maulian?
2: Then, consequence niya na. Kay tungod sa yang bayad na sa utang nimo sa sit, nga pag-abandon nimo sa bata.
1: Kasakit.
2: Yeah, da, sakit gini mong gibuhat. Kay kanang sakit nga mong gibati, kulang pa na sa sakit, nga gibati sa imong anak, katong gibiyaan nimo sa. Sa'yo lang ka na, nagpalami ka pagkahuman, gibiyaan.
1: Grabe sa nga silot, kap, nung imong konya. Kana di mga lalaki nga nag-abandon sa ilang kuan, ilang mga silotan.
2: That's why, kinisip.
1: Kuna'y ang kuan nun.
2: Kasi,
1: imagine si Suzette, tood man iyang gibilin yung anak, pero nangita siya paagi nga ma-involve gapon siya sa bata. Kinabuhi sa bata. Mm. Whereas, kani mga lalaki, nga na'y mga responsibilidad, wag yun, buhi pa silang,
3: mibiya na.
1: Mibiya na.
2: Mabitaw na, ginakundinagin ako ng mga laki, ha. Ginaseminar ginako ni sila kanuna di Genova.
1: Una siya nga, dili pwede nga ato yung kanabi i-condemn yun nato si Suzette ka. Konsekwent, dapat masakitan ka kay hello, dapat iyang gibuhat ang iyang best nga ma-involve yapon siya sa kinabuhi sa bata.
2: Nga nung gibiyaan man kunin mo?
1: Di pareha sa uban nga mga amahan, no? Kanang bili, kuan day, no? Kanang, kuan raba karo Father's Month, raba karo, pero, malagi. Kanabang, ginaingon nga, ang uban, gi mga lalaki diya nga mga kuan, wala, gid na yung mga responsibility pero ilahan, gi pasagdan nila mga anak, wala mas lagi condemn. More normalized man. Pero nga nung, kanisyo sa Suzette, ato mangiingon nga, dapat kuan gini siya, kay ingat to.
2: Dili, mang good kuan iyang gibuhat gini, dili, gid tarong.
3: Pero ang point
2: Lord,
3: is
2: lowkey kayo ang bata.
3: Ang point ba kung sa iya ang bata basig wa po siya mahimo.
1: Yes, that's why.
3: Karon nga nagsakit da ka siya kabuga. Unlike nga na-adapt niya na atiman ang bata.
2: Oh, that's why gingnan ako nga ayaw nag-appeal sa scenario. Ayaw pa ila imong kaugalingon kay sa sugod pa lang gani gihatag nimo na, giabandon nimo na kay nagtuo ka nga di nimo kaya buhion. Karong lugar nga nagabuhi nga ng bata na nasa kamot ni Maria Clark sa na imong kuan na nagagalon.
3: Pero di gini mo ma-blame ang pagbati sa sa kainahan.
1: True.
3: Normal nga murag partly blame kay sayo kay sila nagbuhat o mga buta nga dili ang ayan. Yan nalang ipaadap kay di niya kaya. Pero kung imo na naon ang sakit po gigibati niya sa set mo na nga valid ang yung mga points. No? Valid yung mga reason pero unsa man gina pinaka-best ini.
2: Basta para na ko susi tayo gitugani na lang. Palayo na sa ka kay maruin ang kinabuhi, maruin ang sitwasyon kung magpailaila ka, maglibog, magproblema. Imbis nga wala ka problema ka nang nag-adapt. Kay kung magpaila ka, magproblema na nun magtiayon. Hala ka, nanang inahan, nakailan na, basi kuwao ni pagdako, sayang ni atong gasto, sayang ni ang kuan. Na, kay basi kuwao ni ning bata. Daghan kayo masagol silang una. Pero anyway, kani mga lalaki mangod sumama sa giingon ganina ni DJ Nova Ate Arlene. Kani mga lalaki mangod gigapataka lang. Boys, pagtarong pud mo pag ay sa mo pataka lang og kwan. Kung inyo mapaburusan ng usa ka babaye.
3: Suportahe.
2: Suporta rin.
3: Tabangi.
2: Tabangi ninyo.
1: Yes.
2: Kay wala man taga dumili sa inyong biga pero kinang lani responsible pud mo.
3: Sana.
2: Sa gihapon kini si Kuya Kap moingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro. Mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
9: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kani mo, Dejinov, si Enda Cap June. Thank you so much. And thank you, Sab Suzette, sa imang papadangat imo swa tampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Doon, nasabdan ko ang point ni Dejinova, nasabdan ko ang point ni Cap June. Pero, dili karon ang saktong panahon para nga sutihan ni mo ang ginikanan sa bata kay gani grabe na ilahang gibati to the point na ni-resign siya sa trabaho para nga matiman ang bata. O nga mo ingon hinuon ka nga ikaw ang tinuod nga inahan. Murag dili ron lang saktong panahon para diha. Tagay sa chance nga ila sa matiman ang bata. Imo naman siyang gihatag mas maayo nga ihatag sa inyo ang responsibilidad sa ila. Ikaw isip tinuod nga inahan. Prayer ang imong kayang himuon nga maluwas ang bata. Ayaw sa karon sutihi kay para nako dili karon saktong panahon para sutihan nimo. What if kumasayod sila, masakitan sila nga igo na dahil sila nga gihimo nimong financier sa inyong duha sa imong anak. I mean, I hope nasabtan nimo ang akong point. Dili karon saktong panahon, nasayran nat or nasabtan ako imong gibati, isip sa kainahan, apan again, dili pa karon saktong panahon nga sutihan nimo nga ikaw ang tinuod nga inahan sa bata. Thank you so much, Suzette, sa ibo papadangat nimo sa watampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Gini si Ate Arlene. Ayon, wala na salamat. Bye-bye. I love you all.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilabyan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Dagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
15: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupa. Ay, ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilabyan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Andin, Abot Kaya na.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: Maxvit Kargato!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
7: Sip-on dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Biosep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biosep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
6: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
13: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mga paspasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog og buko-buko. Salon Pass. Nepasalasalit ng protocol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ang katilit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Samok na ubo! Undangin na!

0: sa ganado adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong anchor man nga Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwig na binuhatan sa mga nagkupot sa randa sa mga ganinaog daog ilabi na sa mga kabus na linupigan Andam Mubarog sa kamaturan o karon aniya ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahiyan
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi'y kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamat tantang atong nga buhay ngayon sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Tinasab ni kayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikaisikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 25 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Sila tatag sa mga radio. Nagtanaw sa Facebook Live o sa ito ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian. Ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karong tungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw ato mga sukindig paminaw ang naminaw sa usab karon diri sa Dakbaya Sugbo a probinsya Sugbo lawigan sa Negros Oriental ato makaigsunan usab diya sa Negros Occidental mayo nga gagabi diya sa aton makauturan nga tagapalamati naton sa sining nga gabi Ah, nagay, pero na ito asad nga mga kaigsunan sa Abdiya Sikihor. Amay gabi eh, ito mga kaigsunan diya sa Sikihor, sa Buhol, ang mga Bulano na ito mga kaigsunan. Adiya sa Buhol, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan sa dito sa Mindanao. Ilabi na makasama dito sa kauluhan. Ato ang mga kaigsunan ng mga Bisaya nga naa sa Luzon, da area nga naminaw na ito karon. Amay pagpaminaw niyong tanan na may gabi diha. O niya ingon manusap dito sa gawasan nasok.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Naa sa gawasan nasod karon may gabi ninyo diyan tanan. Maayong buntag, may udto. Depende dito kung sang orasa dito kasamang nisto. Sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga lugar.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga nanay, mga tatay nga naminaw sad karong mga orasa. Sila tagsa ka mga radio. Mayong pagpaminaw ninyo na itay. Ato ang mga naminaw sad karon ha diri sa tuang programa. Mayong pagpaminaw ninyo diha onya kadtong mga nanikaisikay na tong mga kaigsuonan. Mayong pagpanikaisikay ninyo karong mga orasa. Samtang nga naminaw diri nato nanikaisikay sad ka sa mga nisto. Natong mga senior citizen samtang naminaw nagtanday-tanday po na ato ang mga kaigsuunan sad nga ang uban nato nga mga OFWs kasamang ni Sir sige na in town og hakan nang naa nga comment diri ang uban sad sige chat na nako kasamang Benji ha? Unsa naman nga wa naman tay kwan ani wa naman tay duo-duos pa didit ani sige lang ha kasama ni so naman tay kwan no imo tong gitigom ang mga padidit na to dia sige karon taon-taon basta adto na tay taas-taas nga oras ato aning kwanon ato aning tagag pagtagad atong padidit karon ha Okay, arita sa tuasa nga mga isgutanan karong gabi una. Sa debata mo adto sa tuang nga mga pa-shoutout ato sa tagag pagtagad ni ato mga isgutanan karong gabi una. Tungod kay matod pa si Senate President Win Gatchalian gusto nga ipatuman ha? Dini sa tuang nga nasod ang pagdili sa mga bata paggamit na sa ilang social media.
2: Straight to the point.
1: Ilabi na sa mga minor di edad na kinihuman sa panghitabo dito sa Tacloban.
2: straight to the point.
1: Adugang niya nga ang nasod sa Australia o Malaysia, hingpit na nila nga napatuman ang maong balaon.
2: Straight to the point.
1: Sumuning, wada na ako na hingpitan, higpitan na kasamang nestor. Gawas nga higpitan ang pagpatuman sa paggamit sa mga minor di edad sa social media nato, labi na kanang sa Facebook, kanang naang sa labi na nang naang sa anang naang sa mga online games, kasamang nestor, kana gusto ni Senador Ruin Gatsalian nga iban kana, sumuna nga kanang naang pwede man sila mohimo silag balaod ana, ilahang nga maghimo silag balaod or labi na ang presidente. Si Presidente Marcos, mga sukin, di paminaw, lagi sa presidential decree, pwede man siya maka, himuan na, pero kung himuan nagbalaod, yun, daw, muagi na, diri sa, bagi na sa legislative branch sa kasamang listor para paghimo sa mong balaod, nga, aki, ang mga minors, ang mga minors, o kung edad, ana, o niya dapat, pila may edad, ha, pila may kanang naang edad ang pwede rin makagamit, ha, kaya naman sa uban nga, kanang naang gamit kayo magudunta kaning niyang ato ang social media platforms kasamang nestor kay panahon bito kun ayuhon nimo paggamit ba pero kaning mga kabataan labi na pa mga batan-on pasad sudo na sa uban nga dili makakontrol sa paggamit diha sa social media so karon ilahang bawalan pero muna unsaon naman na karon nga doon na bay uban nga mga inahan, doon ay uban nga maginikanan kasamang nestor nga kaning ni ang Facebook or kaning niyang cellphone, mao ihatag nga dulaan kung ang mga bata muhilak. Bantay ka na nga kung ang mga bata muhilak na gani, ang cellphone mo ihatag para nga muhilom ang bata. Makita tinos bata, doon ay cellphone, hilom yung tuod. So sa una, kanang naang og muhilak ang bata sa una, muligid. Muligid ang bata, muhilak ang bata sa una, kasamang nestor. Palitan na nimo nagtira-tira, tagaan nimo bubot, o baka tagaan nimo makaon. Kuha na ang bata, mutuon ang bata. Karon, wa na oy, di na gani, mudawat og 5 ng bata, imong tagaan muligid. Pero og cellphone, ampay kayo. Ampay kay cellphone, no? So muna, nga kanang naang ato ni hatagag pagtagad kay... Basi og musuko si Kwan ani, basi og musuko si Kiko Pangilinan aning kalakiha. Litag wag tango ng cellphones mga bata. Samtang sa laing bay natong hatagag pagtagad sab kay Mary Grace Piatos, ha? Kahinomdom pa mong Mary Grace Piatos kasamang nestor. Ha? Nga matod pa lakip nga nakadawat sa confidential fans ni Vice President Sara Duterte gi-appeal isip witness sa prosecution team og posible nga kini ipatawag dito sa impeachment trial.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ya kahinomdom ka kasamang nestor kadto si Mary Grace Piatos. Patay na raba in town tos Akop. Si Akop, si Congressman Akop, anhing Congressman Akop. Maoy nakadiskubre mga sukindig paminaw nga pipila ka mga recipient ba? At pipila ka mga recipient, katos Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos nga maoy nabutang sa resibo isip recipient sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nga mao matod pa usa sa mga dako nga nakadawat sa confidential funds. Ilang gi-appeal kuno dito nga witness. Unya ingon sila ipatawag kuno. Kinsa may ipatawag nimo dito? Multo mo ipatawag sa Senado? Ngano man, mismo ang Philippine Statistics Authority kon PSA ni butyag kasamang nestor nga wala sila record ni anang ngan nga Mary Grace Piatos. Unya kinsa may imong ipatawag dito? Ha, day Le Castro. Kinoon, dili man sure si Castro kung ila bang yung ipatawag, ila bang patungahon kasamang nestor dito sa kanang naang sa trial na yun, sa impeachment trial. Pero ingon sila, gilakip nila isip witness. Ha? Unya, unsaon man ang pagpangita si Mary Grace Piatos nga ningon man ang PSA nga wa sila na record nga pangan, ana. Ha? Kay kanang Mary Grace Piatos alias kana, kay maunay normal mga sukindig paminaw sa pag-release sa kwarta kon kana para sa intelligence activity. Alangan man o kanang naang ang imong itagaan sa kwarta intelligence ko na. pagpangita nag mga kasayuran, pagkanang nang pagpangita, mga pagpangalap, o ganang mga kasayuran. O tuhan ng nganlan, sumadelikado. Ha, sa paggawas anang ngalan na bitaw gi, kapila na nagi explicar no ni Attorney Rufil sa iyong programa mga sugindig paminaw o diri sa itong programa nga nganong kinahanglan gyud nga mugamit og alias kun mugamit ka kun ari ka sa intelligence activity ha nganong kinahanglan gyud pero mga congressman na pagawson gyud nila kinsa puga ni tawhana ang ilang gibayran no o kinsa po ni tawhana ilang gigamiton isip mo witness mga sugindig paminaw nga wa man wa man ma wa man maristro sa PSA niya ipatawag kuno nila oy baya. Ato ni hatagag pagtagad karon ha kay lima ka adlaw gyud nga gipahigayon ang pre-trial conference unya nahuman karong gabi sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So unya sa Hulyo 6 pohon adlaw nga Lunes mauna ang impeachment trial kasamang Nestor ang proper trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin giawha garon ni House Deputy Minority Leader og Pampanga unsa ni siya Pampanga 3rd District Congresswoman Mika Gonzales sa DILG kon og ang local government unit kon LGU ang pagdeploy sa mga barangay tanod sa matag pampubliko nga mga tunghaan sa tibuok nasod.
2: Straight to the point.
1: So di ana mga kasama ang mga tanod giawha karon ang mga kwan kanang naa nga tibuok ang tibuok kwan kasamang Nestor na kaning ni ang tibuok unsay tawag ani kanang naa ang tibuok Pilipinas nga duna nay mga tanod gideploy so at least na kwan sila nga katong atuang gisulti ganyang buntag hasta kagabi kasamang Nestor nga ang ato mga tanod makatabang yun ang mga tunghaan. Pananglitan o wingutang kuwang tagwardya, dili na rason tungod kay doon natay mga barangay tanod ya nga willing mo hatag silang servisyo. Kuriritan tas kapitan. Para nga kanabang ma-safety ang mga bata, ma-safety, ma-assure na to nga siguridad sa mga bata magkasama mapatigbabaw yun. So muna nga dyan na ang mga tanod sa ato mga tanod ani medyo magamit ato mga tanod o niya taga-tagain lang po din yung pang snacks po ha? Unya-unya na lang po na pagtagaig pantagay ang tanod unya na lang po yung tagaig pantagay ang tanod o mahuma nag-duty ha. Kana na ang kuan diha ang pantanod inyuhan na lang na nga kuan kana na inyuhan na lang ng kuan kasamang Nestor nga taan ninyo og gamay inyuhan nga kanang na ang kuanan para nga kuan pod kanang ang tanod ganahad ganado po kay mo ablis bag sa mga estudyante. Pero ug patuman gani ana ha kung babae gani babae ang moagi babae sad nga magbutang sad sila og babae nga moy mo check sa mga bag mo check sa kanang na ang mga kaymanan para nga malayo mga sukindig paminos tintasyon ba ha para malayo os tintasyon babae ang babae nga mga bata babae mga tinun-an kinahanglan babae sad ang mo check silang mga bag or mo kap-kap nila diha kung lalaki gani laki sad ang babae pwede ra pud tingalis laki ana ang babae ayaw la po ng laki kay basi og ganang na ang ayaw pamantayan ng hubog ha kana nakainom dili pabantayos gate ha. At only agi kulo kumidya mga sukindig paminaw para ba nga malikay sa kanang naang tentasyon para malikay mga sukindig paminaw kay sunan baka nga di man noon tamingon na kaning mga kuha na to pero likay lang para malikay sa kutso-kutso ha. Tamtang sa laing bahin ato hatagagpagtagad sad kay magnitude 6.9 nga linog mitayog sa northern Japan.
2: Straight to the point.
1: Nagsunod-sunod mga sukindig paminaw ang kusog nga linog dito sa duha ka mga nasod no sa gawas nasod. Ang una nga gitayog mao ang Venezuela, gitayog mga sukindig paminaw sa 7.2 ang linog mga sukindig paminaw dito sa Venezuela. Onya pagka human ni tayog sa dito sa Japan ang niabot sa 6.9 nga gikusgon sa linog ilabi na sa amihanang bahin sa nasod sa Japan karong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Ang maong pagtayog na batyagan usab sa silingan ng mga dapit dito sa Tokyo kapital nga siyudad sa maong nga nasod.
2: Straight to the point.
1: Asa mo na mga sukindig paminaw nga diri sa ato as Pilipinas gitayog sa tagkusog nga linog. Labi na diri sa Mindanao, diri sa Sarangani province, diri sa Bugo, dito karon dito na sa Japan o ingon mo sab dito sa Venezuela. Kasamang Nestor, 7.2, kusog nga linog. Kanini tayog dito sa Venezuela, mga sukindig paminaw taon, ang daghan usab ang mga na-injured ni ining maong linog, ngayon na sinati kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Samtang Byron Garcia, ang igsuon ni kani Gobernador Gwen Garcia, nalutsa na usab og warrant of arrest, ha? Nalutsa na sab og warrant of arrest sa korte sa kasong tulok accounts sa cyber libel.
2: Straight to the point.
1: Nga adunay tag 36,000 kada account sa maong kaso, diin moabot kini og 108,000 ang gitugot nga piyansa sa korte.
2: Straight to the point.
1: Noon na dali ra mga sukindig paminaw nakapiyansa sa si Byron. Si Byron mga sukindig paminaw ang idol kaayo ni kasamang Nestor Humisilio. Lain nga kaso, lain nga cyber libel na sad makasama ha. Laing cyber libel na usab ang gipasakas korte ani iniining Byron Garcia no tungod sa kaso nga cyber libel ha. Niya dunay tulo ka counts, 3 counts of cyber libel case ang gipasaka batok niya o niya kada count adunay 36,000 so muna ang adunay siya piyansa nga 108,000 kasamang nisdor anini mong kaso dali rin na kapiyansa si Byron muna nga pasalamat si Byron sa mga pulis kay wala giserve og adlong birnes ha. May gani kay kanang na ang nabantayan niya dayo nakapiyansa siya may gani kay dili adlong birnes kay kung adlong birnes sa hapon pa. Adlaw birnes sa hapon o baka Sabado kasamang Nestor makatulog gid unta sa Byron's prisuan. Kay atong una atong miaging nga semana makasama nadakpan man na kwan man sa tusya nadakpan man sa tusya kay duna say nalutsan sad og warrant of arrest na. Anya nakagawa siya, nakapiyansa siya, anya hangi usay nga dili siya papreso. Mabito na ni reklamo taon siya kay doon na kunoy maltreatment nga nasinati niya sud sa prisuhan. Mo tingali na nga wala lang dakpas Byron og Birnes or Sabado kay basig mo reklamo na punin na tawhana. So diyan nakapiyansa hinoon. Nakapiyansa noon mga sukindig paminaw na siya o niya kanang na ang okay na nakuha na siya kapiyansa o niya nakapauli na silang balay taon kasamang Nestor si Byron Garcia.
2: Straight to the point.
1: At ang hatagag pagtagad sad garon diri sa tuang pagkulokabildo ha kay kanang na ang kanang na ang murag ikapila naman niya nga kaso tingali kun si ikaduha ikatulo kun wa ko masayop ha. Kung ako masayop, kung katulo na ni kahigayon mga sukindig paminaw na lot sa warrants Byron tungod sa mga kasong ipasaka niya. So karon murag kang Dr. Nicky Catalan, maghihapon tingali ng kaso, ang ipasaka batok niya. Katong last kakuan man to, Dr. Nicky Catalan man to, ang cyber libel mga sukindig paminaw. Pwede mo tabang ang barangay tanod mo inspect ka sa bag. Mosulod ang estudyante sa eskwilahan. Babay, gyod, mo inspect ka din boy, maupod lalaki. Matod pa ni kasamang Lorna Margarita. Anak gyod kasama. Ates kanya Sares, may gabi kasamang Benzi watching from San Jose, Inabanga, Bohol. Anak kasamang Glinda Masong Lagos. Kasama nga Benzi, mao'y sakit sa Pinoy kung masampulan, diha na muliho kasama. O lagi taon. Rosalyn Suson Kaino, maugyod ayaw ng hubog. Si Renerio Marco Karampatana, ang piatos ako na ilhanser kay katumanan si Cherea. Matod pa niya. Sakto ka sir, kanang mga mangaon gani ang mama o papa. Hasta mga anak magsigi nag-silfon. Amo lagi taon, tod pa ni Jane Abilia. Amo lagi unta nang ato maginikanan sada. Ato mga ginikanan, mga ginikanang naminaron apuhan. Kibaluta Dias Balay, talagsa na lang kaayo nga makaistoryanay ang members sa family kasamang Nestor. Talagsa na lang kay makaistoryanay yung kana bang kwan nga inistoryahan, ha? Mag-istoryanay lang o mag-istoryanay lang manugo o panghugas, mag-manugo o kabo, manugo o lungan. Istoryanay lang o baka ha, mutingog lang o ganang doon ay isugo, ha? Ano man, puro naman, mama, papa, anak, puro na cellphone. Ha, nagtalikod lang agi ka sa mang Nestor. So, kanang panahon sa pagkaon, na kanang magdungan, magyod mong pagkaon, usahay, dili magkadungan, tungod sa trabaho, usahay kung magdungan, hatagin ninyong chance yung kaugalingon nga maka-istorya sa usag-usa, ana, ha, maka-istorya sa usag-usa nga, dili mo gamit og cellphone ka sa mang Nestor ba? Bisag ka na lang panahon sa pagkaon, ha? Ang panahon sa pagkaon nga ang pamilya maka-istorya na iba. Ang uban, di na ito na silpon. Bisang naghungit, na bisang naghungit, tuwa na maglantos bahawan, tuwa na silpon, nagtanaw. sa mga na, manghinaot ato maginikanan nga inyuhang, kung ano na, inyuhang putlon ka ng maong batasan. O niya, labin lang inyuhang mga anak in town. Okay, kanibay na sad makasama tod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may kay makasama alang sa makaigsunan nga dunay mga sakit ug balatay nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may ni sa makaigsunan nga dunay hubak, adunay pangapoy no sa kalawasan dali nga kapuyon. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama ay ni sa mga kingsuna na to nga dili magkatulog og tarong sad ha kay makapanindot sa tulog makapaganas kaon puno sa mga bitamina minerals ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang nga lawas. Ang tong lawas makasama kun puno sa mga bitamina makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatian. So sa pa inyuhang gihulat ha, palit na mo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule diha sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, onya, di atay panawagan o sa, di ay panawagan ang nanawagan o nagkinahanglan o dugo in town, ha? Adi nanawagan o dugo, kinsa itong adunay mga malumo kasing-kasing. Ang nanawagan o dugo, mga sukindig paminaw, si Loida Espanyol. Ha, very urgent in town, eh. Ha? Onya, ang kuan ani, ang blood type. Type B plus, dayong B negative, ha? B plus, B negative, dayon nga O plus, or zero negative. Namoni ang kanang na ang type sa dugo nga gikinahanglan ka sa mga mistor. Pananglitan, mga naminaw na to, doon ay mga malumong kasing-kasing, adunay mga malumong kasing-kasing, kanang na ang ganahan or gusto or willing nga mo donate. Pwede mo nga makatawag nining maong numero. Ang 0905-520-1683. Ako Osbon, ha? 0905-520-1683. O baka mo tawag mo sa usan niya nga number 0915-463-6251. Ang dugo nga gikinahanglan alang sa makiksunan nga dunay mga malumong kasing-kasing nga buot mo donate og dugo. Ang gikinahanglan nga dugo type B plus, B negative, dayong 0 plus or 0 negative. At tawagan lang ito maong numero. Okay, sanbay lang sa magkasama. Balik na karoon tao daw man sa mga importante kayo niya. Dugang mo isgutan ng karoon tao. Alas 10:54 na sa gabi.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
14: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes.
15: Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
17: That portion was brought to you by MX3.
18: Dito ako believe.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
19: May budget.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Check!

0: Proceed at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban ni mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
1: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Kining corned beef na lang usab, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Di man sa'yo pag-okay ra.
11: Pero,
12: sa star ka na.

0: diet at exercise ng Dudka Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kinibahin na mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawa.

0: Tabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
25: Cheeks 22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
26: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
20: Kargato!
8: MaxFit Kargato!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Ato ang takna alas 11:10 na sa kagabhion. Balik ta makasama dere sa tong Bagkulo Kabildo karong gabhiona.
29: Straight to the point.
28: Ani ayaw sa mga katulog ha, be. Ato san tsatsaha gamay, be. Ah, sayaw, sayaw sa, be, oh.

bé que se m'anís tort. Ah. Ok. Ah, Toyoke, Toyoke. Ah, biraha sa si Nanay Tay. Ah, sayawi sa Tay.

0: Ah, hala sige. Amura ko tasanas nanay na hala. Ah, sige, pahuay lang sa gamay na ha. Ah, sige, lingkod, lingkod, lingkod, lingkod, og tarong ha, kaya karoon na pong taon-taon ha. Ake, ato sang itsek si Radyo Man Jose Posquihano sa iyahang report. Ah, nakasano ba yung speakers linya kasumang Nestor? Ah, si kasamang Radyo Man Jose Posquihano, yes. Kasaman Zikyo, kumusta diha? DDDYHP
1: RMM Report. Yes, halabang sa pag-radyo man na BG, yes, na napakayo din si Gawas Gabahid na karamagawa sa nagraod na kagagabi o nagpabling niya muli naon ang dakbay sa Subo, magilagbaran sa karong kagalispunian sa itong kapulisan din sa dakbay sa Subo, ga Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha, nagpang sa kapulisan sa enforcement group special operation unit 7, diya sa may sitsulikuliko barangay babag o barangay sa Subo ngayon sa kagigugan drogista ang nilakpan nila sa parang alias BAM na tuyo sa resultat niya lugar nilakpan sa Sagibugan Bible Situation sa mga sakop sa kapulisan na sakop sa enforcement group special operation sa unit 7 o sa pero 7 diya ni Blackface sa resultat niya lugar ang gigugan suspect niya at huwag sa baga nilakpan ang pinakitigil na ang Cebu nga mo tin bakilig sa 65 gramos nga bumalor kapin sa 442 sa mil pesos ug suspek ipandog na karon sa kapulisan og kita kagapaska giniga tukbag kaso on board sa patrol sa Radyo Man Joseph Bosgano DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Joseph Bosgano si Mang Report. Tamtang arita sa dugang nga detalye sa tuang balita. Atong kematod pa hipi sa kapulisan sa Central Visayas. Amisusi sa gipatuman nga seguridad sa mga dagko nga pampubliko nga tunghaan. Atong kwaon ng report sa ang detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante. DDDYHP.
2: RMM Report. Gitingwa sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga luwas gikan sa mga kriminal ang mga tinunaan sa sulod sa mga tunghaan nga tungod ini ang hepis sa Police Regional Office 7 may inspeksyon sa gipatuman nga siguridad sa mga eskwelahan sa dakbayan sa Sugbo human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa dakbayan sa Tacloban nitong Lunes o nang gibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School nga nahimutang sa barangay Labangon ug isunod sa niya ang usa sa labing dako nga publikong tunghaan sa sulod sa Sugbo nga mao ang Abilyana National High School. Tumong sa general nga nakabantay kanunay ang mga pulis nga gipang-deploy sa gawas sa eskwelahan ug mapalig-on ang security sa mga tinunaan, magtutunlo og mga girikanan. Mandun niya nga palambuon ang ilaga police visibility, regular nga pagmonitor og hugot nga pakigsandurot sa mga school authorities. Gipasalig sa Police Regional Office 7 nga magpabilin sila nga matinunanon sa ilang paghatag sa seguridad sa mga tunghaan aron pagsiguro nga ang mga tinunaan makapadayon sila pagtuon sa palibot nga luwas og malinawon. Gawas sa mga pulis nga gideploy sa gawas sa mga tunghaan miabag usab ang mga barangay tanod o gabang force multiplier sa Ramarikayan ang duguon nga krimen nga nitabo dito sa dakbayan sa Tacloban. Dentro ka mga estudyante ang nakalas samtang 17 pa ang nangaangol nga naapas sa tambalanan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatakaramen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Anya kinimbay na sad makasamhatod gan nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1. Pasabot 17 ka mga prutas ug tanon nagisagol sa tuang kape. Ani alakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsuonan ha nga mahiligon nga moinom og kape. Agad mga mahiligon nga moinom og kape, kining kape ha. May ato ang Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Kawas nga doon na ni si Rosie, pa doon na usap ni siya ay... Doon ay Luya, doon ay Dulaw, doon ay Kamungay, doon ay Mangustin, doon ay Tapol nga Bisaya nga Mais. Anya doon na po ni siya ay Bayabas. Doon na siya ay Bayabas kasamang Nestor. Anya, gawa sa Bayabas, doon na po ni siya ay insulin plant, doon ay barley, doon ay stevia, nga may gapalami sa tuang kape. Amo ni nakanindot aning ato ang kapisad makasama ha. O ni aduna ni siya ginseng ha. Ang ginseng makasama nga maoy naka tindot ani kay baka paabdik ni sa tuang panglawas ha. Kung abdik gani ang ato ang panglawas na usab makasama makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o niya kanang naang makalahutay ta matag-adlaw na to nga pagpanikay sikay. Aun sa pa inyong gipahulat, aun sa pa inyong gihulat di ha. Kato mga coffee lover at coffee lovers na to nga makaigsuunan mag-inom na ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Okay? Niya aghaplasad mo inyo itong isgutan kato mga igsunan na to nga mahiligon sad nga manghaplas ha.
3: Say sa mga music mo gorba, damang uling ko gorba.
0: Katong nangita og haplasad ha. Ang haplas makasama nga maayo kay sa tuang panakit sa kalawasan. Paglayles mga lutahan, mga panuhot. Wag tango na kung ikaw kanunay nga nang haplas sa EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas makasama all-in-one kini. Dalatanan niya skincare oil pagyod. Maninindot kayo, no? Manis mga pangulngol sa so mga kaunuran sad manhot-suhot yun iyang kahangan. So muna nga kaninay atuang gamiton. Ang atuang EXL Makabuhay Oil. O niya, nakadinot ani kayo mga haplas kadili ka paakon o glamop. Busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Araw mas lalikay ha, sakit nga dinggi. Mo haplas tani ining haplas sa makasama EXL Makabuhay Oil. May sabnis mga katul-katul sa panit, mga kagid-gagid ha. Mga pinakan sa gagmeng mga mananap. Mayo kayong gamito ng atuang haplas. O niya, mayo sadni. Kay sunan kay mga haplas ka ani. Dili ni siya bahong haplas ha. O niya, ang atuasad gahaplas sa makasama o gatuang kape, apalit niya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar. Apangutana lang mo diya sa mga butikag farmasya ha, ang alan sa tuang kape, EXL Makabuhay. Ang alan po sa tuang haplas, EXL Makabuhay, okay? Astang nindota.

0: Okay, on yung may pagpaminaw sa dehan, minaw na to, asaman to, ito ang mga greetings sa diri kay kuan manon ka nang naang sila si Ems Katipay, may gabi si Ruel, Ruel Villante in Trina. Naminaw sa nato og si Vilma Labang. Diha sa Naga City, si Zario Escabande Junior, naminaw na to. Ang nagtanaw sab sa tuang live diya sa Barangay Poblacion, Bugo City. Negros Occidental, shout out ko sa kuang mga papa. Og si Dodong Ikabande Senior Odong diya sa Hagna, Bohol. Nabot man ka diya sa kuan kasama sa Bago City. Sa Negros Occidental, layo-layo gida ha. Nga na labot ka da sa layo-layo magina. si Jenny aton nagiray na minaw sad nato karon ha. Okay, so aton hatagag pagtagad ni makasama ha kay dito sa kuan. Dito sa Venezuela. Nasod mga sukindig paminaw sa Venezuela. Daghan ra ba kaayo ni sila og money ang usa sa pinakadaghan kasamang nistor nga kanang naang lana. Kaning ni ang Venezuela, nasod sa Venezuela. Kaning nasod sa Venezuela, mauni usa sa mga pinakadako nga daghan og lana, daghan og reserve kasamang nistor. Kaning ni ang Venezuela. Onya gitayog sila ganiha sa 7.2 magnitude nga linog. Diin grabe nga nakamugna og kadaot kay kusog kayo ang maong linog nga nakahatag og dagkong kadaot dito sa maong nga nasod town. So kanina mauni ang kaning ko kanimo rag kuan ni dili man is Japan kasamang Gerald Gano. Tanawa kasamang Nestor no? Ang grabe ang pag ang seeking ba. No kanina tanawa kanina mo ni ang dito sa Venezuela san. Sus grabe ha tanawa. Ang mga gagmay nga mga infrastructure nga dili ligon nga mga building na nga kuan gyud nga bungkag kasamang Nestor. Kuyawa ani no? Kuyaw kayo. Tanawa usus. Sunan ka na kasamang Nestor, oh, tiaw mo na. Ang mga kuan gani ni mga simentado ni. Nga lupog mga sukindig paminaw nga gupok in town. Grabe dani pero naan oi mga building nga tagas nga ang uban wa matumba, ang uban nga liki ra, ang uban na nataghirig. Sus grabiha oh. Na mo ni didtok sa mang Nestor na to toy building ra nga gabarog pero ambot ka ha og safe pa ba na murag ni takilid oh. Kanang mong building murag ni takilid. Pero ang uban nga mga building nga dili kayo ligon ang pundasyon wa gyoy kwan na kanang naang wa gyud makasugakod. Ni collapse nga gupok nga wasagot kani tiaw mo na. Oh. Kanik sa mang Nestor tanawa. Sus. Ang grabing kadaot ani taon, usa ka building ni taon, no? Murag kuan apsad ni kanang naang, kuan ni kasamang Gerald tingali kanang dugay na ba? Namang gani po, made of light materials, light materials ba ni kasamang Gerald, no? Mga, no, kuan man ni kanang 2x2? Napo dahi 2x2 dito kasamang Nestor? dito sa ila, mura man ni, huwag kanang 2x2, ay. O niya, di apoy murag plywood. Apo sila usa man ni ordinary ni nga plywood or kanang marine. so man ni ang kanang na ang mga kuha makasama sa CCTV sa nabidyuhan kani may kusog kayo sa so nang kanao. Kuha ni sa cellphone ba ni CCTV ni. Krabik uyuga tanawag sa manisoro. Sus. Tigrabiha nga ang kanang uyog ba nga po? Pinakuan yung kang uyog o. Oh. Tiaw mo na o. Oh. Sus. Grabe, murag gikwanoy, murag ka nang naabitong gi, murag gikino-kino. Murag gikino-kino, mga sukindig paminaw ang mga, ang yuta dito sa maong mga nasod town. Unya, ang Japan, medyo hinay-hinay ra kay 6.9, pero kusog na oy. Kanang 6.9, maugo na ang gikusgon sa, kanang naang dito sa Bugo. Namdam ka tong sa Bugo City, kasamang Nestor, 6.9 man to. Unya, diri sa Mindanao, mo sa ning gikusgon sa Venezuela. So kani mo ni ang mga kuan in town, mga danyos in town. Asa man tong uban nga mga video kasamang Gerald? Grabe ha kani mo, grabe na tam-an niyo. So nang kanahawan good kasamang Nestor? krabiha. So muna nga kanang na nga kwan gyud in town. Ha? Na tanawa o. O niya, kwan og lino. Gaton dito sa Mindanao ba to? Dito sa Mindanao, doon naman to'y kanang na ang lodging house nga nakuan in town. Wala raman noon makulaps ang lodging house Mindanao, pero katong mga na nag-check-in kasamang ni store, niya kay buntag man to sa Mindanao, katong na nag-check-in in town, nigawas in town tong uban nga, why brief, nakaigo rang namurol. Ha? Ah, on niya, kwan man? Ha, mangita pa ka sa imong brief diha nga, ha, nakita lang isang karsunay sa mga nisor ditso. Ha, kay kuan ba to, murag gatiwa si nga litog buntag sa mga nisor, nanguan ba? Ha, kanang naang base o ga, dugay man to, ni kanaaw sila buntag naman to, dugay ba si nanguan to, kanang naang nanagino tingalit. So kani mauni ang mga videos, sa mga to yung videos ka sa mga Gerald, nga kanang naang kuha dito, no? Kani, umuni ang kuha ng taon, sitwasyon dito magkasama sa Venezuela. Kani. So, Venezuela declares murag state of emergency ilaha dito, no? Kani, suod sa building, muna kuya o anin nakasuod sa dagko nga mga mall, dagko nga mga buildings kasama ng listor. Noon, kana mga malls nga dagko, kana mga building nga dagko, mga ligon man sad gyud noon, adi po na madali-dali gyud. Adi na madali-dali, ang imuha lang nga, pakuyawan ka. Makuyawan na ka sa mga nestor, kaya ang kanang paggawas, malayo kayo. Ha? Layo kayo ang paggawas, o niya, o ari po ka sa mga dagko ng mga building, o tuwa ka dito sa pila ka floor, 40 pundo gaya ni mong maabot o ganao. Aso mo na nga, kanang naang kwan yun in town. Ha? Kanusa pa man kahano, ang Amerika mismo, nga maoy pinaka, high-tech makasama nga kana bitawng pinaka-equip nga nasod kasamang nistor. Wa pa sila makadetect kung saon pag-detect ang linog. Mayon ta to kung doon na natay kahimanan ba nga ma-detect ka ng linog kay aron nga makabantay ta kasamang nistor. Ha? Pero di ma-detect no pares bagyo ba? Ang bagyo, at least ang bagyo ma-monitor naman na to. Na doon na naman tay mga kahimanan gyud. Okay naman yung kahimanan na to. Kabahin sa bagyo. Kanisang ni ang ting init. Ato na sang mamonitor nga. O kanisang ting init ni El Nino. Money mo na. Ang kaning linog mo'y dili pa gyud maditik. Dili pa maditik kung kanusa in town mo linog. Pero mailhan kung asa ang mga fault line. O ingon man usab ka ng mga trench kasamang nistor. So muna, nga kanin din is ato, simbako palayo lang in town, ha, kuyaw kay kasamang nistor kay, doon na pa kunoy the big one din is Pilipinas. Pero muna, nga ato lang ipangaliyag yun, ampo lang ta kanunay mga naminaw na to. Kay doon na the big one, nga mo igo, din is Manila, sa Mindanao, o sa Negros, kasamang nistor. Ha, palayo lang in town, ay tabukon, o siyam kalaw. Kaning diri sa ang kuya ni kay gini diri sa Negros muabot ko nun ni o posible nga muabot o 7 nga to sa 8 kasamang nistor bako lang in town ay, sus town lang town ay. Ha diri sa Negros o ganang sa Manila oh so muna nga kanin diri sa Venezuela kuha na town nangalupog to ng mga balay ang mga dagko ng mga establishment manghinaot ng way na tamukan ani. Amin na uta kasama ni Sir Way na tabunan, Way na tamukan, ane kay kakuya o ba in town? Ha? Delikado kayo sa linog lagi? Muna nga, kuan yun, kanang na ang amping lang yung kanunay, unya, importante kasama ni Sir, ang atuang mga pag-ampo, nga luwasunta, no? Sa tanan nga mga katalagman, ni kanang katalagman, naama na, nahisulat man na kasama ni Sir, nga mahitabo yun. Unya, ha? Naama na sa kuan yun, unya, nanglan nga mahitabo na. So, atuwa lang nga mag-ampo ta nga malikay ta ba sa katalagman o maluwas ta sa katalagman. Kaya muna importante kayo nga taming na to kasamang nestor ang kanang atuag yun nga pag-ampo. Kanya kini bayina sad makasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon nga dunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ato magigsuna nga dunay high blood taas og dugo. Taas og blood sugar, taas og kolesterol. Ayaw nagkabalaki makasama kinaan ay makatabang ni ana nga mao ang ato ang makasama nga DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama may usab ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumagisunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Kaya ayaw mo gabalaka ba sa insomnia, gani mga insomnia, mag-inom ta sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sila nga clinic among da mao ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimatang sa Unit 102 Marijoy Building hako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman o Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo silang numero ang 0975-079-5133. Anya ang DTX 500 ng ilang clinic makasama. Nagtanyag usab og libre nga medical check-up gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Busa bisitang ilang mga lugar ay ilang nga mga clinic ha. Diya sa Negros Oriental mapalit sa diya og sa Negros Occidental ang DTX 500 da. Sa Negros Occidental ti pamangkot lang da sa mga tindahan da kay ara na da. Adamo na da nga display ka sa manistor. Aton nga DTX 500 ha. Mapalit sa nasuban ng mga butikag farmasya diri sa Dakbayan o sa probinsya Sugbo. Dancing. Mindanao 7.8 kasama sa una kita kusog katong sa Buhol 7.2. Manguling kuburba. Okay, balik ta karon taod makasama ha kay di atay ato hatagag pagtagad ni atong padidit kasamang nistor kay daghan magkikinaghangyo gyud. No, aniya, kanang na ang si kasaman Dixie sumabal hangyo mangyod sagta mas ginhawa tao. Balik lang sa takarang taon-taon ha. Alas 11.33 na sa gabi.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na! That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ato ang takna alas 11:45 na sa gabi. Balikta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Alas sige. Ayaw lang sa mo katulog ha. Aduka-duka lang sa mo diha unya sayaw-sayaw. Kana o ni barog nas kasamang Nestor dire ni kiay-kiay na. Amo na'y ganahan ako ng kasamang Nestor, ha? Sige, kasamang Nestor, sayaw, giyon. Biras, kasamang Zikyo, ha? Samang Nestor? Biras, kasamang Zikyo, ha? Diyas ko, ha? Biraha, be, kay aron nga sayaw, tabi, ha? sige, pa, sayaw na to, kasamang Zikyo, be. Og si kasamang Nestor, oh, nanayaw gito, oh, ha? kana, sige, oh. Sayaw, gimong doa, kasamang Zidal, po sayaw po ni Ron, ha? Okay! Onya, kanimbay nasad, makasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3, may kini makasama sa makisuna na to nga dunay type 2 nga diabetes. Sa kato nga mga minaw na to, dunay nga diabetes sa mga diabeticon. O dunay mo'y kaila nga dunay diabetes diya ha. Ingna makasama nga kaning Life Extension Vitamin D3, makatabang yung kayo ni ha. Para nga maalibyuhan no ang sakit sa diabetes. Kung ikaw diabetikon, ang pag-inom ani lima tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw. So panlitan dili kay dako ang budget, pwede ra sad og tulo ka samang Nestor o sa sumag pamahaw, duha sumag panihapon. No mo na ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Anya pananglitan kung walay diabetes nya pang maintenance lang, pwede ra sad og duha o sa humag pamahaw, dayong usa sad sa humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. O sa high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Certified ILISIL, aromalikayan ang pagkapiki. Ato makiksuna mga naminaw karon ha, ang Life Extension na Vitamin D3, mapalit makasama sa ilahang Life Extension Clinic nga nahimutang diris Dakbaya, Sugbo na asa may Sibudok Building, Boyon sa Mesminia Boulevard. Dito sa Konsolasyon, naadiha sa Atmang sa Jollibee sa Konsolasyon. Ha? Tumakaigsuunan ng mga taga-Norte o mga taga-Konsolasyon, Liloan, Danao, baka Mandawe. Dahil dito sa Norte, pwede mo nga muanha diya sila nga clinic. Doon na sila yung libreng check-up, libreng medical check-up. Ito mga diabetison, ha? Ayaw pasagdi ninyo na. Kay delikado kay pasagda ng sakit nga diabetes. Ha? Makaguba in taon ng kidney, delikado ma-stroke pagyod mo. Delikado pag yun maapiktahan ng ubang organ sa lawas mo, dako na hinun ang problema. So, mintras nga kuan pa na, kanang naandili pala, o dili palala ang maong sakit, inom og Life Extension Vitamin D3. Dito sa Negros Oriental, naas Dumaguete City, mga taga Negros, ang mag-antumos Dumaguete, na diha tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilahang klinik, ha? Nya mapalit sab ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Labi na diri sa may La Nueva Pharmacy o na sila'y dagang stock sa diha diri sa may downtown area kasamang Nestor. Okay, ni atong hatagag pagtagad sad makasama kay anaunsa man ning kalakiha nga kanang dito sa ubang nasod kasamang Nestor galinog karong adlawa. Dito sa gawa sa nasod, adunay upat ka dagko nga mga orkusog nga mga linogod ang natala. No? Dunay dagko orkusog nga mga linog nga natala. Sa dito sa Venezuela, sa may Yumare, Yaracoy State, and surrounding regions, adunay 7.5 magnitude nga linog. Onya sa Western Venezuela, 7.2 ka sa magnitude. Grabiha, oy. No? Dito sa Japan, permerong gi-report 7.2, apan gi-downgrade mga sukindig paminaw, nahimo na lang 6.9 dito sa Japan. Onya, dito sa US, gilinog sa dekono sila dito sa Mendocino County area sa may California. Asa 5 kapin mga sukindig paminaw. Ang linog na miigo dito sa US. Unya, di aman po'y laing galinog kasamang nistor. Lahi ning linuga kay pagdungka sa suga, nahunong man ang linog. nahunong, oy! Nahunong ang linog. Muna nga magkatingala ka kasamang nistor, nga duna di ay linog nga mapalong ang suga, duna po'y linog nga kon musiga ang suga, mapalong ang linog. Aso ka ni, di ang mga sukindig paminaw o niya, nakuwano, grabe ha. Ang si Inday in tawag si Dudong kasamang nistor, napuno sa bunog, human nga naabti in taon nga, naghimo-himo man po sila ilahang linog po din taon, no? Agahimo sila ilang linog. Ha? Kaning duha na abdan kay naghimo sila ilang linog. O niya kay nasakpan man, gipasigan suga kasamang nistor, nahunong ang linog pero muna nga gipanglato sila kay ha? Gipanglato sila. Ha, kani, tanawa, oh. Sakpan, mayo, oy, sakpan, yun, kasamang nisto. Ha, nasakpan nga nagpadidit ang duha, de. Ha, kani, awa, ha. Awa, kasamang nisto, oh. Sus, grabiha, ani, oy. Ay, balik ko, no, kasamang Gerald, be. At ay, balik ka, may, be. Ah, hala. Sus, grabiha, uko, umayo, kana, tanawa. Jesus, naabda, ala. Ako'y nagkulog man lagi ng usa, ang usa gakuan. Agrabiha ni ko anao. Sakpan ni onya, nasakpan ni sa medyo kwarto, pero walay katri di ay ni. Ha? Walay katri kasamang nistor. Uy, halala, ang laki oh. Ang laki ni, barog ang laki nga, ang iyahang brief, igo pang nalukot ang iyahang brief di ay. Nagwala pa na siya, nagwinig. Nakakuanay na ba ka ni kasamang ni Sora? Kabinugnuay na ba ka ni? Urwa pa ba? nasakpan nga nagpadidit ang duha in town? Nasakpan town? Unya, apaka bunuga yun? Nabi ko na may tanawat ang video. Ayaw lang ko nung i-blurred o maayo. Pwede rin ba na kasamang Gerald nga? Dili lang eh. Ayaw lang patami o blurred ko nung gamay kay... Tanawa, oh, tanawa, gita-kita ka ng ulo, oh, tanawa. Putin sa kuas bana, oy. Ha, putin sa kuas bana nga iyang asawa ni kabayo naglain, ha? Ah. Susabiha, ani, oy. Ah, tanawa, oh. Ah, kaning laki mo, sa ubos na piting laki. Ang lalaki. Hala, kaloy, tos laki, oy. Nalugpitan, mani, nalugpitan, mas babae. Ah, tanawa, oh. Ah, suski kwa nung mayo, ikihunga nung mayo. Ang pagkawagin yung tao ay buot mga tawhan na tao, no? Ah, sige, oto na. Ah, suko kayong bana. Din suko ang bana kay nasakpan. Yung asawa, mga sukintig paminaw. Ah, gikuan man. Nang laki tao, no? Medyo yapison raman yung laki. Sado, wala. Kuy, kita ba nga gulata? Hala. Uy, puti punuga. Jesus, kiyatak-kitakan o maayo. Isukmag o mayong laki. Ang babae, taon, oh. Nga naman in taon, nagpasakop man sila. Ang ano nagpasakop man kasamang nisor, wak mang mag-amping po, right? Pero lago na, nga wak mang i-aso makumkum. Away aso makumkum ba? Basta kaning ingon inigod nga, no, tanawa, oh. So, nang kagitunong, kwa ni sila, dun ay kwarto, unya, kanang ang lalaki diya sa ilawm, ang babae diya sa ibabaw kasamang nisto. Nagubo na sila tanan sa ilahang sapot sa ibabaw. Ang nabilin sa laki kanina lang kuan, ang brief na lang, ang sa babae, kurang hapit na mahuswa po dagihang suot sa ubo. Onya kay pagdayon unta kasamang Nestor nga kuan. Ha, pagdayon untang kanang wakli sa tapo mga sukin tigpaminaw, ha? Unsa mang hitabuan nga naabli man ang gawang gitabangag kulata intaos bana o kaning sa mga kuyog aning bana intaw? Anya kay medyo ya pison ra ba moy kabali is bukog aning lakiha. Atanawa ra gud ba kay tanawa kuno ninyo maayo be unsa nang pormaha. Atanawa kuno maayo kay sa mang Nestor be, ha? Rabiha na. Mo na nga di mo kumpiyansa oi, oh, puti isuga gud. May gani kay walay hunting or walay pusil, walay armas. Away armas ni ang bana kay naa pa matar. Paminaw nako bungkag bagol-bagol. Ah, tanawa oh. Sus ni kuan sa ni wa sa kaditsog barog ni ani lingkod usa ang laki kay kuan man sa o mga oh tanawa oh. Ah.

tanawag, ginabudabuhan o bayo na ala. Mirisi. Mirisi kasama ni Sir kay balugong naibana. Nga nung mga mukuan-kuan mag naibana, nga nung mangita pa magkuan. Kini pong babae, o tanawa ni babae kasama kiyo. Medyo, kuan na po bayan ni babae? Medyo yapison po ang babae. Medyo niwang po ang babae. Medyo niwang o niya kanang naang purtiging halog sa babae o. Besan og nasakpan na siyang bana, gigakos, gunig maayo, iyahang kabit. Gikulata og maayo eh. Gitabangan. Sumunay ingon nga, kanang ang kalami, adunay bugti nga kabati. Nga naman di mamakuntinto taon kasama nga ki? Ha? Di mamakuntinto taon gano? Ang banay taon may gani kay pero wag yung kaagwanta ang mga barkadas bana o nitabang yun. Ha? Nitabang yun o kulata. So nangkatulo ka buo ka ni kulata. Siyar, nakuan god, gana ang naong sus na black eye o eh. Na black eye naman as kuan. Ito lang giblurred kay ha? Kanang naabasig maklaro ba o niya? Pero nabunog mayo. Nabunog in taon niya pagawas makasama sa kanang laki, pagawas sa laki ni kwan in taon oy. Ha, ang mata mura og ni nagdagtapot ang mata sa kaning usab itaw. Tungod sa kabunog makasama no may gani ni sila kay amo tagahaog nakahuman na ba ni or wala pa. Pero mura gawa patingali ni kay gisundan maguni unya no tanawa oh. Tanawa ang kwan nagudo. Musuot sa siyang sakarsunis, agipungan siya, ayag suot-suot sa sakarsunis. Kung grabe mga kulataan ng tulo, eh. Awa ka sa mangki, oh. Sus, gisikaran, gisumbag, oh. Jesus. Handa, gilayatan, agrabiha. Ha, grabiha taon, kisamay di ma, kinsamay di lima, bunog, kisamay di ma, lugti, nimbukog, aning kalakiha. Ang babae taon, wa taon mo barog. Wag yung taon kabarog makasama ang babae kay ang babae hubo man tanas babaw. Ha? Ani ang yahang ka na murag pajama, ana pabay ka na yung pajama waran ni hubo ano. Pero ni kuan gid sa oy. Ha? Wag yung sa mo. Ang laki mo ni barog na lang ni lingkod ang laki kay sigihan magkuan. Ha? Sigihan magtunob-tunob yung ulo sa bana. Oh. Ana di mo nay mirisi ni mo dong ha, mo nay tambal. Tambal na dong ha, tambal na. Kanang imong bunog, tambal na do. Aso na katulo katabang? Ha, kay padidit na makasama planta niya. Sige, kuno ni kay ha? Ha, paspaso ni kasamang kay delikadong masakpan ta si imong banaan nila. Ania kay sao man nasakpan magyud. Ha, sao mang nasakpan, may na lang yud gani kay ang bana taon. Nakapugong sa walay kuan ba? Ang bana may gani kay muragway armas nga dala kay saon pag nay armas. Ha? Oh, nay gani kay way armas. Oh. Kapiha ani. Ha, kanang na ang kwan in town oi. Ano? Oh, lungkubay silang duha town. Pag galinog ana linog pag linog gidonggaan ang suga ni hunong ang linog. At tanaw ako, sunang ka na nga. Medyo dili, wag sa kasukul taon. Awa sa kasukul, na nagana po siya nga musukul siya, basag tinudon siya. Kay kaning ni ang mga nagkulata niya, mga dagko maglawas. Ha? Dagko o glawas ni nagkulata in taon, aning kabit mga sukindig paminaw. So muna, nga kanang naasam to kasaman Gerald B. Tanawa, oh. At tanawa ko to, lakiha murag kuan man eh. Pero wagin siya makakuan, oh. Wala siya makasukol yun, ah, oh. Sakpan magyot silang, oh. Nagkuanay pagod, oh. Sanay tawag, anak, kanang nag-ukubay pagyot silang duha, god. nag-ukubay silang duha taon. Pag-ukubay dito, sakpan ang ilang duha kaulog, si Karas Bana. Pastilan in town. So walay salig sa bana na igo sa panidit kasama. Shout out ko ni Tabura Family sa Balinsa Karkar, Edwin Tabura.
Gika ni Nili, bahi ba ni Hagan, Tabura. Uh-huh. Ayaw lagi in town mo og pano panaginot o gaminyo kay kung masakpan, kulating yun ang resulta. Matod pa ni kasamang blues arms, ha? At sa man, sa babae na ang laki mo aber, ha? Adyod, labi na o babae.

0: kabalyero. Bae na na, oh, may risig yod, ah. Bia, pabiaan na matod pa ni kasamang Rosaline susun na kanyo. Asos, tulo kalalaki yod ang kulata in town. Dili yod ni nako kaya makita, oy. Eh. Matod pa kasamang Brenda Bacos Villamor. Kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Ate si kasamang Glinda ni Kuana in town kanang naang ugpot-ugpot ihan dugo nga nakakita aspadidit, ha? Ake dugay-dugay na ba in town ang ando is kasamang Glinda Masong Lagos kasamang Nestor makakita ugbalik aspadidit. At tagam, atod pag kasamang Lucy Datulaita Elevera. Si Mark Linel Padisio, na minaw sad nato karon, ha? Akong gipusil pa na impas, maugyod ka sa mga rain nantol. May lang gani kay walay armas, way pusil tonto ang bana in town. O niya, di sa tayo kuan ha, kanana ang panawagan. Atong ipanawagan og balik alang sa mga naminaw nato to, kakadto ng mga dunay mga malumong kasing-kasing. Ang adunay nangayo og dugo in town or kinsay mga makadonate or makahatag og dugo. Ang naa ini nga mao nga blood type. Katong adunay blood type B plus dayong B negative, kinahanglan nga B negative o baka B plus nga dugo or pwede sad og kaning ni ang 0 plus or 0 negative. Namo ni ang gipangita nga dugo, palihog kontaka lang si Loida Espanyol, yung number 0905-520-1683. O niya, sa usan niya nga number ang 0915-463-6251. Okay, o niya, itong oras, alas 12:04 naman sa kadlaon, itong ang gabi eh. Salamat kay makasama sa inyuhang pagpakiguban kanako. Salamat kayo sa ato ang mga listeners. Ang ni Duyog yun. Thank you kayo sa mga suki kayong tigpaminaw. Huwag mapuhon na sad, ha? Tangala na lang sa kinatibukang pwersa sa DYHP RMNC Boto Station Manager, Attorney Rufil Pernanis Banyo. Ang kabandiris master control si kasamang Kisos Minya, kaganias kasamang Nestor Homicilio. There is a picas lawa kasamang Gerald Albiosa. Oliver Ate sa Grubil Buisir at Chief Technician. Panalan yung ubos, galagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kay Pinagis Pagingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tananapit ng sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Kumpirmi ka po.

0: ang manamilit kay pinag ispagingon ang Dios magauban kay natong tanan sa tanan napit usa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kumpirmi ka po.

0: ang manamilit kay pinag ispagingon ang Dios magauban kay natong tanan sa tanan napit usa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protect.
0: Ang manamilit pagingon ang Dios uban kay natong tanan napit usa nang RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, malihok nga way sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang repair o protection uba saktong kaon ug excess vanular kauban sa paglihok.
3: Nilab quality yan.
2: Vitamin vanular, essence, persist.
4: Ang gamot sa diabetes cholesterol sa vanular.
5: Pirmi

0: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ng rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng

Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae, na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpa ang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat po Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippine Standard Time, para sa 4:35 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte gitapos na kagahapon adlaw.
9: Department of Foreign Affairs padai nagmonitor sa sitwasyon sa mga Pinoy sa Venezuela human sa kusugan Lino.
7: Sa mga balita lokal, publiko nga mga tunghaan sa Dakbayan Sugbo naginang nanagkapin sa 100 ka mga metal detectors nga ipagamit sa mga gwardiya niini.
9: Gobernador Pavela Maricuatro minusan sa Safe sa Cebu Safe Schools program para magsiguro sa kaluwasan sa mga tunghaan.
7: Balita gawas sa nasod, interim president sa Venezuela ni deklara na og state of emergency. Human gigo ang maong nasod og duha ka mga kusog galinog.
9: Sa negosyo mga bangko og e-wallet operators require sa central bank ang dili mo gamit sa SMS o email based OTP.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkay unang mga mahinong daron, kinang unang radyo.
9: Unang balita.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Katurbang impormasyon ng ang inyong masairan.
9: Ang ayanin mo manungan,
7: una sa radyo,
9: una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one. Number one.
10: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
11: Gising na!
10: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
7: At naramay ka lang ang Biyernes, pizza 26 na sa buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Sangan sa kredito kang porsa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
9: Kinahin ni Radio Man, Candalinea.
7: Ako sabi ni Radio Man, Arul Busamante. Anto tabi ka na sa nasay isang tag na sabuntang pangatulog ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Mayang buntag, sugbo ka, Bisaya, ng Mindanao, na napod gadlaw may gana sa tunga Paparigoban. Nag-announce kami nga na kamos kapiskay kami yan. Nag-adlaw ka na may ganang Biyernes. Thanks God, it's Friday! Marang kapoy ang lawas, no? Basta ka ng Biyernes na. Pero kung unahon-unahon mo mga ganang Biyernes na, ugma, wa na po'y klase, wa'y trabaho, mura og malagsik mong lawas. Pero kami may ganang sa radyo, napamit trabaho, ugma. Ha? Domingo pa may ganang among rest day. Wala nga, ugma pa may mahigala mulagsik. May puntag sa itong mga kaigsunan, galing orasa ng mata na. Hoy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na. Mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na. Katong naisipan niya may ganang bukot-bukot sa habol, digid-digid may ganas baring. Ala, bangon, bangon, bangon, kinapatay, trabaho on, ganang andawa. Ito mga eskwila o sa'yo. Ito mga buntagon na ang klase. Ala, bangon, kaligo. Exercise. Aron gani magluya ang kalawasan na mga kasama. Inumog kape. May may buntag sa mga nanay ng mga nanaroon sa may galas silang tagstag sa kamang abuhan. Nana may galas silang kusina. Narikisikay na, naghaling na. May buntag, may buntag, may buntag, nanay. O si tatay. Ah, nagakinakin na stairs tatay, oh. Samtang naminaw sa radyo sa UHP, o nga, gusto masayon sa mga nagkong mga balita, karong adlaw, karong mga orasa. May buntag ninyo. May buntag po sa ato ng mga siringan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandamay, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa nakbayan sa Bugo. Sa ato ng mga kasikbit ng mga lalabigan. Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may kada sa Western Eastern Visayas, galing orasa. Namati na sa ato ng pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Oy, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers. Modern Jeep Drivers, tanang na mga drivers, may galang na nagsakay na sa mga sakinan. Nining orasa karon sa kabuntagon na good morning! May buntag! Oy, dilimatog ha, samtang ka nagmaniho, kaya mga nagsgrasya ta simba ko lang. Anlang ka ng kung katulgo na yun, parking desk kilid, o niya power nap, bisag mga 10 minutos nga piyong pites-pites na na. Di na ka may galadukao na na. Ah, dili mag hero-hero o panagan sa sakinan kung duka kayo. Aron nga likay sa disgrasya. Sa mga motorista saan, amping ta sa itong pagmariho sa itong mga motorsiklo. E kita na ba may gala permigyon ba disgrasya na eskarsada. Anto ka sa right lane. Ayaw diha kaagi sa left lane. Sa kanang kwamitaw, sa inner lane. Ayaw diha. Anto ka may gala sa outer lane ka. Kay daghang nga mga disgrasya diha may gala sa inner lane. Samtang sa itong mga teachers, mga maestro, mga maestra nga kagabi ipa may gala ng tukaw. Nag-tanaw may gala o nag-review sila mga lesson plan. May buntag, may buntag, may buntag. Sa mga panong pa may gala ng antos, merkado. Sa mga amangumpra mga galas carbon, may buntag. Nagbuntag po sa ato ng mga kaigsunan nga naay mga karinderya. Samtang naghiwa ka niyang lamas, naminap po ka ang gariwa HPR and Cebu kay gusto masayon sa mga dangko ng mga balita. Diri sa atong dakbayan o sa atong mga silingan ng mga dakbayan sa Tibok Central Visayas. Sa atong mga silingan ng mga probinsya, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinakabayan nga na sa Mr. Registered Visayas, galing orasa. Minog na mati na sa itong tulumanon. Unang radyo, unang balita. Ay! Tara! Ang atong answer to win na promo. Kanabuntaga mga kasama. Andama ang cellphone, andama ang cellphone. Murag ba si JC Ron ha? Kaya murag pa doon sa airport si kasama ang Jesse Samampung. Aris na may gala sa ito ang kinini ang answer to win na promo. Unsa nga nasod mga kasama ang giigo og duha ka mga linog. Unsa ning nga nasod may gana ha? Usa ka nasod giigo og duha ka linog. 7.2 og 7.5 nga linog. Pastilan. Naghanar ba may gala sa mga building ito may gala nga nga hugno in town. Ha? Kung nakatungog mo may gala sa ito ang headline kaganina. Unsa nga nasod ni ang giigo may gala sa duha ka kusog nga mga linog. Atong iampo may gala mong nasura kay daghan may gala ang nga kuan dito town. E doon ay building dito nga na collapse. Base sa ito nakita sa video mga kasama. Oh, maigay mo kuan. Nakatubag dahil sila. Uy, magbiha ka bright ni sila. Sige, tubag lang mo niya, ha? Ah. Kining nasura, ba, kining nasura mga gala kuani kanang pare-pareho ni sila sulutihan sa kuan kanang Cuba, Mexico, Colombia, pare sila. Pare-pareho ni sila kuan lingwahe, Espanyol. Buenos dias. Buenos dias, Pakyawas. Buenos dias, Pilipinas. kana mga storya mo nga po Pilipino ba? Tinidor, kutsara, lamisa. Mga mga igalay nga ilahang ka mga silutihan nito. Kwarto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay na, ha? Tubaga, tubaga, tubaga nga ito. Nga pagkutana, karong bundang. Hangtod sa alas cinco. Karang alas cinco, may gala. Itong hatagan na patagan ang inyong mga tubag, mga kasama. Samtang sabi kasmahin, napasakaan ang kasong murder. Or, pero itong account ng murder, three counts of murder, o niya, katabi taong ganito sa kwan, kung mga frustrated murder, ang katong 15 anyos, pero ang 14 anyos, da, ginanta mo, ha? Ang uban, may gala may ngayon nga, nganong masuko man mo ang juvenile justice law, ang ni Pangilinan, talawa ang 14 anyos, wa sila pasakaig kaso, ka naman, wa ba silabot? Wa ba silabot? Ang edad, sa iyang edad, may gala, wa gin siya criminal liability. Bisag maingon mo nga doon na intervention nga himo ng DSWD o gaban nga ahinses gobyerno. Sangan nga 14 anyos siya mga higala. Wagin siya criminal liability mo na dito may gala ang naa sa balaod. Doon na intervention. Pila katuig na ng intervention. Doon na ba'y justisya sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante? Doon na pa'y usag ka critical karon na naa may gala sa tambananan? Maingon mo nga sakto man ang juvenile justice law ni Kuan Pangilinan. Nganong naingon man ng PNP o ang DILG nga kinahanglan i-revisit, i-review ang juvenile justice law. So na ay buslot, ano nga balaod? Kinahanglan i-review. Limang kasaon ng panahon sa kanugay na ako sa police beat kasamangken. Ang kining nga mga drug lord, mugamit din sila mga minor, 13 anyos, 14 anyos, 12 anyos, mo ilahang padeliveron sila ng mga illegal nga drugas. Nga naman, hindi man mapriso. Naman sa balaod, hindi mapriso. Daghanan nga mga badakpan, nga mga kawatan, mga tulisan, nga marilis. Kini sila kasamangkin, magdani sila mga, kwan, mga birth certificate, magda. Kay inigdakop sa pulis eh, 14 anyos pa ko, 13 anyos pa ko. Di ko madabo, di ko madakpan. Mao na usa sa mga problema sa pulis kaniadto hangtod karon. Nagutong-utong ra na mga pulis da oi. Wa mo ke bao. Mao na usa sa mga problema sa atong kapulisan. Na ganito ay kan ha. Atoy mga problema diha sa may kan mga batan-on, mga 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, Limbrus Gang. Hapit mamusil diha may gala sa may kinig tiparilya. Kato na yung anlaw. Nasa yung kulata nga batanon may gala. Yang usa ato armado. Nakuhaan o CCTV camera. Ato unun pa ni mga gala diha sa may Sapatera. Sapatera. O kining Imus Road. Anit to mga gala mga batanon. Nagtapok-tapok. Nagburag mga tahor. O sa ato nila mga igala armado, matod pa sa usa sa mga barangay tanod. Hala, mo na yung usa sa mga problema. Ang itawag ni sa igala Kiko-Kikulo. Sakto bita itong ingon sa uman nga kining balaura, mayroon ni sa kanyang panahon. Karoon na, nakahitik na. Ang mga batanon ron, mga igala, mga bata ron. Nagtuo ka mga bata sa so mga kuan na ang ilahang hunahuna dili na na bata. Kuan na kanang hamtong na upang hunahuna. Limang kana may gala katong 14 anyos iya pag itun-an ang juvenile justice law. Kaya nga wala problema kay di man tama priso. Oh, sa juvenile justice, sa di man tama priso. Matanggong ta kadali, huy, anapunta. Labi na, binuotan ta. Unsaon na lang to ang kasubo sa mga ginikanan sa namatyan sa tulo ka mga estudyante, ka mga minor de edad san. Oh, ang inyohang basihan lang, ang kining minor nga nakapatay. Looy kayo, kinahanglan nga makabalik siya sa ihang kuan, makabangon siya. How about sa pamilya sa namatyan? Daas kay pangandoy sa kinabuhi ang mga ginikanan na maabot na ng ilang mga anak. Maabot ang panahon nga sila makastrabaho, maminyo, o nindot ang kinabuhi sa ilang pamilya. Anak na mo nga, saan taman? Nahinanay mo na. Anakawala na to. Nala, ato sa neng i-check may kailang karatataw na kay naapailain nga insidente may kailang nito sa kauluhan. Na i-video may kailang kita mo atong video nga ang lalaki may kailang ni nangulata og mga senior citizen sa sunod sa POJ dito sa Manila. Ang suspect mga kailang nagunit pa og rugby. Kining tao may kailang nga sikag rugby, shabu o kanang siga suyo-suyo pa ng otots demonyo. Maugag yun yung utok ka na madugay. Sakto itong ingon digong. Kaya yung mga sigig soyop. Kita ka itong litos barilos kagahapon. Gireport ka sa mga pularo. Nga doon na na yung tao magsigukod-gukod niya. Wala resulta. Na mo patay niya. Matong yung daoban tong noong. Aron ko na makahataw na kong atensyon. Kaya doon na mo mo patay niya nga grupo. Kailaram ako nun siya ng mga tawhana kaya mga barkada. O niya yung asawa gihimong sex slave ano yung mga tawhana. Ahakas tama mataa. Aray, atong tarawin yung kwan ha, kining video ha. Samtang sindi pa nato i-check si kasamang Jane Galliardo. Standby kasamang Jane. Atong tarawin yung video may gano'n dito sa kauluhan. Nga looy taon kayo sa murag makabasol po ka ng driver's PUG kaya wag yun mo padagan. Wag yun mo imik. Ang mga tao, ang mga kauban nga pasero nang nagkurong-kurong na mga higala, ang kining driver wag yun taon. Nadakpan na yun eh, pero ang siyempre, madakpan ni kasamang Ken kaya nakita mas video. Ang mga polis ato, dali kayo nangita.
9: Ang mga polis na nakasamang Arnold dahil nakakita man ko sa interview dito sa Mandaluyong. Katunay ko ng area ha, duol-duol ra ang police station.
7: Ah, di ay.
9: Mautong nga, nakakos na og commotion. Kaya di ba, naog naman lang yung rugby boy. Siga, magkay matang giyahan.
7: Siga, kay mata. Murag, kung napatoy kutsilyo, nanunggab na ito kasamang Ken.
9: Ay, grabe ha. Uy, di naman na ito ka, senior town iyang.
7: Duha ka senior. Oh, katong mga
9: senior. Usa, katong naglingkod niya. Katong san,
7: hapa.
9: Hayang na. Ano yung taon? Manong! Tumakbo ka na, Manong!
7: Tumakbo ka na! Huwag yun, upadagan ang driver. Hinahinay yun. Nagtihikin yung driver ka sa mangkin. Mahadlok sa na sila. Kaya naman na sila sa 24 hours mo na sa karsada.
9: Pinod, yaog ka nang mubadlong na sila sa mang Arnold. Ilan ang atangan? Kakuhan ka na sila. Dali makaila. Makaremember kasi itong driver. Kaya mo, man ay magagiagi anang napita.
7: Ato ko nang i-check the names ang video na kuan na to ma-play na nato ang video para nga atong nga murag na nato kang kuan kang jural nga kuan na apply. Nadakpan ni nara.
5: Pandarin mo na kasi.
7: Pandarin mo na yung tanawag ng mga pasahero nang nagkurug-kurug na lang. Ano? Sigara ba kayong mata mga higala? Oy. Oh? Murag kakanunun ng tao? Tama ho? Oh, tama na! Oh, susubuang ang tawana. Oh. Makita ni mo, naturuma tao na kong sa kababae, oh? Kana, turuma man na. Karami tao nga, buwak maanan, hadlo kay ba? Oh.
5: Pakita mo!
7: Wagi mo padagan ng sus, ginoo ko.
9: Sama ka na ka sa mga Arnold na ilang sa kinan siyang atubangan?
7: Murag na amot lang. Hindi man ito makita sa
9: mga
7: ang mga tao sa gawas po, duwasan mo tabang ka sa mga kin.
9: Wala ay kaya wana.
7: Nanggi tanaw na po sila tanan.
9: Purag isang tuhod sa pasahero, oh.
7: Oo. Karon karon pa ni padagan na sa kinan, oh.
9: Di na ni padagan nga na naog, naghiwat nga na na.
7: Oo.
9: Ihot ganda na og tungkuan.
7: Naigo din ni si ano, kaning usaw na igo din ni siyang naong ka sa mangken katong usaw. Kana o kana o. Kana ba kana siya naigo din ni si siyang naong. Oh,
9: luoy ta. Di asa na naog ka sa bangan.
7: Luoy taon kayo.
9: Luoy
7: taon kayo ang mga senior citizen. Usa ra man tay kusog ana nila in taon oi. Oh.
9: No, di ana na naog ko nga kita na siyang bunal.
7: Oh, di na naog lagi. Pastilan. Kunapa na dari lamig kay mga lamig kay napugon. Maglakot ka bang una-una bang ang driver wow.
9: Murug na shock ang driver.
7: Na shock ang driver oh. Hasta ang mga pasahero ka sa bangkin kita ka nagkurug-kurug ang tiil.
9: Oh, ang mga tuhod na kay dapat man ay time nga kaya few seconds gagi itutukan bitaw ilang mga tuhod. Kurug-kurug in town.
7: Kurug oi oh. Amawan ito. Sige, sige ngunan niya, pagkadakop ka sa mangkin, wag ko na siya kabaw?
9: Gidakop na siya kasamang Arnold, kay nagukdan na yun sa mga pulis sa Mandaluyong niya. Ingon siya kasamang Arnold, diyan na siya, behind bars na siya, na sa likod sa Rias. Ingon siya ka ng, nga namin man itong gibuhat. Siya, ulop ko kay numdum, usan ay tabo. Ang ako rin yung nahinumduman, yan ako'y kaaway jeep.
7: Hi ni siya sa kwan yun, sa kanang rugby. Kaya kanang rugby, ang epek ka na kasamang Ken, mag-kwan man ka. Mag-imagine-imagine man ka, mag-imagine-imagine. Halusinate. Po na ang iyang epek ka ng rugby. Oh, luoy kayo sa mga tiguang, oh. Sus, ginoo ko.
9: Ang ilang ikaw? Mayor, ang ilang mayor dito sa baong lugar, si Juan Manday, no? Kato anak ni Senator Biazon ba? Si
7: Rafi Biazon.
9: Rufi Biazon.
7: Rufi din siya, Rufi Biazon.
9: Kining, ingon niya, mao ko doon ay problema po din ang anang lugar ragit ka sa Marnold. Parera ko doon na ng kanabitaw ang mga yung kwarta, ang haras kung din mo tagaan.
7: Di ay.
9: Dili sa ato naman sa ibang ngayon anak, pero dili man manakit. Although, makuan lang, balikasun ka. Kaya di ka buhatag, balikasun ka. Pwede kayo di pasakit.
7: Tanawas na ang naong kasamang kino. Grabe, anak kayo. Murang nakikita kuan siya, oh. Kanang animal ayan tanaw sa mga tao ba?
9: Oo, lagi. Tanawas si isang panumbag kasamang Arnold. Wagin niya buhi itong puto sa rugby.
7: Wagin! Kaya pa man ang iyang kuan. Oh? Sus, kapila na kanin na prison ng animal, oh. Pila ko rin idadan yung tawhana kasamang Ken?
9: Wala man ito ma-mention. Murag dili man siya minor.
7: Dili siya minor?
9: Arnold, o dili na. Mawag siguro ito ngayagipresog yun.
7: Ginuog ko. Sos ang mga tao dito. So, kaya kabutangan siya ang trauma, oy.
9: Talawang
7: katuhon, o? Sos nagkurog in town. Pastilan. Ay, ginuog ko atong ingon ceremonya kwaan ko, no? Ay, kanang safe pa ko, no? Pilipinas. Niubos ko nung krimen sa Dibog Pilipinas niya. Sama ni Ron. Nagkadaghan man eh. Pastilan. Nala. Nala, nadakpan naman eh. Natay picture aning nadakpan sad, no? Nakita na ni Miguel o na nabalhog din is bilangguan. Mga kasama. Pero bawa lagi na. Kinahanlan ng atong kapulisan mo kuan yun. Mo pahugot silang siguridan. Sa matagal na 15 to Megalas, like, tatindighana sa mga kawatan, mga padlungon sa katilingban, mga kriminal na nagpasa na Megalas Karsada. Sa isa to ni Bawa, nagdagkaraghan ang illegal ng drugas. At ang oras, Megalas, alas 4:57 na. O niya sa Pikas Bahin. Okay na, Nems.
9: Muntinlupa ni kasama Arnold.
7: Muntinlupa.
9: Hindi man daluyong sayo sa akong i-mention.
7: Sorry.
9: Muntinlupa to.
7: Masayo pang tao.
9: Para mangod silang letter M, nagsugod. Lagi akong itanaw din. Muntinlupa di ay.
7: Masayo pang ganing kabaw, pati il, kita magahang.
9: Ano sa dato, eh?
7: Ah, Nara, nadakpan na niya siya.
9: Ito siya kasamang Arnold, dili to drugs, iyaha nga siya bo, no?
7: Kung ah, rugby. Rugby. Kaya yung rugby kasamang Ken, malabian ka ng rugby, maghalosinit ka na.
9: Okay, kwa mara, matumpa mura ko nung, kaya sige kang hingos, anak, murag mo, murag mo, bagtok imong utok ba?
7: Bagtok, yun ay, muugag yun imong utok, anak. Muugag imong utok. Magsige kang imagine ka sa mangken sa imuhang mo, ano, imang superhero. Mag-imagine ka Superman. Ikaw, mahimo po kang Superman.
9: Muna mo na mulupad ka.
7: Ah, muna na mulupad.
9: Musaka ka rito si babao niya, mulupad rin ka.
7: Ambak rin ka. Superman. Mag-imagine ka na, niya ka ng adlaw, iinitan ka sa adlaw. Kanang utong tutok ba, alas 12. Pwede na mo na ipakuan, kanang pasopo ni mo diritso. Mabit ako. Mami to?
9: Lagi. Kaya pag-agad sa sud sa imo, kanigod sa pagdako pa niya kasamang Arnold, kalma raging siya, anong imo man itong gibuhat? Pagkutana sa litos pulis sa Muntinlupa, ingon siya, kanang wala magkukahinumdum, ana. Pero nakibaw ko, ang ako rin ma-remember nga, na ako'y gikaaway jeep.
7: Sao na, sa katong napos, TV5, itong kasamang Ken, ako na rin, sa TV5, nag-feature ko ano yung mga rugby boy. Kaya naman mga tanya ka ba, unsay kuha ninyo sa rugby? Agawas ka makapawa sa gutom kasamang Ken. Kay, kaya mga libut suroy, gutom kay na. Para nga wa, malimot, malintan ni mo ang kagutom, hingos na kag-rugby.
9: Tinood.
7: O niya, usapag yun. Maka, sir, kung yung rugby sir, eh, maka-imagine-imagine kang dahang, makahimo ka og movie sa imo ang una-una.
9: Pinakot ka itong gigoto, anak sa mga Arnold ba nga, maka-imagine ko sir nga, daghan kay glitchon sa kong atubangan, busog man ko.
7: Mabit na.
9: Kaya mag-imagine man siya nga, mag-imagine sa pagkaon.
7: Daghan siya imagine nun, pagkaon.
9: Sa'yo, mangita siya gubot. Usahay ka na, may mo siyang katoy mo gingon na
7: Superhero. Superman, superhero.
9: O niya, usahay na, may nga, gigukod ko na siya sa buaya. Sa daghang hayop, ang buaya pa siya nigukod
7: ay, nako. Mani may gala mga... Ay, hitamo sa tong nasod.
9: Uy, ay, tao na ni mga pasahero eh.
7: Nahala. Samtang sa Pikas Bayan, nalang si kasamang Jane. Ito lang i-check ang ihangan, nahimutangan, kasamang Ken, or wala. Okay, diretso na lang ta. Diretso na lang ta sa to ang resulta sa tong answer to win na promo karabutang. Ato sang i-check may ka na itong answer to win na promo karabuntaga mga kasamakin sa atong palaran nga mananaog. Makarawa itong paldo-paldo nga 200 pesos. Para sa iyang ang atong winner karabuntaga sakto yung tumag, Venezuela. Luoyan yung nasura, oy. Ang Venezuela, mga higalang, igo og duhagyod kalinog 7.2, 7.5 magnitude kagahapon. Congratulations ni Josbert Unat. Baka na niya baliha iyang apelido. Josbert Unat. Sakto yan tuwang Venezuela. O niya naka-follow pag itse mega sa DYHP Armin Cebu. Iyang na gishare ang atong program sa unang radyo, unang balita. Josbert, palihog lang chat sa atong Facebook page. O niya i-parangat, ibuhang tinuod nga pangalan. Ang cellphone number para sa GCash nga atong masindan karong nga buntag aron nga maka na makay anak saman bound ba sa imong anak ning 200 ba may na lang no mahal-mahal ra bang krudo murag ang krudo 66 pesos arang-arang na lang gamay kaysa diabot og 150 na tul kala bang
9: kasamang Arnold kay last Tuesday dako man to ang iyang gear roll
7: ba? 9 pesos no? 9 pesos?
9: 9, depende. 9 hantod 11 pesos. Depende, sa 11. Gas station.
7: Depende sa gas station. Ang uban, 9 pesos sa gigikwan eh. Gi-roll back. O niya, 66 niya sa kwan, sa kining Petron. Dari sa may Iskaryo. O niya, dito po sa Shell, mahal-mahal gamay, no? Pero murag mo tupong-tupong sa 66. Aba, kaya makatabang-tabang ni gamay. Ang imuhang, kuan, ang imuhang 200 pesos sa Mr. Josbert Unat. Okay, stand by sa mga balita may gala. Umanamang sa pipilag ka mga bulawanong pahinumdum atong oras. Alas 5:02 na.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
12: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay,
17: pwede
16: na yahay. Pwede na, mga makasas,
15: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.

0: vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Said Health Testimonies. Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
10: Kung sa kabuhulan ko nga, di ka bakla kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme. Kaya gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Itaim naman po na ako, Sid Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life.
15: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
16: Welcome to our reunion.
17: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
18: Tungod na sa Super Fiber.
17: Unsa?
18: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
21: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, new phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX

0: 500. Ibo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na nang need kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Dr. Limuel Espiral, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit dako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na maayon ang lawas ko. Salamat po Ginoo.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naong sad, murag niborot. Ya pag kumangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkauman kay nya niagto ko sa doktor nya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero murag ra magyapog wala naurot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3 tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil akong BTS akong tiyan hiyos akong naungsad hiyos ya kung mangi ko okay na makatog na kog maayo epektibo gid grabe gid ang life extension vitamin D3 kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi akong asma na wagtang asta pud akong hubak wala na grabe gid ang life extension vitamin D3 dako gid akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3 gamit na mo kay tested and proven to me.
20: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
22: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gimanunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa awtoridad ngadto karon kun unsa gyoy hinungdan sa sunod-sunod nga violente nga mga insidente sa pila ka mga tunghaan sa nasud-sunod ning buwana. Si Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro namahayag na sama og na heartbroken na presidente sa nahitabo nga shooting incident sa Tacloban City diin tulo ang ganakalas ug ubay-ubay usab aga nga angol. Subay ni Mato de Castro, gimando sa presidente nga to na sa mga ahinsya sa gobyerno nga susihon kunon sa ugat sa maong nga mga hitabo. Apil na ang posibleng impluensya sa mga bayolente nga gaming apps. Nagkapasubo sa presidente ang nahitabo sa duha ka mga minor de edad nga gunman sa Tacloban. Nga sa kalinghod pa sila nga mga panginaron daw sa nakamugna na sila og plano sa paghimo og heinous crimes.
24: Samtang dugang balita na pugnan sa mga otoridad ang giingon nga pagsuway nga laing pagpangatake sa sakatungaan dito sa tulo sa Salate, pipila ka adlaw human sa litabo dito sa Tacloban City. Si Interior Secretary June Victor Limulya dibutiag nga nanawag kaniya si Senator Bam Aquino ug mao'y mihatag sa impormasyon
22: labot sa si Bam Aquino. Si Bam ginagatawag.
24: Informant niya sa mga
22: mas may pa si Bam Deke, may pag-intel. Di ba ni sagpa, di ba ni sagpa kang kuan June Victor Limulya kasamang Ken? Nga na siya ang kwan ba?
24: Maugid kay nabiya niya ang PNP.
22: Ang mga barangay officials. Mm. Naniya?
24: Naniya. Ang LGU.
22: LGU. Naniya?
24: Pero si Senator Bam iyang informer.
22: Si Bam ang inakatagwa na. Si Bam Aquino ang hero.
24: Matod pa kasama ang Arnold, si Senator Bam Aquino. May nihatag ang impormasyon labot sa sakat chatter sa Tacloban nga dunay nag-ungong nga lain na mass shooting sa tulo sa National High School dito sa Leyte. Nasayran sa mga investigador nga dunay 14 anyos o grade 10 nga tinunan nga nag-post gamit ang kaugalingon nga pinulungan sa ilaning
22: writing. Waray-waray ni.
24: Waray-waray bagyapon ang tulo.
22: Pura.
24: Na basta kaugalingon ko ni kay vernacular man sa tupayang dialect. Ako lang ni Binisayon nga kanabisaya sa ato. Matod pa, doon na mo'y atraso. Pangandam kay akong bulabugon ang eskwelahan. Pangandam kay sibisan kinsa madunggaban o mapusilan.
22: Pareharan niya sa kuhaan na kasamang Ken, kanang bomb threat.
24: Wala may pakialam. Bisan kinsa'y madunggaban o mapusilan. Good luck na lang ninyo.
22: Kaya kasamang Ken, maraga, dili ko mabili, maning kuhaan ka si Bam kay pwede man ni mahitabo god nga kanaman kung inana ka sa mga hindi na sila mang hulga-hulga. Katong gihimo sa duha ka mga minor gi.
24: Sila ra gitoy nay baong duha no.
22: Naghulga-hulga ba to sa Facebook o sa kuan chat wa.
24: Wala kay kada bang sign sa ilang mga lihok nga imong nagudahan.
22: Wala.
24: Kompetensya nga magdahom gid kay mga bata mga butan man to.
22: Siyempre ang krimen mahimo ka krimen gid ani mo ipaibaw publiko.
24: Pero hinon ka sa mga Arnold tungkod kay doon na naman kayo nahitabo dito sa Tacloban City. Mao nang ilan na lang po ninyo take seriously. Ganing post. Pag-adto sa mga otoridad sa balay sa Mount Tinunan, kailaman din na trace gyo, dito na nasairan nga doon na kini multiple nga accounts din na sa social media para gamiton sa iyang content. Sa paghatod sa mensahe nga gika-alarma sa mga ginikanan, mga tinunan, ingon man sa publiko. Ang mga post o account gidelete na sa mga tinunan o nagdumili o sa pinis paghatag o cooperation tungkol sa kabalaka sa sangputanan sa iyang gimuha.
22: Eh, na kung bakakon, kini siya nga mga insidente, himuon na po ni Megala para nga, di ba dayon, ang exam. Kung kwan kag arang di kaganahan mo eskwela himuon ni mo ni kasamang kid para may klase
24: pagawson man o pagawson or isuspend ang klase para sa tadin ha mag online na sa ta o special assignment lang sa tadin ha di sa tamag klase kay na threat
22: di lang sa tamag long quiz kay wa maka kay wa maka kwa wa kuma wa mako kay kwan kanang kay study mahulga tani
24: Pastilan.
22: Samtang, kumana ka niya? Kumana.
24: Okay, mana to.
22: Mana to. Okay. Samtang, kasi bigas bahay, natapos na ang pre-trial conference impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Atol sa pre-trial conference, ang House Prosecution Panel, Defense Team, ug ang Impeachment Clerk of Court, nihimog ga marking sa mga ebidensya sa trial nga sugdana sa Hulyo 6. Sa ikapat nga adlaw kagahapon, ang House Prosecution Panel, nihangyo nga buksan ang Bureau of Internal Revenue Box nagituhoan nga doon ay tax record sa Vice Presidente. Tuyo nini nga markahan usab ang contents nga wala mapakita atol sa hearing sa House Committee on Justice kabahin sa impeachment. Apan mato ni House Prosecution Lead Counsel Representative Jarville Luistro nisupak ang depensa sa pagbukas o pagmarka sa maong nga box.
24: Samtang sa rugang pambalita, gibanduan sa Ombudsman, sila si Senator Alan Peter Cayetano o Robin Padilla, gabutubag sa reklamo ng may kalabutan sa magbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody sa Senado nitong Mayo 14 sa Kadlawon. Gawa sa duha ka mga senador, lakip sa ipakomento mao ang isuspenso nga Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca. Sa kabanduan nga dure petsa nga Hunyo 23 sa pankagahapon pala gipakita si Assistant Ombudsman Moreno Hidoroso Miauhag sa mga respondents gabutubag sa reklamo. Ari pasakag reklamo bato kanila mao ang tindig Pilipinas kanitong Hunyo 3, gibaduan sila pagduso sa ilang mga counter-affidavit sud sa 15 kadlaw, suman sila makaruat sa maong kabanduan.
22: Samtang alas 5.22 na, kapin sa 60% ang posibilidad nga masinati ang El Nino phenomenon sa katapusang quarter karong tuiga. Mato sa pag-asa, 69% nga likely o posible ang kusog nga El Nino gikan sa Agosto, September, Oktubre nga season o 62% nga posibleng mas mukusog pa kini sa katapusang quarter. Samtang ang epekto nini mabati hangto na sa unang quarter sa sunod tuig. Ang El Nino ay konsidera nga strong kung ang kainiton sa surface sa kadagatan sa Central o Eastern Pacific ana sa 1.5 degrees Celsius nga labaw sa normal nga very strong na kini kung mabot og 2.0 degrees Celsius ang temperatura. Ang pag-asa ni deklara sa pagsugod na sa El Nino sa Tropical Pacific Ocean niadtong Hunyo 9.
24: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, gimonitor sa Department of Foreign Affairs sa mga kalabuan dito sa Venezuela human sa pag-igo sa duha ka mga kusog nga linog sa maong nasod. So, sa statement matod sa DFA, ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia nakikoordinate na sa mga Filipino national sa Venezuela para pagsuisi sa ilang mga kondisyon human sa kusog nga linog. Hangtod karong panahon na wapay natalang nakalaso na angol nga Filipino sa Venezuela gumihin sa kusog nga linog. Ang embahada doon ay komunikasyon sa mga Filipino sa Caracas ingon sa siyudad sa Barinas o gitambagan sila nga muadto na sa luwas ka mga lokasyon. Mag-monitor sa mga kalambuan ingon man mutuman sa mando gikan sa mga otoridad.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Kanito nga pabarikuman, kapananta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatag may kalagaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aron ka dito, dali ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw ng karon na pantasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagawag sa inyo mga atay. Ang original coir magkapsule, epektibo sa nimigana pagbatok sa bisano sa kamatang sa virus. Mupanigod sa atong immune system. Aron nga dita dali nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Kamikan sa mga vitamins ganaan ini. Tama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original coir magkapsula aprobado kinimigana sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika. Kagisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kinimigana sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysan Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Dunay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original Coyer Macapsule sa Malunha Pharmacy, Niluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanam Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
24: Taas bomb pressure si Wadigoy Kabadunay, hypertension, basan taxi with sugar, og basan may diabetes, kayo, wala kamay baw, atas nga level sa blood sugar, magkapagayakin sa arterial walls, mapalapot si Mundugo, o sa nakarason, nganong magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagkadaw si mong kidney, og daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibus na nagpabuta, ang grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, duro kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo po ang imong blood sugar, kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DCX 500 matagad lang, magkapalindot sa imong katog. Makapagod pag-isa for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika, di alternatiwa, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakinibimutang din sa media ko sa Lim Street. Sa Cebu City, kapag ni matawag sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
22: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na nga nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Z na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng mga tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalik na itong atong immune system. Kaya ito ang level sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells magka-function sa pinagmaayo, magka-produce kini yung mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlaw ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kaya recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% gani mo sa America sa Life Extension Foundation. Number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkailangan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay, mohatag kinig libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nakinibimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Din na sa konsulasyon, din po yung Life Extension Clinic kinamutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung duga pagutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siya sagsatag sa kabaga panimalay. Sa pikas gabay ni kabaka nunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, number one kini nga pangontra constipation. Sa inyo pagkayo nga andamo ng Super Fiber. Magkulang ka usang kabasog at tubig o niya imong imix dito at sagit ka sa shape. Pagkahuman, pwede kag mo inom ni ini sa buntag before ka mag-breakfast. Kung narin sa gabi ka na before kang matulog. O para mas nindot pag-inig epektos pag-take ni mo sa Super Fiber. Dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
22: Samtang nagpaminaw ka na sa radyo ha, sa atong stasyonan sa DYHP DYHP Aramin Cebu, ug naminaw sa unang radyo ng balita. Pangapisa, ha? Pangapisa. Arita sa kape, Megan ha. gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini mao ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Hoy, naminaw na itong karong rasa si Ali Balorio, ang asawa ni Nelly, o Sir Nelly, o Consul Joe, sila siya day? Joe, sa Puok Talisay. Ah, si Joe Bass, sa Puok Talisay from Jojo Abapo. Naminaw sila karong orasa sa atong tolumanon. O niya may buntang pod sa mga caretaker sa Three Beach Resort, Three Beach Resort sa Luyang Carmen, si Dennis Ponce o si Joy Lapot. May buntang ma'am o sir. Mga buutan ni sila diha sa Three Beach Resort sa Luyang Carmen. Oy, like sa pagkutana may kada sa atong answer to win na promo kada buntaga. Kinsa nga senador mga gala ang naghatag og tip ngadto sa PNP o sa DILG nga do na po yung laing hulga. Dito mga higala sa usa tong lugar sa Leyte kasamangken. Tulusa. Tulusa Leyte sa usa sa mga tunghaan dito. Nga matod pa gihulga na sad no nga do na mahitabo nga krimen sulod sa eskwelahan. Diha sa Tolosa National High School sa Leyte. Kinsa nga senador ang nakahatag info dayon? Kamarag intel, intel mga higala sa PNP. Kinsa to mga higala nga senador be, ha? Katingin ko ni, kuhan, ni John B. Crimolya, ha? Nga mga naghatag, yapang pahibaw sa press conference nga si Bam Aquino ang nagpahibaw. Nasulte na na. Kinsa to nga senador? Charo, di mo katubag. Masang importante diha nga naka-share o naka-share mo sa itong unang radyo ng balita niya, naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Manay, labing importante niya mga igala, naka-follow o naka-share ka sa itong, naka-follow ka sa DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyok o niya naka-share po may gala sa unang radyo, unang balita. Anong oras? Alas sa 5.32 na.
0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
30: Biotrof Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: gap shimmy, tibu og barato.
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Said health testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Said Kogon Herbal Capsule o Said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
2: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pa mag-Said Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Said Panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili nagkasang akong sugar.
3: Basta kaping Said Panyawan, diabetes, malikayan. Said Panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 B, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya. Ang Don

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang magbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 256629 series of 2026.
6: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oras sa mga kasama na 5:49 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa pagkini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw duhang atong sa tulukas of gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Cebu Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Yan dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Samtang dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, ay mo mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Samtang sa pikas gabahin aton sugaton aton kabuntagon pinagis paginom sa lamian ug healthy kaayong kape kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mi pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3, mao na makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Plus, duna kini rich mushroom extract nga duna mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag kini mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali ka pagadaot sa atong mga selula, gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao na mga piganita sa iyo sa buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka mga vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plater Wanda Presinto.
10: Nedo ka mga babae nga nagsugal na dakpanis kapulisan. Kasama mo sa balita Rugman Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Gisikop alas 12 kanihang duhang gabi sa may sityo Bugnay 3 Barangay Labangon Ingdak Bayan Sugbo kining mga nagsugal ining tungets alas 12 sa ato gabi gingon nakamugla sa kinig kasaba dito sa lugar inungdan nga gidakop ni sa kapulisan duhara noon ang nagpulisan nga babae pulos sila sinela oga miding naalan sila ron natanggong na sa kapulisan sa Labangon Police Station 10. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Radyo mo nationwide.
8: Samtang nga publiko ng mga tungaan sa nagmay sa Sugbo nang inahanglan o gakapin sa usang agatos ka mga metal detector na ipagamit sa mga gwardiya nini. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonas.
9: DYHP, Tatak RMN Report.
12: Pagkatapos ka metal detector ang publiko mga tuha ang sakbay sugbo. Kini aron magamit sa mga guardya nini pag-screen sa mga bisita ug mga tinun-an kung wa bay dang mga hinigiban. Ang maunlakang kabahin sa safety measures nga nahuna-hunaan sa Cebu City Schools Division. Kini aron lakayan ang stabbing ug shooting incident nga nahitabo sa ubang tuhaan sa nasod. Matud ni City Schools Division Superintendent Nifa Bongo nga sila mapapalit og mga metal detector sa local school board sa syudad.
13: Mo request sa atong local school board nga mo palita og mga metal detector para sa ato ang mga guardya sa ato ang mga eskwelahan.
14: Mga more or less pila ma'am atong ipapalit?
13: 112. We have 112 school sites in Cebu City Elementary High School.
12: Si Dr. Nifa Bongo na sera hinoon nga ang ubang guardya sa pila ka public schools dakbayan doon na nagigamit kay metal detector. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo radyo man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
10: Samtang apin 500 ka mga tutor og youth development worker nga mga college students na kaluwat na sa iling cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugol.
9: DYHP, Tatak, RMN Report.
15: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, nakadawat na sa ilang cash assistance ang mga tinun-an sa kolehiyo nga niapil isip mga tutor og youth development workers sa programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga Tarabasa Tutoring Program. Nikabat sa kinito suggest ka mga college tutors og youth development workers ang nakadawat na sa ilang ayuda gikan sa DSWD FO7 human sila nakakompleto sa 20 kaadlaw nga implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa dakbayan sa Sugbo nitong Miyerkules, Hunyo 24. Sa nasayran ang Tarabasa Tutoring Program usa ka programa sa DSWD nga nagtumong sa pagtudlo ug pagbasa sa kabatan-unan pinaagi sa tabang sa mga estudyante nga tutors samtang naghatag usab kini og financial nga suporta sa mga partisipante tumong niini nga mapalambo ang literacy ug makatabang sa edukasyon sa komunidad. Sa laing bahin ang youth development workers mao mga kabatan-unang partisipante sa mga programa nga nagdumala sa mga sesyon alang sa mga ginikanan ug guardian aron nga mapalig-on ang ilang mga responsibilidad sa pagtabang sa edukasyon ug pagkat-on sa ilang mga anak o gipangbantayan. Kasama mo sa DSWD FO7, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Arment.
16: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reshea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
9: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. YHP Abroad ngayon.
17: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
18: sobra sa 30 ka mga tawo ang nakalasog ato sana ang naangol human migo ang duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela sukad sa usa ka siglo na ang nakalabay. Ipalantawan sa mga awtoridad sa maong nasod nga musaka pa ang maong gidaganon sa mga nakalas tungod sa daghang struktura nga natumpag labi na sa kapital nga siyudad sa maong nasod nga mao ang Caracas. Si acting Venezuelan President Delcy Rodriguez nideklara na og state of emergency ug nagpadayon na mga responder sa ilang search and rescue operation alang sa mga gituang nadatugan sa mga natumpag nga debris. Gipasalamatan usab ni Rodriguez si US President Donald Trump alang sa constant communication sa mga awtoridad sa Venezuela ug pagtanyag og suporta tabang og kahiusahan taliwasan na itabo karon sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon giniyo Radio Man Marie sa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa epektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo nationwide.
8: Mga kasama mailhan nato nga idara na ta kay naman tay masanati nga mga sakit sa atong kalawasan nga kadto sa batanon pata wala nato ri mabatyagi. Masakit ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit na pod may gan ang tangkugo kay taas na dai ang atong blood pressure ug atong blood sugar. Hanap na pod may gan ang pananaw usahay sakit na mga may gala ang mga lutahan. Unya maapektuhan ra bagyo ng atong mga buluhaton sa balay. Kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batanon pata. Dagano na nato may galang taas nga hagdanan. Mao nang magkinahanglan taga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan pa man sa sayon nga mga buluhaton sa matag adlaw. Igon na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mao na nga magagamit ko og maintenance medication. Naginom ko og vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6, ug B12 nga makatabang proteksyon, may dugang B2 ug B4 pa para tabang mo din munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Kumadan sa maayong diet ug ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP, Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta ka mga kaisulan nga nagbataning naning mga orasa kay nagdiga mo na nagandam na sibuk adlaw na sab nga laing adlaw sa trabaho. Ilabi na gyud katong physical nga kusog mo ay gigamit. Usahay duratay pabation nga murag maminhod ang atong mga kamot dili ta makapangusog. Banhod usahay diri sa tiil nga muday murag dunay gapanusok-tusok o kaha muscle pain. Kini nga mga sintoma makaapekto ni sa atong mga panghiok-lihok at kung ato laning pasagdan atong agwantahon kay dili na ta makafocus ra sa atong trabaho ani mo na nga angayan gini na ito nga pakitaan o solusyon. Nakabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan nato dunay nakasinati po na ginaanin ang mga sintoma. Pero dililigta mo hunong sa itong trabaho kay lisod na watay kitaon kada adlaw para sa itong kaugalingon ng man sa itong pamilya. Mong advice na ako sa inyo, mag-Farix B-Complex adlaw-adlaw. Ado na kiniigo nga B-Vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos sa SRP lang ang maong presyo niini maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B, adlaw-adlaw. Vitamins sa B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita si Bucini Treasurer's Office. Padayang nanawagan sa langayang mamayan ug buhi sa syudad. Gabupay mo sa Tax Amnesty Program sa gobyerno. Kasama mo sa balita Radio Manili Bolono.
9: TYHP. Tatak. RMN. Report.
12: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Parayong nanawagan ang Cebu City Treasurer's Office sa langayang mamayan ug buhi sa syudad nga mopahimus na sa tax amnesty program sa gobyerno. Partikular na itong nanag-iag luna, building o mga makinas na bayan nga taon-taon nang wa mobayad sa ilang buluhisan. Kini tungod kay mapupos na unya sa Hulyo 4 ang gihatag katanggal niini base sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act kun RPVARA. Gipahibawi na ni City Treasurer Emma Villarete nga ubay-ubay na sa mga delinquent taxpayers sa syudad ani mo sa maong balaod.
19: Ubay-ubay na yun ang avail ba sa atong amnesty?
12: Ubay-ubay na, pero mas naghan pa yun itong wapak-avail.
19: Yes, yes. Naghan pa yun ang wapak-avail. So muna, ahwago na ito. Kung pwede, ma-avail na sila kay sayang kaayo ba? Nakukay na ang makuha sa ilahang tax due kung ma-avail sila sa amnesty. Kay kung malif na ang amnesty, balik na tag-impose of interest sa ilaha.
12: Si City Treasurer Emma Villarete na sayang usap nga ang deadline pagbayad sa real property tax dakbayan alang sa second quarter niling tuiga o niya na sa Hunyo 30. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RM.
9: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
18: I-require na mga bangko o e-wallet operator sa nasod nga dili pagamiton o SMS o email-based one-time passwords kung OTPs alang sa mga high-risk transactions. Sugod kagapong adlaw Hunyo 25. Iniubos sa direktiba sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP na tinguha mo paligoon sa proteksyon batok sa bisan-unsang pagpangilad nga maglambigit sa mga bangko o ubang financial channels. Ubos sa BSP Circular Number 1213 nga gi-issue na itong Mayo sa malabing tuig. Gi-require na sa Central Bank ang mga BSP supervised financial institutions o mga bank ko pagpahulip sa mga SMS o email-based OTPs o mas ligon nga authentication methods sama sa biometrics, behavioral o passwordless solutions sa dilipang Hunyo 25. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinituhod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo Nationwide.
8: Samtang kakamana sa nagbayan sa Sugbo, manghatag usab og bugas sumay ngadto sa mga kabus nga mga manupyo sa sunod buwan. Kasama mo sa balita ra jamana.

0: Manghatag na usab ug bugas humay ang kagamhanan sa Paysugbo ngadto sa kabus ng mga mulupyo sa siyudad sunod buwan. Kini man makakuha og 145 milyones pesos nga pundo gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Wa pa hinumatino kung tagpila ka kilo ang itudlo sa city government ngadto sa mga beneficiary niini. Apan ang kagamhanan sa dakbayan mopalit og kapin sa 48,000 ka sakong bugas sibo sa nadawat ni ining kahin. Matud ni Mayor Nestor Ajeval, kay ang gitahasan ang duha ka buhatan sa kagamhanan sa dakbayan paglista sa atagan niini.
1: Ipalista pa niran.
2: Siya tong gitahasan ni ang DSWS.
1: Ah, DSWS. Makahatag siguro ta aning bugas mang third week of July.
0: Si Mayor Nestor Ajeval, nilugang mayor nga lakip unya sa tagan sa libreng bugas, mao ang mga mananagat o mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RTM.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala na sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pureba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin na brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagchecheck lang sa quality, hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong ninyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita niyo ang kumpletong lineup at Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Hey! Congratulations sa itong winner, Karamuntaga, mga kasama, ha? Congratulations ni Jonathan Valorio Abapo. Sakto yan tumag. Si Senator Bam Aquino ang naghatag og tip. May galang ito sa DILG. Jonathan Valorio Abapo, ikaw nga itong winner, Karamuntaga, sa itong Answer to Win promo. Magkadabat ka 200 pesos. O niya i-chat lang ang itong Facebook page sa DYHPRMN Cebu. Mr. Abapo, ha? O niya, kanunay baka nga nagluya, posibleng kulang ka sa vitamins. Makuha ang vitamins sa B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging guguman pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins. Kaya mo nga kinahanglan. Anak, inimay ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins. May laing 16 pa kinik ka mga powerful ingredients. Maungkong magkatumar ka niini, mahimog ikang abtik, alerto og dili lintanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram o Shopee. Sometimes sa Mikas Bahay na napunta ilang paldo karabuntaga mga kasama. Check na to si kasama nga Julius Malini. Kasama ang Julius. Good morning, Julius.
5: Good morning, kasama nga. Good morning, kasama ang kid. Good morning.
4: Kita kag bista ha, kita kag bam niya, ha?
5: Aya! Delikado na. Ako po nakasama nandang dati, nasak pa na minaw eh.
4: Ay, nasak pa na minaw.
5: Alay,
4: nagawas
5: ni Rina.
4: Ay, kawaw. Ay, kawaw, nay!
5: Nay, may buntag. May buntag. Si pangalan na to, Marisco Frio. Minyo, daga. Pila ka buka na? Upat. Ano ko na maglima?
4: Ah.
6: Ano mo buhay?
4: Ano mo buhay?
5: Unsa man oras sa imong radyo nagtukar?
4: Tulad na dapat mo ginagbay ka pa, Halify! Congratulations!

0: paliba și să te duci. Cum să-i că sunt tine tău? Ne să-mi să-l lăm mă
1: să te duci.
0: Ok! Papu, să-mi cam una mă, o păsit cam una să-ți sunut. Eu mă credeva că cam un mânga pe halipa. Pa mina la jos, bunta, cantut, gati! Sau bana cu trebuie să mă înglai lini, rapă din sărgada, ochi, copul tri! Până zic că-i poți mai la este bu, chilin eu că să mă înjuz, eu zbale lini. BYSB, Sadak, Aremen!
1: Bine! Saba Cătării, Saba Cătării, Saba Cătării. Să iau, să iau, mică mai. Saba Cătării, Saba Cătării.
2: Cuties for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iguman na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaing kapag lawas. Panginoon matagadlaw, OG, detox plus herbal capsule, ang pinaka-capsule.
1: Wala pa tayo oras, Megala. Sa nga na lang, skinit mo kang foro sa Sino HP. Aramin sa buka, may ang mga tigbalita.
2: Kinangin yung Radio Man, Candelinea.
1: Ako siya ni Rajaman, Arnold Busamante. At ang imigalas kasama, Attorney Rafael Fernandez Manyo. Kamasunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangalang utanan. Dekang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 13.
8: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
10: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
11: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
16: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
19: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
13: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
20: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
20: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
20: Kini lang gyud ubos nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may gilang nga Biyernes og a pizza 20 size na. Or a pizza 20 Yeah, size mga sugit ni paminaw na nimbuan karon sa hunyo. Tuiga 2020 size.
13: Straight to the point.
20: Sagi hapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang hapon mga higala sa atong pagwanuban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanot.
13: Straight to the point.
20: Nagunas na maisgutanan karong nga buntaga mga kaisunan. Laing bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kun par, ginganlan og gardo.
13: Straight to the point.
20: Padayong nag-irog sa north westward nga direction apan magpabiling layo sa kayutaan.
13: Straight to the point.
20: Na midpid lang kini mga higala sa kilid sa Philippine Area of Responsibility. Og ipaabot nga mo exit ra, ha? Mo exit ra dayon karong buntag o baka unyang hapon.
13: Straight to the point.
20: Kani pagtagad no buntag sa ato pamanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
13: Straight to the point.
20: Samtang sa laing bahin demolisyon sa way-ubay ng mga panimay sa may barangay Subandako, Dakbayan sa Mandawi, nahimong tensyonado kagahapon.
13: Straight to the point.
20: Ato sa nihatagag pagtagad mga sugit ng paminaw, no? Oga, gipahunong kini sa Mandawi City Housing and Urban Development Office, oga, human na sayran nga na-expired na ang kamanduan sa korte alang sa pagdemolish sa mga panimay sa mga residente.
13: Straight to the point.
20: Ay lang pag-implement, may galamatod pa na expire na. Nakatasan ng pagtagad nubutaga sa atong pabanuban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
20: Samtang sa laing bahin mabot og 6.6 bilyones pesos nga pundo gikan sa nasunong kagamhanan alang sa rehabilitasyon hangtod karon wa pagyapon ma-release.
13: Straight to the point.
20: Dul-anas o sa katuig ang nakalabay. Human mahigalan, giigo ang sugbo sa kusog ng linog o giunan bagyong tino.
13: Straight to the point.
20: Wag yung gihapon mga sukit ng paminaw, nga nalangan man ay mga higala. Nabisi sila dito sa Manila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
21: Correct.
13: Straight to the point.
20: Aha. Kung niyagi katawa-katawa mga sukit ng paminaw, nga ano man ang kalakiha mga higala ha, unsa may gikabisihan.
13: Straight to the point.
20: Ha, kay kagabi eh, mga higala, gitapos na. Nalangan-langan sa ang pagtapos sa pre-trial conference impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
13: Straight to the point.
20: O niya gikatakda nga by July 6, mauna mahigala pagsugod sa impeachment trial.
13: Straight to the point.
20: Ang ginahimo mahigala pre-trial conference pa lang, marking of evidences, mao'y gipanghimo mahigala. Oga, sa presentasyon sa mga evidences impeachment trial, gipaabot nga mulanat kini og 92 ka mga adlaw.
13: Straight to the point.
20: Base ni sa gibanabana sa prosecution og sa defense team.
13: Straight to the point.
20: So mga tulo kabuan kapinday kasama ng akin. Igo-igo sa diod niya si Jingo Estrada gisuspenso og tulo kabuan. Nakong lalisunon mahigalag makaapil ba og buto og di ba?
13: Straight to the point.
20: Pero ang gikinahanglan mga kaigalaan nga buto, diha sa atong constitution mga kaigalaan, considering nga 24 ang mga senators, kinahanglan sa 2/3 votes, muna nga kinahanglan gihapon may galag 16 ka mga senador ang pagkonbikto mga sukin tigpaminaw.
0: Straight to the point.
20: Kaya pagtagad, rumudagas, tumaluban, usap din ang atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
20: Samtang ang atong pagbadayon sa isyo, mahigala may labot sa nitabo nga shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City.
0: Straight to the point.
20: Atong ipadayon na paghisgot sa labot, ani mahigala kay nadugay mahigalag hisgot, naabot naman noon po sa pamulitika. Kinsa man kunoy angay mabasol mga sugid di paminaw. Doon ay uban nga mabasol ni Kiko Pangilinan. Ang uban sa mabasol ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong klaruhon na naunsa na ning kalakiha mga kahiganaan.
0: Straight to the point.
20: Ang ato mahigalang pagpadayon, paghisgot, labot ining kaso. O ang atong pag-analisar mga higala ni ining chat-chat ining duha. Ka mga minor di edad nga nagplano mga higala paghimo sa maong krimen.
0: Straight to the point.
20: Mura lang mahigalag na musil o kung dito ha. O niya, imong katingadaan mga kagalaan kaya ang t-shirt mahigalang gisulot. Doon na ba ka ni kalambigitan? Tanaw noon sa ni mahigala. Angay sa ni imbisigahon sa mga shooting incidents dito sa gawa sa nasod. Nga, pare-parehag t-shirt. Ining 14 anyo sa mga higala nga bata ha. Dito sa Tacloban City.
0: Straight to the point.
20: Huwag ang atong paghisgot sa mga higala. Sa padayon itong paghisgot labot sa mga achat-chat nila. O guban pang mga angulo mga kagalaan. O labi na mga higala katong usa ka bata nga hero mga sukit di paminaw ining maong insidente. Nga diin na napusilan patay mga higala apan nipakita o heroic mga higala nga binuhatan atol ni adtong maong insidente.
0: Straight to the point.
20: Si Chris Lawrence Fabian nga ni silado mga higala sapultahan aron ma-safety sila o ma-safety ang iyang mga classmates. Mauna hinoy na biktima mga sukit di paminaw.
0: Straight to the point.
20: Kiniguban pang mga isutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM in Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
6: Life extension, vitamin D3.
9: Ang life extension, vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
17: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna may kailangan size 29 binas sa tumanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
1: Ato sa labang higalan, dawaton ang report kalos ng kuban on board sa patrol ni ay kantong lalaki nga nagsunog sa iyang sinina o sagbot sulod sa balay sa may Kabantan Baryolos. Gitanggong na sa Mabulo Police Station. Ato sa paminaon ang kumplito detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
21: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
22: Radyo Man, Atty. Rufiel, at uning itubagsak kagapon sa buntag, mga pasado alas 9, di ani sa may sityo Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz, Kabantan, ng atong dakbayan sa Sugbo. Formal na nga gi-detain sa atong Mabulo Police, kining maog 46 anyos nga suspect, gi-reklamo ni sa iyang siningan, uman kini magtapok og sagbot sud sa ilang panimay, unya yas dina yas giubo unya dayon iya gi dagkutan o galiter pag sila o nakapaalarma ni sunog dito sa lugar inugdan nga ang atong mini engine firecraft sa Barrio Luz mitubag yun sa maong alarma ila pag naabtan ang nagdilaab na kayo dito sa sud sa panimay ni ining maong suspect nga 46 anyos nga ginganlan o gabin hamin sa atong interview sa mga responder yung man na assistant chief tanod sa Barrio Luz ilang yung lagway kinimaog nga suspect nga nagumon sa bisyo ni ginadiling droga sa atong interview niya gapon ato niya nga dunay mupatay niya nunggan niya iyan gidauban ang tagbot o sinina aron marisyo o maalarma ang mga rescuer dito sa lugar. Uman siya ireklamo sa silingan, ni-responde po na kato kapulis na nung ipuslatan siya o hingpit na siya na aronsod sa detention cell diri sa Mabulo Police. Kasong arson ang ipasaka sa kabumbiruhan o sa reklamante kung idayon. Mauna ang atong updated report kasama mo sa Mabulo Police. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHT Tatak RMN.
21: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
23: Radio Boy Nationwide.
1: Okay, salamat na Radio Man Paul Lauro sa imong report. Ato ni tagad pagtagad mga kigalaan no ang duga mga isgutanan kay arita mahigala sa mga panghitabo balikan nato ni mga panghitabo sa eskwelahan kay adto milabay mahigala nga mga milabay mga semana man to day no nga dunay babae nga depression tong iya day nga iya mga classmate gidunggab sa niya mga sugid dig paminaw no dito to sa may kauluhan nga bahin June 16 nga panghitabo mga higala. O niya, kininiang dito ni mga kaigalaan sa Cavite. Ang kining sa may June 16, June 19, deken, no? Ang June 22, muna na yung stakluban. Na niya pagilain mahigalang hitabo, graduation mahigala, bagong ni-graduate ni maong bagong yun mahigala sa graduation, bagong itambong sa graduation ceremony, gipusil, dito sa may Davao de Oro, mga sukit di paminaw. Naunsan man yung panghitabo ron mga kigalaan in town?
21: Straight to the point.
1: No? Unya, kuha na hinoon eh. Bagong graduate sa college, no? Sa Pantukan. Nailhan na, ligo ni sa iyang kauglingong kuha in town, no? Dugo mga higala town. Unya, ang usa ka Rodney Bruce, nga baguhay lamang ni graduate sa kurso mga higalang Bachelor of Technology and Livelihood Education Major in Home Economics. Human kinip po sila gawa sa kolehiyo ng Pangantukan, Pantukan, Davao de Oro. Morning hitabua mga sukit di paminaw, kagahapo ni. Na insidente, lain po ning hitabua, lain po ning sa may Takluban. Kini bita-bita lang kay college sa Maniday, although, kuan gihapon, kanana ang dakong krimen gihapon mga sukit di paminaw. No? Ang katong stakluban may grabe kay mga minors man go'y involved. Muna nga nahimo sang dakong hisgutanan kay mga minors man. Muna siya nimso, atong, naman yung audio nimso. Ato ko nung paminawon kadali. Nas dili pata mo kuha mga ikala. Okay niyo? May paggawas niya sa kuan? Kung sa mga kadako sa mga atraso ni mga estudyante nga maabot man sa pinusilay? Sus, Ginoo ko. Ano yung tabu, Amigala? Pantukan, Davao de Oro, gawas gyud sa eskwilahan. Ang biktima, Mahigala, si Rodney Bruce. Igo paggawas sa eskwilahan, gipusil. Kuyawa ini mga hitabu, aron eh. Lagi bisigar pa sa PNP karon ang motibo sa mao nga krimen. So padayon pang gibisigar, wa pa mailhi mahigala kinsay nagpusil unsay pa motibo inimong krimen nga estudyante mahigala bag-o lang graduate no sa Pantukan Davao de Oro diha gyud gawas sa eskwelahan mahigala maong pagpamusil kolehiyo ng Pantukan. Sa mga problema ha tao ni. Kuyawa ni kalakiha eh. Nakagubot ni taon mga higala, no? Okay, so ang atong update sa pagkakaroon, out of danger na ang biktima. Salamat lang in town, no? At least mga higala, luwas na sa makuyaw nga kahimtang, kining maong gipusil mga kagilaan.
2: Straight to
1: ang the pinaka deadly mahigala ang panghitabo, gawas itong linog mahigala sa Venezuela Indekin. At least doon na sila yung mga gipanghimo sa dito nga pagpangriskyo, layo o mahinoon ni mahigala. Ang laing pinakangidlis nga balita, katong hitabo, gistakluban. Kay mga bata, mangod. Mga minor de edad, so ang ato ani unsa may mga pamaagi sa atong gobyerno, unsa may itong buhaton nga di na mausab kini inani nga mga panghitabo. Kay supposedly ang atong mga kabataan safety unta sila nga naa sa eskwelahan.
2: Straight to the
1: point. Monay safe nga lugar alang sa mga bata, pero kung inani man gani mga kagilaan nga naay mga pagpamusil, alarming kana mga sukid di paminaw. Atong ipadayon mahigala na itong isgutanan labot sa Nitabo, Tacloban City. Kay dunay mga pagbasol. Ang uban mahigala mo basol mga kagilaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban sad mo basol ni Kiko Pangilinan. Labot ini iyang balaod. Ato ning isgutan mahigala kinsa may angay mabasol ni aning kalakiharon. Pero ang ato mahigala nga dili ikalimod nga dunay usa ka estudyante nga bayanihon nga nihimo mga higala og bayanihong lihok bisan pa man sa kakuyaw atong panahona. O gaduna pud mahigalay pulis o tag-iya mahigala sa armas nga medyo dunay kakulian, dunay negligence sa iyang side. At unisgutan nga ron totoo naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alasayas 10:39 na.
3: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website para makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
14: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na!
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
22: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may kilala size 48 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Okay, balikan tamang higala ang mga isgutanan ron hangtod karon ang talk of the town. Mauge po ang mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga higala. Sa kinini ang San Jose National High School sa Tacloban City. Gumikan kay na-involve ini mga bata. Akong na-istorya, mga kagalaan, ang station manager sa atong RMN Tacloban, si Justin Traya. Sa dugang pa mga detalye, mga kagalaan, duha pa dahi kabukday ang nasa ICU dahi. So tuluning patay, duha pa ang naas ICU o atong iampo nga unta maluwas ni sa makuyaw nga kahintang mga sukid di paminaw.
3: Straight to the point.
4: Ang kuyaw ba ini dako ang puuno ni nasa ICU kay ang usa na igo ni sa may ulo. Ang usa na igo sa iyang tinai. Moni ang dakong damage nga nahimo ining duha ka mga bata. Duha ka mga minor de edad nga mura man mahigalag mga supervisor sa eskwelahan na nude o mga classrooms o namusil. So, tulo ang namatay ni ining maong insidente si Chris Lawrence Fabian, Ayisa Nicola Dasa o si Julian C. Sisipara. Mauni ang tulo ka mga estudyanteng namatay, Ayisa Nicole Daso, no? Moni mahigala ang namatay. Dakong ang puunon ang duha nga naapakaron sa intensive care unit sa Tambalanan sa Tacloban.
3: Straight to the point.
4: ICU. Hinaut punta nga makasurvive kining duha ka mga bata. Ang uban dai nakagawas sa to mga na-injured. Dusin na lang ang naa sa hospital. Daghan may nanga-injured kay dugo na may nangaigo na tapsingan. Doon na po mahigalay pagkagubot na. Doon na mahigalay nanagan. Maka dagma-dagma ka magigdagan ato. Hindi lang eskwilahan, no? Grabe ha kung pagka-kwana, pagkahuman mahigala sa maong insidente, nagkaguliyang. Di ka ka-imagine sa trauma sa mga bata. Trauma mahigala sa mga tinunan. Pero, makuhaan mo sa doon nga, bisan pa man ni Ana, ang trauma mahigala ang mga babae na ninggit man to. Doon na po yung mga katong lalaking si Chris Lawrence Fabian, dahil ka magkaingon nga, doon na sige dili, lubatan dahi, dili, kuratunon ba? Nabisan pa man sa buto-buto, nakahimo pa siya mahigala pag duol sa pultahan, aron nga iya mahigalang ilak ang pultahan, aron di makasod. Kadtong duha ka mga minor de edad.
3: Straight to the point.
4: Pero siya hinoon mahigala mao'y na-disgrasya in town. Kining nahitabo sa Osaka, bata mahigala nga atong ginakonsider nga hero, mga sukid di paminaw. Na atong naong sa tulo ka mga bata, dong names, no? Nga nangamatay taon? O niya, pwede ba nila ito ni matapad? O, kini, o. Muna yung mga bata, ah. Klaro ni mo sa aura palang daan, mga kagalaan. Sus, duha ka mga babae. O usa ka lalaki. Muna, nga, ang mga tao, dili ni mo mabasol o di sila mo tuo sa unang nigawas nga narrative nga kuno biktimas bullying tong duha ka boke. Mura man tong mga gangster, ha?
3: Straight to the point.
4: Pwede ba nang matapad ni mo dong kanang nangamatay og katong mga biktima? Matandi nato ning mga kwan. Awo, ang mga aura ini mga bataa, mga kagalaan, mga babaeng buhat. Kini mga babayhana, dili man ni mga bully ni mga bataa. Nya kining lalaki mga kagalaan nga si Chris Lawrence Fabian, nakita man nato ang iyang heroic nga gihimo atol mga higala sa hitabo. Tanawa na kuning duha o nga, kana-kana-kana-kana dong names o. Gagunit-gunit pagpusilga, ga picture-picture pa daikin. Unya imong inon nga nabuli na sila day. Ha? Tarawa usa ka mga gara ni mga bataa. Malagmit pa magani nga sila may nambuli ani. Okay?
3: Straight to the point.
4: Gara-gara mga sugid di pabinaw, pamatso-matso. Nga dunay dang mga pusil. Kining usa 38 caliber ang gida. Kining dunay tupi mga higala nga matud pa mao kunoy hinungdan kay gibuli tungos tupi. Unya kining usa ato lang ni mahigala giblur-blur kay mao manigod mga kigala ay atong mga lagda sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga kining mga bata minor de edad. Atong proteksyonan mahigala gyapon ang ilang identity kay mo may nakasuwat sa atong KBP code. O follow man ta mga sukid di paminaw. Pero kining nangamatay naman yung mga biktima mo nang ato na nang gipakita mga kaigalaan. Inyon ang PNP base sa ilang investigasyon 1 month na na nga nagplano sa pagpangatake kining duha ka mga suspects.
3: Straight to the point.
4: Kining duha ka mga responsable sa maong krimen. Kay mao lang ito ang ato mga higalang gibasa nga mga chat-chat nila. Ilang giplano og nangatawa pa sila murag wa gyud dili man ingon nga buliing day nga nagplano sila mubaos ta ni Moni kay gibuli ta wa gyud ma-mention diha mga higala sa ilang chat-chat inday kin ang na-mention na gyud nga nangatawa sila murag ilang tripping gyud nga mamusil atong panahuna mga kaigalaan.
3: Straight to the point.
4: Unya ang na-mention nga aware sila nga dunay balaod nga nagprotehir nila. Muna makasabot ka sa ka mahigala nga dunay mo basol sa balaod nga gimugna ni Kiko Pangilinan. Dili malikaya ni muna. Ang ubansan mo himog narratives nga si Duterte kuno may basulon. Pero arita mahigala sa mga chat. Unsa may na-mention sa mga chat? Ang na-mention mga higala nga nagplano sila. Wa ma-mention nga gibuli sila. Wa ma-mention kinsel ang target. Ang ilan ang giday nga mamusil sila. Muralag na musil langgam ni mga bataa.
3: Straight to the point.
4: Kayo may giingon nga kinsa may tao nga nagbuli nila may ilang tuyo gyud kay. Targeted ba? Kini sa investigation sa police random man ang ilang ginahimo mahigala. Makit-an ka dito kay mapusilan ka. Mo ni anay tabo. So niya atong balikan mahigala to mga ilang message sa messages nila kasama nga names asa man to katotoang pag-andam na bro. Asa man to katong ika kuno siguro to nga screenshots. O man to ni matiwas. First screenshot, second, third tingali ta nga screenshots dong. Tanawon ko na to dong. Kani kani. Okay. Sige kani. Yo bro, pag-andam la. Matod pa. Pag-andam di, pag-andam lang. Adi ako pagkaturog kada anti. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. So adi ako natulog sa ilang balay ni anti. Ha? Sa kwarto niya kay bas-basin biyaan niya ang pusil. Ha ha ha ha. Katawa pa. Sige bro, ha ha ha. So sige sila, katawa na yung enjoy sila sa ilang plano nga muhimo sila o krimen.
3: Straight to the point.
4: Lingaw kayo sila. Murag na sila sa cloud 9 dahil nga enjoy sila yun nga muna itong himoon. Sa ilang plano. So, kini mga bata, dunay discernment. Muna nga kini 15 years old. Sigurado gyud nga pasaka ang kaso, in fact, napasakaan na magkaso, ang 14 anyos may luwas ining kalakiha. Nga ang 14 anyos mauro ba gyud agresibo, nga mupadayon gyud sa himuon nga krimen, ang kini 15 years old, nabutang na ganit dahil nga nisunod niya. Ha? Muna, kasabot na tamang higala nga ang mga tao dunay kasuko nini mong balaod. Kay ang mga tao doon, pagkamatay ining tulo, ka mga bata, mga inosente kini nangamatay, mangita yung justisya. Ang ginikanan, mangita justisya, lakip ang katawhan. Sa pagpangita justisya, niya pa mahigalay naas tambalanan. Plus na pa'y naasa ICU. Gusto yung ka nga mga preso ng mga naghimos krimen. Kung ang atong di basihan ang revised penal code pa, Republic Act 3815, priso man ang duha. Pasakaan man ang kaso ang duha. Pero tungod kay na amending maong exempting circumstance mahigala under Article 12 sa atong Revised Penal Code, in effect na amend, kiniway lipod-lipod niya ko na, sa juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, na amindahan kini, na us-us ang edad. Muna nga, luwas ang 14 years old. Dili sa mapasaka ang kaso mahigala. Ang 15 years old ay may napasakaan. Naamong paning 15 years old noon. Nga igo rosa ni sunod-sunod. Kay, tanaw na to ha, hesitant ang 15 years old. Mas agresibo ang 14 years old. Doon ay mga interventions, of course. Na ay mga interventions sa balaod nga himuon ining 14 years old. It doesn't mean nga makagawas ni dayon mahigala nga kwan. Pero maadto ni mahigala sa treatment nga para sa mga bata. Dili na inyo niya punishment dai. Nga aware sila ining mga balaod. Kung atong tanahon ang ilang convo, ang 14 years old agresibo kayo. Ang 15 years old mapay ni sunod-sunod niya hinoon. Tawa, nangatawa sila perting kuana nila. At ipadayon na gudong. Ha? Perting aligrihan nila sa ilang chat-chat. Niya na malikas ni siya mga kigilaan, oh. Malikas niya mga kigilaan. Bro, dayon, I just realized, oh, tawa, kining 14 anyos may gala maoy agresibo, adto sa matuog kuno sa bahay siyang anti para makuha tong pusil. Unya, mao pagyud mahigalay agresibo ug mao pay naswito. I just realized if we get caught and placed in juvenile, ah, naghisgot pa juvenile law, we could participate, ani ko nung mga kinini ang change mga kagilaan. Ah, mao na giingon mga kagilaan, no? Malagmit lagi, malagmit kining kwan. Mao day ning kasabot ni Miguel ang kwan. Oh, so makaparticipate ko no. Oh, niya paghuman na malikas ning usa. Sunod ani dong nga kwan dong. Ah, sunod ani nga screenshot dong. Asa to dong? Ato ma-analyze na tong maayo ha. Ang 14 years old Miguel mo oy agresibo ug mas naswito siya. Kanino mo ni siya ang sunod? Dili mo man masunod ni atong kan. Kanino mo na siya sunod dong? They could release us at 18 to 21. Matud pa niya. Oh, sige. If we really change inside, kung mag-usab ta sa sulod, ah, maka-release, i-release ta nila mga 18 o 21. Ah, no bro, it depends kung kasuhan kita. Ah. Yeah, since 14 pala ak, ikaw 15. Kasabot na siya na nga, ikaw 15, magka ako 14. Kung why patong, ato pa niya mga higala, asa man yung akwa na, ato ning, laruhon tani mahigala. Mauni gyud ang sumpay doon, no? Sige, gamay lang kayo mahigala kay tagsag sa onta sa niya. Okay. Since 14 pala ak, ikaw 15. Tungod kay 14 anyos pa lang ko, niya ikaw 15. Kung walay patong, makakagawas kita 821. Ha? Kung walay patong ko, no, makagawas ta sa pagka 21 anyos. Ha? Walay ito basta ma participate kita ha juvenile. Oh. So kinini ang wala ni. No, basta importante nga mo participate ta sa juvenile. Oh. Sige. Mao ni sa mga higala no. Unya asa man to. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Makasuhan kita og murder, kini pagpatay, plus illegal possession of firearms. Basin makasuhan ta og murder og illegal possession of firearms. Takay makasuhan kita, ha? Pinaana pa mahigala. Sunod ani dong, asa man ning sunod nga kuan ani. Kini. We stole it, asa man ning katuning kuan? Minors can't be charged, no? Tiya mo na, sito kay dai. Sito kayo. Muni ha. Makakuan kayo mga kagilan mo na kasabot mo nga nganong ang mga tao nasuko ining balaod ni Kiko Pangilinan kay kining mga bataan na sayod sa ilang katungod mga higala diha sa mga balaod nga ilang gamito na. But with due respect mga higala ang Kiko Pangilinan, doon na ni say mga tuyo sad nga nganong nga gipasar ning mga balaod kay kining mga higala mga minor de edad di po ni mga kagalaan ang isagol ngadto sa mga hardened criminals. Pero kini mga pagpataas na kini ni ang edad ang pangidaron mga sugit di paminaw nga dunay criminal liability diha maguni na sangit na napita. Kaya mga suito ni mata mga higala. Ha? Takay magkasuhan kita murder ng illegal possession firearms. No bro, yan na pa. We stole it. Minors can't be charged. Ano pa? Uyawa day. Ha? Dili bro. Maka iskapot ana. Ma ang kini mga minor de edad dili ni ma charge kasabot sa ray mo nang karon wa sa ma charge karon day kasabot sa nata nawa di lagi ko ma charge ikaw may na charge bro. Ito, ato lang ito waso nag-analisar mahigala ng iyang mga chat-chat ha kay kinala man ni content analysis ni ha kinala ni content analysis mahigala tanaw ni mo ang 14 anyos kung paliha pa ni sa 15 anyos day mo ni kining may tatog na balay kini mo ay 15 anyos ning usa o para mahaom sa kon ba nga sige kasuhan kay kining usa gud revolver may dang pusil nakapabuto ba ning usa nga revolver ha o siya ba'y nakapatay mo na problema ron kay kining 14 anyos mo may daghang kanang 40 empty shell gikan gud sa 9mm so gikan sa 14 years old nga mao pa mahigala hinoy makagawas ining kalakiha sa penalty. Doon ay intervention ang malaod sa mga minors, pero lahi na sa mga sukit di paminaw. No? Kay base sa ilang armas, makita man na sa autopsy. Tiaw mo na mga higala. Ato lang itiwason ng taon mga higala kay nabitin tagamay itong oras. Tanbay lang una. Nga ato siguro paningkamutan nga atong ma-contact si General Jason Capoy. Ang regional director sa PNP Region 8. Para ato makuhaan og dugang updates ah labot ini mga higalang maong insidente o unsa pay dugang nato nga mga updates pagkakaron. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Alas 7:05 na.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: The threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School.
7: Sinabi pa po ni Kalihim Rebulya na nagla-

0: mind game na nilalo rin umano ng isa sa mga suspect sa Tacloban shooting incident. Hindi naman nakasuhan ng estudyante dahil sa bisa ng Juvenile Justice and Welfare Law at ibinalik din sa kustodiya ng kanyang magulang.
1: Pag-hire ng mga dagdag na school counselor pinamamadali ng isang senador. Kasama natin sa Balita Radyo Magkonde, Bata.
2: Pinamamadali ni Senate President Pingatchalian sa Department of Education o DepEd ang pag-hire o pagkuha ng dagdag ng mga school counselor associates sa mga paaralan sa bansa. Sa gitna na ito ng dumaraming kaso ng karasan sa mga paaralan, tinukoy ni Gatchalian na may 2 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2026 budget para sa pag-hire ng 10,000 school counselor associates, one, bilang tugon na rin sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nagsusulong ng mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Gatchalian, naglaan ng pondo ang Senado para sa pagkuha ng school counselor associates para magabayan ng mga estudyante sa paghubog ng mabuting asal at matiyak ang kanilang maayos na kalagayan, pangkaisipan at emosyonal. Ang mga ma-hire na school counselor associates ay dapat nagtapos ng bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o alinmang bachelor's degree na may at least 18 units o 18 units ng behavioral science. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
0: Seguridad ng mga estudyante sa Iloilo, pinaigting na. Kasama natin sa balitang ito si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
3: Mas panatag na ngayong pumapasok sa paaralan ang maraming estudyante sa Iloilo City matapos palakasin ng mga otoridad ang mga hakbang sa seguridad sa ilang pampublikong paaralan. Personal na ininspeksyon ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla ang police deployment at iba pang security measures upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral, guro at school personnel habang isinasagawa ang mga klase. Unang binisita ni Parilla ang La Paz National High School kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal ng paaralan upang alamin ang mga sitwasyon at tiyaking sapat ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante. Sumunod niyang pinuntahan ang Iloilo National High School upang tingnan ang kahandaan ng mga pulis na naka-duty sa Police Assistance Desk. Nakipag-usap din siya sa mga security guard at personnel ng Iloilo City Public Order and Safety Management Office na katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob at paligid ng paaralan. Ayon kay Parilla, mahalagang mapanatili ang mataas na police visibility bilang bahagi ng hakbang upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad at mabigyan ng kapanatagan ang mga estudyante at kanilang mga magulang. Binigyang diin din niya na ang pagpapanatiling ligtas ng mga paaralan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan kundi buong komunidad. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, mga magulang, lokal na pamahalaan at mga otoridad upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay makapag-aral sa isang ligtas, maayos at angkop na kapaligiran para sa pagkatuto. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo. Idol Reynold Arca, Tatak, RMN.
1: Sugatan! Ang isang 29 anyos na lalaking kakagraduate lamang sa kolehiyo matapos na pagbabarilin sa labas ng kanilang paaralan sa Pantukan, Davao de Oro, Huwebes ng hapon sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Pantukan Municipal Police Station, OIC, Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, katatapos lang ng mag-anak na dumalo sa graduation ceremony sa kolehiyo ng Pantukan nang mangyari ang pamamaril. Ayon kay Parangan, pasakay na sana ng kanilang sasakyan ng biktima ng pagbabarili ng mga suspect na sakay naman ng isang minivan sa National Highway sa Purok, Hemelina, Barangay Kingking. Apat na tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Siya po ay stable na ang kondisyon sa ospital.
4: Sa minivan niya po, meron doon po sa binarili. So far, stable naman po ang lagay niya ngayon. Kailan po sa hospital. Pwede na lang po for operation na matanggal po yung balas sa katawan niya.
1: Nakatatanggap umano ng death threat ang biktima mula sa suspect dahil umano sa personal na alitan.
4: Sinimani, napakalakas ng loob dahil nagawa niya pa yun. Knowing that little away, 300 meters away yung ano natin yung little from the police. Well done po yung pagkagawa niya, kaya na-execute niya yung plano niya. Pero so far, we are doing our best naman po na mahuli yung suspect natin and then mapapayin din po yung mga ito. Kasi po yung suspect pa, yung victim pa natin, may threat na po talaga siya. Day before, and a month before, namatay din yung kapatid niya. So, definitely, may threat na po siya.
1: Si Pantukan Municipal Police Station OIC Irish Hezron Parang

0: Balikan sa panayam ng RMN.
1: Punta tayo sa probinsya, yung computer school sa Bacolod na naging kontrobersyal matapos hindi pagmarchahin ang mahigit 100 senior high school graduating students, wala raw permit to operate. Kasama natin sa balita ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Nagpalabas ng notice of violation ang pamahalaan lokal na Bacolod laban sa management ng AMA Computer College Bacolod matapos na pagalaman na hindi pa nakapag-renew ng kanilang business permit to operate ngayong taon. Ayon kay Bacolod Mayor Gregor Sataya, taong 2023 pa nang huling nakarenew ng permit ang eskwelahan habang nakapinding naman ang kanilang application ngayong taon. Maliban dito, nag-issue rin ng notice of violation ang Department of Education laban sa eskwelahan dahil sa mga paglabag nito sa DepEd guidelines. Naging kontrobersyal ang eskwelahan matapos na reklamo ang mahigit 100 na senior high school graduating students na hindi pinamartsa ng top management ng eskwelahan dahil sa hindi nakabayad sa online ng kanilang graduation fee. Sa halip, nagbayad sila sa school head na bawal sa school policy. Nagpahayag din ng kahandaan ang opisina ni Bacolod Congressman Alby Benitez na imbestigahan ang kinakonsidera unacceptable na pangyayari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner. Tatak RMN!
0: CIDG binisitang pamilya ng Ateneo basketball player na si Rene Bater Bonya sa Agusan del Sur bilang bahagi ng kanilang case build-up. Kasama natin sa balita, Rajman Marjo Domingo.
3: Binisita ng mga investigador ng Criminal Investigation and Detection Group ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player na si Rene Bater Bonya sa Agusan del Sur kahapon. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay parte ng isinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipocolaw, Aurora, kung saan kumuha ng sworn testimony ang CIDG sa ina Rene Bater Bonya na sigi ng Rovelin Bater Bonya sa loob ng San Agustin Gymnasium, Talacogon, Agusan del Sur, kasama ng kanyang counsel na si Attorney Kenneth Minglana. Ang nasabing mga pahayag ng ina ni Rene ay sinama bilang parte ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint sa Department of Justice. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatok Armen.
1: Sa batala, pangarap na bahay ng yumaong palarong pambansa gold medalist mula sa Ilocos Norte, ipinagkaloob daw po ng pamahalang panlalawigan. Pakibalita tayo, kasama natin dito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Luwag.
4: Lubos na nagpapasalamat si Ginang Mariel Nicolas, ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas sa Provincial Government of Ilocos Norte matapos na ipagkaloob sa kanila ang bahay na pangarap ng yumaong atleta. Sa ating pagpunta sa barangay Boyboy Pindig ay nakita natin ang mismong bahay na bungalow na kulay asul, may lawak na 49 square meters, may dalawang kwarto, sala, banyo, dirty kitchen at porch. Dumalo dito sa turnover ceremony ang mga kawari ng Provincial Engineering Office at si Governor Cecilia Araneta Marcos. Naging emosyonal naman ang ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas.
5: Dito yan anak ko, tinabayag ngayon nararapa mo. Ket intenti provincial government anak ko, tinabayag mo nararapa kada kamin. Ket anak ko.
4: Bahay ring ito ay simbolo ng katatagan at pag-asa ng pamilya Nicolas. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
6: RMN, Toto Bagyo.
0: Napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang papalayo ng bansa. Huling namata ng sentro ng bagyong Gardo sa layong 1,280 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at may pagbugsun hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Inaasahan namang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang tanghali. Samantala, southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw.
7: May epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, makalaranas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms.
0: Si BOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina.
1: Muling nagpakawala ng lava ang Bulkan Mayon kagabi. Makikita sa time-lapse video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang lava effusion sa bibig ng bulkan mula alas 7.14 hanggang alas 10.50 kagabi. Ito na ay 172 araw na nagpakawala ng lava, pyroclastic density currents o usun at rockfall o pagbagsak ng mga bato ang Bulkan Mayon. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan kaya mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Unti-unti nang nararamdaman ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Philippine Egg Board Association o PEBA President Francis Uyehara na nagsimula nang tumaas ang presyo ng itlog kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay Uyehara, mula sa 3 piso hanggang o kada piraso ng medium egg noong summer season, umaabot na ito ngayon sa 5 pesos and 80 centavos. Hanggang 6 pesos and 30 centavos.
8: Ito pong buwan ng June, dahan-dahang nagsimula na pong magbalik sa eskwelahan ang ating mga estudyante. Kaya nakaramdam po tayo ng pagtaas, no, no, biglang pagtaas po sa demand. So, syempre, tumataas din yung presyo sa farm gate, sa mga presyo sa farm gate. Sumusunod din po dito yung retail. Nung summer season, umabot po sa 3 pesos ang farm gate price po ng medium. Ito po yung mga deal prices, no? Ito po yung pinakamabababang presyo. Pero ngayon po, tumaas po ito ng 5.80 hanggang 6.30.
0: Dagdag pa ng PEBA, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na linggo habang tumataas naman ang demand sa itlog.
8: Masasabi po natin, nagsisimula pa lang po ito, no? Hindi pa lahat ng eskwelahan ay nagbalik na eh. So, malaki po ang chance na magdire-diretso pa po itong tumaas. Hindi ko lang po masabi kung saang presyo po ito magsa-stabilize.
0: Si PEBA President Francis Uyehara sa panayam ng RMN.
1: Samantala, swine fever muling tumama sa Capiz. Meron daw 3 lugar na doon ang positibo sa ASF. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
9: Nagpositibo sa African swine fever ang mga blood samples ng baboy mula sa mga bayan ng Panitan at Pontevedra, gayon din sa lungsod ng Rojas sa Capiz. Batay sa pinakahuling laboratory examination ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory o RADDL6 sa inilabas na Advisory Number 1 Series of 2026 ng Office of the Provincial Veterinarian, kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz ang pagkakadetect ng ASF sa mga naturang lugar. Ayon sa abiso, itinuturing ng endemic ang sakit sa rehiyon at posibleng mas mabilis pang kumalat dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil dito, pinaaalahanan ang mga nag-aalaga ng baboy at ang publiko na mahigpit na sundin ang mga ipinatutupad na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang industriya ng paghahayupan sa lalawigan. Sa bisa naman ng executive order ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro, ipinatutupad ngayon ang border control sa mga entry points sa probinsya upang hindi makapasok ang mga pork and pork byproduct mula sa mga karatig na probinsya at rehiyon dito sa lalawigan ng Capiz. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN!
0: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon.
1: At selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte hindi nabuksan at namarkahang ebidensya sa pagtatapos ng pre-trial conference kahapon.
10: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa pahihimon.
14: Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News.
0: 722. Lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
17: Naitakbo pa sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH, bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking motorista matapos sumemplang ang minamaneho nitong motorsiklo, partikular sa Proxais Barangay Base Camp sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 25 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Suzuki Raider R150 na motorsiklo. Ayon sa ulat, binabaybay ng motorista ang naturang daan ng pagdating sa lugar dahil sa malakas na pagpapatakbo. Nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Sa lakas ng impact, bumangga pa sa kahoy ang rider at nahulog sa 10 talampakan na bangin. Dahil rito, nagtamo ng matining injury sa katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Dinala naman ngayon sa Maramag Municipal Police Station ang motorsiklong minamaneho ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
16: RMN Network News!
1: Samantala, natapos na kahapon ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang 5 araw, ang key House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon hindi binuksan at namarkahan bilang ebidensya ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Man Scarpio. Paliwanag ni Ridon, hihintayin pa ng Clerk of Court ang komento ng depensa tungkol dito at idudulog nila ang pagbubukas sa kahon sa pag-reconvene ng Senate Impeachment Court. Dahil natapos na ang pre-trial conference, sunod namang ihahanda ng Impeachment Court yung pong pre-trial order na kukomentohan naman ng prosecution at depensa sa loob ng 3 araw. July 6 pa rin po na ang nakakasa ang trial proper sa pangalawang pangulo.
16: RMN Network News.
0: Walang epekto sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagkuha ng House Prosecution Team kay Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial. Kasama ang pangalan ni Piatos sa listahan ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon sa paglilitis. Si Piatos ang pangalang nakalagay sa ilang acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte Carpio. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, prerogative ng prosekusyon kung sino ang nais nilang iharap na testigo at hindi nito binabago ang posisyon ng depensa. Dagdag pa ni Attorney Poa, handa silang i-cross-examine si Piatos at iba pang mga testigo kung sila ay haharap sa paglilitis. Wala rin problema kay Poa kung isama siya ng prosecution panel sa listahan ng mga posibleng testigo.
18: Ayan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon.
0: Si Attorney Michael Poe.
1: Impeachment trial kay Vice President Sara hindi raw naman makakaapekto sa operasyon ng ating gobyerno. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
14: Tiniyak ng Malacanang natuloy-tuloy ang operasyon at mga programa ng pamahalaan sa kabila ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila hayaang maantala ang serbisyo publiko dahil sa anumang issue o pagtatangkang hadlangan ng trabaho ng administrasyon. Iginit din ng palasyo na may tungkulin ng Senado bilang impeachment court at mambabatas kaya umaasa itong may pagpapatuloy ang proseso ng walang pagboboykot sa mga sesyon.
19: Ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists.
14: Sa usapin naman umano ng pagkakahati ng publiko, sinabi ni Castro na ang transparency at accountability ay para sa taong bayan. Ang fake news at pagtatago ng mga ebidensya lamang anya ang nagpapalalim ng hidwaan habang katotohanan naman ang susi sa tunay na pagkakaisa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
1: Pondo ng bayan hindi ginamit sa audiovisual presentation ng House Prosecution Team. Kasama natin mula Kongreso, Rajuman Grace Marian.
20: Binigyang diin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na private donors at hindi pondo ng bayan ang ginamit sa audiovisual presentation na lumabas sa iba't ibang social media platforms na nagtatampok sa 11 miyembro ng House Prosecution Team. Ayon kay Chua, marami ang voluntaryong nag-aalok ng suporta sa iba't ibang paraan kaugnay sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Chua na layunin ng mga itong mapalawak ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa impeachment trial. Deni Chua, hindi naman nila mapipigilan ang mga nais makatulong para sa kapakanan ng sambayanan.
21: Alam mo, maganda dito kasi sa nangyayari sa atin dito sa impeachment, marami ang mga nagkukusa na mag-contribute in whatever way. In fact, may mga iba pa nga po na nagte-text sa amin na baka po pwede maging party sila ng comms. At sa sarili nilang effort, wala kaming gastos, ay sila rin. So ganoon din dito, pati sa mga legal, marami pong hanggang ngayon may mga nagpipresenta pa rin po na maging parte. Hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan.
20: Yan po si House Prosecutor at Representative Joel Chua. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Nagsampa ng reklamong cyber libel sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcoleta at sa 18 tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay po yan ng hindi umano otorisadong Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block noong June 4, isang araw matapos maghalal ng bagong liderato sa Senado.
22: Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yun na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
1: Nagbabala rin po si Trillanes na magsasampa pa rin siya ng panibagong reklamo sa 18 tinaguriang Maleta Boys kung idadawit pa rin siya ng mga ito sa pagtanggap umano ng maleta ng pera. E giniit ni Trillanes, isang bilang o one count ng cyber libel ang maaaring isampa sa bawat sasabihin at nakadepende na ito sa korte kung pagsasama-samahin.
22: Nulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliitang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, Magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
1: Una na pong sinampahan ng patong-patong na reklamo yung 18 bodyguards at iba pang personalidad na idinawit sa issue ng pera sa maleta.
2: RMN Network News.
0: Pinagpapaliwanag naman ng Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at dating acting dating Sergeant at Arms Mau Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Kognay ito sa inihaing reklamo ng grupong Tindig Pilipinas hinggil sa umano'y pagtulong ng tatlo sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustudiya ng Senado. Sa kautusan ng Ombudsman, inaatasan sina Cayetano, Padilla at Aplasca na magsumite ng kanilang counter affidavit sa loob ng 15 araw. Nagbabala rin ng Ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondent, ituturing ng submitted for resolution ang reklamo. Kinumpirma noon ni Cayetano na sinamahan ni Padilla si De La Rosa sa pag-alis sa Senado matapos itong humiling ng protective custody sa gitna ng usapin ng ICC arrest warrant.
1: Samantala, NBI Director Matibag may hamon kay dating Representative Mike Defensor. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
2: RMN Live Report.
3: Hinamon ni National Bureau of Investigation ng NBI Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor. Nakasuhan ang misis ng Congresswoman na si Ann Matibag dahil sa mga issues sa flood control. Una rito nagsalita si Defensor kaugnay ng pananahimik umano ng NBI Chief sa isyong pangkot din ang asawa nitong kongresista sa maruman niyang flood control project. Ang kay Matibag, kung sa tingin ni Defensor ay girigitit sila ng NBI, kasuhan na lang nila ang misis niya basta maglatag sila ng ebidensya na may katiwalaan din. Ito sa isyo ng flood control scam. Naniniwala rin na siya na hindi politika ang hindi malinaw ang kanilang inilatag na ebidensya para sa kaso ni Defensor.
5: Well, ang sinusundan po natin sa ating investigation palagi ang ebidensya. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya yung pinilatag natin, galing po to sa SEC, galing po sa ating mga sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila may Defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yon sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan.
3: Ngayong araw, nakatakdang katuhan ng National Bureau of Investigation ng Qualified Human Trafficking ang mag-asawang Mike at Julie Defensor kaugnaya ng raid na KTV bar sa Pasig City noong Abril 21. Kasama sa RMN Manila, Rajuman Gerald P. Ulet, Tatak, RMN.
0: Welcome para sa Malacanang ang pagsita ng International Criminal Court o ICC sa dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman. Pinunak kasi ng Ionia ICC Trial Chamber 3, Presiding Judge Joanna Corner, ang pagkukomento ni Coffman patungkol sa proceedings ng kaso sa labas ng korte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, patunay ang paninita ng ICC na hindi lamang ang gobyerno ng Pilipinas ang nakakapansin sa pagkalat ng fake news. Hirit pa ni Castro, lumalabas na karamihan ng maling impormasyon. May kinalaman sa kaso ni ng dating Pangulong Duterte ay mula rin naman sa kampo ng mga Duterte.
19: Karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Tama-tama lang po na na-call out si Attorney Coffman dahil ang kanyang mga ipinapahayag ay pawang walang basihan, puro paninira sa gobyerno na hindi naman makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. So, nakikita po natin kung ang mga pinapahayag ni Attorney Coffman noon ay puro pamumulitika lamang.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Sinasa pinal na po ng pamahalaan ang magiging laman ng panukalang 2027 National Budget. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagre-review sa pagpapatupad ng mga pondong inilaan sa bawat ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Recto, kailangan bantayan ang paggasta ng mga ahensya ng gobyerno para matukoy yung mga dapat iprioridad ng pamahalaan sa susunod na taon. Bukod sa pambansang budget, kinumusta rin ng Executive Secretary yung mga inilatag na hakbang ng Uplift Committee upang matulungan ang mga kababayan nating labis namang naapektuhan ng Middle East Crisis. sa ilalim ng konstitusyon, kailangan maisumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang State of the Nation Address o Sona ng Pangulo. Ang Sona po ay mangyayari naman sa July 27 ngayong taon.
0: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagresolba sa right-of-way issues sa Light Rail Way o LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kasabay ito ng impormasyong madedelay na naman ang pagkumpleto sa Phase 2 ng proyekto sa 2028 matapos ang pagkakatayo ng flyover sa kahabaan ng C5 Extension at Quirino Avenue sa Parañaque City. Nagresulta ito para i-realign ang tatahaking rilis ng tren kaya mababago rin ang mga tatamaang ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, matagal nang nakabinbin ang proyekto at hindi dapat magdusa ang taong bayan dahil sa pagkakadelay nito dahil lamang sa right of way.
19: Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto. Ang dapat namang ibabaw ay ang interes ng mananakay at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko.
0: Ang second phase ng LRT Cavite Extension Project ay bubuo sa 3 istasyon na Las Piñas, Zapote at Niog sa Bacoor, Cavite. Una nang napaulat na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang aligasyong nakikialam sina Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment ng LRT 1 Extension Project, bagay naman na itinanggi ng magkapatid na senador.
1: Samantala, nag-expire na noong Miyerkules ang permit para sa pagpuputol at earthballing dun po sa mga puno na matatamaan ng Southern Luzon Access Link Expressway o SALEX sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Ay kay Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary Norlito Eneran, wala rin silang inilabas na extension o bagong permit para sa project. Kinumpirma naman na matatapos ng investigasyon ng DNR hinggil sa isyu at nakatakdang isumite ang ulat kay Secretary Juan Miguel Cuna sa susunod na linggo. Samantala, nilinaw ni Asek Eneran na binantayan ng ahensya at ng kontraktor ang viral video ng pag-earthball sa mga puno sa gabi sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ayon sa opisyal, walang pinutol na puno at sinadyang gawin sa gabi ang pag-relocate sa mga puno dahil mas mataas ang chance ang mabuhay ang puno kapag ito'y gabi inililipat.
0: Balita sa Ibayong Dagat, sinusuyod na ng mga rescuer ang gumuhong gusali. Gumuhong mga gusali sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela kahapon. Umaabot na sa 188 ang bilang ng mga namatay, habang nasa mahigit 150 naman ang nawawala pa. At may tinatayang 200 katao ang natrap sa gumuhong gusali. Nagpadala na ng search and rescue team ang United Nations kasama ang medical at humanitarian team. Mahigit 1,000 naman ang naitalang sugatan sa pagyanig. Aabot naman sa mahigit 100 ang nararanasan pa ring aftershocks. Una nang tumama ang magnitude 7.5 na lindol Miyerkules ng gabi at ilang minuto lang ay sinundan pa yan ng magnitude 7.2 na lindol.
1: Sports balita tayo, nagpatubad po ng mga pagbabago sa rules format ang Philippine Basketball Association of PBA bilang bahagi ng hakbang nila para mas mailapit ang laro sa pamantayan ng FIBA. Simula sa susunod na conference, halimbawa, gagamit na ang PBA ng ilang FIBA-style officiating adjustments. Katulad ng paggamit ng possession arrow kapalit ng jump ball, mas mahigpit na tawag sa ilang sitwasyon ng foul at pagbabago sa interpretasyon ng screen setting. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, layunin ng mga bagong patakarangyan na mapadali ang transition ng mga manlalaro, lalo na ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas kapag sumabak sila sa mga torneo sa ilalim ng FIBA. Mananatili naman sa liga ang ilang tradisyonal na PBA rules, kagaya ng 12-minute quarterfinals, 6 na personal fouls bago ma-disqualify at ang 4-point line. Samantala, tinanggap naman ni Gilas Program Director at Team Manager Al Francis Chua ang hakbang ng PBA dahil yan daw ay malaking tulong upang masanay ang mga malalaro sa estilo ng officiating sa international competitions.
0: Mga pelikulang humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards, kilalanin natin sa ulat ni ni Myra Jane Asaya.
4: Humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies ang mga pelikulang Quezon, Contrabida Academy, Sunshine at Manila's Finest. Sa anunsyo ng Society of Philippine Entertainment Editors, nanguna sa nominasyon ng Quezon, napasok sa 8 kategorya kabilang na ang Best Picture, Best Actor, Best Director, Best Screenplay at Best Cinematography. Pumapangalawa naman ang Contrabida Academy na pinagbidahan ng mga aktres na sina Eugene Domingo at Barbie Forteza na nakakuha ng 6 nominations kabilang na ang Best Actress, Best Screenplay at Best Production Design. Samantala, pareho namang nakakuha ng 5 nominations ang mga pelikulang Sunshine at Manila's Finest na pinagbidahan ng mga aktor at aktres na sina Marie Serhal at Yolo Pascual. Makikilala ang lahat ng winners sa 14 na kategorya ng The 9th Eddies sa Newport World Resort sa Pasay City sa July 5. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Happy weekend! Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Maya Payabak, Mapia Mapita.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
23: sa ato mga balita. Sakit nga dengue sa mga iro giingon nga bidagsang karon sa rakbayan sa Sugbo. Samtang sa balita sa sports, sumabong nga subsubda siyang training, kumpiyansang madipensahan ang iyang titulo. Kini ang headlines sa ato mga balita.
7: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako. Mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produktos ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At oras karon, alas 7:50 na.

0: Sa dili pa sa mga detalye sa ato mga balita na ato na unahon ng atong DYHP Answer to Win promo. Naingog na ni sa ato nga promo karong mga oras sa maghatag ni ninyo kay gayunan nga magkanaog og 200 pesos nga GCash. Alang ito mo appeal ni ining nga makahatag og sakto nga tubag sa atong simple kay nga question. Last naka-follow pag yun sa ato nga promo mechanics. Inala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo, katunay verified nga check ha, o katong blue nga check di askilid sa iyang pangan. O niya, siguraduha sa ganaka-share ka sa programa karon ni Attorney Rufiel ang straight to the point. Sana sa itong tanawon o niya, no? Para daghantang makakita, makapamati sa itong sa programa ni Attorney Rufiel karon mga orasa. O niya, usapon na sa atong liliyon kung imo ba nang na-follow para ma-qualify, no? O dunay chance sa makadaog sa atong 200 pesos ng GCash. I-follow, i-like, i-share ang atong mga Facebook pages. Ingon man, ang programa ni Attorney Rufiel, i-share ni karon. Kay anharaban ninyo din na ibutang sa live nga programa. This comment section ang inyuhang tubag sa atong simple kayo nga question karon taon daon. Okay, so paninaw, atangin ninyo ang atong question nga ihatag ha. Nya para mauna inyuhang tubagon. Dali ra kayo na pagtubag, anak. Kaya anhara na to kuhaon sa atong mga balita usap. At na balikan karon taw to ang atong oras sa 7:51 na. Are na ta sa detalye na sa atong mga balita. Sakit nga dengue sa mga iro giingon nga midagsang karon sa dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Ni dagsang karon ang sakit kay dengue sa mga iro sa dakbayan Sugbo. Pakyas sa Central Department of Veterinary Medicine and Fisheries ug DVMF paghatag og tukmang gikanon sa dengue cases sa mga iro sa syudad. Apan gipadayag sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok nga daghan ang mga kaso niini nga natala sa ilang buhatan. Giklaro hinuon ni Maribuhok nga ang dengue sa iro dili tungod kay gipangpaag sa mga lamok nagdaas sa nisgutang virus kundi dili tungod sa garapata.
3: Di ba ang dengue nato sa tao kay tungod sa lamok? Kana siya sir is tungod sa ticks, tungod sa garapata. Gitawag na nato sir blood parasite, it could be ehrlichiosis or anaplasmosis. Actually, daghang tag-case karon, sir.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok, ang irong nataptan o dengue gaingong luyang lawas, tapuan mo lakaw, huwag ganang mukaon, samtang ang uban mo resulta sa pagdugo sa ilong niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo!

0: Ari na ta sa atong question karon, nga bisag inyo pa ning piyong-piyongan, matubag ra gyud ninyo ka puwerte ra gyud sayo na ani, ha? Bisan pag magpiyong-piyong makatubag ra gyud ani. Pabinawa ning atong pagutana. Gawas dai sa tao kasamang K, ang naay mga kuan dai mga klase sa hayop nga naasad aning sakita, dengue. Nga mao nay didagsang karon no sa Dakbayan sa Sugbo. Oh, gawas sa tao dai magkadenggi pud ani sila. Unsa man to ka bag-o ra gid ninyo napamati ha ang balita ni kasama nga Eli Bolonos nga dunay. Sa bag-o mapiyong-piyong ra jud kani matubag ra gid nimo. Unsa man tong balita ni kasama ang Eli Bolonos nga nagkadenggi sab ni ining mga panahuna. Perte ra gyung sayo na nakatawa ko kay sayon kaayo. Pag-uhay ra gyung nabalita. Nala, sige, to bagana na ninyo diha. Di na to lisod-lisoron. Kay para inyo, mangyod ni. Okay, sige. Ibutang na ang mga tubag diha sa comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufil, ha? Ito na balik-balikan karon kay gi-assist mabuta ni kasamang Nems Quiñones. Siya may mopili. Sakto bang inyohang tubag? Puerte regyong sayo na kay Bisaga, piyong-piyungan ka, inyoharagyong ka na nga matubag. Ang importante, naka-follow ka, naka-like, naka-share sa ito mga Facebook pages. Naka-share po ka sa programa ni Attorney Rufil. Okay? Balikan tani karon taon-taon ha mo. Padangat lang una tagpipila ka mga commercial. At oras karon alas 7:55 na.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikirin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable para Paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo! Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang ang atuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
13: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato na nga dawato ng atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge Kasabag Edward Ligas para sa atong balita karon sa sports. Kasabag Edward, maayong buntag.
14: Maayong buntag kasamang kayan kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Sub-sub na sa iyang ensayo o training si Joseph Da Hunter Sumabong alang sa iyang depensa sa WBO Asia Pacific nga gikatakda karong Hulyo 11 no dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Alang sa Kumong Bulanon 15, diin siya may main event iyang makontra no ang Taiwanese nga si Jin Chaoqing Xiao no sa Taiwan nga mausay WBC o OPBF silver.